0: Lin ka, no, i-atras na ang imong kaso. Sino ito? No, ako na anak ko yung mga hint, mga higala. Bullseye! Kevin Rimorosa, good morning, sir. Pa-shoutout na ko kang Tessie nga nagbiyahe og Tagum. Have a safe trip. Asa mo na si Tessie Paingon, no? Kevin Bilogolo, dagan og pagka senador Sir Rel aron mahan-aw. Okay, ladi ko mag-apila-pila na nila. Tama na, Dadri. Komentaryo lang, komentaryo. Ay lang, big no. Simba ko uroy. Kevin Vilogolo, good morning. Naghari na ang korupsyon, mga bakakon. Unsa kahay mahitabo sa umabutay ng eleksyon. Gipang huraw o gipang gipit naman ang majority. Pastilan, no? Sir, Marajaw na buntag. Nawaya ang people power. Kaya ni Ban, pari, kuman, mga adik na sa malita. Oh. Salamat ka Rajaw sa imo comment, no? Katropang Noel Yeses coming from Surigao City. Good morning. Sa ijo didon sa Surigao City. Tama gajud iton imo comment, sir. Kay bisan mga sa una ang mga pari eh, mag Surigao nun sa COVID. Kontra iton sila ng mga Marcos. Pero kuman ay inday lamang. Kamurakan desisyon. Alas 8:04 na, mga higalang taknas buntag. Enting kahote, maing buntag. Good AM, watching from Pagadian. Barbs Asmolo, ayaw ninyo nagpansinan ng trolls, kaya alam na dis. Jim Lord Caro, maing buntag. Halata sila nga hutdon nila ang mukalaban sa gobyerno. Tama ka, katropang Arnel. Nga senador o Supreme Court na lang ang independent agency, no? Hopefully ang Supreme Court is still independent, hopefully. I'm praying for that, mga higala. Pero ang ubang bureaucracy, mga higala, sa atong nasod, oy, di na basta-basta, mga higala, mo sungag ka BBM karong mga panahon. Ngano man, he is still in power. Gamhanan siya. Carlo Matarlo, may buntag. May buntag diha. Mamahaw daw ta. Wa palagi mi ko Andre. No? Christian G. Ilot. No? Good morning, sir. Hilumon kayo si Soto. Open kahato nila ang kaso ni Pepsi Paloma. Na, ambot lang. No? Kevin Rimorosa, kisabay diha. Josephine Sibuga, Salbiron Palconete. Babski Almins, ikaw bronze, isulod tagas malita. Wala, gitabangan ng last bronze dire. Rimilita Rokulas, nga nung nagreklamo man si Irwin. Asi, si Rapi tong reklamo nga napalong ang aircon. Una, maguli na lang daw sila, kagipangan daw silang aircon. Leslie, so meaning, dili sila seryoso magpakulong sa tinuod nga buhaya kung mukampi ka, wala ka kaso. Yes, exactly. No?
1: Bullseye, kauban, sikat tropan, Arnel Cortez.
0: The mere fact, mga igala nga na ay offer, no? Even ka ng kaso, mga igala ni Jinggoy, kay baho silang damay or collateral damage na siya, kaya nga naman, pwede man naging offeran. No? Well, expected na mga higala ngadto sa side ani mga senador mingon nga wala may nag-offer ni ana. Wala may ana oi. Wa gyoy kawatan sad may galang mutugan. Anindot ana na ay duha kon tulong mga istorya may galaga testimonyang mugula ato ginang mapamatud-an mga kaigsoonan. Ninyo pakatang sir makalingaw ni imo program suki ko permi paminaw salamat. Oh si Wilma sa to. Aninyo pakatang Wilma Flores, kaso ni Senador Jinggoy, Sotoy Pasquites, buto dayon. Pero ang pagdakop kang Saldi ko nambot, asa na si Saldi? Dapat sa tagbalita siguro, Gab. Tawagin po to si Kuan Mek, itong taga-Senado. Katikara na to dito, sige ba itong sindog video niya? Ibawa ng mga video sa'yo, si mga panghitabo ng Senado. Watakabalog, asa mo lusot. Mas mayo yun itong naimu report. Sige na, unsa na balita ni Larbe. 705,000 kandidat sa smuggled nga si Guerrillo na sakmit sa Mabini, Davao de Oro. Tulo ka mga sospek na nakaroon may gala sa Aguanta Hotel. Atong Sharon Gobletong Italia's balita. Kaya tropa mo sa balita katropang Larsaniol.
1: Live report.
0: Lar? Awanin. Lar?
2: Sa katropang Arnel.
0: Go ahead.
2: Sa mo kabat sa 705,000 pesos ang kapitan sa smuggled cigarettes ang nasakmit sa inyong operasyon sa otoridad sa may barangay kadunang mabinig kapo di Oro sa Milabay ng Adlaw. Arestado usap ang tulo ka mga suspitado ng lalaki ng tagatero ang 27 anyos ngato sa 37 anyos kansang lumulupil sa laing-laing kapit sa Davao di Oro o Davao Oriental. Sumalapang na usaga concerned citizen ang naghatag o informasyon sa kapulisan kamayon sa katudahan mga individual na nagdiskarga sa sangpit sa pagkabando sa lapit. Kung dahil nga girespondihan kini sa kapulisan o kasayran nga walay traffic health warning ang maong mga sigarilyo. Sigun pa sa report sa Mabini Municipal Police Station, ano sa 36 sa mga sako nga doon ay sulod na D o G brand sa sigarilyo o napulo ka mga masterpieces sa parehong brand ang nakumpiska sa otoridad sa maong operasyon. Kung paniini nga kaatan sa kapulisan sa Mabini ang malapos ng operasyon, ang Sikan Dabo de Oro Police Mobile Force Company, Regional Special Operation Group, Municipal Law Enforcement Team o the Bureau of Internal Revenue Tagum, palog na mga suspek sa Mabini Municipal Police Station o nakatubang sa tatlong kaso kalabot sa gilalambigitan na ilegal nga aktibidad. O mga tumahipos ka balita sa Dabo de Oro, talang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, sa Pangar, sa Nyol,
1: Live report.
0: Nagasalamat katropang Lars sa Italia's report. Nakoy nabantayan mga katropa ba? No, amo tog nakabantay sad mo ana. Kini ganing mga tao nga pasangilan man nila mga Duterte kuno na mga trolls. No, ako sigurado gyud ko di gyud ko apil sa trolls. Kay akong account, duha ra man ang account nako. Katropang Arnel Cortez og Arnel Cortez. Nya to mga TikTok nako na ko nagagamit kay na Instagram wa sa ko ana kay kapoy na kayo. Ano naman kita ko ang YouTube, no? Kaning YouTube na ako, kining katropang Arnel Cortez. Dugay na nga YouTube, mga igala. Panahon pa ni sa, kuan? Panahon pa ni sa pandemic ni akong YouTube, mga katropa. Ako naman tayan ba? Kini mga, mayon sila nga, ang DDS may na-troll, ang ka-BBM ko na wala yung mga trolls. Pero, naadyo ko yung nabantayan, may galak. Tanan nga mo comment, labi na sa Facebook, nga, mupabor ni Marcos niya, mga away, awayon ko, or kisabay awayon ka niya. Amo nang tanaw ng iyang profile, nakalak na, bay mo rag kabit. Oye, magkasuko ka itong mga galak o kuana, pero kasagaran mang lak o profile kay kabit. Wako ni Ingon nga, maminawa siya ninyong logic, ha? Wako ni Ingon nga, basta naglak, kabit. Iyon ko, kasagaran sa nagalak o profile kay kabit. Kasagaran, ha? Wako mo Ingon tanan. Una sa tanan, mga higala, una sa tanan, mga kaigsuunan, Facebook is a public space. Nga nung gabuhat pag account nga imura daing ilak. In the first place, kung gusto ka nga dili ka maapil-apil diha sa public space, mga higala, sa social media, ayaw himog account. Simple, mga higala. Mura kag hanggaw diha. Nga nung gipost pa ni mong picture niya, imurang gi-only me.
3: Pinawa!
0: Tarantado.
3: Ayaw!
0: Social media. Nag-ugat siya spong, mga higala, nga society. But pasabot, katilingban. Unya mo post ka na ka-only me? Gahimo kag profile, gilak nimo katurang friends nimo niya. Ang friends nimo lima ra kabuok. Usaw man nimo. May pagkabuhat mo group chat og mao ni lisod lang kain magbuhat-buhat mo lima ra imong. Di ba? I mean, wala ko ni question na mang lak mo inyong profile. Iya inyo hasad na. Pero sa ako na ilan kasagaran may galas mga mulaban ni BBM unya mo comment gani mag-away nako. Nakalak ang profile. Unya nagad magugog na ilhan nga nakalak ang profile. It turns out kabit di ay.
3: Ayaw.
0: Na. Barugan ko gyud bisag asang hukmana nang akong nadiskubrihan.
3: Pinawa.
0: Lagi. Pangutan na pas gab alas, kabalogis gab alas ana.
3: Ayaw.
0: Na. Tinuod gyud na mga katropa. So unsa man mo kabong ayan di ba no? Sa politika bagay igsuon na inlain tag baruganan. No? Barugana ko ni amo adri, way bayad ni. No? Way bayad ni siya magayagala. As in. Wa mangani ni wa mangani mi mailhi ana mga tawhana. Tinuod lang. Kaya ako mga katropa, dili kay ko nagapa-picture og politiko. No? Nakapabidyo ko politiko si Kapitan Linlin Basas ra gyud. Kay naa man toy nanguha man mig isda. Dito smati. Oh, nya, kapitan. Naman ko diri sa tagom. So, wala ko interest ba? Baga. No? Pero kani may galang among gibarugan, dili man ni para sa ni Sara, ni Pulong. Oh, but ay, pakialaman na nila may galang kailan. Pwede sang mausab na sila. Kini nga to, ah, ang atong gitanaw, ang Pilipinas na unsa naman in tao ni Ron.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tadyot lang, may gala. Dawas ang nagbalita kay alas 8.14 na. Pilipinas o Malaysia, may gala, nag-away. Oh, nag-away. Naglusad ko noong 12 kaadlaw ng military exercises sa Davao de Oro. Kung sa kanilang, basi ba, kasugat mong banakon diya, ha? Tarungan ninyo na. Ato, sir, ang gobleto ni Talios Malita. Katropa mo sa balita, katropang Bong Algabre sa report.
1: Live report.
2: Formal na ang gilunsad sa Philippine Army o Malaysian Army aga training activity o tulan multi 24-2026. Binaagi sa kini sa usa ka opening ceremony nga gipanguluhan kini Brigadier General Eufrasio Joel Malig, Assistant Division Commander sa 10th Infantry Division o Aguila Division, sa Camp General Manuel T. Ian Sr. sa Barangay Tumuran, Mawab, Davao de Oro, niadto ga Hunyo 1-2026. Ang maong 12 kaadlaw usab nga bilateral military exercise matud pa gana pagahimuon kini gikan sa Hunyo 1 hangtod kini ngadto sa Hunyo 12 nagtubong kini sa pagpaligon usab sa depensa ug operasyon tali sa Pilipinas ug sa Malaysia nagasuba usab kini matud pa sa interoperability sa duha usab ka mga nasud o duha ka sundaluhan sa nasud gani og pagpalambo usab kini sa ila matud pa nga yatawag og battle staff planning capabilities pinaagi usab sa pagbinayloay sa labing maayo matud pa mga pamaagi o kasinatian sa territorial defense o security operations kabahin usab sa bawong kalihukan ang cross training o gitawag tabletop exercise oga kumana po sa exercises nga gidisenyo kini aron labang mapaligon ang hiniusang operational effectiveness wag mas maayo pa natud pa kini nga professional nga kahibalo sa baga sundalo og mas mapalaom pa ang military to military relations sa duha usab ka nasud. So kada sa tuga report gani po sa mukan langgikan sa Davao de Oro alas ko sa Pilipino para sa Pilipinas katrupang Bong Umaki Algabre XFM News
1: live report.
0: Salamat kayo, katropang Bong Umaki Algabre, sa report. Tapad ning Malaysian, magaigalag Pilipino, maglibog kag asa nila'y Malaysian, asa nila'y Pilipino. Pero kuha na lang, kanang paminawa na lang ng ilang pong mga igalag. Oy, basig malain mo ha, kaya yun ako magaigalag ka itong mga nakalak o profile mga igala, it comes. Na ako'y kaila maguna na gab. Katong tumboy ba?
3: Oh. Ay,
0: I will not explain further. Tama na ta diha. Di ba signasay uban niya, maminaw niya, hala, ako yun nang ipasabot. Iyara ka niya. Ikaw! Hawa niya! Hawa!
3: Pinawa! Hawa!
0: Sinabi, nanapoy mo pa, kuha niya, victims of love. Hoda! Kuha na po na, ako na! Ako si mong kagaral. Ako si mong panga. Dagway ni mo, lubak. Alas 8.17 na, magaygalan, Dagnas Buntag. Parayon ta sa unahan. Babes Cups, maayong buntag Pilipinas. Maayong ba man Pilipinas? Buyag, okay pa man. Basta, di lang ta mga igalas Mindanao. Di lang kayo ta madadapa ba, no? Pero magsige yung tanaw, may igalas sa National Television. Unyawa ka mga igalay, way out. Murag delikado na mga igala. No? Ilisod, No? Ma, may nalang gani. Kaya uban, ako maghihimo ninyong anti-stress. Tinood jud mostly nakalak kana sila trolls o itcabs. Uy, wabay ako'y gipadungog ha, mga katropa. Sana ako'y kaila, tumboy, maura. Period.
3: Ayaw!
0: Kasi mo, ingon mo dia nga, ako mang ginagikuan ni katropa nga di lagi ka. There must be reason nga nung nang lock mong profile. Ako, ana, from my point of view na, mga katropa. Unang ay mo dihag overthink nga, ako ginagipasabot ni katropang Arnel. Dili, oy, unang-una di takaila. Oo. Oh. Nag-lock ra ba ko og profile ka tro? Tanawa na si ako si Ami. Dili ba yan ikaw, ma'am, ha? Masig... Naabot man tanang istorya, ha, ba? Oh, basta, na ako'y kaila, tumbalata. Ana na lang, oh. Huma na ang istorya. Carlo Matarlo, dol, partang minaw ni Daddy, Daddy Song sa imo. Lanog-lanog ka, Dres Malita. Dabaw Occidental. Oy, may buntag diyan sa Tagamalita. Hmm. Ibao baka magigila diyan sa... Ay, magsige na po itong istorya ang labsong. Ano, eh? Diyan sa Malita, nagkauyab ko sa una. Hmm, kauyab ko na sa una, magigila, na nag-date-date me dito sa bye-bye. Nanapit sa Little Boracay. Kalimut na sa kuspangan na ito. Dugay-dugay na ito, mga... Kapag ko ato, mo pa'y pag-practice na ko. Okay... Kuha ba ito? Na malay? Kuha na eh? Nangasal? Okay. Taglakin anon nga ito. Niya na kasal dito. At ito, isa may ka forward track. Daming mga kuhaan. Kuha tuaman dito yung mga kuhaan po. Mga chicks tirada. Ibog sa tapanagsa. Sige. Alas 8.20 naman. Tawagan naman mong bukid nun. Commercial sa ta? Commercial sa ta? Ay mong panghawa ha? Okay. Dagambatag isgutan mga kaigsuunan. No? Sa atong pagbalik, nakalak baya akong profile, sir, o ganaka only me ang picture. Dili ko kabit, sir. Dili lagi ka mo. Kada kong binuha. Ako i-check akong profile, B, kung nakalak ba. Privacy lang, sir, kay daghan stalker niya ad ang bana. Ano yung problema na? Ang ingon ganin na ako, that is coming from my point of view. No, okay, na ako'y kaila. Nothing more, nothing less. Munang, ayaw mo magunaho na nga ka muna. Ang akong ikatingadaan, Manggod, kasagaran sa mga trolls ni BBM, mu-comment, mangaway, kung dili nakalak, why naong? No? Why, kwan ba? Why baruganan, kumbaga? No? Mo, ayaw hilom-hilom diya. Kung BBM ka, BBM ka lang. Sundo ka nilang kung ano. Kana silang lovely Granada. No. Nga, hit yun kay nila si Duterte, si Sara o ang mga DDS. Pwede man siguro nga di kaganahan ni Sara. Pwede man siguro nga di kaganahan ni Digong. Pwede man siguro di kaganahan sa mga Duterte. Pero ayaw na og apila ang imong isig ka Pilipino nga wala magtakdo ang inyong baruganan.
1: Bullseye.
0: Ana unta ba? Kaya ako, pananditan. Makikistorya ko, Marcos. Maayo yun si... Makikistorya ko ganang tao. May galang adapig ni Marcos. Mayingon nga, maayo yun si Marcos, etc. Hindi na kinanglang maglalis. May mayingon siya, Gogo. Sige. Pero ayos ako kumbinsiha ng imong pagtuo nga maayos Marcos na ng leaders Pilipinas. Kaya maayo pa na ka ng numero. Dapat din na negative.
3: Binawa!
1: Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
0: Okay, alang-alang magkise pasangin lang nila anang kuan. Kise pasangin lang nila anang numero. Mayon nasaga. Hinimuan na sa mga Duterte. Duterte na lang tanan. Di na that's implausible mga igala. Di na siya na madawat na ang rason. No? Nga tanan na lang. But pasabot, kung kiningaling administrasyon, ang tanan mahitabo sa ilang panahon, ipahid nila sa laing tao, but pasabot, walay sense of responsibility kini mga igala nga klase sa gobyerno.
1: No.
0: They will not take full responsibility of what is happening. Ang ilang buhaton, magsigig pangitag kise pasanginlan, kay mas safe o mas dali na para sa ilaha. Alas 8.22 na! Uy, nag-comment diri Gap. Si Kim Yunson Holby Cortez. Parang may apelido ano, Gap? Ayun siya niya, hi sir, good morning po, watching here from Adso. Food Innovation Center. Patimbaya may open na among tindahan na may bulad nga hawan. Uy, pagda, siguro ka na mo uli. Ko para... Makabira taghabol. Alas 8.23 na may ganagdag na sumunta. Commercial sa gabi. Kamu, Mangod, bakit di ato mga listener ba? Ay, mukhawa. Mubalik na ko. Bukin hawa lang kong kajot. Alas 8.23 na. Pusay!
3: Nay, mga bana. Nga bisag bagura lang nga nagang ilang asawa. Mga mang na. Exciting call? Exciting!
4: XFM.
3: Ka-exciting, oy!
5: Punta kayo na niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, niya, nga biglan o nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo! Sinaong-taong tingkas ang bunga.
5: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
6: Kung mga silingan ko din, nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya dagan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mong nga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
11: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
11: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
14: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong atirong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
14: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, bata sana ang pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
14: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, mafeeling nimo ang alami o ang aroma sa kape. Ug ang suya, perfect kayo. Digin na ko ibaylo ang Santo Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santo Plus Coffee Mix.
1: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
14: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health.
14: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Oy, pareng Lodi. Krabiyas damgo na ko, pareng Lodi, oy.
17: Bao ba? Usa man din ang imong damgo day pare?
16: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na kong hubuga, oy niya. Ah! Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubugang yun.
17: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
16: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
17: Oh, siya may problema.
16: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
17: Siya ilas ha.
16: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pwerteng exciting kayo.
18: Exciting.
1: Bullseye. Bullseye.
18: Kusay,
19: kauban si Katropang Arnel Cortez.
18: Kusay.
0: Oras may galado na kita ay 33 minutos pasado, alas 8 buntag. Kini oras sa to, ganin nyo may gala sa Sun Town Plus Gold.

0: Aduna mga igalay ang palaya, adunay malunggay, garlic o spirulina mga kaigsuunan. Kini mapalit sa tanang mga butika, no, sa inyong lugar, asa mo na minaw ron, sa mga katropa na to, diris Cebu, diri mga igalas Mindanao, katropa na to, diris Bukidnon, no, mga katropa na to, diri mga igalas sa Sambuanga area, asa mo na naka-YouTube mga katropa, good morning, diya sa to ang 621, no? Nga standby, kung ano to, baga viewers, no? Mapalit diha ang Santone Plus Gold. Available na. Kung doon ay, kung ano diha, Mercury Drug, doon ay South Star Drug, doon ay TGP o generika, o kanabi na kadool ka butika, diha ina nga, mapalit mo Santone Plus Gold, mga kaigsuna. Alas sa 8:34 na, antag na sbuntag si Barbs Smolo, na ako naka-public aron makita akong kagwapa. Aka na, no? Samuel Ausan Alarcon, pa-shoutout gikan sa Sambuanga, Sibugay. Good morning! Ebenezer si Chico Maing Buntag. Good morning! Si Kuya Jay Imas, good morning! Good morning! Luz Siega, good morning! Good morning! Sir Arnel, pa-shoutout sa San Isidro Purok Dorian B. Sa akong bana, si Uting Siega. Good morning! Good morning. Ibaya ginang bana permi kay para ni namang luod. Alvin Gook, good morning boss. Naa mo og dagat imuha tong pamilya sa picture ubay-ubay pud kag anak ba? Upat ra. Pagamay ra nang upat, isa ka dosena magiti gusto nako niya. May magkitay mga anak, kitay mga anak, kitay magbuot niya di ba? Asawa may mga anak. Maglalim in taon pud nang magmabdos kay di baya pud. Kami mga laki, igo raman may kuan. Oh, alam mo na. Pero ang luoy magurbon, ang mababae kay mo in tao may gali magmabdos niya. Di ba yagod lalim? No, magbuntis mga igala. Labi na ka ng karong panahon na. Sa una, okay raman na nga. Edad na kag-40, okay pagbuntis niyo mo. Okay raman. Ang uban mga igala. Karon, di na kay inunakas doktor nga. Kuan ako no, ka ng risky. No, risgo na ko no, may igala. Magmabdos o taas ng edad. Sa kalisod po dron, ala praktikal na lang yun na may galang na pinakataas na ng lima. Bullseye! Bullseye! Pero dito mo sugot nga, mapariyata sa Japan sunod ba nga magproblema na ta may galang tao kay kulang na ang populasyon, no, kay aging ang population. Pilipinas, purya buyag, dili pa na kay kusog pa ni mga Pilipino may galang, bahala gapait, basta dagag anak. Okay, alas 8:36 na mga galang, Shirley Liagas. Mga laki, kabi imo man yung spill out pod ma'am. Oh, kuan daw tagab ingon si Ma'am Shirley nga mga laki igo ra mo patong. Amurag pato. Aya. Anak skagang. Alfredo Hicali, sana ni palihog kong regards ni Tia Daria og ni Agaw Bong Algabre. Radio personality na gusto Tia Daria. Ikaw gyud ang sa Kalam Solid DDS during the Pita Sydney Australia. Good morning sa inyo diha tanan. Good morning. Og gamayo magbalik kay Sikay. Sige, direta sa unahan may gala kay wa madayon ang sesyon kagahapon. Gumikan kay dihang gidakop mga igala si Senador Jinggoy nanguyog man sad may gala gihatod man sad sa mga kaubanan o sa kining majority. Wa na sila mamalik may gala ngadto Senado. Suko, atong naay mga bisita kuno dito. Dalte suko ah. Ang mga senador may gala gayaw-yaw. Si Rapitol po ingon siya nga muli ko kay pag na namig aircon. Sa sugod ana si Subiri nga hulato na mo sila. Matay na alas 7 naman lang may gala wa man. Kay dapat alas 5 to ilang sesyon. No, na alas 7 naman mga katropa. Wala man. So, ulit na lang sila. E, dapat po dato mga igala. Nagkainitan man ganining paminahon rago dato ning kuan pag tinubagay mga igala ni Caetano og ni SILG or ni Secretary of Interior Local Government John B. Crimulya. XFM Katropa.
1: You cannot, no, no. Even during Boris time, hindi ginawa to. even during tourist time, ha, the longa did not allow. We're gonna walk it out. You can arrest him right outside.
2: That's too much.
1: It's voluntary. Respect the institution. This is not about Pinoy. We're going out. No, don't legal him. He's right here. He can be arrested right there.

0: So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're gonna walk 5 minutes.
1: Musinggit siya, musinggit si Remulla.
0: Never been done. Salonga stood up for Enrile. That's ang kalaban si Cory. Ang kaso, rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. But let's walk. Let's walk.
1: Sir, this is the Senate. Unya mga mamaktas mi pwede mo musabay at doon na ninyo posasis gawas. Yan ni Sinta Megalaw ni taas ang tingog ni Remulla. Remulla, dili ni mo na balay diha. Sa legislative man, sa senado man, unta. No, gamay na lang courtesy. Untal, dakpon man gini nyo na. Kung man mo ingon si... Kuan, man mo ingon si Jinggoy nga mo takas siya. Sa kadagang pa namang media kasunod-sunod, kadagang tao katapog diha mo takas pa na. No, nga, siya naman gani, mismo niingon nga, human aning ato ang press briefing diri, mula kaon ako, kay muadto tagkuan, muadto ko og, ako na yung surrender mismo. Ya, karon kay, wabay na dawata mga higala ni Remulla ang term nga surrender kay, gidakop yung kuno nila, arrested yung kuno, may gala sood sa Senado. No? Unya, layan sa paminahon, bitaw nga, ikaw diya, bisita ra ka ng balaya, oh, kanang, ang tagtungod diha, silang kaitano. Whether we like it or not, sila, sinado mo na. Nga, ikaw karong ni Anhara ka, niya, ikaw pa'y maningka. May gani, waka, pangahan ni Kaitano. Kaya hangyo naman ni Kaitano nga, okay, mingon nga, di ni padakop ninyo. Pero, ako ni siyang escortan, pagawas, unya, adto na ninyo sa gawas, at tangin ninyo sa gawas, o sabayimin ninyo, pag-abot sa gawas, pusasin ninyo. Oh. Just don't do it inside the Senate. Yung po si Kuan Remulla nga, di lagi, kay the last time ngayon ni Kuan, nakatakas. Ay, nako, mga katropa. So, si Tory o Remulla, maura o kinaiya, mga bastos. Yung po mga higala sa ato ang Kuan, kining nag-comment kari, si Ma'am Remulla Ruculas. Anyway, tungod ni ini may gala, no? Giindian or sa may tawag ani no? Boycott or di ba pwede tawag og absent? Yan ang buhatan mo maglaing term. No? Or nag-early out. Pwede ba siguro nag-early out? Pero ang ilang ginapalutaw yung karon, ga-boycott ko no or giindian sila magay gala. No? Kay gapaabot sila dito, di ba? Masakit, no? Asa may masakit, ani ka, nang gi-Indian ka o gi-walkoutan ka? Pero mas muragway batasan tong kuan? Muragway batasan tong napay nag-istorya ng lakaw na? No? Muragway batasan tong mga higala tong ga-walkout? Kay naaon tayo pwede dibatihan, di makikdibati, kay mo iktad. Oh. Kay sa kaning mga tao nga, wa na lang yun mo adto. Oh. Di ba? Kay... Iyon man sila nga kanto mag-walk out mga higala ni nila Subiri, nila Tulpo. Sa subukan nila, wala silang quorum. Mausad ni mga higala ilang natilawan karon. Wala subukan nilang mag-kuan diha. Wala sila quorum. Now, nabahin man ng atong Senado. Pero ang lintungan na iniini mga higala, kita nga mga tao may mamahimong maapektuhan. Nga naman, imbis kay naapaunta mga higalay mga nindot o mga balaod nun nga tingali makaapekto pa makahatag pa mga higalag kaayo sa tao sa Pilipino pero wa na lang hinoon mga higala gumikan kay napahin na tapag-ayo gumikan ining politika. Bullseye! Talaw na to si Subiri huwag nag-unsa. XFM Katropa Kuno Gab
0: Salonga stood up for Enrile.
1: Oh, lahi ang audio.
2: First time. Uwi na kayo, sir. Uwi na po.
3: Walang presiding officer.
2: Sir, first time po ba ito, sir?
3: First time nangyari ito. Usually, bagyo, baha. First time nangyari na walang... presiding officer.
1: So, kumbaga, a taste of their own or a dose of their own medicine. Nakatilaw sila, may gala silang kaugalingong hinimuan. Kay katong istorya pas kay Tano, ga-walk out man sila. Karon, ano man sa ning CIDG nga, pwede man yung dakpon diha, pagkahuman sa session, no? Di man siguro na itakas. Kaya pag hindi nyo gi... dakop, mga wapay alas 5 siguro to sa hapon. So, nanguyog sa sila dito. Agig suporta. Karon wala na sila mubalik. Di na ni muna matawag siguro nga boycott. Nag-early out na lang sila. Nag-early out na lang, mga igala, ang uban. Yung mga kinibang senador. Agig suporta nila sa ilang kaubanan. Bullseye. Alas 8:45 ang takna, mga igalas, buntag, ginimbahina. Atod ganinyo, mga igalas, sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa ato, lamina mga kabataan. Oh, mga nanay, tatay, paminaw mo, lamina mga kabataan. Garon, nga, padung na mga igalas sa mag-abli ang klase. Nagpadayo mga garon, mga igala, ang brigada eskwela. Ngunya, mag-abli ang klase, mag-iksoon. No, pizza 8, magsugod na ang opening. And then, ang formal klase, siguro na, pizza 15. No, kay sa college, ambot lang sa uban, no, kay sa amua, sa college, mga katropa, no, sa law school di ay, no, sa graduate school, pizza 15 pa, mga katropa ang klase. Pero, importante ana, no, labi na kita nga mga nagtuon, kuan, naagid dapat tayo vitamins. Karon nga, dilita dali mataptan, dilita dali mabikil, mga higala, ang atong kalawasan. Ano na nga ampingan ng lawas, gumikan kay kita nga mga trabahante. Maura yung taon ni atong kapital. Inunua nga, no work, no pay ta. No? Kung di ta katrabaho, alawas at ay sweldo. Nyo sa panahon karo mga igala nga haska mahala, ako at ko maguna-huna nag-absent na. No? Kay isa pa diha, di pa sa bumanugot. Nga mo absent ko, so samtang may tingog ko, samtang naapay boses mo, gawas may gala ni ako tilaok. Mutingog yung kudos bullseye. No? Tungodog alang sa ninyo mga katropa na to. So, kinanglan, apil ni Maygala, sa ako, apil ni sa ako ang ginainom yun, Santone Vitamin C. Unya, di ko mabalaka, di ba? Bisag mo inom, kung ako ka, usay mo, uhay ang kaon, may problema. Ngayon naman, di man ni makahapdo sa kuto-kuto kay alkaline-based kini, mga kaigsunan. Ang Santone Vitamin C, mapalit Maygala sa naguna baga butika sa inyong lugar, nationwide. Dugang pa! Arita mga igala kay si Auntie Claire, doon na sa ibanat mga igala, no? Kang BP Sara o sa tanan mga kaigsunan. Duhani ka video, unahon na ito ng usagab. Paliwag ko. XFM Katropa. Yuyo Cards sa Laborti Ao, maing buntag mga senador, bangag. Pahawa mo niya. Hawa! Hawa niya!
4: Hi!
1: Hawa. Sige, ato mapinahon mga katropa. Si, ang imong idol ni mo ni... gusto ning idol gan ini idol ni Ma'am Shirley. Idol ni Runasin. Runasino. Oh, si Auntie Claire. XFM
5: Katropa. Lamam po ang kanyang binanggit, pero makikita po natin sa ngayon it appears nowadays that the president and the vice president do not share the same views. Unahin po natin. Ang Pangulo po ay pinaglalaban ng karapatan ng bawat Pilipino at interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nandiyan po ang Pangulo na aksyon-aksyon, hindi bakasyon. Pangatlo,
1: hindi pagaw na si Auntie, oh.
5: Ang Pangulo o isang liderato na naninira at nagbabanta sa buhay. Pinapahalagahan niya po ang buhay ng bawat Pilipino at wala po siyang kilalang assassin. At hindi rin po niya kinukonsinte ang fake news. So, marami po silang pagkakaiba.
1: Sige.
5: At pinapapanagot. Ang dapat na managot.
1: Mm-hmm.
5: Lalong-lalo na yung patungkol sa ghost projects, at sa flood control mess.
1: Okay.
5: Na hindi nangyari noong nakaraang.
1: Sige, balik. Usa-usaho na to.
4: Yun po yung mga specifically na pinangangambahan ng Pangulo na baka maging polisiya kung sakaling siya po ay mag-succeed?
5: Wala siyang particular na sinabi. Pero malalaman natin sa kanyang interview na ang gusto niya ang mangyari ay managot ang dapat na managot.
1: Mm-hmm.
5: Ito lamang po ang kanyang binanggit. Pero makikita po natin, sa ngayon, it appears nowadays that the president and the vice president do not share the same views. Unahin po natin.
1: Mm-hmm.
5: Ang Pangulo po ay pinaglalaban ng karapatan ng bawat Pilipino
1: okay.
5: At interes ng Pilipinas.
1: Ay, sagab! Ang Pangulo po ay pinaglalaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Matunin yung antikler. Stop sa akin lang, no? Ang Pangulo daw ay pinaglalaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Kaya ingon siya, it appears nga karon, no? May muntag ni mo diha, BBM supporter Jerry Alvarez, no? Welcome sa show, no? Amo kang i-welcome diri, no? Malipay kog naan ang mga mo comment diha, may gala nga mga tauhan BBM or mga supporter ni BBM. No? It appears ko no nga ingon ni Auntie Claire nga managlahi na kuno ang baruganan ug panglantaw natural.
6: Tropang Armel Cortez.
1: Pagkahuman pa man sa tanan, gusto nimo nga mukuyog pagyapon si Sara diha sa imo? After all, human sa traiduran laglagan?
7: Bullseye!
1: Human nimo ipakulong iyang amahan bisag ga mugana ang balaod sa Pilipinas. Human nimo gipadala ang amahan dito sa Dahig? Gusto nimo nga pareha pa mugbyo? Nayabag ka? O yabag lang yung kaklase nga pagkatao ka.
7: Bullseye!
1: Sige, padayon, Gab.
5: Yan po ang Pangulo na aksyon.
1: Aksyon.
5: Hindi bakasyon.
1: Okay.
7: Pause.
1: Aksyon, hindi bakasyon. So gusto nimo nga samtang katrabaho sa BBM, magsunod-sunod sa si Sara, magtrabaho-trabaho sa... Una, ang kanang iyang mga lakaw dito sa Netherlands, kung asa man na niyad to, gipananghit sa bayan na sa Malacanang. Ano ikasakit? Mulakaw na yung imo. Pwede ba di? Ay nga, si BP Sara mo imo state visit? Claire, tarong nga nagong isip, Claire me. Ayaw may binuangi ba? Oh. Pwede di? Ay nga, si Sara magbot-bot. Mag-state visit ko sa Dubai. Mag-state visit ko sa Japan. Dili man siya mo presidente. Natural lang. Nga mo aksyon mo trabaho ng imong presidente kay mo na yung presidente sa Pilipinas. Simple as that. Bisag tanaw ni mo may gala ang konstitusyon. Wag yoy. Gipalapad ang trabaho may galas vice presidente. Tinga ganita nga si Sara na noon murag mo ay presidente ron. Sa isgutanan mga gala nga kanabang iyahang rating. Si Sara na noon mo may gala mo murag presidente katanan isyo sa iya gibato. Di ba? Supposed to be mga igala, ana man sa administrasyon kasi gaduma. Baka nagtanaw ron, ang administrasyon mga igala, murag mo unay oposisyon. Kasi sige himog isyo, sige pangitag isyo, batok may gala sa usa ka tawo. No? Nga kung imong butsubayon mga igala, dili baka pwedeng maningil og daghan sa vice presidente kay ngano? Ang iya mismong posisyon mga igala. Kanang vice presidente kas Pilipinas pagpaabot ra man ka mga higala kanusa na mawa na tinuod man na bonus na lang na mga higala kung hatagan kas presidente nimo kung maayo pa mugbuot kung wa pa mo nabungkag bonus na na kung patrabahoon ka as part of the cabinet o bonus na na siya mga kaigsuunan ang the rest dia imuha na na mga higala ang initiative. No, kung unsa yung mga tirada ninyo sa Office of the Vice President, mga kaigsuunan. But do not compare no the job of the Vice President to the President. Kaya nga naman, wag yung Pilipinong mangita pa kung asa ang Vice Presidente. Una ay kalamidad na ay kining pananglitan. Ang ipasabot ni Claire, ni aksyon ang Pangulo, aning krisis sa Pilipinas, naturalmente nga siya ang among pangitaan. Sa pagmahal sa presyo may galas petrolyo, pagmahal sa bugas, pagmahal sa uban pa may galas mga basic commodities, dili mi bumbuang Claire nga mangita mi kang Sara. Og dili may hanggaw nga si Sara among singlan, Sara, nganong mahal maning bugas? Nya, sa iyang side as Vice President, and labi na karon nga dili na sila may gala, align ang ilahang political outlook o ilang views bagay igsoon. Ang kumuhimo si Sara, mahog siyang bida-bida niya. No? Mahog siya di may galag pa pabida nga di niya trabaho siya gyud mo nut dudu mo kuan gyud nudut yung trabaho gyud pabaratohon ang bugas hatagan ang mga kuan ay address ang problema sa mga Pilipino dili niya na trabaho. Bullseye. Kabalo ka anak clear bugada gyud ka. Kabalo ka anak anong ikumpara man nimo nga ang pangulo umaaksyon ang ibang leader ay nagbabakasyon. Pakialam mo dyan. No? Pakialam ni mo di ha. Tinood mo ito ng mga katropa. Ayaw din yung ikumpara. Oy. Kamong mga BBM supporters. Ito ang pangulo namin, nagtatrabaho. Dapat lang. Ngayon naman, siya ang among singlanan. Siya ang naikontrol. Sa tanang executive department, sa pagkaon na to, sa Department of Agriculture, no, sa presyo may gala sa mga palaliton, DTI, sa kini may gala isgutana, gasolina, Department of Energy, sa krisis sa Pilipinas, sa mga pangitabo, sa peace and order, dili may pwedeng maningil sa Vice Presidente. Nga naman, nothing in the Constitution nag-ingon nga atong singlan ang Vice Presidente sa pangitabo, sa krisis, whatever. Eventually, may gala ang trabaho niya, diya, magpaabot ang yung kanusa na mo hutdag gininhawa may gala ng Presidente. Ayaw! So do not compare. Mali ang comparison ni mo, Auntie Claire. Muna kay Duterte man, hala, banat ka, banat ka, Duterte.
2: Pinawa!
1: Kung di man din mo gustong mabakasyon, ay niyong tugte. Di ba? Ang Vice Presidente, o mabakasyon, o mulakaw na siya, natong gamit ng word yung bakasyon, kung nilakaw na siya mga igala, naanay clearance sa palasyon, naanay clearance sa Office of the President, mga igala. Pirmahan man na sa Malacanang, anong pirmahan man po ninyo? Di ba? Kunya karon magsigi mo wa may gihimo o may gihimo sa may himuon niya diha. Nga limitado ra man ang trabaho may gala sa Vice President bisan ang atong konstitusyon nagkanayo niya. Bullseye. Nya si Claire gusto niya nga ikumpara mali ang imong comparison, wrong comparison. Ingon diri si SM Inday Marie nga eventually the main job of the BP is to wait kanus sa mabikant ang president position mo man. No. Niagi man jud mo ka presidente anang classroom. Tanawa daw ninyo kung sige himo kisay mag ulo-ulo anang mga amutan. Kanang mga stawag ana kanang mga naay mga foundation day sa eskwelahan. No, kisa may mag ulo-ulo ana. Pangulo. Ang presidente, class president. Ang vice presidente, ay Jesus, class president, tao-tao ora na humayan. Tinood na. No, bisa na atong constitution tanawa daw, limitado lang ang gihatag nga trabaho megala sa vice president. Additional na kung maayo mo uto, maayo mo buot ang imong presidente, nagkauyon mo, pwede kang tagaan niya parte niya sa kabinete, pwede kang part sa iyang administrasyon, pero pwede na siyong kaayong dili. Ngayon naman, na because of kini may galang, kanabang itatawag na ito mga galang succession, no? And mga butang mga galang gitanaw sa atong konstitusyon nga pwedeng mahitabo, mamatay man dyan ang tao. So ang pangutana is, what if mamatay ang presidente unya na kinsa may bupuli? So ang konstitusyon ni address niya nga pangutana ni ingon the vice president. No, next in line siya na diha mga mo nang gibutangan gyud ang opisina sa vice president mga kaigsuonan. So on and so forth. Bullseye. Git mo nang gi-address mga higala sa atong konstitusyon. Other than that mga higala, wala na oy. Wala na. Mabito na karon gina murabag ang OBP no ilaha na mga igalang gina kuan karon ginapalapdan no ang ilang ilang trabaho gani sa katong anniversary sa OBP gina recount no katong mga naagi nila Lenny Robredo no ana ba mga katropa pero kabalo ka dako kay galainan may galang Duterte og Marcos no kay si Duterte mga igala, duna gyud siya'y will and duna gyud siya'y command mga igala ngadto sa tao o sa mga tao nga naa ilawom niya. For example, during the time, bago pala nag-eleksyon, mga igala, gusto sa mga papapilpod ng mga tao, nga kaso ay impeach nila si Lenny Robredo. Kisag yun, ibadlong nila mga igala nga dili, hilabtan si Lenny. Kay bao mo kinsa, kadumdum pa mo kinsa, si Digong.
6: Bullseye!
1: No? Hayaan mo yan, si Ingo ni Digong. Inyo siyang i-impeach just because she keep on harping on me. Hayaan mo yan, demokrasi tayo. No? At pinili yan ng tao mo, dapat ang respetuhon mga igala ng mga labi na ning anti-clear. Una-una, anti-clear, huwag kang ibutang diya sa mga tao. Ay, huwag yun, namutar ni mo. Nakahawid lang ka ng microphone, dahil mo lang kang spokesperson, mura na sagag si Marcos. Oh, pero, actually, kini mga igala, gituyo mangod ni. No, gituyo ni ba, nga gibutang si Claire diya kay para maglagot ang tanan. Na, kung maglagot ta, successful ang ilang plano. Una nang ay na mo kalagot kayo anang anti-clear mga katropa. Sige ka, padayon.
6: XFM Katropa.
5: Hindi po siya ang pangulo o isang liderato na naninira at nagbabanta sa buhay. Pinapahalaga niya po ang buhay ng bawat Pilipino. At wala po siyang kilalang assassin.
1: Hindi po siya isang pangulo na naninira ng buhay. Hindi po siya barugi na antiklira kay daga na rabag kinabuhi ng adaot tungod aning druga ron. Barugi yun na antiklir. Dili daw siya usa ka presidente nga naninira ng buhay mga kaigsuunan. Halabi? Nung sa oman nato ni mga igalaling daga namang nangaadik ron. Naunsa din ni sila. Padayon ka, padayon. Oh.
6: XFM Katropa.
5: Hindi rin po niya kinukonsinte ang fake news.
1: Hop! Stop! Hindi daw ni BBM kinukonsinte ang fake news. Mali! Bakit? Nandyan ka pa!
2: Pinawa! Ha ha ha!
1: Nandyan ka pa, buhay ka pa, anti-clear. Meaning, kinukonsinte ni BBM ang fake news dahil ikaw ang fake news, anti-clear. Sino bang nagsabi na nahuli na si Saldico? Di ba ikaw, anti-clear? And later on, sinabi mo, ang nahuli ay hindi ibig sabihin na arrested. Many times nga maglagot ang tawag samot sa administrasyon ni BBM because of you. Mali! Mayroon siya ka, hindi ko no, kinukonsinti ni PBBM ang fake news. No! Kinukonsinti niya ng malala kasi nandyan ka pa, ante. Go ahead, Gab!
6: XFM Katropa!
1: Abante!
5: Hindi rin po niya kinukonsinti ang fake news. So, marami po silang pagkakaiba.
1: Mm-hmm.
5: At pinapapanagot, ang dapat na managot, lalong-lalo na yung patungkol sa Ghost Project.
1: Okay, stop.
6: XFM Katropa.
1: Pinapanagot daw ni BBM ang dapat managot, lalong-lalo na sa Ghost Project sa flood control. Who are you referring? Si Sara Discaya? Kana lang? Si Curly Discaya ang bana? O gatong uban? Si Rebilia? Si Jinggoy Estrada? Noon na yung ginakuan? Pero lahi ang ginalitok sa mga taong ga-deliver o malita eh. Oh, nagalit na ba si BBM kay Romualdez? Wala. Auntie Claire, ayaw may istoryaheng love song it? Kay diliin taon may mga bugo it, niya di may tagabukin it, nananao taon may balita it. Basig nagtuo ni si Auntie Claire, kining taga Mindanao, way internet? Gibuguan na yung kanamo. Pinapanagot ko noon ni BBM ang lahat ng mga ano. Nasaan si Ulaybar? Nasaan si Adrian Bersamin? No? Nasaan si Amina Pangandaman? Asa si Gardiola? Si Jojo Cadiz? Ang mga ang 26 ka mga kontraktor, asa sila? Diba? Mao pay mga hawod karon kato mga congressman nga identipikado nga mga kontraktor nga mga buayang dagko.
7: Yeah.
1: Oh. Yun ba ang ibig sabihin ng pinapanagot? Pinapanagot ba talaga ang tikler? Kaya iara ng ba-ba ni mo.
6: XFM Katropa.
1: Si Digong during the time. Di na lang ako i-mention ni kay na-interview ba yan ako ni Dirigab? No? Naay usa ka abogado mga higala nga giintriga si Lenny kay ngano kunong si Lenny Robredo sa una nangayo og donation or campaign donation drive from the private sector. Gisita mga higala og matod pa kasuhan daw si Lenny. Unsay gihimo mga higala ni Digong? Isa duha ra gyud kapulong mga higala. Ha? Duha ra gyud kapulong giingon ni Digong. Fire him. Oh, kailan man yung kuwani? Fire him. No? Kailan kuwani kay pariyamig network gigikanan na ni? Oh. Kamiting pa miyani may gala during that time. Kamiting pa miyani sa pinasan ng hotel gani diri sa dapit sa kuwan gani SM Inday. Kining diri sa tawag gani oy. Kining Abrisa. No, na may hotel diha. Kuwan na nagkamiting pa miyani diha. Gitanggal siya, hindi ko gano'n man. Gusto man niya nga, anak mo, anang will. No, nga, samok-samok na ka sa akong administrasyon. Oh. How about, kuan? No, how about BBM? Oh, sige. Na may mga nadiskubrihan. Pinapanagot mga Ghost Project. Katong sayang anak dito sa Ilocos Norte, mga igala nga mga haligiray na barog, na okay na to. Oh, media. O sa ba niya, ABS, GMA, o sa ba mo niya, bilyonaryo. Nagbalita sa mga to? Wala, no? No? Wala. Oh. Di ba? Yan ba ang pinapanagot? Karon, pananglitan, mga igalag, ako'y bunuan. No? Si Kwan ba? Former DPWS Secretary, bunuan, mga igala. Priso man siya. In fact, mga igalag, gidag hospital, oy. Kay na high blood. Wag ka tumar o Santon Blast Gold. Na high blood, iabot o 190, mga igalang dugo.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, musugot ba lang ka bunuan? Ikaw karon ang... Muto omong si Bunuan Maygala matawag na tog mastermind kay siya mga igala maoy secretary kanhi sa Department of Public Works and Highways. Ako di ko mutuuan na Maygala. Alipuris ra ka pag naa ka secretary ka Maygala, pwede siguro ka mag-focus na ginagbay pero when it comes to billion and trillion Maygala in such a large amount of money magaigsoon, there must be someone na nagana-kabenepisyo gigamit ka ra. So, ang panawagan na to, may gala aning ang bunuan karon kung igamit lang ka, kanta na lang nung. No? Kanta na lang, sir. Tarungag kanta, sir. No, kanang with etcho. Tarungag kanta, sir, ka... Puslan man, di ba? Musugot na ikaw, ikaw rin mapriso na. Total, tiguan ka naman. No? Hatagi na lang, bili ng imong kinabuhi. At least, sa the twilight si imong kinabuhi. Kilom-kilom sa imong kinabuhi. Makabuhat kag maayo para sa mga Pilipino. Ibulabog na!
6: Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye!
1: Ingon si Real SSMFI. Katropang Arnel, apil ra ba ni sila Buying Rimulya, Junbik Rimulya sa listahan ni Saldico na kadawat og malita. Yun nga, kana gani oh pinapanagot man daw ni Auntie ni BBM mo maingon ni Auntie Claire oh nya isa pa may galang mali ni Auntie Claire aning argument gusto niya ipagawas nga si BBM pinapanagot ang mga kuang kono sa flood control o si gusto din mo si Sara Sad mo ingon sa oh ako mag-imbestiga po cause flood control so may labot niya diha. Dobe? So may labot niya diha.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Huwag yung ka-clear.
6: XFM Katropa!
1: Sige, Gab. No, sunod.
5: At sa flood control mess na hindi nangyari no nakaraang administrasyon.
1: Sige, isa ka-video, isa ka-video. Ano sunod yung video, Gab?
6: XFM Katropa!
1: Anti-clear, gabo na para ganahan mo sa inyong Martes. Oh, alas 7:08 na.
5: Na na may mention ng kanilang mga pangalan. So paano po magkakaroon ng pamumulitika ang ehekutibo kung ito'y dumadaan sa tamang proseso at tamang pag-iimbestiga? Tandaan po natin ang ombudsman po, ang office of the ombudsman ay hindi po hawak ng Pangulo. Independent constitutional body ito, sila po ang nagrekomenda, sila po ang nabigyan ng resolution for the filing of the information at isinumite ito sa Sandigan Bayan. At ang judiciary din naman po ay hindi po pinangungunahan at hindi po pinakikialaman ng Pangulo at ng Ehekutibo.
1: Opopop!
6: Bullseye!
1: Okay, tama na. Ingon si Auntie Claire nga. Kining kang Jinggo Estrada, nating political o samot ng way labot ang presidente. No, kay nga naman, una matod ba niya na anana sa una? Yes, kay ba may anana na sa una. Pero mauni among nabantayan. The moment nga nabuo ang 13, ang majority ni paspas ni Kalit. Sutoy pasquitis. Ikadua, ingon ba kay gala si Auntie Claire nga hindi po mangyayari yan dahil ang ombudsman po ay independent. We know that ombudsman is an independent institution, mga higala, ilalom sa atong judikatura. Pero sa tinuod, mga higala, ng scores politika, kinsay gabutang, mga higala, ni Buying B? Sige ko, no. Answer mo diha. BBM supporters nga nagtanaw na koron, answer mo. Kinsay gabutang ni Buying? Kinsay gabutang ni Buying Rimulya? Diba si BBM? Nakadungog na ba mo, mga higala, o pronouncement nga mugukod dito, mga higala, sa mga kaalyado ni BBM? Naa kaisa, mga igsoon, si Rimulya, no? Watugte, mga si Watugte si Romualdez nga mo abroad. Eventually, natugtan raman. Wa ko na tugtig, baka hindi na bumalik eh. Pero nga nung nahitabo man to, sa Tagalog pa, mga higala, nagtakutan lang. Nagtakutan lang, mga katropa. Tanawa raw, napa may nahitabo ron. Pagkahibaw nilang safety na si Saldico, kaya di nakauli itong kanahan, kaya nagpasilong na, mga higala, dito sa France, nakadungog pa baka, mga higala, ni Tamba? Matinga ganita nga anak nganong diha mampud ka nganong diha man ka mo high blood og diha ka magpa check up Singapore anang panahon nga pauli ay si Saldi. Makapangutan na siyang tao anak magakaigsunan. Nganong anak magyo ka manayming nga moadto kag Singapore magpa check up kana ba gyud panahon nga gidungog nang muli ay si Saldi karon kay namali man di ay na fake news man di ay si Auntie Claire mo ingon ra ba daw nga wala na si fake news, wala si mong kagaral. Kamoy ga pasi una-una anag kuan? Kamoy ga pasi una anag mga pulong ng ana nahuli. At the end of the day, magkabuang mo ga sagang, bahala ga magkapisat-pisat basta lusot. Kabuang niya karon mo tuo ka. Ingat ato ba ni Auntie Claire, wala na yung politika ang kuan kay unang-una ang ombudsman independent na. Yes, we know that. Ombudsman as an institution, mga higala, dapat nanay dungog. No? Ombudsman as an institution, mga higala, independent na siya kay justisya man po na, mga higala, itong ginapangita niya. But the question, kinsa man na si Rimulya? Kang kinsang tao, mga higala, si Crispin. Rimulya, kang kinsa? Ay, minyog uwata, ay minyog ilara, mga katropa.
6: Bullseye!
1: Klaro na, kayo na. Oh? Naabay gidut-an ni Rimulya nga kining dili kaalyado ni Sara. Ang tanan ninyong gigukod karon, klaro kay nas TV-TV. Ang tanan ninyong gigukod karon, mga Duterte align. No? Ang tanan ninyong gigukod, mga Duterte align. Wala man gani mo kagukod atong Franz Castro nga nanay kaso magaigala na na ganito hukom diri sa lower court. Wala man gani mo kagukod, anak. Diba? Pasagda naman ang ganun ng mga progresibong pundok makabayan black nga tugutan na lang ng mga magdadag flag anang NPA magmarcha-marcha aning nasod.
6: Bullseye!
1: Kining administrasyon karon o kining mga lipuris, mga higala, kining mga kakunaybans mo ni tinuod, mga higala, mga traidor sa atong demokratiko, mga higala, nga sistema.
6: XFM Katropa!
1: Tugutan ni mo, mga higala. Gigamiton. Kamitan eh, lagi. Gamit na, mga higala, sila kuan. Kana sila ridon. Gamit ng mga kuan. Oh, the enemy of my enemy is my friend, so I will use that enemy. Di ba go, wa nagpasabot nga amigo na mi, but naalang mi common enemy. So, mo ni Karol nga, kisag yun ang usog, may galaan ang ilasara, makita ni mo, nangunag yun, makabayan black sila, tinio. No? Pero it doesn't necessarily mean may galaga, gauban na silang Marcos. Problema lang, kina sila mutual agreement karon nga, wala sa tibang haganay. Oh, di ba kang kang Duterte sa una bisag taas ang rating, masuko sila. No, kaya kuan ko no hindi na-address ang tunay na problema ng taong bayan. Bisag taas kay rating ni Digong, karon mga igala nga ubo kay rating ni BBM negative 15. Wa jud sila kasikas. Naman sila mga pamahayag ipagawas pero sorry to say, di na mo ma-feel ang sincerity. No? Di na mo ma-feel ang sinseridad nga sabagat tinuod gyud kamo na suko gumikan kay bagsak palpak ang presidente.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Sorry to tell you that, pero ma-feel sa tao ang sincerity. Kanarag yung butanga nga di pwedeng i-fake. Kanarag yung butanga may gala nga dili, kanang smile pwedeng ma-fake. No? For the sake of civility, mga igala, pwede na ka mapahiyom-pahiyom diya. Pero ang sincerity, mga igala, muguwa gina siya. Mugawas, makita gina siya. So, Auntie Claire, you want us to believe in you? Nga dili, pamuliti ka ning tanan?
8: Istorya, hepot, ginagma.
1: Naimo naman ning diwindi, mga igala, ni akong istoryahe ni Rio. Ha, ha, dili man ni paglaban kang Jinggoy ako. Ah, Jinggoy, katulo na sana na priso, mga igala. Dili man ni paglaban ako. Ah. Ako ang pangutana, mga igala. Ilaron pa ni mong mga Pilipino nga. Jinggoy is a vulnerable target. Tinood lang. Vulnerable target. Wala naging mo toong Jinggoy. Gano man. Kansawan mas Jinggoy. Ino mas Jinggoy nga. Ah, sus, katulo na oh. The same kaso. Ya samot pag yun, may igala ka ni. Dapig pag yun siya ni Duterte Alliance pag yun siya nga grupo. Ah, samot yun siya. Very vulnerable yun. Birahan yun siya pag-ayo.
6: Bullseye! Bullseye!
1: So, anak Claire, gusto ni mo mutuo mini mo, tanawa na ganda imong katarungan. Kay bawa man mi, anak. No, nga ang independent ang ombudsman sa presidente. Pero kay bawa yun mi. Kay bawa yun mi, nagmata yun mi. Kay bawa mi, nga ang taong nasa ombudsman. Siguro kung lahi ang nasa ombudsman. Just as you use the reasoning nga si Samuel Martires, no, when he gave his opinion on the confidentiality, mga igala, of the intelligence fund nga sa OBP, unya nihatag siya, mga igala, og opinion unsa may ingon, mga igala ninyo. Natural kay Duterte manas Martires. Well, the same nga reasoning among gamiton, paingon diya kang Remulia ngadto sa mga kaso nga inyong gigukod karon. Well, BBM na si Remulia. Bisag unsaon pa ninyong balibad, bisag unsaon pa ninyong kining pangulipas, klaro na mo na. Klaro na sa mga tao. So ang inyong pamulitika, kami ang naipit. No? Ang inyong pamulitika, kay gusto gyud ninyo nga kanang inyong ka desperado nga ma-impeach gyud si Sara, kay wa jud moy politiko o wa jud moy kini sila tulpo patik-atik ni primero ni managan mudagan lagi ni pinakalit. Timan ina. Labi na siya nahitabo karon maigala kuno ay ganay mga boycott. Timan ina maigala. Moingon gyud nagmudagan ako pa-cute-cute ra bana, pa-cute-cute para ibigin. Kay nagtuo siguro siya kanang iyang 31 million nga mga supporter sa YouTube ug mubutar tanan niya. Do, lahi ang YouTube, do. Lahi sad ang pagkapolitiko. Oh, Roy Natividad, sir. Dagway ni Auntie Claire, batik. Batik kay naong. Naapay, ba-ba, muraga, kanding. Ha? Malas kayo among adlaw basta mugawas nas media from Tisa, Cebu. Oh, natontod. Oh, muraga, ni action kag pamugnaw, diha, ha? Ni action kag pamugnaw. Oh. Higa. Alma Montesilio, maig buntag. Wilma Flores, good morning.
9: Good morning.
1: Alas 9:08 na, bigla 18 na dagdas buntag. Asa to pagbalik pa commercial sa ako ninyo kadjot ha kay na ako'y bisita sab karon, no? Mga katropa. Oras, bay! Oras na para mo inom na kag-premium D3. Ang premium D3, mga katropa, premium food supplement against viruses and bacteria. Kamong nagtanaw niya, itong mga 822 viewers. No, kung gusto mo mga igalag kanibang vitamin D3, 200 ayo nga naapag yung VCO o moringa seed oil, pangitaa mga igala ang premium D3. Naitatak nga Y2H na o yes to health mga kaigsuunan. Kining premium D3, taas kay ni siya o ginatawag nga monochain triglycerides. Igabot anis yung lawas mga igala, mo convert kini into instant nga energy. Sa ato mga katropa, at palit mo dres clinic. Ang clinic na to, diri sa Tagom mga katropa, na diha, na ito'y nag-chat na ko si Sir GM ba to? JM? No? Palito siyang turbo. Kung yun nga, dito cash buti sa atong Y2H Clinic and Pharmacy. Nara diha sa may M Central Building, door number 8, no? Magugpo West. Aganti Road, Magugpo West, Tagom City. Nagluyor na si Mr. DIY, pasod alam palingki may gala. Na Y2H Clinic and Pharmacy. No, pangitaa lang, kung magpa-check up ka, pangitaa yun, Doxy J. Nidroda. Pero og magpalit ka, pangitaa si Palangga. Ay, Kuya Toto, Villanueva, maing buntag, Kuya To. Good morning. Ricky Ruyo, maing buntag, Bethlehem Oring. Good morning. Albarico Vlog, og bisan ang taga PIA nagingon bakakon daw ilang sekretary nga si Claire. Si Eugene Uyanggo rin, asan si asa si Tambaloslos, si Gardiola, si Amina Pangandaman, si Trigib Ulaybar, Adrian Bersamin, Jojo Cadiz, mga buhayang congressman, asa? O, okay, ipangita na Claire kay ingon mangga nga panaguton. Apila na lang si Charis kanang anak ni BBM. Ayaw. Alas 9:20 na katropa, balik tao man lamang nini, kajut lang.
6: Bullseye! Bullseye!
9: Gusto mo nimo isalista nimo ni Skapil, ya?
10: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
9: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol nimo?
10: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
11: Exciting!
12: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
13: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
14: Siya, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
12: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
15: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
16: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
15: Ngano man?
16: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
15: Mali na nga kape ang imong giinom.
16: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
15: Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
19: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
20: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
21: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
22: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kung problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Sanfon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
21: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Sanfon Vitamin C.
23: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Sanfon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Sanfon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
21: Sanfon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
24: Kung maminaw ka sa XFM.
25: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
26: Exciting!
27: Busay! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Busay!
1: Oras mga katropa, doon na tayo. 26 minutos na pasado, alas 9 buntag. Good morning sa toang 565 viewers dito sa atong YouTube. May buntag ninyo pag-usap niya. Og si Saint Gertrude Salan, kaya si Rafi, unsubscribe na ninyo. O, ari pa muna mo nag-subscribe sa katropang Arnel Cortez nga YouTube channel. Nag-ayo pa.
28: Ayaw!
1: Kaysa diha mo perming Rafi. Sige na nagpangitag away sa mag-asawa. Oh. Dari mo sa tuwa mga katropa, balhin na mo na. Jocelyn Tipon, sobra pa ko sa HB. Basta magkakita na ako, magkita na ako si Auntie Claire. So ihipos na inyo mga high blood diha. Ito mga katropa, doon na tayo bisita karon atong makauban ang mga guwapo-guwapa, no? Ang mga bisita na coming from STI. Sinanay mo, pahibaw o niya, may galag kung sa'yo meaning sa STI. Kaya ako, before ko na abot og broadcasting, so from broadcasting to an instructor sa, pero kalaban ta sa una kay taga-ama man ko.
28: Ayaw!
1: Karon mga katropa, ato silang makauban, no? Ang taga-STI, kauban nato si Ma'am Sweet Barrios og si Ma'am Ezerline Reyes and si Sir Warren Diplayan. Unahan na to siguro si Ma'am Sweet Ma'am, mayong buntag.
0: Yes, hello. Sweet morning, Tagum City, Davao del Norte. And of course, no, to the management of XFM 100.7. And also, I know, i-grab po na ako ni siyang opportunity, Sir Arnel, to thank you nga nag-bridge ka for having with us here na makabisita po sa amo ang makabisita sa inyong istasyon. And labaw sa tanan, nagapasalamat siya kayo ko tungod kay ang kanabitang opportunity nga ginahatag sa mga private sector sa mao nga istasyon. Kay I believe na kani ang amo pagbisita mangod karon this morning is simply para ni siyang ginatawag na to og Brigada Eskwela for the Public Sector. Pero but then ang mao nga istasyon nagahatag og opportunity sa mga private sector mo ni siyang ginatawag na to og kanang school readiness program for the private sector education. So again, daghan kaayong salamat sa tanang mga nagapaminaw, sa mga viewers, listeners sa mao nga istasyon. Daghan jud kaayong salamat. And of course, no, in behalf sa STI College Tagum, opportunity jud kay ni siya namo. And shout out dai ko dira sa among school administrator Ma'am Jessa G. Camilan and to our academic head Sir Alimar M. Nuevo. Again, daghan jud kaayong salamat. Shortly lang man jud ang amo pagbisita diri karon sa kanang pinakamubo lang na oras na gihatag ninyo sa amo, Sir Arnel. Dako na gigana siya nga tabang para sa amo. So again, so in behalf sa STI College Tagum, thank you so much.
1: Okay, so salamat ma'am. Arita ni Ma'am Ezerline Reyes, ma'am, imuhang greetings sa atong mga listeners karon.
2: Hello po, mabuhay madayaw. So my name is Ezerline Reyes, the communication officer of STI College Tagum. And then this is...
3: I am Warren C. Diplayan, facilities manager. So basically we're here to promote STI sa mga Tabgumenyo and some of our neighbor provinces like Davao de Oro and Davao del Sur or maybe in different municipalities of Tagum.
1: Okay, sige. Salamat kayo, sir. Now, balikta kay ma'am, no? Ma'am Sweet Barrios, ma'am. Unsa man ning STI?
0: Okay, so let's talk about briefly, shortly, precisely for the meaning of STI. Actually, ginatawag na ito ni siya System Technology Institute, no? Meaning to say, it has been already spread out na gina siya sa kadaghanan. Luzon, Visayas at Mindanao that the STI is also offering pinaka-trademark and pinakakusog yun is ang IT, no, the information technology. So meaning, that's the meaning of STI. And so far, spread out na talaga siya from Luzon, Visayas at Mindanao na iladog yun siya in terms of offering for the IT courses. But na nag-enhance, nag-progress, nag-evolve na gita kay na naman po tayo mga other nga mga course offering na gina-offer po ni STI, no, nga, which is very dako na po kayo siya tabang karon especially sa mga nanginahanglan ang mga estudyante na to, no, ginapangit tagid nila ng mga preference yun nila ng mga courses. So again, that's all for the meaning of STI.
1: So actually, very lucky mo karong morning kay it so happen nga ang XFM 101.7 bukid no naka-hook up dahil sa ako kas bullseye karon, no?
0: Wow.
1: And in fact, nang regard si SM ato station manager sa bukid no, si SM Inday Marie.
0: Hello, Inday Marie. I love you so much and I miss you so much.
1: Sige. Arita ni Ma'am Ezerline. Unsay mudawat ba o senior high unsa ka ready, no, si STI karong academic year 2026 to 2027? Padol sa microphone, ma'am. Padol sa. Pwede na mabira nimo ay kahadlok lagi din na mangunsa, no?
2: Okay. So open po tong enrollment for senior high school and college. So ang senior high school po nato mag-end po ang enrollment by the end of June. Kay July 1 mabuwang mag-start ang classes sa senior high school. For college naman, mag-open po. Ay, open ka ron, and then mag-end ang enrollment by the end of July. Kaya mag-start man ang college by August, month of August.
1: Gusto na ko ma-discuss kining di agi magukusauna og kinibang alumni affairs sa isa ka school nga parihara kaayo og plastada ni STI, no? Di lang ako i-mention. Kining ginatawag na to nga enrollment to employment.
2: Yes.
1: Inyo ha pa ba gihapon ning gina-practice karon kay ang lisod karon nagagraduado actually way trabaho. So sige. Can you expound kung at least ako magpa-school ako kog anak at least kay ba ako nga tagaan yung trabaho pagkahuman na pag-graduate na din magtambay sa balay kay IT tuod na. For example na ko ha akong manghod, no, gipahuman man akong eskwela atong eskwelahan. Unya only to find out nga pag graduate mangkuan na rin mang drawing ra day kilay. So eh ba pa lang ko mang drawing o kilay ako na lang tong gipa-eskwela aesthetics or unsa ba. kay daghan ron unemployed or underemployed, no? Wa maalay ng ilang mga trabaho sa ilang mga naeskwelahan. Kindly, ano ma'am?
2: Actually, sir, I'm a product of STI.
1: Mm-hmm. Okay.
2: So, after ay ano, after ga ano ko, ga OJT ko, so STI na po ko ng OJT since ang common course is management accounting. So, ito po ko linihapod ng trabaho po. Mm-hmm. And then, part po sa management accounting is sa marketing man po. So, mo nakaroon nga kung trabaho ron is marketing.
1: Mm-hmm.
2: And then, yes po, ang employment to ang enrollment to employment po, mo na ang kuan jud ni promotion jud ni STI.
1: Mm-hmm.
2: Kay most of my batch, na kuan lang po din, kay aha po sila nag ano, aha po sila
3: nag-OJT
2: dito po na sila na ano po na na-absorb silang gitrabahoan po. And then ang STI we are not just teaching but we are molding a student to become ma-prepare sila sa ilahang ano nila sa ilahang trabaho nila pohon.
1: Yes. Okay, unsay mga strand karon aside from of course ay ilado na nga information technology, lapad mangod si IT,

0: tawag ni gumamo ni ang preparation ay kanang sa asa kang entity, asa kang nga business, ma private man na or ma private sector man na or ma public sector man na siya, pwede siya man trabaho dira. Katanang mga businesses man gud need na man gud mga IS.
1: Mm-hmm. Correct.
0: So sila ang ilang trabaho, sila na ang ano ga pangitag unsa ba mga marketing or mga kuan sa ano sa business, mao nang trabaho ni IS.
1: Mm-hmm. Okay. So si Sir Warren, no? Yes. Anything sir ika-add nimo? Okay. Sa tuwa sa, of course, STI.
2: Another strand that we have sa senior high is the tourism operation. Mm-hmm. So this tourism operation is more siya og a preparation for the tertiary department na to, which is naman good sa tertiary namo, which is the Bachelor of Science in management or tourism management. Mm-hmm. So muna siya pinaka in demand og pinaka daghan nga population sa STI. Why? It's because we experience or ginapa experience namo sa among students, sa among tourism students kung unsa jud ang ilahang future nga matrabaho. Just mm-hmm. like we have, it is really evident na E2E jud siya. It's mm-hmm. because most of our OJT students gina-absorb, like nanan po mi nga na-absorb sa Discovery Samal, sa Dusitani, a lot of like hotel na mga pinakasikat sa Davao. So diraan na-absorb pa lang. So OJT pa lang, ginapakita ninyo nila kung unsa ilang makaya. And muna, gikan na siya ang ilahang foundation, gikan sa STI. That's why we are very proud na we produce some of the like big and massive like excellence sa among mga students.
1: Okay. Of course, kauban sa tubag eskwela, kini man yung isa sa problema, kini man yung tuition. Kumusta ang programa ni STI particularly sa pag-atiman aning mga gusto mo eskwela pero well, dili kayo nga naka capable ba? Mm-hmm. Naabay si STI ba? Naba siya partner nga? O kani, pag-scholar ka din nga na, naba yung mga sama niya na?
3: Yes, so naaman. O sige, go. Yes, ipadayon, Ma'am Es.
0: Naghan mig mga scholarship even though nga maka naghan mag utog mi sa petition nga si STI mahal ang tuition. But then daghan pud mi kana mga ano mga scholarship nga gina-offered nga pwede po nato i-avail kang STI. So first scholarship po kung kisa po tong kung kamo po top 1 from grade sa iyong grade 10 o grade 12 kung top 1 mo dira automatic po na po may full scholarship ang STI sa tuition fee. Opo. And then kung mag kuan mo na magibig gina-offer gud na BTL Ed or da kuan Bachelor of Technology and Livelihood Education major in home economics og BSMA, the Bachelor of Science in Management Accounting, kung kana po niyo yung i-enroll po nga kurso, automatic po na po may 50% discount sa yung tuition.
3: Mm-hmm. Limited
0: so,
3: offer.
0: Limited offer lang po noon na siya. So, as early nga magpaano mo, magpa-enroll mo, automatic po ako ang mao 50% discount. Mm-hmm. And then, na po may partner po nga mga ano, mga, for example, si Pag-IBIG o si GSIS. Mm-hmm. If ever po ang iyong parent is na ay loyalty card kang GSIS or Pag-IBIG, ibig automatic po nga mag-apply lang mo makakuha po mo og 10-20% discount sa intuition.
1: Okay.
0: Discounted po na siya. And then we are also partner from CHED nga kana mga test og TDP. Mm. So ga kuan po mi ana ga kami po mismo ga avail sa mga bata and then si TED ang CHED na po ang mag-approve kung okay ba ang bata ana nga makadawat sa kanang mga ano scholarship.
1: Okay. Unsa inyong teaching modality?
2: We do have this face-to-face po from now. Mm-hmm. But para makatabang sila, we do have this ELMS.
3: Natay ginatawag nga e-learning, yes, system e-learning management, which is ELMS. But proud po mi ana Sir Arnel, because even wala pa'y pandemic na ana gina siya. Mm-hmm. Established na gina okay siya nga platform. So sometimes flexible po si STI, especially kung may mga ginatawag bitaw natong mga national emergency. Say for example katong medyo nagtaas ang gasolina, okay, so medyo affected jud kay tanan ang company, so pwede gin may flexible si STI nga kahit pa and we rest assured jud namo or make sure jud namo nga kahit online siya nga platform na atay ginatawag nga e-learning management system na kana bitaw updated and monitor gid gihapon ang ato mga estudyante. So again, we do face to face and we do online classes na maingon pud tang dili pod magmahay gyud ang mga estudyante kay naman ang ELMS na to nga platform.
1: Okay, sige. So wrap up ta finally no para sa ato ang asa man nila makita ang school unsa pamaagi nila kung mag-inquire social media yes, contact contact details ma'am.
3: Actually naman tay page pod, you can actually follow, like and share STI College Tagum na to nga page, then makita na po na to dra ang mga information contact details.

0: Else then, pwede po sila mo message dyan sa page, no, kung nasa mga queries, may mga pangutana, especially sa enrollment, sa scholarship, mga courses offering. So, active po na ito ang page to entertain recipients na mag-inquire po sa ito ang page. So, additionally, napabata sa mga contact details.
1: Or they may visit us, our at admission office near lang po siya sa City Hall. So that's Apokan Road. So again, we are from STI promoting you and encouraging you to be part of STI, because we're not just giving information or teaching, but we are honing skills for our students. So thank you so much po for inviting us here.
2: Sige. Si ma'am, is Arlene? Tama po ma'am? Is Arlene?
3: Yes po, is Arlene. So, yun lang po, message us on Facebook page sa katong Kan STI College Tagum, or chat sa mo ang ano sa Facebook page, and or kaya visit na lang po sa mo ang campus. And thank you so much po sa ano sa opportunity nga naka-attend media sa inyo ang ano po ang station.
1: Thank you po. Thank you
2: po. Okay. So, one last question para sa inyo ha. Unsay nakalahi ni STI among the schools kay daghan man kay eskwelahan garon?
0: Any moral.
2: Ganong si STI ang akong piliin. Sige, murag, taga STI man gud mo. So
0: murag na ata kita ning a question da. Sige. So what's the difference, and may ngontag ka nang unsa bay atong maika hatag nga pabor jud sa tanan. Syempre sa STI man gud, for me no, medyo padugay-dugay naman gud ta pioneering, medyo ta din na siguro. We are so much proud of kiniginatawag na itong E2E, which is na-discuss natin earlier, the employment to enrollment. Now, we are proud of that kasi, especially as a community extension officer, I have lots of connection outside the campus, the institution, in which recorded natin or alam natin yung mga nangyayari sa mga students na nag-absorb sila. So, we are so very much proud of that. Then, updated po taana sa mga record nila nga na-absorb dyan sila. The E2E, as well as, of course, siguro, no, in molding the students, that's why natin ginatawag na hashtag na Be Future Ready sa STI, Aim High with STI, Be Future Ready, because, kasi, from the start, sabi nga kanina ni Ma'am Ezerlyn na we mold, we teach, no, the students in terms of kiniginatawag na itong 4C ng STI. We have core values kasi, Sir Arnel, no? The 4C of STI, the change adept, the character, communication, and critical as well
1: thinker.
0: As...
1: critical thinker.
0: Critical thinker. So, in that way, mauni siya ang among mga pinaka-ginahuptan jud nga mga pagtulunan sa itong mga estudyante aron sa dihang mugawas sila sa STI, hawak-hawak nila ang 4C or the core values of STI, because I believe kaning 4C yun nga gina-implement, ginatudlo namo o ginasilsil yun namo sa mga estudyante is nakatabang yun sa ila para mag-grow po sila personally, professionally sa ilahang puhon nga mag-graduate sila, as well as the quality of education sa STI, no?
1: Yes.
0: Proud po taana nga kanabitang ginatudloan in terms aside from extracurricular activities, in terms of quality of education, naapod taana maika again, no, dili ni siya mahimo without the collaboration of all the departments sa maunga institution. So the quality of education, the enrollment to employment, and the core values of STI, which is the 4C. Thank you, o ma'am, napay kadugang. Burag na pakyaw daw.
2: Sige. So, with that note, salamat kayo sa atong mga bisita dari ang mga katropa from STI. Si Ma'am Sweet Barrios, aga Community Extension Officer. And si Ma'am Ezerlyn Reyes, ang Communication Officer. Community Extension Officer dahil si Ma'am. And Sir Warren Diplayan, ang Facilities Manager. Alas 9:43 na sa tumagbalik dugang pang mga katikaran, mga balita o isyu-gisgutan na itong hatagab-katagad dili gyapon sa Bullseye.
4: Bullseye, kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye. Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Oras may gala talaga tayo, 47 minutos naman. Pasado alas 9 bundag, murag ipit na kais oras ka mga katropa. Anyway, nibalik lang yung ko kay di ko gusto mo biya nga kanang nangita, sad mo, no? O, alas 9.47 na, di na nato makaya, Gab, no? I-playpound na nato itong kuhan, di na makaya. Abtantag alas 10, no? Ha? Pilaka minutes? 19 minutes? Wala na, 47 na. Na pwede. Kay commercial pa, sige, i-post na nato sa Facebook. Ito, salamat kayo, no, kang Kapitan Robilin, Linlin Basas, no? Sa Barangay Luban, Mati City. Abi din mo kining barangay akong inaisgutan sa mga naminaw ron from the Dagom City and even in Bukidnon. Kining barangay ni mga higala, even taga Mati wa kaabot. Naay daghang taga Mati City nga wa pa kaadtoan ang ilang lugar. No, kining king ano man Jeddah man gud siya, kanang gitawag ba geographically isolated area ba. No? Tuwa siya sa likod. Ngayon, kung muadto ka, diri ka agi sa Picas Lungsod, arisa ka nang gitawag nila Gobernador Generoso. Unya, kanang lugar na idaghang nindot, no? Gawas yung nindot, batasan, may galas mga tao, na idaghan may galang maayo kayong suruyan, no? Na sila ay isla mga katropa, no? Kining gitawag nila Libtong Island, na sila ay panagatan, no? Na sila mga igalay sa ilang tourism, okay kaayo. Kaya lang, kinahanglan siyang madiskubrihan, no? Kung nakakita mo sa Facebook atong ni viral gani nga naay kalsada, mo to ni viral gab, no? Katong kalsada ay nakabutang Welcome to Luban, mo to ni viral nga pa zigzag nga pa curb nga kalsada unya dagat makita. O dito nang lugar mga katropa. No? Sa mga naga kana mga moto vlogger na to diha, pwede kayo na biyahion dito kay okay naman ang karsada, no? Makasulod-sulod mga litong among sakyanan, no? Samot nagmotor sod gyud na kaayo. Daghan pa kaayo dos Mindanao nga angay i-discover. O kani mo ni viral, no? Kana mo ni kuan ni viral. So dito na mga katropa sa Barangay Luban. Kalsada na paingon nga tos ilaha. Itos barangay proper na abot man gyud mi mga kaigsuunan. Pero ako po nang i-play karon kaya lang maipit na maguta sa oras kay andam na ang wig ni Master, no? Salamat daw sa wig nga imong gipadala diri SM Inday. Nadawat na gyud ni Master ang wig niya. Oo, naka-wig naman gudaan ni si Master pero kailangan pa daw nga naapa daw bagong wig. Sorry po, Master. Alas 9.50 na may galagdag na smundang. Unya, salamat po kayo sa DM's Car Rental. Nos, pagpahuam sa ilang sakyanan. Ngayon yung kaibilis dalan. Kamusta di akong doon na mo yung mga lakaw? No? Kamong mga taga-tagom, Davao del Norte, doon na mo yung mga adtuon. Pwede mo mga higala, mukontak ka ng Facebook nila. DM's Car Rental Tagum. No? Naara na may gala sa may Pioneer Avenue. No? Dapit na ng Kanto Pegos Cristo Rey. Sakop si Mangkilam, mga katropa, no? DM's Car Rental Tagum. O DM's Rent a Car Tagum. Moro na sila, mga katropa. No, nana diha. Naa sila gikas motor. Paingon may galas mga van. Kaya muav, isa ka van man gito. No, luag kayo, no? Unya, barato ra ang presyo, mga katropa. Alas 9.51 na unya ito mga mag-uuma. Kumusta man mo diha? Good morning sa atong 321 live viewers. Good morning kaninyo. Atong mga mag-uuma, kumusta mo? Regards ko, Stadan. Sabi na yung taon, di ang mga igalas nagpublima, naghinuktok na kay matay, murag ipit yung tani. Sabi ni mo, ako na nanumag yung kubay, masakitan ka ba? Panata, nakabalo ko nga, katong akong gitanom nga lansunis, namatay ko nung usa. No, niya, sigunuktok nga matay, no? Ako gitong pulihan dayon. Kay kini mag-uuma og ang iyang tanom, mura ba og ang tanom mga higala na dihang kasing-kasing sa mag-uuma. Pag ang tanom mga higala pakyas, ang mga mag-uuma mga higala makaingon masakitan sila. Pag ang tanom tirahog, istimburer, black bag uban bang mga sapat diha magigsuon, ang mag-uuma masakitan sad. Ya, samot na gyud iyang gihaguan unya pag ting-an ni mga higala. Gamay ra kayo ang kinibang maharbis gumikan kay gidangan or gitabangan og mga piste mga higala uman pa diha mga malaang mananap. Muna nga naa ko i-introduce ninyo. Kini mga higalang Latimgas G foliar fertilizer. Gamitan ninyo na, no, para mahimumahigalang bugat, no, ang inyong mga higalang abot, ang inyong mga harvest, inyong uma. Inya, di intawon mo makalitok diag pilyor. No? Kaya mo man ay makaluluo intawon sa itong mga mag-uuma makalitok intawon pilyor. Alas 9.52 na may galang tag na sumuntag ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Mapalit ka na may galang sa ng mga agribet supply nationwide. Bullseye! Bullseye! Okay, may buntag po sa mga taga kuan diha. Mga katropa na to diha sa may sa ganini sa Sunrise MPC Garments. No, sa Sunrise MPC Garments uniform, mga office uniform, mga sportswear o guban pang gusto ninyong ipatahi, mga higala, duawa ang MPC garments nga naa diri, mga higala, may puro katuparan man. No, diha mga higala, Teachers Village, Magugpo South, Tagum City, mga kaigsunan. Naay Facebook nila MPC Garments, no? Pangitaan na unya, diha mo makita may galang mga dekalidad nga uniform. Unya, barato sad mga kaigsuunan. Adikid basta-basta kay dedicated ang ilang na sila na mutahi diha. No, nasa diha ang printa mga kaigsuunan, burda, no, na ana mga igala sa MPC Garments mga kaigsuunan. Wala ko oras. Sangan may galas kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines, XFM Tagum. Ako inyong katropa, katropang Arnel Cortez. Atong kaubas bigas na katropang Gab Alas. Salamat, maing buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa.
1: Bullseye, kauban si katropang Arnel Cortez.

0: in yung nadungog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawagkod ko nilang bayot.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag og bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Pang?
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: makatrupa. Exciting!
1: Well, mga maring, welcome sa tuang panag-uban diri sa XFM Mindanao. Welcome! Kung ako ikaw, exciting!

0: Oh, mga maring, welcome! Welcome, welcome, welcome, welcome! Mura mong taaniga na unsa maring. Oy. Alas just, sa katong oras, mga higala, live, nga live. Kitang gikan diri sa Studio X. Ako ni ang imong ex, mga maring. Ako si Maring Inday Erika, dili makopiansaan. Dili guwapa, dili mestensa, pero dili makopiansaan tungkol kay mangunay og silingan. Siyempre, kaya akong sparring partner karon, mga maring. Di sa di makopiansaan ni. Ay, t-shirt nga marama man iyahang
1: Yes, laki lang ni siya, pero laki lang ni lawas, pero om-om ni Guan na malato-lato.
0: Para si Kinet.
1: Laki lang ni siya tanawon, laki lang gini siya. I like it mo, Guan. I like it mo, tuos madun nila.
0: Laki tanawon, pero tested na.
1: Okay, ipingpong lang ko ng mga Itme Games ninyo.
0: Ay, naku. Grabe ka, yung pamatun, ina.
1: Mantay mo, ha?
0: Matun, ina, si Kinet. Net andam daw siya mapamatuod.
1: Magpa-pingpong sa dahil siya.
0: Asakto.
1: Lanon ko na siya sa kuwang bukton.
0: Kabalo ba ka
1: ni... helmet.
0: Kaya helmet sa DLPC. Kabalo ba ka kanang maring si Kainet giregaluhan sa iyahang uyam.
1: Ay, mao ba?
0: Kining mga itsuraan no, regaluhan gid ay.
1: Ano pa ginang mga kwan? Na yung mga uyab nga mga kwan galante.
0: Yes.
1: Regaluhan gid ay lang mga yebasu.
0: Yan, sakto pa siya. Goy na mga higala, alas 10:12 ang oras. Live takaroon mabati o makita Andrea sa XFM 107.1 Tagom sa Facebook page.
1: Yes.
0: Kaya pilihan lang sa maring kay makita sa lain nga mga istasyon.
1: Sa may unang-una to, no? Ang kining asa man, oy? Dari sa may bukid noon. Sa lugar ni Junalon, ni Jonathan, ba? Na, kala sa Triple J, Double J. Jonathan.
0: Jonathan Kondo, ha, siguro.
1: Double J. Okay, siyempre, labo na si Maring Cinderella.
0: Hoy, kamusta?
1: Okay, siyempre, ang dili gusto ka kaning kalinaw sa pamuyo, si Inday Marie.
0: Aba.
1: Sira, pamikir siyang bana.
0: Hoy, sige na, at ang pasalamatan di ay sa si Inda, SM Inday Marie, kay siya ang sponsor sa to.
1: Sa mga
0: atong hairstyle today.
1: Yes, salamat.
0: Kaya hairstyle kasi kaya sponsor na.
1: Built-in eh, built-in.
0: No need na kay abang gainom ka kape.
1: Siyempre, humot kay kong kape no.
0: Unsang klaseng kape imong giinom?
1: Siyempre, walay lain. Ato santo na plus coffee mix. Hindi
0: ni mo itong parehas ni mo kuhan ba? Coffee.
1: Santo plus coffee mix ni Maring.
0: Ay,
1: kay, ana man na. Mamagini ato ang routine dream. Mora magini pangabong na mo among kape dream. Kay, mora na kag nanambalang among kape.
0: Di tama makapanginam mo ato ang kape nga na mga itom.
1: Sa mga itom eh mo. Bini nyo, sultiyata mo ka na sige mo ginom mong kape nga itom. Mga itom sa nang inyong mga inyong ilok og bugan. Sabi na ginang kanal-kanal sa inyo ang kwan. Lobby po.
0: Kanang sapa sa pagsabang.
1: Oo, sapa sa pagsabang. Kanang piso coin.
0: Yes. Mga maring live sa Takaroon Madungog, diri sa XFM San Francisco, Agusan del Sol.
1: Aba! Naminaw sa sila sila diyan, no?
0: Hala, ay na paglangay mga maring, lilian ato ang mga PJs.
1: Ato sa naiikwala ito mga kwan may pasinayan, siguro na ito ni atong kwan.
0: I-share tayo mga maring, kay aron nga mo, pakpak para bala naman mga petals. Ay.
1: Ayaw mo pang ana, ay magdugay-dugay, ikwan na yun na.
0: Gani si Sweetie Lourdes Barrios, mapakpak rin na yun ang petals, ayun siya nga kalingaw, baan yun?
1: Hala?
0: Masa lingaw, pati lingaw ha?
1: Ay, labi na yun, sila siya kaning Sweetie Lourdes Barrios o kaning maoban ni Munin si Maring Erika. Malingaw d'yo kagay. Kuya rin magdila ni.
0: Ay, mura na guest rin ganina. Taga STE.
1: Ah, si ma'am ni?
0: Oh, si ma'am na.
1: Ay, ma'am, salamat kayo. Ma'am, katawa-tawa kilama, no?
0: Oh, yeah.
1: Ay, siyempre, malingaw kasi sa tuwa kayo mga...
0: Si om-om tong burger.
1: Ang burger ni mo, ma'am. Kanang short kaayo, ma'am. Napit pa may mag-away ni Ray.
0: Kasi kinit, kaya naku kang hiwa ya ha.
1: Grabe si kinit, ma'am, kayo. Mura siyang si Slimer mo kaon. Gato ganin nga, kawa sa Ghostbuster.
0: O, panabahin, kikuha ng usap.
1: Grabe kayo, eh.
0: May gani
1: kayo. May gani kayo, masyam talon si katulupang bubong.
0: Oo, suman raya ha. Ay, naku, salamat kaayo, Ma'am Sweetie, ha? Grabe yun si Ma'am Sweetie. Uy, ikaw na dyan ang gitagna ni Tio Sidoy.
1: Ma'am Sweetie, hanggang ba sila? Kanahan ko na siya sa to'y mong kauban.
0: Pinsan, ha?
1: Ayaw tong laki. Anak sila ni Rick.
0: Kasi ingon.
1: Anak sila, ay, guwapo lagi itong kauban ni Ma'am. Ma'am Sweetie.
0: Sweet pa po to siya.
1: Katong ay, sabi mo kanali mo, katong naiwa-iwa sa katong sayal ko to. Buto yung nakuan, buto yung nabal.
0: Ayan ang pag-anak, Vic.
1: Yung marabay ko, ako natuwa pero bagyo ko dito.
0: Amoy po yung pala yung kuanak dahil.
1: Amoy po yung kagaya na to?
0: Amoy po yung kuanak.
1: Alam ko eh.
0: Hina, juga ikaw na mga ano, eh, manghawid din ako ang bagtak.
1: Kaya nga, makakita ka tong, makakita ka tong naihiwa-hiwa.
0: Mara ko kapila sa tupad. Lugay ka ni Ampiaot, manghuy-huy din ako ang kuan.
1: Amoy po yung dayon ka.
0: Sakto.
1: Grabe, oy. Grabe na ba yung hiwa niya kayo? Tingala ko. Tingala ko, ang mga mata ninyo. Ito, ang inyong mga mata ko kita na, si Sigatropang Bubong, mga sigatik-atik, talo-talo itong inchik-inchik. Katong, ito pala ang CEO.
0: Pero ang mata.
1: Ang mata, kayo, parang ganang kasagma. Ang isa, nagtanaw nito, ang isa, kaya talagang sa kuan. Ma'am Sweetie, oy, sunod ganin, mabalik na yung ibang kauban rin. Tinato niya po na, ha, para mawala nung ka nila.
0: Salamat kayo sa makausapan. Anak ko mga maring, lahat dito ka rin mabati o makakitaan rin sa XFM General Santos City.
1: Yes.
0: Ayan, sa ilang Facebook page, makitaan sabda ba yun? Ito ba yan mga bayot sa Jinsan?
1: Si Uncle Ray, si Tutol.
0: Mga bayot na sila?
1: Mga bayot na sila. Si Tutol, si Kuan, isa pa na, si Ivan.
0: Oh, si Ivan. Huwag kayo na sa bungot dahil.
1: Ang higilo kayo bungot ka na. Si Ligs puso. Pero lupig ka na sa bungot ni Ray. Si Uncle Ray, ni Uncle Ray.
0: Si Ray?
1: Si Uncle Ray Prarin, ma. Gano'n naman ka nga, ang bungot ato ka na nga, kaya mo rin si Ligs puso.
0: Sugat?
1: O, sugat?
0: Grabe kayo, mara ka na mga...
1: Isa rin kung ma-remember ni Uncle Ray. Cole, mungutahan na ako ni mo. Lapatungin mo ang CRF nga ang plate number kay na Bisagra. Bisagra kayo matagal sa kuan yun. Sa CRF.
0: Nakasakay ba ako ato? Nagpahilot ba diyan sa Nueva Persa?
1: Oo. Ito yung inyong gisakyan ninyo.
0: Pahilot niya kay napiang yahang tabadido.
1: Hoy! Siyempre, namibundungan siya sa asa ba? Diri sa may...
0: Sa Mati City.
1: Si Pipo Pixon o yes. Si Pichon. Si Kuan pa yun? Si... Sana? Si... Kining Pikong.
0: Si Pikong?
1: Tapos na kayo buong sa luyo pero sa tubangan. Wag yun. Maturang yung manaligong si Ming Pool.
0: Maray ka na nakasugat. Kaya sa kabatalyon ng mga NPA. Ga, atras na yun.
1: Mura pa yung kanang ang ulo ni Pikong ba? Kaya kanang gusto ilang kasi pagkusog siya ka kanang mapanagag motor.
0: Uy, katong, unsa kay purman niya pagbahada atong na iku ano, katong hadlok kadi kayo ni pangpang sa ubos.
1: Mahadlok ang bato, yot. Mahadlok ang mga bato, maigo ang iyang agdang din to. Higahin naman itong agdang Pikong.
0: Ma-stress ang mga bato.
1: Yes.
0: Anyway, salamat and good morning sa mga taga-barangay Luban sa Mati City, Davao Oriental.
1: Kapitan Linlin.
0: Ay, salamat kaayo. Kaplin
1: din. Okay, siyempre, yung very accommodating husband.
0: Yes.
1: Si Sir Christopher.
0: Grabe dito nga tungura mga maring na kuan kita sa... Ako natagbaw ta sa isda nga mga lamian, tagbaw po tas burnout.
1: Nindot dito no, kaya ang ilang mga... Actually, sila kamura may gipang lamok. Ako, medyo ko'y lamok yun. No? Kanang kay ko dito kay inig, matali mo na na yung swimming pool skillet.
0: Yes. Onya mga isda, mga maring, pildihala sa peti, mga priskuha.
1: Oo, mangidhat pagod mga maring. Oh, grabe kay mga katropa ang katong, isda dito.
0: Katong ilang lobster
1: oyster. Oh God. Oyster, eh, talaga, handilitik.
0: Handilitik dito siya, mga maring. Ay, paliyo ko pakishare sa to ang Facebook Live karon mga maring, ha, sa ato ang XFM 107.1 Tagom. Kanya, mga maring, ato ang utruhon nga madungog ta sa dial sa radyo diri sa XFM San Francisco, Agusan del Sur. Kanya, madungog sa ta sa XFM Bukidnon. Pero ang page nga makit-an nyo karon tulo ka buok. XFM 107.1 Tagom, XFM Mati, og XFM General Santos City.
1: Aba! Ato palakpakan lang ato ang mga kuan, mga partner ng mga station.
0: Yes, ato ang yes. Mga partner. Salamat kayo sa inyo hang paglili ha ang mga maringa. Kisa rin maglinili ay Kitaragod.
1: Kitaragod, oh. Muragod ka din si Billiard Hill. Billiard Hill, si Mark L.
0: Ang sa ingo niya.
1: Sige, pa-shout out ko sa ako ang amigo na sa'yo nag-ayo sa ako ang motor si Rimuel Istoy o sa Tibuok Istoy Family. Habas, ang kulang lagi mo Power Puff Girls at tuwag Samal.
0: Sa Samal na ito siya?
1: Yes.
0: O, nakano kayo mga dagko, kayo dito mga kargada.
1: Uy. Ay, ganahan. May ito itong bayong tattoo din Dubai, ha?
0: Ako sa ginan nga picture, siguro niya isen. Siguro sa tuang JC. Kaya ron nga mga tagbaw sa Badiri, ang mga marin. Kaya uhaw pa sa Kamil.
1: Yes, indeed.
0: Mga marin, kini ito ang programa. Hatod ni kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayaw ang tusang kasakit ka. Kaya luay bayan na imong kalawasan. Kaya mobil na kitaptan si Manta Badidoy.
1: Aba, aba, aba, aba.
0: So, ang pingi ang ito ang lawas. Nga dili masakit. O kung doon naman sakit, alibiyuhi ka na marin. Pinaangis sa adlaw-adlaw nga pag-inom. O Santon Plus Gold Herbal Capsule. Doon ay sangkat nga tabi sa kudya, kadya ka ma-memorize. Doon ay sangkat nga ampalaya, malunggay, mangustin, garlic o spirulina nga sigurado mo alim ginisya sa mga nagkarayaing nga mga balatian.
1: Aba, aba. Muna ginainom nila ni Kuan, ni Ginard Quintanilla.
0: Mau ba di ay?
1: At ang kanda ka nalamino, Karunal. Nalamino ka ano eh. Si J. Mark Kanyada and Company.
0: Aba.
1: Aba. Di sa basta-basta din sila.
0: Ay, salamat kayo sa inyong pagpamati. Pakipamatuloy po siguro nga lang inyong namati mo. I-share siguro na siya di ha. Ipanabi siguro na siya mga silingan nga live na karon sa Facebook page.
1: Oo, kamalo ka asan ni Ramino sa Santa Cruz man ni sila. Abot si Ginard naman, abot
0: sa Santa Cruz?
1: Yes!
0: Katao na ay mga kapilat diha.
1: Dito na pita. Dito na sa kapilat nila, ha?
0: Ay, sa mga nakaroon na sa kapilat, maayong pangamati, ha? One of this day, aba, English, ha?
1: Aba!
0: One of this day, basig makaagita diha sa kapilat kay ato patilaw ng mga kuan diyan mga babae og Santon Gold Coffee Mix
1: kana
0: at the same time turbo.
1: Aba turbo eh.
0: Ayaw ing nang laki ka kung di na mo gahi imuha inami ka na siya og turbo.
1: Turbo kana
0: ay kami gani bisan yung anil may pero nagainam sabing turbo
1: ano ka pang kuan man siya pang patulid sa kuan kaning gamot sa mani.
0: Gabi yun, tulid pa sa haul-haul nga bulan.
1: Kwan pa nyo kayo, tulid pa rin sa lupoy. Nga lupoy nga bulan.
0: Uy, dili, man ang gabawag, man ang uban.
1: Ano ba?
0: Kung ba ka ng lupoy, uban, gagayok ko.
1: Pero gahigid siya, as in tuski.
0: O, maayo pagkabuhat.
1: Kana.
0: Pero ang, bisa pa dili ibuhat mga maring, basta kayo nakainam ang turbo, pero ting, gahiagid, uy.
1: Aba, grabe, uy.
0: Anyway, happy birthday sa mga naga-birthday today.
2: Happy birthday!
0: Adlaw nga Martes, Bayot, nga Hunyo 2 na manday karon. O nga, ay, kanang nakalabay nga kahapon ba itong bulan sa mga Bayot?
1: Kahapon?
0: Amot ka, ato na pangutanon si Kainet?
1: Si Kainet, atong kwanon, no? Atong pangutanon, Ana.
0: Kay Sueto siya. But anyway, ato ang atangan niya mga maring, ang ato ang tila greetings, mga higala. Text naman sa ato ang text line, 0966-3069569. Osbon ko mga maring, 0966-3069569. O ato ang live sa Facebook, i-comment tayo diha, maring.
1: Dali, Ana, i-comment ba niya, i-share.
0: Ayan, pag langay-langay, abi pa lang, wala ka naka-turbo.
1: Oo, abi pa lang, kuang ka, mahina ka na nila lang.
0: Abi pala nilinilin mo gahi ima mura na si Boss Dahon.
1: Amana na lang siya og ganang kuan, batog. Ang batog kadi gina mo tindog yot.
0: Alangan sobrang kataas ang
1: sobrang kataas, bubaong na.
0: Gusto kang ima murag batong.
1: Okay ra ko murag ko jaji oi.
0: Okay ra ka murag okram bisap, aliyang bisaya.
1: Yes, okay ra chok sra oi.
0: Bala gamay bisyo pait-pait man
1: sa. Pait-pait niya. Magamit sa di mo inig pangihi.
0: Yes. Para dili ka ma UTI.
1: Kana.
0: Minin sa UTI.
1: Kanang ayaw oi.
0: Ay mo gawa balik mi ha. Aman na aning kanta sa gikanta sa usa ka Oyutar.
1: Kani ni Elton John.
0: Si Elton John. Yaharong adlaw kay John man
1: doon. John on. Elton John, John, aniya na ang The Way You Look Tonight. Diday.
0: Ang buto yun sa nyong kanta. But anyway, kanyang kanta hatod ka na to sa Turbo.
1: Mm-hmm.

0: Turbo Melon Hunter. Siyempre, ano ba na lang siya sa tuang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Hay nako mga mali, makalugmok sa balatian kaya ito mga awit. But anyway mga mali.
2: Sire rain begin.
1: Aba.
0: Yawa, 2 weeks mas kumukanta. Uy.
1: Mukanta mo gina ka.
0: Si 2 weeks may mukanta.
1: Ayaw na pag ana XB kay.
2: It ever never rain.
1: Mukanta po ba yan na si Koan, si Paring Larb.
0: Ay, mukanta ko na lang si Paring Larb eh. Ah, baby, Paring Larb, katahin ko na Paring Larb.
3: Ah, mo, timbaya na ko sa mga chicks nga kanang na short maong gisi-gisi, o niya na gisi-gisi po sa kilid. Ah, I love you all.
0: Alam mo, grabe. Hindi, mali sila pagwala. Discuss it.
1: Ay naman mga marik, welcome sa tuang special segment.
0: Kauban ang mga special child. Kanya na ang The Marites and Friends. Grabe, wey.
1: And this portion is brought to you by Santon Vitamin C. Mas malami ang ngisi pag naka-Santon Vitamin C.
0: Aba?
1: Sampol daw.
0: May katong konbi, katong isa po, katong makasugakod magluhon.
1: Para makasugakod disag magluhon, mag-turbo male enhancer matagdulog.
0: Aba?
1: Ako biya nang gipahulam kang tiya Daria niya. Yan namang gikuan, ikarir
0: na. Ikarir man niya, giyon.
1: Ya, ano siya, mangita ka kung lain di, kanang mga kuanbol, kanang gusto mo ginasya ka na magpapatindog-tindog, ginang iyahab. Bigat laon magina si tiya Daria, no?
0: Yara mag-istoryahan ni mo sa iyahang katong mga nangagi kay mong pagkawikahoy, mong pagpagkawikahoy na yung katubang dito. Mingo na ba na siya, mingo na ba na siya, as is lagot, oy. Murang nagpalit og multi-cab nga knockdown.
1: Murang nagpalit og multi-cab sa Pakistani.
0: Pakistani, ana.
1: Anyway mga maring, alas 10:34 ng atong oras, mga higala, og siyempre sa mga ikaduhang pagbalik, ito ang segment mga maring sublion ko hatod ko sa turbo
0: male enhancer. Usa man ang imo ang chikabi ang imo

0: ka, kabalog ka. Sus ang mga kato mga ang lingkod sa gawas. Mm-mm. Sila si Paring Bubong, si Paring Lar.
1: Pagkahoy lang, ano?
0: Pagkahoy. Karun, kay. Namatay
1: sige,
0: ikaw.
1: Pagkahoy sa
0: sige, amin. Pagkahoy, kay. Namatay isa ka, yutars dito.
1: Mga batsmate.
0: Mga batsmate niya. Ay, mag-abot anak niya dito. Mag-abot. Ato-ato aran niya, ha? Wala yung dili na yung wala
1: niya.
0: Wala na kadungog. Ani, ha?
1: Go.
0: Karon kay sus kay katong isa ka kuan usa ka yebasu
1: hala oy unsa na sa iyo
0: na may mga na may pina kuan gisi-gisi sa yang kuan may sayang gisuot
1: hala but pasabot ano ka kanang kuan murag okay kayo ana
0: oo murag okay kayo nya ang ato tiktis siya di siya ka gawas gusto di siya ka silip kay na may nagbantay
1: na CCTV?
0: Na CCTV. Anya.
1: Anya.
0: Ang ato ang angkor, gisapot na ito ganina.
1: Oo. Nya pagkahuman.
0: Pagkakita sa akwan, hoy, nalook mo na, muy-puy. Uy, tingala ko nga, namino ko sa akwan, maminot magkaayo ang mga tunadan na.
1: Murag bye-bye nga, balurod niya, kataga-ayaay na galit.
0: Ayaay na galit, murag nilinaw lang. Ang duha dito sa Paring Lar o sa Paring Bubong. Nagtanaw-tanaw dito ka ng inchik-inchik si Paring Bubong.
1: Sampol sa inchik-inchik.
0: Ano siya nga? Ito ang tunay na CEO. Ang isa rin na kamata nagtanaw sa dahil dito sa katong gisi-gisi.
1: Ala, murang kasaga.
0: Murang kasaga. Madino niyo na. Ay, madino niyo na. Ayot na. Ang isa kamata nagtanaw sa cellphone niya. Ang isa ta dito. Ah, di ba? Mura siyang scanner.
1: Anya, ang isa ka kuan nga mura gam.
0: Ang isa dito si Paring Lar, nagtanaw siya, managbot-bot ko dito, grande, kitip-type si Paring Lar. Sa nihang...
1: Pantalya
0: lang ko na, tuara, nagpagahi ang kanahan.
1: Ang mata mura sa hanilitik sa...
0: Mura hanilitik, grabe, mura lobster. Una dito na. Una kagi nagbabilin man dito ang mga kuan, mga lapses. Nagpalit og jajabi, og hamburger.
1: Mga juices, ana.
0: Mga juices. Ang mga kanahan di ay... Wala na yung mga kuwan ay patay gutom niya, ikaayo. Pagawas sa mga kuwan, bisita. Ay, marami kayo sila.
1: Mura yung mga ka-inspirasyon.
0: Mura yung mga ka-inspirasyon. Ano, ma? Isun kaayo ni mga tao nga, gigoto ay pamahaw. Uy!
1: Kay kumpay na hina ka, di kay kamasahin.
0: Grabe. Uy, ang sumang ganina. Wala lang kayo, grabe. Si Paring Bubong giso, paspas kaayo.
1: Mura nag-tracer.
0: Grabe kayo, hurot yun. Lisod kayo, mamahaw si Rita sunod. Uy! Muna, lisod kayo, hindi dapat mamahaw kita, day.
1: Gano'y no, kay kanang sahay nga, kanang mga araw mga orasa mo, hilap na ako ang kutu-kutu.
0: Mau gano'y no, nga. Sahay, malawangan si Rita nila ni ma'am. Uy nga, ma'am, pagbalik mo dali sunod, ma'am. Kana nga, iya pa po siguro may kumpila, may kabuog dili.
1: Ikwanan eh surveillance ang pila ka buok.
0: Oh, mo tanda sa siguro ka ni SM nga. SM pila ba mo ka buok di SM? Ana.
1: Dili ka kompleto to nya gikuhan atong gahatuan.
0: Basin. Kay kato na kato na busya di makintian.
1: Katraso na pag saka sagdanan.
0: Hala, uy, grabe na may mutuday.
1: Oh, nya unsa ni tabo nila gakuan sila ga gamura sila ga nakalitan sila
0: ana. Enjoy kay sila nagyakuan. Oy, kanang murga gaginan anay. Oy,
1: murag na ay murag release ka, release sa ICT ana.
0: Grabe ka ayo murag mga manok kaway mga pipita. Kita ka mga manok, kanang manok kaway pipita day.
1: Oo.
0: Nakusog kay mo kaon bisag pakaulon nimo ganang ring mas.
1: Dili gid makuan.
0: Dili gid mo kan bisag pagchani og bugbog kaunon.
1: Kasi ipakaon ring mas.
0: Ring mas.
1: Ay nako, mura na si Kuandi ay si Bethlehem Oring kay yadang patilaan ang iyang bana kay sige ko nang katawa samtang naminaw do sa tuan duruha.
0: Ah, ikaw di patila di Bethlehem di ay nganong yeah. Dawid mayon may minimo nga duol mamo di ha.
1: Dan ikaw dali tila oy di sa may dasing nyo Corilla.
0: Oo, dali pud si Kuanon, Josephine Pierre Vicente na Dila Rama.
1: Sa ingon ni Josephine. Oy,
0: bala ko kada ay wow, alba siya ni Erica humana jud nang og laba. Bisag wa tanang utana ba. Oh, di ba? Erika, dili nako mo palit og turbo ay kay akong bana layo pa magpangiyod na unsa naman ni ha dili good

0: Aba.
1: Aba, na turbohan. Dili ka ganaan,
0: ana, Maring Josephine nga, layo pa, gi. Kabayaan na kasi mong bana.
2: Bagani na. So, ana day, mo to day.
0: Yes.
2: Uy, kakuyo.
0: Uy, saman to pagkahuman.
2: Pagkahuman nyo kay, nakabusog na mga kanahan. Uy, na. Nabawang, ipangduka na.
0: Pagtiantianan na.
2: Ipagtiantianan na.
0: Wala ka sila hilo eh. O niya, katong ko ah, na pigas, balik sa pigas-pigas. Usa ka dahil siya? Okay dahil siya, kaayosan.
2: Basta sa katong naikuan, ganahan siya kayo mo. Ganahan siya kayo dahil sa seryado. Ganahan siya kayo sa seryado nga ikuan. Na pigas-pigas ang sayal.
0: Unsa rin siya ka na mura, siya ka na bulat ni pigas. Usa ba siya?
2: Wala ba siya ako ganang kuan ba? Ganang basta kaya.
0: So, namoy po'y lugar ang mga kuan, mga burako at tungay kayo na.
2: Oo, namoy po'y, uy. Wala, uy. Wala, lamian sila magtanaw.
0: Unsa to?
2: Marang malamian sila si Tanaw. Ayaw mo pag-ana, uy.
0: Ayaw mo pag-ana, uy, kay...
2: Di ba mo pa-ana?
0: Sakto. Ay, naman, mga maring, ha? Grabe naman kayo na ito ang mga marites karon mga igala. Uy, murag, legit naman yung kaayo ni.
2: Yes.
0: Ato sa ohago ni ito ang mga suki ng mga namati. Kung doon kami mga marites ng ipang tipigan ni ayaw na nagtagui, ha? I-comment na sa ito ang live karon kay ato sab ng tagaan huy higayon. Hoy, doon lang kita, Andrea is watching. Chuber Kiliano is watching.
2: Aba. Kisan na?
0: Amor, kisan ni siya, uy, nga, di ba makaparo ka ni, nga, propili? sige, parayin naman sa pag-comment, Mika, yung murag, mingaw lagi ito ang mga panangkat ko rin mo, sige, siguro sila mga lord, siguro mga maring, ito siguro sila ang lodan, maring.
2: Sige, siya ito ng lodan, garon.
0: Sige na, comment mo sa ito ang text line. Comment mo sa ito ang text line. Message mo sa ito ang text line, mga maring. 0966309569. At syempre, kanya ito ang Marites and Friends. At hindi ka na ito ang mga higalas. Tuang sabon. Grabe, George Gayo. Gani si Maring Josephine. Mura gusto na po siya musuway ang sabunan eh. Kay gawas nga ang iyong bana mag... mag-yud-yud na gano'n, samtang layo pa ako nakainam mong turbo. Masamot, gini, magpanilap, gini siya, basta kayo makasabon na si Ma'am Josephine sa tuang Clear Skin Herbal Soap kay Herbal nga sabon, dili siya kaayo isog, Marie.
2: Correct. Makita magina sa mga beauty.
0: Isabon ni, nus-nus ni sa mga nagkadaiya nga mga party sa inyong kalawasan. Aron nga makabaton mo rin ay IP Sky nga pamalit daw sama sa bye-bye sa Boracay.
2: Aba. Hala, sige.
0: Ay, kamang hawak kayo mabalik may hamana aning kantaha o siyempre atangin ato ang Tila
2: Greetings!

0: Alright, aniya na, di na gini mapugngan mga katropa, aniya na ito ang Tela Greetings!
1: Ay nako mga maring, welcome ka mo sa mga ikatulong na pagbalik. Alas 10:50 na itong oras mga higala, tila greetings na!
0: Sige!
1: Ay nako sa mga gusto din magpapatila mga higala, i-text na ito ang text line 09663069569 09663069569 o dili ka mo comment sa ito ang Facebook Live. Paki-search o paki-follow ang XFM 107.1 Tago.
0: Steady! Alright!
1: Ay, grabe naman ako na mga maring, ha? Drian, dekhan tayo galili ka rin mga higala. Dekhan pa tayo mga mensahe nga wala pa na ito mabasa. Apan sa dili pa mga higala. Kina ito ang tila. Greetings, bayot!
0: Gero ganun, samahin ko pa doon sa Turbo Merry Nancer!
1: Ang experience mo sa Turbo?
0: Ang experience na ko sa Turbo, grabe kayo ang digmaan ko kay Balimaka, adlaw ang iyahang tama, matod nila.
1: Ayan.
2: Bangas ka.
0: So, makita gina niyo ang performance live bill, ana.
1: Grabe naman kaayon ng mga ing-ana ng mga instances, mga maring.
0: Sabi na ko ka ng mga doon ako ka basketball, mga tennis, mga badminton,
1: mga pickleball.
0: Kaya maraming na trending ron, mga pickleball ko. Bahalang makakita ko rin ako mga ikot-ikot. Basta ka makaturbo ko, di ko mahago yun. Grabe kaayo.
1: Ako na tanong sa isa't mga igalang. Ganaan ko makaturbo kayo. Kumapil ko mga games. Mga SEA Games.
0: Mga SEA Games.
1: Yes. Kung medyo kayo lalo makong malangoy, yan doon ay mutukol.
0: Alam nilang SEA Games?
1: Apil ko SEA Games. Kung nakapil ko sa kanyang tabi, nakapil ko malumos ba yun?
0: Ala, uy.
1: May kani kayo na initukod. May tukod man.
0: Tukod dyan.
1: So, naawas na ko.
0: Muti nakalungas.
1: Kung wala pa ko mag-turbo, siguro anhing na ko karoon, Mari.
0: Uy, si Bakuka. Dakan kayo maghilang. Pag usala lang si Edgar.
1: Ah, kanyang si Edgar. Di naman sa kahimo. Kay kuha naman ang siya.
0: Sana?
1: Kanang,
0: impotent na.
1: Di naman mugahi. Ayan, mugahi pa mangkuan. Mugahi pa nga kanang smirking.
0: Turbohi. Turbohi.
1: Di po kukunahan na maring kay mo sakit ako ang pagapaga.
0: Ay, ang mga gingi dito, mga aba.
1: Ako ang swing arm, medyo makuambika ka gamay ba?
0: Alo, uy. Ang kuan, mga swing arm ni mo?
1: Yes. Anyway, ayun pa si... Ose daw, rice, please. Si Daniel Loquero. Ose yung rice ba, Uroy? Uy, dyan.
0: Babi, unahan ko, isa-isa tagtila, bi.
1: Anya na.
0: Sige, anya na. Tilaan ako ko na si Lota Sagit Estrada. Magpatila ko din siya. Kay swatching ko din si Lota Sagit Estrada. Okay, sige, segunda yung tila na yun. Pero di magpangkatong ulo.
1: Ako yung una, bi. Segunda yung sabi ni Siko Anyot. Ikaw sa'yo, patilaan ni kan Josephine pero Vicente de la Rama taas sa panganay makwaka oy sugot ko walay load kay basta makita lang ang mga wig ni Inday Erika
0: aba
1: request na lang ko kanta nga Inday Erika I have a dream ipahinungod na ko ni Ate Clear
0: aba tilaan na lahat tige patila bit tilaan be.
1: Ikaw na si Tansapay
0: bit. Ne, Ano sabi niyo? Ay, upload man. Hoy, patila sa si Gian Yuson. Aba, panambay request ko ka. Yuson, si Gian Yuson, pamaybay. Palambay na yun. Pamaybay. Request ko kanta di na muli. Aba, sige. Pag-YouTube lang sa niya, ha?
1: Pagpala sa pag-music.
0: Pag-music lang sa niya. Sige.
1: Napakik natin si Gian Yuson na pamaybay. Hi, mga guapa. Hello.
0: Aba, okay. Pagpasigundag tila si Lota Sagit Estrada. Alam niya siya taga-Edo siya glon. Abaon niya. Sige lang, Lota. Kay pag humagtila ni mo, pag huwag na magtila, tagaan ka na mo glon.
1: Ang sa'yo mo, pinakalod yung gusto.
0: Pinakalod yung gusto. Lota Sagit Estrada. Pilaman yung mga load gusto. Pre.
1: Ang pilakalod. Graba yung mga gusto.
0: Load, pilakalod.
1: No, pinakalod. Ay nako mga maring ato sa din tilaan ni sila si kini si nangaya man ni Grace si magibig pa ni Udto diri magibig pa diri nangaya na kasi mga Grace sa Daniel Loquero
0: Ini gagawas sa mo dilang eh. Murag dilang kato nga sa baksan nga gasanga.
1: Yes. Murag ba na ganahan ni Kainet? Nga ka na mga sanghanag dila kay ma... Amoy po yung yung mga tuhod anak
0: aba,
1: mali.
0: Aba. Like, alas dyan si 11,000 live viewers na ta.
1: Ay, nako, mga aba. Maring. I-share na ninyo mga maring. Kaya naghang patagkagustang tilaan today.
0: Yes!
1: Napadiri ato na yung asa mo itong uban diri awin. Nga wa man itong mga patila diri awin. Basta live eh, no? Kaya mawala-wala mga mensahe maring.
0: Mawala si, alam ba si, lain na kaayo o dila si Inday Erika kay... Gitaya na, aba, Josephine. Ikaw, Josephine, gusto ko siya ka mag-testing anong dila ni Inday Erika.
1: Lain ka lagi, Josephine, ay...
0: Kuya, may kinigdila si... Kuan, kuya, may kinigdila ni si Inday Erika kay marang ka ng dahon sa kaning...
1: Marang... Dapaw kaayon.
0: Dapaw kaayon ni.
1: Ay, naku. Gusto nyo na si Josephine. Eh? Sigundahan lang ito nila siya, B.
0: Aba.
1: Plastar Josephine. Tingnan sa muna nito itong isda na kuha itong yellowfin.
0: Ay, yellowfin. Parinti nila ni. Josephine. Si Josephine o si itong yellowfin.
1: O si delfin.
0: Kana.
1: Ay, naku. Napadiri si Carlo Jose James at Tori
0: Franca. Aha.
1: Magpatila po din.
0: Magpatila ka. Ay, pas lang sa ha.
1: Aba.
0: Sige.
1: Anya na, ito sa tilaan si, ito lang hinayan si Carlo. Carlo, narai mong bahin ang lalap. Ginagmayra kaya ba si maganahan na si Kuan, ginahan si Tura Franca. Napadili, maring, bayot, basa pa na ni sunod ya, kinsa na siya.
0: Aba, Bebe, aha, si, wala pa man yun, ma.
1: Si, ako, makita na ako
0: si niya. Si Jeter, Lodibize. Si Jeter Lodibize, patila sa day ka, ha? O patila sa siya, si, grabe ni si Lota, bakit kunahan ko na siya permit ni matilaan. Si Lig Watching.
1: Si Lota?
0: Lota.
1: Kisa man na siyang
0: Lota. Lota Estrada ba?
1: Masikita na ang sagol sa to ang Santon Gold.
0: Ang Lota man to, Lota. Lota to.
1: Ay, Lota na rin ang siya.
0: Ay, katol kayo na imong dila, ina Erika, ingon si Lota sa akin, Estrada. Aba.
1: Ay, ayaw pag-anak, day. Baka makatilaw niya akong dila, day. Kung makatilaw ka niya akong dila, so baka ayaw ka nga, what is this?
0: Aba, oy, kabayong buntis.
1: Si Sabadia, hayag kayo ang kabuntagon mga lods. Aba, ipasingitan ka ni Carlo.
0: Ikaw, Carlo, ha? Ikaw, Carlo, ha? Ningara na ka, Carlo, ha?
1: Kisa pa na, Adri, pa, gukunin niya mga mensahe.
0: Be.
1: Lami pa kayong itila, maring. Yan, wala na. Kay ato na ning lampur na sunin sila. Palinyahan na to, muragapila sa NFA.
0: Ganda.
1: Muraga pila sa bugas sa NFA nga tag 20 pesos ang kilo. Wala na gyud magukod kay ato na siguro tilang ani bi.
0: Sige, sa pabol.
1: Go.
0: Be.
1: Ha, magyapon ni kang Lota. Lainig na si Maring Lota sa Hagit Estrada ay kay mura lagi na siya ganang kuan ay. Sige, salamat kay ni mo diya Maring Lota.
0: Hala, sige.
1: This is our final tila.
0: Aba, ali, ana. A one, a two, a three. Ah, ikaw na. Tama na kay paradi para mabalik pa sila, ugma.
1: Gani kay, mayo ba rin mga kulangan kay mabalik pa sila.
0: Mabalik mga nito na tagap. Masa ka ito nahigam?
1: Ay, maghawa mga maring katong oras alas 10:59 na sa buntag. Sa mong pagbalik ato ang tagapagtagad ato ang suwatampo. Apasa di pa ito sana yung tagapagtagad. Kining giingon diri ang mga igalang kanta nga girequest ato ang mga suki nga mga tigpamati. I have a dream.
0: Aba, bye, aba.
1: O say aba?
0: Atras book, aba di agtang.
1: XFN!
0: Philippines! Exciting!

0: exciting.
1: Alright, balikta mga gasolid. Kaya ni ano?
2: Solid ka rin.
1: Mga gasolid ka tropa.
2: Ano gasolid ka mga tropa?
1: Yes.
2: Ay, ano mo pa glalangal, kung di amaring ha, samtang katrabaho mo rakaroon di ako sa mga ginabuhat. Istanbalan niyo mga radyo, kaya mo na ginibasahan ang suwat kaagi nga grabe ka ngilingig ginig kaagi ha, maring. Uy. Ako nang gireview gabi, nakaanak ko, kuya mo ani, uy. Kaya ka na trade on sa to ang mga pasalida today?
1: Yes, ato at ato ning himahima yon mga kasulid.
2: Solid.
1: Mga kasulid nga
2: katropa. Marag ni dano jugay kamo kon maintenance og Santon Plus coffee man.
1: Di ako nang ituyo kay dre sa ato ang lugar. Grabe solid you guys lang ang aminaw sa XFM.
2: Kani ang mga taga Mawab solid na sa aminaw
1: yes.
2: Sa XFM. Mga tropa ni Mama Philip Feliciano.
1: Kana.
2: Good morning, ma'am.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
2: Siyempre, Sam, good morning kang Elrin Diginion, ang Gabi Production Entertainment.
1: Grabe kayo, mga kasulid katropa.
2: Ang ato ang area manager sa Gabi Group of Company diyan sa menu, Corilla. thank you, Inday Erika. God bless. Mingaw. Mingaw na kayo kuana, aba.
1: Aba.
2: Mingaw pa siguro rin siya kuan.
1: Kinsa, kinsa.
2: Si Maring Josephine.
1: Marami gimingaw na gawin Maring Josephine. Hindi na gawin. Aba, gimingaw. Kisa gawin. Kisa gawin gimingawan ano niya.
2: Dili sa mingaw kay kong... Ispoko ko ba niyang
1: gimingaw niya? Abin ako ko sa iyang gimingawan. Ang song.
2: Layo pa ang iyang bana. Kijo-kijo na.
1: Manadilikado di ha, Maring Josephine.
2: Oye, nakaanak ko dahil kuyaw, gini ng kuan ba ka ng okay na itang mga tao, no? Kaya makakontrol ta sa to ang gibati, no?
1: Kaya
2: gini yung mga hayop, kaya di gini na makontrol. Kasi bago pa gani yung
1: bago pa gani yung
2: bago pa gibig niya, paglipot sa portal,
1: bigyan na sa... Ano na sila, wala siya, hago, alang-alang.
2: Ano nilag, basig, lahi, masiguro, bigyan na po. Nagod mi, kung ano, ay pato na ko dito sa balay. Naluwid ko sa pato dahil kay kuan dahil kanang
1: Lime na mga pato ba kayo? Manila like, Junior, kitamak-tamak ka nila ng ulo.
2: Gibigyan yan ang sila niya. Pag humana, humana sila. Kagulot ng naong sa babae, kaya nalulumo sa lapok. Niya, paglipot sa lobby, nakita na po niya. Bigyan na po
1: bigyan
2: niya.
1: Bigyan na po niya, grabe ka.
2: Lahit na po.
1: Lahit na po. Oo, lahit mo naong. Kaya nasimple, kalapok-lapok, good.
2: Pag humana ko, gikurok na ko siya ang bayot. Pagkurok na ko, doon tong laki nga pato. Paglingit niya kay na anak, sunod naman po ito ako may isang kapato. Gibigyan na sa niya. Oh,
1: grabe, ano nila, oy.
2: Grabe niya, manjad gaayo. Sana all.
1: Sana all, permente ma ugbukan.
2: Sana all permente mabigyan mga igala mura doon na kasika sa gawas maring mura
1: busy na sila busy na ang mga utensils
2: na kinaguktok na ang mga kutsarita
1: dito ang mga baso
2: si Kinit mura ka kung ano mura ka kahit ang siya og kapaspas ang liho
1: yes. Ana, no? So, aning, ato na ito sugdan niya itong drama?
2: Ayan, so mga maring, kinato ang live drama. Hatod ni kanato mga higala sa grabe dito kinato ang produkto nga pangpakunta sa virus.
1: Kanang?
2: Kinato ang premium D3. Nga doon ay sangkap nga virgin coconut oil.
1: O, VCO?
2: O, doon na po sa malunggay.
1: Aba?
2: O, doon na sa vitamin D3 200 ayo. Sa minin sa ayo.
1: Kalagang tuktok ka ba? Ayo, ana ba? Ay, tao diri. Ayo, ana.
2: May tao diri. Ayo.
1: Ayo. ana siya. Dali na ka maayo.
2: Dali na ka maayo kung nakainom ka. On. Oh,
1: premium D3 capsule.
2: Ayan. Nakuha ba klaso?
1: Nakuha ba ninyo? Eyes on the board. Eyes on the board.
2: Get one-eighth shade of pepper.
1: Kuha niya ha? If you don't write your name, you better go home. You plant kamuti.
2: Ando na ba ang tanan? Pagkuha mo daan o basa nga tuwalya aron dili hagot inagtrapos sa nagkinaiyang gabasa.
1: Singot.
2: Luha.
1: Luha. O uban pa.
2: Sama sa ismeriking.
1: Ang mga pagtrapos sa mga buray.
2: Ano ba ng buray? Asa ka ng buray di ay?
1: Kanang buray ba?
2: Liquid form becomes solid.
1: Yeah.
2: Ay, nako na mga buray. Anyway, mga maring, ano nagin sa mga kamot ang suwat ka ang gigingon diri ang Dear Gabi Group of Company.

0: Sugus, maayong pamatasan. Duguti ako nga makahatag sa ako ang pagtahod. Ganun yung duha. Maring Erika o Master Inday Tanini.
1: Bangas ka.
0: Nagpuyo ko din he sa my Asuncion, Davao del Norte. Master o Maring Erika. O grabe kayo ang kahimtang namo karon sa kumbana nga si Roger. Oo, kaya ako ang bala nga si Roger na trabaho din sa Sagingan. By the way, ako na si Ami. Bisa gawa mo ng utana. Kani mo ko na nga usahay ka nga kawadun. Makasood, makagunauna ka o magasood ka sa mga butang dili angay. Kana mga sakit man sa imong buot, nagtuokag okay, apan di ay. Para masayaran gud ninyo kung unsay unod ni atong suwat. Iyon ani mga panghitabo.

0: Jer? Says it another Jer?
1: Wah, ilay tayo sa anan nilagi. Arms kaya. Wah, pag itaon mi ka kuan, kaya nga mong saging dito nga amo ang gitrabahoan, gi... Ikaon, magdangan. Uy, nga, grabe magpanama dito. Nawa, naman, ano, marami, nag-stop ang operasyon ng amo ang gitrabahoan nga sagingan karon Arms.
0: Saan mo na ito ni Jer?
1: Sige lang. Ayaw ka balaka. Kaya ako, mangita ko matugog-tagom, matugos palinggi. Sige, na yung mga trabaho dito nga ganyang pwede na ako masudlan. O, kaya hiraman na lang ako itong motor sa amigo dito. Pwede ko magturno-turno dito, magabalhabal ko dito.
0: Pagtarong na, Jer, kaya ako raman, Jer, sultiyan takal. Wala raman yung kayo. Wala na kayo mapalit rin sa kuwang mga pahinanglanon, ako mga make-up, ako mga kuwan, wala na yun.
1: Ami, sorry po. Sorry po, Ami.
0: Narasanay na mo, sorry po ni mo. Ayaw kukun ko ano. Sige, diskarte na lang ko kakuha. Ikaw, diskarte na lang pag-imo dito, ha?
1: Sige, Ams. Kaya ako, Ami, di ko gusto nga mangutman ka. Gusto na ko, matagaan ka na ko sa imuha mga palaliton ka. Pagkati anak ko, ipokus na ko tanan ang ako ang income dyan. Kutob sa ako ang makaya, okay?
0: Jer, kayo, mulakaw sa ko, Jer. Mangita sa ko kung sa'yo maayo, ha?
1: Sige, Am.
0: Ay, classmate, Marlon. Yes, Marlon.
2: Uy, kamo rin eh.
0: Mami,
2: my friend, no? Parang nagkadugay ka, medyo... Iguwapa kang samot.
0: Wala, uy. Ano yung mag-gymnasya? Lisan po kaayo, magpalusyang-lusyang, tamay.
2: Kumusta man yung kinabuhi nga?
0: Wala, uy. Mami,
2: may anak ni mo? Pila na may anak ni mo? Pila na yung anak?
0: Ako, anak ko, ano, uy. Kanang, malukang...
2: Mura mo kag dunay problema. Mabati na ko nga mura kag dunay problema, classmate.
0: Pala bagi ko y papajitaan mi anak sa kong bana nga si Roger.
2: Grabe hapon na nga pila na mo katuig ipon, masigwas gayo si mong bana.
0: Dapat siguro kay kapoy pabiyayang trabaho ba yung classmate.
2: Pwede mo nag-turbo, kaya ako nagainam mo kong turbo.
0: Turbo ka doon kung piyak mo na dari classmate dari sa ang barrio dari sa itong Lucas Kapalong ba yun?
2: Kuyaw kayo na siya, mate, kaya ano, ako nagkapantalon mo yung ganyang maong na ko.
0: Mahalon
2: eh, tag 3 smell niya akong pantalon.
0: Tag 3 smell na?
2: Niya, kini akong bakos, tag 2 smell.
0: Grabe, good.
2: Okay, medyo ni angat man kinabuhin ako, pero hugot akong pantalon, pero, pamanid eh, panid eh,
0: Kaliyok-kaliyok man ang dapit doon sa bulsa, eh. Sa may kung
2: ano. Tungod ani nakainom mo kong turbo.
0: Uy, grabe naman na, classmate, eh.
2: Muni ka na, honey, kuha ni Josephine. Muni ka na, honey.
0: Nauba?
2: Nakainom mo kong turbo. Anyway, nabati na ko si Moha, pasaylo ako, pero magkapil-apil na lang po gumawa. Pag doon na kay kuha, ano kay...
0: May problema, logyo, eh. Kaya gamling.
2: May problema ni mo, mga...
0: Ay...
2: Masolusyonan siguro na to, na.
0: Problema nga, walay kasulbaran sa tanang tao, diri kalibutan.
2: Oy, ayo pag-ana.
0: Tanang mga Pilipino, mo dyan yung problema.
2: Mate, ami, ang mga problema, doon ay mga solusyon. Ha? Doon ay solusyon.
0: Sana all ay solusyon.
2: Salig lang kas, labaw nga magkagagahom, ganyang gitawag, longhir gabangason.
0: Ayaw pang ana ba?
2: Mate.
0: May classmate kay, ayaw ako, kanina ako, nakaisultin mo ba, mamasin lang gugunin mo, good?
2: Unsa na? Naminaw ko kay classmate ko ta. Kani adto elementary high school, nag-college pa ta, classmate pa ta. So, ako mabati na ko sa imong kwan. Maminaw po ko kay di man ko para sa ni Ilrin.
0: Nakaisulti ni mo ba? Yung mong rin ako.
2: Sige daw. Unsa?
0: Need you kaayo na ko ron ay...
2: Gamay nga problema. Nonsense.
0: Kuan magdakudako ba yan nga kwarta ba yan? Kuan ba yan? Kailangan mo palit ko ka washing machine o TV nga kato nga 50 inches.
2: Pila yung magkikinahanglan sa TV ko kaya imposible ba sa ako? 50 mil?
0: kuan.
2: Gamay ra no sapi ambi ni mamit sa tinuod lang.
0: Hey, sure ka niya. Sure ka man lo.
2: Classmate man ta ngunong di man ta ka pahiramon ta ka pero way tubo niya. Way tubo ni.
0: Sa om lang.
2: Basta iulit lang ni mo siya sa gitakdang nga pet sa di ako tubuan ni. Pero di ta ka ipiton.
0: Mao ba?
2: Di ta ka ipiton tagaan ta kag mga long-lived validity.
0: Salamat kayong classmate.
2: Ay, ay, ay,
0: ay, ay, ay,
2: ay, ay, ay, ay, ay, burot akong pantalon, buto mo nagsapi.
0: Ah, mo dahil na di ayaw mo.
2: Pilay mo
0: ah. Kato lang kung gingunin mo. Mga 30 mil.
2: 30 mil imong tuyo niya kay classmate man ta imuhan ng 10 mil.
0: So, ha?
2: 40 mil imong kwarta ron. Ay lang bayarin ng 10 mil. Kini lang 30 mil.
0: Hala, hala. Uy, grabe naman na. Uy, sana ula lang yung kay ka ba?
2: Ayaw ipamalita sa itong mga classmate ha. Kaya basig mo, sundog po sila.
0: Ito na ko. Problema,
2: sige, ito na ko. Sige, Matt. Welcome,
0: sige, Matt. Sige, Matt. Masero ka, Maring Erika. Nagpasalamat yung ko sa kong classmate na si Marlo kay Paldo kay di. Sus, grabe mo rin. Pinansir mo rin siya. Pinansir rin siya o ganang pruntun.
2: Ayaw naman.
0: Naalis siya yung mga masyaw, ana ba? Grabe kayo, bugdo kay bulusa. Uy, puro kwarta, tagnilibu pa yun. Nakaana ko kung asurtiha din sa mga kwanan ninyo. Ay, sayang maasawa ni kay wala pa mo siya yung kwan po. Wala pa mo siya yung asawa. Muto nga, pinaremay na ka sa story. Nakahiram dyan ko. Nakapalit kong TV, nakapalit kong aircon. O ka, sa Roger, nangutana siya. O ginani mga pangitabo. Roger, baby!
1: Oy. Kaninot ko na. Asa magkakakuha ni Ami My Love? Ano nga, grabe na magkadakuha. Mura man yung, di ba maglabat atong ulo, ano kadako sa itong TV?
0: Ay, dili, oy, naman yung kuha na. Di mo na inanak.
3: Stripot, ginagmay.
0: Dili lang ay kabalaka, nindot kayo ng talawa. Pwede ka magtanaw dili o ganang Chinese, ganang ginatanaw ni Bong Alagabre, ganang siya ang original na, siya ang totoong CEO, kanang.
1: Okay na kayo. Asa magkakahurama na?
0: Dito ko sa akong, ginakita mo ko minsan ang amigo nga, akong classmate nga si Marlo niya, kwartahan man kayo, yun siya kong kipahiram. O niya, wabadyo'y ka ng interes?
1: Mayo nila kayo di ay!
0: Mayo kayo ay! O niya, natin ang aircon ito, split type pag ito, di perting kiha kayo?
1: Mayo. Sige. Ako sa patukaon daw kong mga manok doon. Pag-enjoy lang sa niya kay... O niya tataon, malapag ko ilang kong kay... Basinig magkasapi tato. Ha? Sige, okay rin mo?
0: Sige, chair! Laba, may nikulang, uy. Kulang pa niyong kinangalan, may nang magpalit pa kong chandelier. Ako ni chandelier, dre. Sige lang po, ugma siguro ako ang yuon doon akong classmate. Ako sa nang i-plastar, bi? Ipa-plastar ko ni mga bangko, dre, tanan.

0: Mat!
1: Oi!
0: Uy, ikaw mo na nag-jogging. Ga-jogging mo rin ka diri? Ayaw ko piyan sa sige-jogging.
1: Wala mo singlo.
0: Mabuk kayo mong short kay. Tuhakol may kagansa.
1: Uy, Mat. Mano kong singlo? Mat, ayos ako singlo mo.
0: Saan ba singlo to ka? Nga, bago pa magkakahiram, ikaw ba? Grabe naman ni mong puong ka. Ayaw pa makita na imong mga... kinain mong sigwil. Ikaw ba maraga? Doon na po kayo problema. O sinabi problema ni mo? Di talaga ka singlon. Di pa ron. Di pa man ni mo.
1: Nakuol yung ko ba?
0: O sa'y goal?
1: Ala, oy. Di, maulo mo ko na mate. Oy.
0: Mate, classmate ta. First year, hantod second year, hantod ni mong college. Classmate ta niya. Karoon, mawakan ako. Ayaw ka o sa kuha. Kaya kabaw naman siguro sa kuha negosyo. Ah, wa ko'y gibuhi kay wa pa ko'y asawa. Nga mo man kanako, masin og mabalibad ko nimo. Nung ka mahitabo kay amiga ko ta, kani adto pa.
1: Duminaw ba? Kulang ba? Kulang og chandelier dito.
0: Chandelier?
1: Oo, nya, among balay ba nya
0: butang. Silingpan dai, silingpan.
1: Wala silingpan
0: ana sa unit top.
1: Ayo, turun. Na naman ko aircon, okay na ayun niya. Nako'y mga paliton ng mga bangko nga, mga magkuno pa ba?
0: Magkuno? Katong likon kayo?
1: Katong likon kayo.
0: Sinaw kayo?
1: Oo. Sail, magudog 20 mil.
0: By 20 mil.
1: Nakto sa Angelion, madala rin itong 15 mil.
0: Nga, but pasabot ni mo, sa mga imong banda, di magkapalit? Di mga panginahangla ni mo?
1: No, sir, itong trabaho sa kumbana. Nga, dili man to kayo on and off, pampuntong trabaho sa kumbana.
0: Ami, my friend. Dili ka angay mabalaka tungod kay pahiramunta ka. Pahiramunta ka.
1: Salado, tinood ka?
0: Pahiramunta ka. Pilay mong kinang 20 mil.
1: Ano, 20 mil. Anya, katong 15 mil.
0: Pila man tanan na?
1: 35 mil.
0: Ay, 40
1: mil. Mulo man sa tanan.
0: 40 mil, o. Kining 5 pang snacks ni Muni. Ilay, ang pugay
1: mo. Uy, sobra naman na, classmate. Uy.
0: Classmate, ayaw o kuhaan sa kuha. Kaya ako, kuhaan mo ko. Kanang...
1: Siya magtanong sa kong pang-classmate?
0: Ani mo.
1: Ikaw ba? Maldito siya kayo, mamuhi po siya. Mugya po na yung style sa una pa, ha?
0: Dili palang dagag tao niri. Ako kang ibigyan.
1: Ha? Saan sa'yo, wali mo?
0: Joke, rawin.
1: Ay, klaruha ba? Klaruha na yung istorya.
0: Kabaw ba? Kasi ko nga jaga-jagaon. Kaya po ko ganyan.
1: Okay.
0: Ano, magkuhaan pa ko. Mag-jogging pa ko diri sa unahan po kay dekhan po mga hubag diri sa City Hall.
1: Mau gani.
0: Sige ha.
1: Sige, classmate, salamat ha. Salamat kaayo.
0: Palitan mo gusto ha.
1: Sige. Alam niya, ano yun, ano eh. Ay, mamalit ako. Ay, matusok ko dito sa J-Mall, o sa NCCC. Ay, magdali-dali ko.

Maserong maring Erikan, kailang remedya kang sa istorya, napalit gud ako og naplastar gud ako sa balay ang tanan ako mga appliances. Nakapalit pa jugo ga gipahiram pa jugo niya og ganing kwarta nga wa pa gyud internet bisag wa pa ko kabayad sa primero na kong giutang. Kaya ang yang gusto ra kana mabayaran ako nung na ako'y kwarta. Kumaningila siya, ala ba? Nakabayad ko katong electric gas stove o ka kanang electric kettle. Electric iron. Nagpalit pa jug ko og kining electric fan. O ga syempre ang pinaka highlight dito ang electric chair. Grabe kay napalit jud ako dinos kay mong balay halos electric na unya nakapalit ko og solar panel. Pinaka na mga adlaw, semana, nahimong bulan, nilamban na po, nahimong bulan, nilamban na po, o nga nahin na po nga bulan, o ga, in ano yung mga panghitabo?

0: Ayo! Ayo!
1: Dali lang! Dali! Uy, classmate! Talaga ka, classmate!
0: Nakatulog kasi mong bahay kay nangutana ko kang Wilma Joaquin.
1: Dito rin ka namin. Ano lang kaya G. Anuson di ay?
0: Hindi man siya mutarong sulti. O niya, pagsubay na ko na sa kilid, nakita man ako si... Si Gian Yuson na
1: mamaybay. Oh, mamaybay.
0: Kuntana po ko niya po.
1: Mapada ba sa gisultihan? Gisultihan ka niya o gisultihan ka?
0: Gisultihan ko niya kay kuntana naman ko. Mit, ka, padayon na ko, pi.
1: Ay, ito sila dire, oh.
0: Dako mo din. Grabe ni Mumbai. Uy, grabe.
1: Alam mo yun. Wala, tungod ni mo, mit. Dili na gini mga inani o dili tungod ni mo.
0: Abi di ko katuo sa kaniad to mga high school patanong. Kana, karun ba? Kita na ko nga. Gapoy Mumbai ba? Gapoy nindot ni Mumbai, nindot mo okay siya.
1: Okay ba? Okay ba?
0: Okay siya.
1: Uh-uh.
0: Kutsun, muka ko eh. Ano siguro mag-ana-ana din. Joke lang.
1: Grabe mo ka, oy. Grabe sa ka, oy. Grabe jug ka ba?
0: Ay, kaya gaon mo.
1: Grabe jug ka ba? Ayun pag inana, B?
0: Sumay, humot lagi yung kapiron, kapi?
1: Ang kapi, nag-kapi ko. Santo na gold coffee mix.
0: Uy, kalami, ano? Sumay mga syangkap na humot
1: mo? Ay, nalang mga gluta tayo. Naganin siya, naganin siya mga kwan pang pagwapa.
0: Pati lawasab ko.
1: Adala, oo, kani ako. Kung game na lang ko, bago pa man eh.
0: Gini. Inom mo na ko. Inom mo na yung lipstick.
1: Ay, sorry ka. Ayaw, ako lang trapuan. Grabe ni Bukles. Imo bang kitilapan ng baso nga na yung lipstick na ko?
0: Kitilapan na. Kaba mo kung imo gikan, di ba ka na yung sa imong bana?
1: Dili. Uy, grabe. Wala pa kung bana dili.
0: Sa imong lipstick ko, tamis-tamis. Samuta siguro ang imong wait.
1: Uy, classmate. Uy, lay lang ka.
0: Mate, na ako yung tuyo, di ba?
1: Sabi tuyo na imo, mate.
0: Maningil lagi ko.
1: Sa met?
0: Maningil. Bungol naman lagi ka na maningil ko.
1: Met. Hindi
0: na makakadungo.
1: Met, kwan, met ba? Anong, wapa mo kay kwarta ron, met? Wapa may kwan si Roger. Uy!
0: Dili, maningil ko kay sagunsunan magpadaogod.
1: Mau ba? Naawadam siguro sa kusaya ba? Destrita niya kagpadaog niya eh.
0: Oo, dinag ko ba? Katong fortress o fortress.
1: Problema lagi ko eh. Kaya wapa may yung kwanji.
0: Bisa katong nga lang, bisa... Katong imong nahulam tanan sa katong alam wa jud.
1: Wa lagi oi kay si Roger pait sa kaayo, pait kay panahon ron mit oi.
0: Mit. Na koy isugyot aron nga di ka madak-an sa pero non.
1: Sa ba na mit?
0: Ako dako na magina sapi ana pero wa mas ako na kay kurtahan man ko.
1: Mo ngani mit.
0: Gusto ba nimo nga mahanaw ang katunga ang imuhang utang sa kuang nga niabot nag 50 mil? Simple na kayo, tubag. Masugod ka dili sa ko mga option.
1: Usama na, mate. Usama na, mate. Sorti ko na kumit, B.
0: Mate. Wala yung bana dire?
1: Wala akong bana, uy.
0: Masin mo ka rin, tuguloy, masakpan na dili. Masin mo siya yung isulti.
1: Wala kayo, nakuha man to. Naman to'y ayaw dito nga. Naman to'y trabaho sila dito nga. Gana itlogan.
0: Mate, nagabaho ka. Sukad pa elementary ta high school hanggang to college. Dugay ra ko nang andoy nga. Magkatilaw ko nimo.
1: Malung, ikaw ba?
0: Oh, sakto yung mong nadungog.
1: Sure ka na yung mong giingon?
0: Sure ni siya.
1: Grabe na ba kayo na
0: yung... Wala na yung compute, sure ni siya.
1: Imong pantalon ni mo, piting ba kayo? Gababagbe ng buwano, grabe naman ako mo.
0: Hindi kayo sa bayan, inong kong turbo. Sakto na yung 30 minutes, jogging ko. Mate. Gato nga sa imong utang mawa. Mahanaw, ipapas ako sa kong listahan basta mong sugot lang sa kong gusto. O siya gusto ni mo?
1: Tinood ka? Ay, busing magsama ka, ha?
0: Tinood ko, magsulti.
1: Muhangan ni mo, oy.
0: Katunga sa ako imong utang. Dari, mate. Dari ka. Giminyo na ko ni mo, mate. Nagkabson na ka niya, Adam.
1: Ayaw ka na ko, oy. Marami na kito, oy.
0: Ayaw na pagsama.
1: Ayaw na
0: pagsama.
1: Grabe naman yun. Ukuyoy.
0: Ayaw na ma.
1: Masero ka, Maring Erika. Disugot talaga yung gukay. Siyempre, ako alam ko na kung may akong utang noon. Yung siya, makuhaan ko nung katong akong utang. Buti ako nga, nakadeside yung gukay. Galit mo rin mo ka na nga. Nakaingong ko ba nga. Puslan man ngayon na ani. Ako na lang ning kwan. Kay ako na lang ning sigundahan. Ako na lang ning sugto. Nakanang masugot talaga ko siya yung gi-offer na ako. Kay at least gamay na lang ako mabayaran. Muto nga, milabay na po ng laing adlaw, di ba alig na sad siya? ang classmate o kinana yung mga panghitabo.
0: Ayo! Ayo!
1: Mate, nara ko din si mong kilid, mate.
0: Ayun, tapakuya, wey.
1: Nara ko din, hindi ko sloyo, mate.
0: Naman ka diyan sa...
1: Mate, wala para ba dyan ko'y kwarta, mate. Kapalo ko maningil ka. Eh, sagot, mate.
0: Mate, kinahang na lang ako kayo nadag-a na sa gud.
1: Istri tayo sa kagpadaog na po.
0: Sakto. Mate. Katunga,
1: mate, para magagsikin libo na, mate.
0: Katunga, si mong utang ako na mag-impas, so iwa na to siya. Papas na to siya sa akong listahan. Pero doon na pa, may katunga nga 25 mil.
1: Mate, na, mate, sa kaman mong gusto, mate. Mm-hmm. Ato na po ito nga, iriso na to na nga para ma-impas.
0: Kanang ipit, magkurun, uy. Ipit yung
1: kayo. Wajugoy ko, wajugoy ko. Wajugoy ko, wajugoy ko. Si Roger, wapang mantay swildo, uy.
0: Ano yan, siya may

0: Jiron ko ni Moron
1: Med. Napay nabili nga 15 mil. Saman, sa may gusto ni mo.
0: Basta kayo, atuwaran niya, ayaw yung isama, ha?
1: Ayaw, sulti is luta.
0: Hindi ko masama.
1: Nabi na ba na dahin siya?
0: Hindi ko masama.
1: Sulta siyang bike, kasi kuanta din, makikita-anta. Wala yung bana din, wala yung bana.
0: Wala, wapan ni Uli, oy.
1: Itulak na kagalingkod ka sa bangko.
0: Agay, may grabe gidusok na ni Moon. Agay, may talak. Grabe naman ni Mito. Gatulda-tulda naman. Imo mang giwaki sing ako ang kilid sa ko ang panty.
1: Sorry kay nadusok na ko na pungil ng lingig. Mid, ni mo, Mito. So kapag kaniyan, tuntun ka ruwa, jay kausaban. Ang imong hawak ka kurba kayo. Ibudughan nga. Mura chocolate hell.
0: Mid, ma.
1: Ay, napagsaba kayo. Basi mo. Dali unta niya kay Jismil niya.
0: Sige, mid.

Namaste ro gani nga Marie Erica. Sakita sa akong kwan oy gingi oy. Dire ba gid ko ug alhol yun ni si akong classmate nga si Marlo. Muto nga mo na konsensya sa adgo sa kumpanya nga si Roger. Pero ako'y mabuhat kaya dati mo nakuha agad sa kong utang niya. Muto na nga na siya, kaya naman siya, naman ko'y balance nga kinsimel. Ang akong problema nga ron, kasi siya duaw, siya ato sa balay. O sa nga ya, di akong tuktukon sa kong kwarto dito sa gawas niya. Kaya tuktukon kay mo, kuhan ko na siya mo. Gusto ko na siya mo, kining mo jir-jir na ako. Kaya nangana naman ang kanahan, oy. Sabi ko buhaton ani nga makalikay ko ani wala man jugo ikabayad pa ani niya oy. Grabe man ini ka kwan may ko nagkabalo pa lang dai ko ngayon ani ni kamangtas dai ni akong classmate may pa ko ni sugod nga ya nagpay wala lang ko nang utak ani niya. Mura bang ka naglisod ako ang gawas ani ma kay na, ako siya nga napuwit ako ikwarta ato niya ako siya gibayaran wala niya dawata kay dapat ko na siya ikwarta na nagasto na ako. Karon niya ako paning lang, eh, kabalo siya nga ako ikwarta. Sige na po siya, hangyo na ko nga, mujer-jer ko na siya. Tambagay ko ninyo, Biki. Kanta naman yun yung nakuag bunal yung tawhana, oy. Gabaog pag yun. Nagpaabot ko sa inyong tambag. Hindi nila lang kutob. Ami.

0: Provincial Lovers. Okay, mga kasolid nga katropa na naman aminaw rin. Okay, syempre, kaya ito ang programa Gator-Gators magkabutan sa Sandol Plus Gold and Sandol Vitamin C.
1: Ay, nako mga maring. At ang oras, alas 11.42 sa Maliay sa Buntag. Slash paniud to mga maring sa mga naminaw. Karon sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga panimay. Hello!
0: Hello. Okay, nagtanaw na sa si Hinaron Sulaz. Good PM. Good PM. Good morning, pero ano ay? Sa Brisbane. Sa Brisbane, Australia.
1: Aba, sa mga taga Brisbane, Australia.
0: Oo.
1: Kabi ni sila, Harun?
0: Kabi ni sila. Ay, si Linlin yan, ano? Sa Sydney, Australia. Di, hayag pa rin sila, ha? Marang usang orasa rin sila, Harun. Marang alas dos, siguro rin sila, ha?
1: Ay, sab ka nga luta sa agit estrada nga. Sige naman, sige katawa, we. Nangana di ay, patilaan na lang po para impas dyan ang utang, ha? Ay nako, mabalik na po di ay to o gal-jur-jur kay naapaman di ay balance meet.
0: Aba, oo, bogal ni, no?
1: Ayaw pa piansa. Kaya basig mabalik, mangganitong wak ganahi.
0: Saan na ka doon na igam?
1: Katapakang sakto, master. Hala, text na mo sa toang text line sa 0966-306-9569. Pwede sab nga mo tawag mga maring sa 0966-306-9569. O comment mo diha mga igala sa toang page XFM 107.1 sa Tagum City. At samtang talo-talo isa diha, master, kay Lilion sa napanin yung mga pages pa si doon na yung mga mensahe sa master.
0: Bebe, kung tanaw din, aba, na yung mga nag-message din rin.
1: Aba,
0: si Brad, shout out yun din, ha? No, okay. Siyempre, okay, daghanaan nila, oy. Thank you, very strong. Napagin rin si Gian, okay, mga taga, once again, diya sa Santa Cruz, no? Diya sa akang Jenard, okay, inubanan sa mga kaoban ni Jenard, ha? Naminaw, ginawa sila kay, oy, ga-bluetooth na sila. Nagtanong sila live.
1: Bluetooth sila.
0: Salamat ka ninyo diyan, ha? Si J-Mar Kanyada and Company. Aba. Thank you, kaayo. Sige.
1: Kinsapay ng RDR, ato sa nililion uban nga mga PJs na ito, mga marilab. Sipta ka rin makitaan mga higala, ha, sa XFM 95.9
0: General Santos City. Yes.
1: Og sa XFM 99.1 XFM Mati City. Ay, nako, good morning na sa mga namati sa karon diri abayot no sa mga taga kuan katuod nga itong gihapitan nga nangaunta. Diri adapit sa Gubjan na ba ito nga area?
0: Katong naminaw sa tua?
1: Oh, gakilaw ta.
0: Gakilaw.
1: Uy, kulamia din magkilaw. Uy,
0: nagkuhan din si Jocelyn Guno. Aba, maram ng isda nga Guno, no? Shout out ko sa asawa ni mo, maring Sixi Bunga Buntis.
1: Aba.
0: Aba, silingan yun si... Kailan mo si Jocelyn Guno?
1: Kaman na siya, kanang si Jai Jai.
0: Si Jai Jai, aba. Jai Jai. Ikaw Jai Jai, ha? Dili ko. Dili dak dili kaduday ko na kay naapa kay bayog mula odun. Ikaw Josephine man. Tarong ako na imong chat ni imong comment mo, ha.
1: Bayog mulod aba mo.
0: Aba, sarili siya.
1: Tarungan
0: na dia Josephine.
1: Nangalang jud nang imuha dili pa maimpas imo ang utang.
0: Aba.
1: Dili man itambag ya, sudya man ni.
0: Sudya man lagi pala imo Josephine.
1: Tarungan na may pin ay pag ana pin.
0: Kaya naman dili biya ka magpa.
1: Dili biya ka mapaana pin. Pa-shout out from La Concepcion. Ay, kumusta itong mga kalsada di, ha? Gabasak na ba?
0: Nagkala ba na? Nagtuna na ba mo di, ha?
1: Ang mga kabaw di, ha? Gatuna na ba mga mari? Ay, nako. Napadiri, ala, sige, big. Sa mga gusto mo nawag, tawag dahil yun mga mari. Kaya ito nang mahimayon ninyo mga ikatambag din, ha? Ito na surisgutan ni Bayot, no? Kaling kaagi ni...
0: Oo. Ay, mga inaanak bitaw, no? Nga.
1: Ay, mga inaani?
0: Grabe kaayo na siya. Okay, mga katropa, no? Kamalokalisod kayo na siya ba nga? Kanang,
1: maipit ka ba?
0: Ang imong ibayad, ang imong lawas. Mm. Basta ka kababae, tanginaan
1: na,
0: no?
1: Kusod kayo na siya kung maanda na siya kay daghang kaya mo sundog, anay, daghang po maguba nga pamilya.
0: Oo. Pero mas lamang ang babae mangutang kaysa lalaki.
1: Lagi no kay kung laki nga di man ma
0: og sa tuang ang napuno naman tag utang no. Wa man jud miingon sa tuang kuan kaning master o kaning Maring Erika kanang Georgina no lang tamo bi.
1: Empas imong utang.
0: Wa man. Oh, wa may mo na na no dulo so. Kuswerte ba ni mga babae?
1: So kuswerte ang mga babae gyud kay abi nimo ang mga babae mga maring kanang dunay mga sakto dunay mga option ba? pwede malang lawas ibayad. Sa laki kay dili man pwede gawas og yutar ang nautangan.
0: Okay, ano ba si Rowe no? Ako ang masortihon mga maring. Akong alam mo no og baningil para perminte magabsan si classmate aba. Paki sari sa paki is o diri paki aba paki shout out diri sa Purok Tres Kamansinyo sambong new sa New Corilla Davao del Norte aba.
1: Shout out po daw kang Sep Sunshine. Salamat kaayo kang Sep Sunshine sa imo ang bagli-li karon sa tuwa.
0: Shout bro aba zip aba guyaw ni no.
1: Shout bro aba ikaw sis maayo pag ana sis.
0: Ay pag ana ba so ano amo balik ta sa tunda topic ko dai Maring Erika kanu mga sus ikaw be o musugot ka o musugot ka ana
1: di ko uy
0: di ba
1: pero depende pud ako nga ipit jud ko musugot ta be ako
0: pareha na tong basi pa pareha tong collector nga ni adto dito sa ilang balay nga pagkasalan pag paningil niya didto nga magpaningil niya sa balay dito sa iyang paninglan na pagkatun niya dito kay gakuan kanang gatapis
1: ang
0: babae
1: anak-utang
0: ngunya yan ala tong collector nga ma'am mabayad kasi mong utang ron ma'am may murag dugay-dugay na rabaka ka kuwan sa imuhang payment sa imuhang gikuha nga washing machine
1: mao ba dito wala ra jud dili to asa
0: ha
1: dili asa
0: dili asa asa ay ha po nang kuan ganay nga ay wa pa man nabot akong bana kay ko doktor yung bana no sa bachelor sa basba so mo to nga ni pag ato siya, ano dito nga kolektor nga, sulit balik, ano yung kabalo ko, magkwana gini, magpanti na niba.
1: Panti na lang yun, tila, gatapis man ka to siya.
0: O, pagpalik na niya, nagpanti yun.
1: Hoy,
0: sir, kanang-kwan, ma'am, ginanglan yun ay mong bayan, sir, kanang-kwan, nagugod, sir, kanang-
1: Hangyong siya.
0: Hangyong ako, sir, bi, kahit naan niya kung paano, wak pa. Sige lang, bantay, ma'am, ha? Pero wala na ka ng lain, kasaka na ang iyang libido.
1: Ang kolektor.
0: Kolektor? Ang pagbalik, ano niya, Maring, pagkatulong niyang balik, anang kolektor nga, kinig, di ni mo bayad ron. Kabalo, gahubo na ginitanan.
1: Aba.
0: Oo, oh, alas 9 buntag ito, kaya alas 9 buntag mo sa maningil. Ako kinihagdapon, dito yun. Dumugon, gina ko na niya, nakaturbo na siya daan.
1: Hala, ginom daan ang turbo?
0: Oo. Oh. Pagtuktok na niya daan, kipagahin na niya ang tab, gahin na kayang taba nila, yan ang gition.
1: Gition na. Oh. Mura sa nag-raid, ana.
0: Mura sa nag-raid siya, parang bypass operation, ana ba?
1: Sige daw, go.
0: Pagtuktok, ana, Maring. Pag-abre, pag-abre, sportan. Abre! Ala siya. Sus, pag-gawas, ana, yaman ang bana.
1: Gitutukan niya.
0: Tutukan niya, ala siya. No, sumang ka niya, ano, pakita mo kasi mo taba nila, isa nga. Sorry, pakita taba nila. Pakita mo nila, isa man, babae mo siya otake, kunili, nabihian ko niya portan.
2: Ayaw naman.
1: Kanyari, kung may mga nabana ka, diri na nalang sa Uyutar.
0: Ay, nako.
1: Okay, balikan na ito na yung kaagin eh. Ayun pa si Pakitimbaya, si Wendy Aday, Sigi o Katawa, nagtanaw sa inyo ha, nga no upaw na.
0: Aba, Rowen Carbon ha.
1: Wala
0: na kay problema sa mga upaw Rowen Carbon kanang imong kana si Windy. Ingna na si Windy, wala si problema sa upaw.
1: Aya pag ana si Windy wa wala ni makakuha ni sa ato ang tila greetings.
0: Makakuha ka sa mo tila greetings, di ba ma'am? Mosaka gyud ang imong kabuhi.
1: Mulaog gyud ang Twitter. Sa ito na yung tambagan, Bi, kay ikaw yung pagitambag, kay ikaw may nagpalik-alig ganyan.
0: Boy no. So, ikaw, kining ame. Oh, ikaw na rin kung nagiganahan ka, kung giganahan, lalipay ka, ana. Parang gusto nyo kag makakuha na siya, sana, maimpas na yung utang. Sige, pag ayaw lang akong agusultin mo, kuha lang, kala ilang sagsaba, napaman na siya balance ng 15 mil. 15 mil ba to?
1: Kinsimil na lang.
0: Kinsimil. Ino na lang para maundang natin. Jaljira na lang ko ugma.
1: Yeah, basig ilimod kayo. Wala ba yung mga resibo, day? Ha? So, ilimod sa katong yung classmate. Ay, dapat doon na sila yung mga kuhan. Doon na sila yung mga
0: dapat ilista. Namoy ka ng talisit. Ana. Kining alaw, gijirjir ko aning pizza. Ana. Lista niyo mo.
1: Yeah, papirmahan sa barangay.
0: Isa, papirmahan mo na sa lupong tagapamayapa.
1: Ala, hindi naman mga tagalupong pamayapa kaya mga stress ben lang mga
0: dagko. Kaya unya lalimang ako. Kaya katong nagkuan ka nang nakaisa nga na barangay ko.
1: Oo,
0: na barangay wi kay tukan laga ning drama lagi.
1: Oo.
0: Na barangay ang lupong na stress kay nga unya.
1: Jacket.
0: Lalimang kay istorya ko, isuwat ko na yung istorya. Unya magsige na kuan, siya ako na panulong nang kuan. Na stressful kay mga kiwi, uy.
1: Uy, grabe na mga isud na ang trabaho nila. Kana mga tagalupong taga-barangay at
0: oh, di ba? Uy, ano pa si Lota, oh?
1: Sa ingon.
0: Hala, nakaingon, ana, baya, budgo, ay, aw, og, muhangyo, gun, nga nung di man aron, maimpas akong utang, simba ko po, aba. Lota, ha?
1: Ikaw, umegat ka, Lota.
0: Umegat ka talaga, Lota.
1: Sige, salamat ka, Lota, pero, okay na na, uy.
0: Atis
1: mo lang, maimpas ang mga utang, kay, pero dito sila makautang sa Turco, murag dihadog, sila,
0: oh, kana, kana.
1: Ako, makaya na mga kargada.
0: Uy, sakto ka ayo. Ay.
1: Basig pagkuan lisod na birahon ba kayo?
0: Okay. Mamini mo na ba lagi kag nagtrabaho kag kaning sa sibuyasan. Oy, sa kalendar na lang ilista, meet. Aba. Sige, sige, so ano. Tara ko na ni mo good. Basta kay ako masulti ni mo akong kung ako sa imo ha, ami, kung ako ikaw, ami, no? Kuha lang ka lang it's a matter of choice. Piliyon nimo kung okay nimo na ang maimpas nimo utang lang, sige.
1: Or yun na
0: ilista lang.
1: 15 million, yun na yung di na lang.
0: Yan kang wak yun. Kaya kamarabas panahon, pahit pinyo kayo mga tao ron. Sama na nimo.
1: Pa-Georgia na lang.
0: Pa-Georgia na lang kayo. Nakabayad na ka. Malamian pa ka. Di ba? So, ano lang kung nakaka-problema mag-yapon kayo. Padaka, tagbalik din kayo. Tabagan po ka na mo. Kinaan nilang yapon, okay?
1: Yes, salamat kayo, maring
0: Ami.
1: Sa papalangas, si Mong Kaagi ni ato ang tulumanon kung ako, ikaw, katropa. Ako ni si maring Inday Erika, deligwapa, delimestay, sa apang di magkumpinsa, ang tungkol kamangunay ang usilingan. Salamat kayo, mga maring, hantod og mapuhon.
0: Yes, kininyo ang ubos ngay galas kanginan, ang inyong ligod nga sigila gabarog. Walay lain, master ide tanini, malagibon sa una, hatod karon.
1: Daghang salamat, on!
0: Thank you for watching!
1: Thank you!

0: Bakit ito pa? Exciting!
1: Hindi ko mabang everyday, especially sa mga na-for since pandemic pa sa taas.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Tayo sa day in English, unggoy tay.
4: Ay, kasayo na na, anak.
3: Amo, batag ka, malaga tayo. Ingon na mong maestra tay, kay monkey.
4: Kung laki.
3: Ngay!
4: Ayaw!

0: Larong gisgutanan, tungod kay pakyas na ug labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog nga isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium T3, ang bago.
2: Di ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o nasubawan.
1: Premium T3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, isa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always nag-gap na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng iyong kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
5: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
7: Centen Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na!
8: Abli na!
10: Abli na!
8: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor.
12: Lunes.
13: Hiling na pagabasura sa impeachment case ni VP Sara Duterte, hindi gagawin ng Senado ayon kay Representative Ridon.
14: NBI Director Melvin Matibag naghain po ng ethics complaint laban kay Representative Kiko Barsaga kaugnay sa Senate shooting incident.
13: Bilang ng nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, umakyat na sa 17.
14: Palitang regional, pasahero na lumubog na MBCA Quetzal J mula Davao Oriental. Nasagip sa Indonesia, apat na kasamahan patuloy na pinaghahanap.
13: Sa balitang international, US naghahay ng planong gradual de-escalation upang mapigilan ang labanan sa Israel o ng Israel at Hezbollah sa Lebanon.
14: Showbiz, mga katropa, Loy Sandalyo na pa-emote sa mabilis po na paglaki ng baby girl nila ni Ronnie Alonte.
13: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men's at women's volleyball teams pasok na sa 2026 Asian Games sa Japan.
15: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
14: Mga katropa, panahalin na po tayo ngayon ng Martes, 2 ng Hunyo 2026. Live tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din po tayo sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
13: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
14: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
13: Ako si Brian De Paz.
15: XFM News Nationwide.
14: Sa detalye, inilipat na mga katropa sa Quezon City Jail Male Dormitory. Yan sa payatas nitong Monday ng gabi si Senator Jinggoy Estrada at tatlo niya na kasamahan. Matapos maglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan, 5th Division, kaugnay po ng 573 million pesos na plunder at graft charges na may kinalaman sa isang flood control project. Ayon kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J-Rex Bustinera, sumailalim sa mandatory medical screening si Estrada, DNR Cesar Cortuna, Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. At kasalukuyang nakahalo sa pangkalahatang populasyon ng mga persons deprived of liberty. Tiniyak mga katropa ng BJMP na walang makukuhang special o kaya po'y VIP treatment ang senador at sasailalim sila sa parehong patakaran ng seguridad.
15: XFM News Nationwide.
13: Nasa mabuting kalagayan na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos itong magpalipas ng gabi sa PNP Hospital dahil sa naranasan itong matinding hypertension nang maihain laban sa kanya ang isang warrant of arrest para sa kasong plunder kahapon. Ayon kay PNP Health Service Director Police Brigadier General Porsche Manalad na naging mabuti ang kalagayan ng dating kalihim matapos mabigyan ng atensyong medikal at makapagpahinga kahapon. Anya nakadepende ang pagpapalabas kay Bonoan sa PNP Hospital Policy kung bibigyan ito ng signal o clearance ng kanyang attending physician. Sinabi naman ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Rico na maglalabas ang doktor ni Bonoan ng update sa kalagayan nito mamayang hapon.
15: XFM News Nationwide.
14: Ang Philippine National Police, mga katropa, tiniyak po ang makatarungan at professional na pagpapadupad na mautos ng korte. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
10: Pinagtibay ng Philippine National Police o PNP ang pangako nitong ipatupad ang batas ng batas at profesional matapos ang pag-aresto sa ilang personalidad na nasasangkot sa umano'y irregularidad sa mga proyektong pang-control sa baha. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na ipinatupad ng CIDG ang mga warrant mula sa Sandigan Bayan laban sa mga respondent na naharap sa kasong Flander at Craft. Kabilang dito ang pag-aresto kay Senator Jinggo Estrada habang sinadaan ating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pa ay kusang loob na sumuko. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr. na natiling gabay ang organisasyon at profesionalismo, pananagutan at paggalang sa batas. Ayon niya, patuloy na ipinatutupad ng PNP ang mga utos ng korte ng patas at walang kinikilingan. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kalropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
15: XFM News Nationwide.
13: Senador Ping Lacson, tinawag na pang-hostage sa trabaho ng Senado ang pag-boycott ng majority bloc sa sesyon nitong Lunes. Narito ang report. Tinawag ni Senador Panfilo Ping Lacson ay isang uri ng pang-hostage sa trabaho ng Senado ang hindi pagdalo ng majority bloc sa sesyon itong Lunes kasunod ng pag-aresto kay Senador Jinggo Estrada. Ayon kay Lacson, hindi may tuturing na pagtatanggol sa kasarinlan ng Senado ang naturang hakbang dahil wala itong kinalaman sa pagsunod sa batas at sa halip ay nagiging hadlang sa pagkapatuloy ng mga panukalang batas at iba pang gawain ng legislatura. Iginit niya na ang pagliban sa sesyon ay pagtalikod sa tungkulin ng mga senador at hindi makatutulong sa paglutas ng umiiral na sigalot sa loob ng kapulungan. Matatanda ang hindi dumalo sa regular na sesyon ang majority bloc noong Lunes matapos arestuhin si Estrada sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
15: XFM News Nationwide.
14: Nakakaumay na. Yan ang reaksyon po ni Attorney Antonio Contreras, isang political analyst, sa mga nangyayaring gulo ngayon sa Senado kung saan mas nananaig na ang personal anya na interes ng mga senador kaysa sa kanila pong tunay na tungkulin sa bayan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Contreras na may malinaw na discriminatory practice. O yun pong kinikilingan, merong kinikilingan sa loob ng Senado kung saan nagiging malabo at nawawala na sa focus ang mga senador sa kanilang mandato.
12: Mamamatay ba ang Senado kung hindi sumali sa deliberasyon at botohan ang mga nagpatago naman? Bakit kailangan bigyan ng special na pribilehyo ang mga miyembro na tumatakas sa batas samantalang ang ordinaryong mamamayan ay walang ganung pribilehyo? May kasi may isip mo din ano, ang problema din kasi sa atin din yung papipiliin mo paano gusto mo mag-surrender ka o ikaw ay kulihin. Ang isang ordinaryong mamamayan walang choice sa ganyan, di ba? Hindi ka naman tinatanong ikaw ba i-surrender o huhulihin pa? Tatawagan ka ba ng opisyal o may arrest warrant pa sa'yo? Anong gagawin mo? Hindi naman ganun.
14: Si political analyst Attorney Antonio Contreras.
13: Naniniwala si Attorney Paulo Tamase, isang profesor sa University of the Philippines na nagampana ng maayos ng mababang kapulungan o kamara ang kanilang tungkulin hinggil sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, binigyan din ni Tamase na ang proseso ng impeachment ay hindi isang perpektong legal na sistema, kaya naman hindi rito dapat hanapin ang mga katulad na patakarang ipinatutupad sa mga karaniwang kaso sa korte.
16: More than anything, ang hinahanap natin ay yung katotohanan. So insofar as yung ebidensya, may palalabas siya, pwede ito talaga yan. Historically, ginagamit talaga yung House proceedings for it. But more importantly, hindi naman ito mukhang fishing expedition yung nangyari sa House. No? At diba tayo naman yung ground na inilabas? At insofar as may mga lumabas na ebidensya, ito precisely yung trabaho ng House of Representatives, tumalap ng ebidensya bago nila iakit sa Senado.
13: Yan ang tinig ni Attorney Paulo Tamase, isang profesor sa University of the Philippines.
15: XFM News Nationwide.
14: Samantala mga katropa, naniniwala po si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon bilang isa sa tumatayong House Impeachment Prosecutor na hindi kakatigan ng Senado bilang Impeachment Court. Ang hiling po ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang impeachment case. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ridon na malinaw ang konstitusyon ng Pilipinas at ang rules ng Senado kahit hindi maring walang maganap na trial sa kaso ng Vice Presidente.
16: Kahon nagkaroon po ng dismissal, hindi mo nagkaroon ng trial, di ba? Ayon sa trial, dalang bagay lang mo yun. Either ma-acquit o ma-convict after full proceedings po sa Senado. No? So, ayan ang inaasahan natin. Magsimula yung trial sa July 6 hanggang matapos po yung presentasyon na ebidensya ng prosecution at ng defense.
14: Si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Dinagdag pa nito na kahit na may kinakaharap pong kaso ang ilang senador, naniniwala pa rin siyang tinitingnan nila ng patas sa mga dokumento, testimonya at ebidensyang iharap sa pagdinig. Matatandaan, iginiit ng legal team ni Duterte na may depekto umano ang reklamo, may procedural lapses at kulang sa sapat na batayan.
15: XFM News Nationwide.
13: Naghai naman ang ethics complaint sa kamara si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa mga naging kontrobersyal na social media post nito. Ayon kay Matibag, isang malinaw na paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o Unlawful Use of Means of Publication and Unlawful Utterances ang ginawa ni Barzaga nang akusahan ito ang NBI ng assassination kaugnay ng naganap na gulo at pamamaril sa Senado noong naroon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ipinunto ng NBI na malisyoso at walang basihan ang mga paratang ng mambabatas kaya nararapat lamang na dumaan ito sa imbestigasyon ng House Committee on Ethics upang panagutin ang mambabatas sa pagkapakalat ng maling impormasyon sa publiko. Dagdag pa ni Matibag, magsasampa sila ng criminal charges sa susunod na linggo laban sa kongresista.
15: XFM News Nationwide.
14: Binigyang din po ng ekonomista o economic analyst na si Astrodel Castillo, katropa, na bagamat may mga ginagawa pong hakbang ang pamahalaan para matugunan ang krisis sa Pilipinas, ang mga ito ay pansamantala o kay band-aid solutions lamang na hindi po lumulutas sa ugat ng problema. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, ipiniliwanag ni Del Castillo na patuloy na bumababa ang antas ng Pilipinas dahil po sa mga nagpapatuloy ding pasanin gaya ng mataas na inflation, kaguluhang pampolitika at ang matumal na pagpasok ng mga investors sa bansa.
17: One is agriculture for us. Food security, kailangan talaga na talagang may concern sa food supply for the next few years. Foreign energy, isa tayo sa pinakamataas sa universe. Hindi sa mundo. So talagang kailangan ma-address yan. Kasi paano mo mabubus yung manufacturing kung mataas ang kuryente mo, no? Paano mo mabubus yung mga AI projects dito, no, na gustong ilagay na ibang bansa pero mataas ang kuryente mo, no? Yung tax, sana ma-rationalize, sana mas maayos yung pag-iimplementa, sana mas digitalize. Itong tatlo na to, malaking tulong na to sa ekonomiya, sa investor confidence kung talagang ma-solve immediately.
14: Ang economic analyst na si Astro Del Castillo.
15: XFM News Nationwide.
13: Maring binatikos ni House Committee on Nuclear Energy Chairman at Pangasinan Representative Marco Hanco ang Department of Energy dahil sa labis nitong pag-asa sa intermittent renewable energy gaya ng solar at wind power na itinuturing niyang isang panlilinlang lamang sa publiko. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sa halip na sisihi ng NGCP na nakapokus lamang sa transmissions, binigyan din ni Kuwangko na ang DOE ang dapat managot dahil sa bigong EPIRA law na magdala ng mga tamang mamumuhunan para sa sapat na at maaasahan na baseload power plants. Ayon sa kongresista, ang muling pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant ang pinakamabilis na paraan na aabutin lang ng 4 na taon dahil kompleto na ang istruktura nito kumpara sa pagtatayo sa ibang lugar na mangangailangan pa ng bagong equity o budget.
18: Kailangan nating gumastos ng $400 million pag-angkat ng coal or LNG para patakbuhin yan ng 1 taon. Pero kung nuclear, $20 million lang. So magtitipo tayo ng $380 million. More or less, no, hindi ko sinasabing eksakto yun at nagbabago rin ang mga presyo. Pero ang laki ng diferensya, 20 times. Nandun po ang magic ng nuclear na hindi nakikilala ng napakaraming tao. So kung ang Amerikano ay walang problema sa ganyan, bakit ba problema tayo? Eh yung atin hindi pa nagamit, hindi pa laspag, di ba?
13: Si House Committee on Nuclear Energy Chairman at Pangasinan Representative Marco Hanco.
15: XFM News Nationwide.
14: 16 na minuto na makalipas alas 12 sa XFM News Nationwide. Iba pang balita tayo katropa. Umabot po sa 17 na. Malungkot to yung kumpirmadong namatay matapos ma-recover ng motoridad ang 13 na huling biktima nitong Martes na madaling araw dyan sa Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, Angel City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, magkakasunod na nahukay ang 16, 15 at 17 na biktima sa pagitan po ng 1 hanggang 4 ng madaling araw, kung saan na-recover din ang bangkay ng isang aso mula sa ilalim ng mga debris. Sa pinakahuling balita mula na maganap ang trahedya noong May 24, umakyat na mga katropa sa 27 ang kabuang bilang naman ng mga nailigtas, habang patuloy pa rin po ang search and retrieval operations ng mga responder para sa 3 pang manggagawa na sinasabing posibleng nananatiling na trap sa lugar.
15: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
14: Ang XFM News Nationwide katropa, sabahin nyo rin po na napapahinggan sa 107.1 XFM Tagum, XFM 99.1 sa Mati City, at sa XFM 106.5 Rojas Capiz.
15: Balitang regional.
14: Diretso tayo sa Davao, may pasahero na lumubog na MBCA Quezel J mula Davao Occidental. Nasa gip naman siya sa Indonesia. 4 na kasamahan patuloy pa rin pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
19: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ngayon ng Coast Guard District Southeastern Mindanao o CGDSM sa mga Maritime Law Enforcement Agency ng Indonesia para sa paghahanap sa 4 pang nawawalang pasahero ng lumubog na motorbangka na Quezel J. Kinumpirma ng ahensya na 5 ang sakay ng nasabing sasakyang pandagat, ngunit 1 lamang ang nakaligtas matapos masagip ng mga lokal na residente at mangingisda sa Kamboreng Island, North Sulawesi ng Indonesia. Kinilala ang survivor na si Jeboy Masalta na nasa ligtas maligtas ng kalagayan. Umaasa naman siyang matagpuan at mailigtas ang kanyang mga kasamahang sina Ariel Kia Tablingon, Aljude Ivan Kia Tablingon, Joreden Butal at Rexex Jakar Kia. Ayon sa CGDSM, bukod sa pagsagip kay Masalta, na-recover din ng mga residente ng Indonesia ang nasirang MBCA Quezal J matapos ang isinagawang search and rescue operation. Batay sa ulat, noong Mayo 28 ay naglayag ang grupo mula sa barangay Barrio Bukid sa Jose Abad Santos, Davao Occidental patungo sana sa barangay Kamalig sa Sarangani Island. Ngunit habang nasa biyahe, nakaranas umano sila ng malalaking alon at malalakas na hangin na naging sanhi ng paglubog ng kanilang bangka. Nagpalabas na rin ng advisory ang Coast Guard sa mga marino at iba pang naglalayag sa karagatan upang agad na magulat kung mayroon silang impormasyon hinggil sa mga nawawalang individual. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
13: Isang sundalo patay sa engkwentro laban sa pinaghihinalaang NPA sa Escalante City, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
20: Kinumpirma ni First Lieutenant P.V. Fajardo, Civil Military Operations Officer ng 79th Infantry Battalion, na isang miyembro ng Philippine Army ang nasawi sa naganap na engkwentro laban sa mga pinaghihinalaang kasapi ng Northern Negros Front and New People's Army o NNFNPA sa Sitio Cagayan 1, Barangay Tamlang, Escalante City, Negros Occidental noong hapon ng Hunyo 1. Ayon kay Fajardo, ang grupong nakasagupa ng mga sundalo ay pinaniniwala ang kabilang sa grupo ng napatay na leader na rebelde na si Kadjungo Arnel Tapang na nasawi rin sa isang engkwentro sa Sitio Plarinding, Barangay Salamangka Bayan ng Toboso noong Abril 19. Bago ang insidente, nagsasagawa umano ng operasyon na militar matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa presensya ng armadong grupo sa lugar. Sinabi rin ni Fajardo na may kaugnayan ito sa mga naunang pamamaril na iniuugnay sa NPA sa Barangay Dulis at Barangay Minautok sa Calatrava noong nagkaraang buwan. Dagdag pa niya, may impormasyon ding posibleng nagsagawa ng panibagong pag-atake ang armadong grupo sa bahagi ng Escalante, kaya agad na nag-deploy ng mga tropa upang matiyak ang seguridad at kapayapaan ng mga residente. Sa kasagsaga ng operasyon, nasawi ang isang sundalo habang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pagprotekta sa komunidad. Dahil dito nagpahayag ng pakikiramay ang 79th Infantry Battalion sa pamilya ng nasawing sundalo habang nagpapatuloy ang kanilang hot pursuit operation laban sa mga nakatakas na miyembro ng armadong grupo. Hindi pa isinapubliko ng militar ang pagkakakilanlan ng nasawing sundalo bilang pagalang sa kahilingan ng kanyang pamilya. Binigyang din ni Fajardo na nananatiling tapat ang mga sundalo sa kanilang mandato na pangalagaan ang mamamayan. Iginiit din niya na isang lehitimong engkwentro ang naganap sa lugar, bagamat nagresulta ito sa pagkasawi ng isang miyembro ng puwersa ng gobyerno. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
14: Samantala, dahil sa selos, pasintabi po katropa, lalaki pinatay matapos saksakin sa leeg ng kapitbahay dyan sa Compostela, Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
21: Patay ang isang 39 anyos na lalaki matapos saksakin sa liig ng kanyang kapitbahay sa Purok 2, Green Hills, Barangay Cogon, na Compostela, Cebu noong weekend. Kinilala ang biktima na si Junry Otlang Rundina, residente ng nasabing lugar. Ayon sa pulisya, agad na inireport ang kapatid ng biktima ang insidente sa Compostela Municipal Police Station. Sa pagresponde ng mga otoridad, natagpuan ang biktima na nakahandusay sa open area na may mga saksak sa liig at katawan. Batay sa mga saksi, nakipag-usap pa umano ang biktima sa ilang individual ng bigla siyang inatake ng suspeka na kinilalang si Jimmy Canucat Sirgas. Sinaksak ng suspek ang biktima sa liig gagamit ang patalim bago tumakas. Ayon sa pulisya, may nauna ng alitan ang suspek at biktima na nauugnay umano sa selos. Dahil pinaghihinalaan ang suspek na may relasyon ng biktima sa kanyang partner, nauna na itong idinulog sa barangay para sa pag-aayos, ngunit nanatiling umano ang tensyon. Patuloy ang manhunt operation ng mga otoridad laban sa suspek habang inihanda na ang kasong murder laban sa kanya. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almimata, XFM News.
13: Fish vendor, nabaril ang helper sa isdaan, patay. katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
0: Dead on arrival sa ospital ang helper ng isdaan matapos na baril ng vendor rin ng isda sa barangay Baybay Norte, Miagaw, Iloilo. Ang biktima ang kinilala kay alias Alvin, 26 anyos, residente ng Zone 5, barangay Baybay Norte, samantalang suspect ang kinilala kay alias Apa, 44 na taong gulang. Ayon kay Police Major Richard Lau, ang hepe ng Miagaw Municipal Police Station, bago nangyari ang krimen, may hindi pagkakaintindihan sa gitna ng suspect at ng biktima. Umuwi si alias Apa sa kanilang bahay at kumuha ng armas na kanyang ginamit sa pagbaril kay Alvin ng makalawang beses. Sa investigasyon, napagalamang pareho ring nakainom ang dalawa. Nakatamo ng sugat sa ulo at balikat si Alvin. Samantala, nasa kustudiya na ng Miagaw Police ang suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
14: Samantala, water flashing muling isinagawa dyan sa Tugigaraw City. Pinakamainit pong temperatura sa bansa ngayong taon na itala pa rin. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
2: Nagsagawa ng water flushing ang Bureau of Fire Protection o PFP Tugigaraw sa ilang paunayang lansangan sa lungsod bilang tugon sa matinding init sa Tugigaraw City na kinilalang isa sa mga pinakamainit na lugar sa bansa. Layon ng hakbang na pansamantalang mapababa ang init sa mga paunayang kalsada at mabigyan ng kaunting ginhawa ang mga residente at motorista na araw-araw na nakararanas sa matinding temperatura sa lungsod. Sa direktiba ni Mayor Myla Rosario Estinque, pinangunahan ng BFP Tugigaraw ang water flushing operations sa bahagi ng Tugigaraw City Commercial Center at sa kabaan ng kalsada malapit sa Cagayan Valley Medical Center. Sa pamumuno ni Fire Chief Inspector Francis at David Barceliano, City Fire Marshal ng BFP Tugigaraw, gumamit ng fire truck ang mga bumbero upang mabilis na mabuhusan ng tubig ang mga kalsada bilang pansamantalang lunas sa matinding init na nararanasan sa lungsod. Kasabay nito, naglatag din ang pamahalang lungsod ng free water station sa tapat ng TCCC sa Bonifacio Street at Centro 7 upang matulungan ang mga residente at biyaherong nangangailangan ng libreng inuming tubig. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
15: XFM News Nationwide Weather Update.
14: Katropang Brian, nakalabas na ng bansa ang bagyong si Domeng, pero patuloy pa rin pinalalakas niya yung habagat na nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas.
13: Katropang Buddy, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na makakaranas ng paminsa-minsang pagulaan ng mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, habang kalat-kalat na pag-ulan at localized thunderstorms naman ang iiral sa nalalabing bahagi ng Luzon, Western Visayas at sa ibang bahagi ng bansa.
14: Katropa, bagamat medyo malamig na rin po ang panahon, kahit paano ay may danger level pa rin na tinatawag yung heat index sa Tugigaraw. At yan ay nasa 43 degrees Celsius. Ngayon din sa may bahagi po ng Baler, Aurora, Inpanta, Quezon, sa Pili, Camarines Sur, maging dyan sa Borongan, Eastern Samar. 38 to 41 naman dito po sa Metro Manila. Kaya tampayo natin ay magdala pa rin po ng panangga sa init at saka sa ulan.
13: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.22 ng gabi.
15: Balitang International.
14: Hatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan ng Santon Gold, mga katropa. Likas, subok at epektibo. Nagayon na ng isang plano para sa dandahan na paghupa ng tensyon. O yung tinatagpo na gradual de-escalation si U.S. Secretary of State Marco Rubio. Matapos itong kausapin si Lebanese President Joseph Aoun at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para maisalba ang diplomatic negotiation sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ilalim ng panukala ng US, unang hakbang na hihilingin ang pagtigil ng mga pag-atake ng grupong Hezbollah na pinapabura ng Iran. At bilang ganti ay iiwasan naman ng Israel ang pagpapalala ng kanilang mga operasyong militar sa Beirut. Bagamat sinibukan na ni President Aoun na isulong ang kasunduan, ipinasa naman ni Lebanese Parliament Speaker Nabih Berri ang obligasyon sa Israel na unang magpatupad ng ceasefire.
1: Showbiz News!
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Hindi napigilang maging emosyonal ng kapamilya actress na si Loisa Andalio sa kanyang latest social media post habang karga ang kanyang malusog na baby girl. Ito'y matapos niyang mag-post ng short video kasama ang kanyang anak na may caption na, "Yung dating sumipsipa sa ribs ko, ngayon nakashoes na." Sabay pakita ng kanyang baby na naka-red shoes. Hindi naman nagpahuli ang kanyang asawa na si Ronnie Alonte na agad nag-iwan ng matamis na comment. Umapaw naman sa gigila at samot-saring pagbati mula sa netizens at loyal fans ang naturang post kung saan marami ang pumuri sa pagiging blooming ni Loisa at sa napakalusog na kalagayan ng kanilang baby ni Leah. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM News Nationwide. Balitang balitang sports.
14: Ang balitang sports atin po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Kwalipikado ang Alas Pilipinas Men's at Women's Division sa gaganaping 2026 Asian Games diyan sa Nagoya, Japan para po sa parating na September. Ayon sa konfirmasyon din na natanggap ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino mula naman sa Asian Volleyball Confederation. Nakuha ng Alas Women katropa ang slot matapos masungkit ang number 10 spot sa FIBB ranking sa Asia. Habang pumasok naman ang Alas Men na ang kasalukoy nasa number 15. Tapos sila may pagbakbakan sa top 16 team ng rehiyon dyan sa Aichi Prefecture mga September 27 hanggang October 3.
1: XFM News Nationwide.
14: Alas 12:31 na po ng pananghalian mga katropa at sumayon na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Martes, June 2, 2026.
13: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at mag-subscribe sa ating YouTube channel.
14: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
13: Ako po si Brian Tipas.
14: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
13: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
22: Mga katropa, excited!

0: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C.
1: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

isang mapagpala at malusog na tanghali sa ating lahat mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programa bibigay sa inyo ng isang oras na talak

0: ating talakayan, The Secret of Health. Magbibigay po tayo ng mga impormasyon, no, na pwede nating magamit sa ating patuloy na pagpapalusog sa araw-araw. Sa tulong na rin yan ng ating pong mga kinakain, ha, tamang nutrisyon at ng Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algy dito sa ating pong talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, meron ko yung mga inquiries about your health. Ayan, detect siya lang yan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Hindi po masaya lang yung mga katanungan, eh, pakilagyan po ng pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig sa ngayon, mga katropa, mga kaibigan, ha? At sa mga nag-nais pong sumubok ng ating pong mga produkto, pwede nyo ma-avail yan, ha, sa mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, Southstar Drug at sa lahat ng branches ng Old ERX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila matatagpuan. Gaya na rin sa mga local pharmacies, mga butika sa inyo pong lugar, mga katropa, ha. Pagtanong-tanong lamang ating pong mga produkto at hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyo pong iinumin, gagamitin ng mga produkto, ha, ay hindi peke o counterfeit, ha. Pero yung mga order sa ating pong online shopping store sa Shopee, isa siya lang ating pong Yes to Health 2011.
0: At syempre pa, partner, pwede rin makabili ang ating mga katropa ng mga produkto po sa lahat ng Yes to Health clinics. Meron kaming special price, syempre, sa mga bibisita sa ating clinic for consultation at doon na kayo bibili ng mga suplemento, eh meron hong karampatang discount. Lalo na sa mga senior citizen po natin, syempre pakidala lang po ng any identity na magpapatunay na kayo po ay isang senior citizen. At kung ikaw po ay syempre may sakit na matagal nang dinitiis-tiis, pabalik-balik yung gastos, pero gusto po subukan yung naturopathy, yung wellness, ano? Pwede ho kayong kumonsulta sa ating mga Yes to Health consultant. Dahil dito po sa Yes to Health, pwede po mag-avail ng ating po mga services gaya ho ng cleansing and detoxification, yung ating nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, and of course, meron tayong mugokboyang, Korean therapy, biozapper, terahertz, at ganoon din yung ating natutrad therapy. Ang tawag nila dito, hilotugpungan. Mm-hmm. Kung lagi nang nanakit ang mga kasukasuan at kalamnan po natin. Yan ho ay lahat ma-avail natin sa mga health clinics po natin dito po sa Yes to Health. Pagtanong lang po ninyo, ha, sa mga branches po natin.
1: Mm-hmm. Sa mga gustong sumubok at nag-inais po, ano, na matry ang ating po mga services, ayan, eh, puntahan po ang ating mga Yes to Health Wellness Clinic. Bisitahan niyo po ang ating po mga wellness center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City.

0: Tugum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpuwes, Tugum City, Davao del Norte. Pwede tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ano pang pala natin?
3: Armando M. Manahan, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City.
2: Sir, ano pong masabi niyo sa kape ng Yes to Health?
3: Well, masasabi ko yan sa sarili kong pagginom ngayon. Nang sa tapos, malasat, masarap talaga. Hindi matamis, katamtaman lang ang pagkatimpla. Kaya kagaya ko mga senior na, kayo magatubiling, tumikim po kayo. Habang may buhay pa, ay matikman yung kape nito. Baka magsisikay sa huli. Tara na!
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga moringa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng napakasarap na Santone Gold Coffee Mix. Bagay na bagay, Doc, ha? Pagka maulan-ulan, malamig ang klima.
5: Yes.
4: Pero iba, kahit na mainit, Doc, lalo pag kape is life, talagang mapapakape ka, ano?
5: Kaya nga sabi nila, pag humihigop ka ng Santone Gold Coffee Mix, gaganda ka na, babata ka pa.
4: Yun, no?
5: O, diba? Sana subukan po ninyo, mga katropa.
4: Oo, Santone Gold Coffee Mix, ha? Available yan sa mga butika, mga parmasya na malapit sa inyo pong mga lugar. Dok, ipagpapatuloy natin yung ating naumpisahan, ano? Napaksa patungkol sa mga halamang gamot at kung ano ang benepisyo nito sa atin pong kalusugan. At nakaraan, napag-usapan natin yung history at paggamit ng mga halamang gamot. At bakit practical ito, lalo na sa panahon natin ngayon, mga kababayan, ano? At Doc, ang ilang mga katanungan pa, ano-ano yung mga category ng mga herbal plants na meron tayo dito sa atin?
5: Mm-hmm. Ayan, so kahapon nga, ano, yung binigyan namin kayo ng overview, ng picture, bakit ang herbal medicine ay ginagamit for thousands of years. Mm. At ngayon naman, pag-uusapan natin yung ilan sa mahalagang bagay sa paggamit ng halamang gamot. Alam mo, yung dalawang kategorya kasi ng herbal medicine, ano yan, yung isa ay medicinal herbs, at yung isa naman ay edible herbs. So, dapat ma-differentiate natin kasi yung mga medicinal herbs, sila yung mga halaman na ang pangunahing purpose ng paggamit po nito, matulungan yung mga health conditions. Kasi meron silang taglay-taglay na mga active healing compounds, yung tinatawag natin mga phytochemicals. Ano? At itong mga halaman na to, ang characteristics nila, ginagamit talaga sila sa natural remedies. May mga therapeutic agents inside the certain plants. Ano? At ito ay hindi kinakain gaya ng gulay. Usually, tinitake ito in a small or controlled amount. O, ginagamit ito mga medicinal herbs sa preparasyon ho ng mga tsaa, yung mga tinctures, yung capsules, extracts, at mga poultices. Ibig sabihin ng poultice, pantapal. Ano? Meron itong mas matapang na biological effect sa ating pong katawan. Example ng mga yan, bigyan ko lang yung example, tulad ng garlic o bawang.
4: Bawang,
5: Na ang garlic ay tumutulong na suportahan ang ating kalusugan ng puso at immune system. Yan, yan yung isa sa mga medicinal herb. No? Ginger, uluya. Commonly ginagamit ito bilang panlunas doon sa mga stomach upset, nahihilo, pagsusuka at mga pamamaga. Yung turmeric, uluyang dilaw, ginagamit ito sa mga inflammatory conditions. Na alam naman natin, ang dami niya ng mga inflammatory condition. Peppermint, herbabuena sa Tagalog yan. Mm-hmm. No? Ginagamit commonly sa mga problema sa tiyan, mga digestive discomfort. At moringa, o malunggay, ay ginagamit bilang source ng napakataas na level ng nutrients at mataas na level ng antioxidant. Ayan, note lang ha. Paalala lang na pag sinabing natural, hindi naman ibig sabihin ay 100% safe. Kasi may mga herbal din na kinakailangan pag-aralan natin. Kasi may mga part na medicinal herb na pag ininom mo ng sobrang dami, especially mapapait, hindi rin ito okay. Eh, dapat alam nyo paggamit ng herbal medicine. Kaya kinakategorize into two eh. May mga herb din na may lason. Diba? Kaya hindi siya pwedeng hindi pa siya pwedeng gamitin lahat maliban na kung ito ay nandun sa kategorya ng safe. Mm-hmm. Okay, ang edible herb naman, yan ho yung mga kadalasang ginagamit natin sa mga seasoning, sa mga lutuin at flavoring ng ating mga niluluto. Ang characteristics naman ng mga herbal na yan ay pwede siyang i-consume regularly as part ng ating meal. Mm-hmm. At safe yan in normal food amount, kahit araw-arawin mo pa yan. Oh. Ano. Saka ito ay commonly yung pang-flavor, aroma, marami din itong vitamins and minerals and antioxidant. Example, yung mga basil, parsley, cilantro, rosemary, mga thyme, di ba? Kikita natin yan. Pero, ang kagandahan ng garlic, onion, part ito ng ano ng mga edible and medicinal herb. Kung mga, parang tumatawi din yung ibang herb into edible and medicinal.
4: Tama daw ko.
5: Mm-hmm. So, ibig sabihin, pag nadunda ka doon ka sa edible herbs, walang ano yun, walang worry na ito ay kainin mo everyday. Yun.
4: Oo. Kung gagamit tayo, Doc, ng mga herbal medicines, both edible and yung medicinal herbs, ano-ano yung mga example na pwedeng maitulong nito sa ating pong pangangatawan?
5: May iba-iba rin kasing purpose at kakayahan ng bawat herbal na dapat nating makilala. Unang-una, may mga herbal na ano na napakataas ng kanyang concentration ng sustansya. Mm-hmm. Ito yung mga herb na pag kinain mo siya, meron ka ng vitamins, may minerals, may protein at antioxidant na makukuha sa bawat pagkain mo ng mga halaman na yon. Example niyan, malunggay. Lagi nangunguna sa listahan yung malunggay. Napapansin ko sa mga pag-aaral. No? Malunggay, spirulina, alfalfa. Siguro hindi nyo kilala to. Yung mga may experience lang sa mga foreign, yung mga healthy vegan restaurant.
4: Yes, oo.
5: Madalas sila may alfalfa greens. Ano? Spinach, alam natin to. Sa Pilipinas, ang tawag dito ay ano?
4: Kulitis.
5: Oo. Kamote tops. Alam nyo ba na ang kamote tops? So, talbos ng kamote ay nasa isa rin sa top of the list. Sili. Talbos ng sili. Kangkong. At iba pang mga dahong gulay na berde ay nandun po sa nutrient-rich category ng mga herbal at halamang gamot. Ang trabaho ng mga to is bigyan tayo ng nourishment, suportahan yung energy at immunity natin, mga katropa. Isang uri naman ng herbal category na yung tinatawag na immune-supporting herbs. Mm-hmm. Ibig sabihin, pag kinakain mo itong mga herbs na to, ang target nito commonly is palakasin at tulungan ng ating immune system para lumakas yung ating depensa. Nangunguna na dyan ang garlic. O bawang.
4: Oo.
5: Luya. Yan pala yung mga panglaban sa...
4: Yung malalakas talaga.
5: Malalakas talaga. No? Yung echinacea. Commonly sa Yes to Health Clinic, nagbibigay tayo ng echinacea herbal supplement. Ano? Mangosteen. Kasi meron siyang immune boosting capacity. Turmeric o luyang dilaw. Lemon or calamansi. Lagundi at oregano. Ito yung mga herbal na pag kinakain mo, automatic yan, tutulungan niya yung iyong immune system. Sila ay commonly ginagamit kapag may sipon, ubo at infection. Yun naman sa isang kategorya, yung digestive herbs, sila yung mga herbal na tumutulong sa tiyan. O ano yung mga yan, para mabawasan yung kabag, mabawasan yung stomach discomfort natin, at magkaroon tayo ng magandang metabolism. Number one dyan, yung peppermint. Yung peppermint, nandun yan sa, ano natin, sa herbal oil natin. Yes, ano? O kaya, pwede ipahid-pahid sa tiyan yun. Pag may stomach discomfort. Luya, napakalawak din ng, ano talaga ng luya. No? Mm-hmm. Fennel, ito yung ano yung nilalagay sa anis, parang anis ito, yung fennel. Ano? Tapos, chamomile, papaya, which is napakaganda. Saka mapapait na mga herbal. Mapapait na herbal para sa tiyan niya. Nung unang panahon pa lang, pag 'di ba pag yung mga lolo natin, sinabi natin, masakit ang tiyan natin, anong ipapainom sa atin? Yung parang binabad ng mga ugat-ugat. Nakaranas ka na ba doon? Pinainom ka ng gano'n, no? Tapos ang pait-pait ng lasa. Pero maya-maya, umuutot-utot ka na. Okay na yung tiyan mo. So yun yung mga digestive herbs. Ayan. Yung mga anti-inflammatory herbs naman, ibig sabihin, pag in-apply mo sa katawan mo ito, pwedeng matulungan yung mga pamamaga. Mm-hmm. Ayan. Tulad ng luyang dilaw, luya, at marami pang iba na pwede makatulong sa pagpapahupa ng mga pamamaga. Meron din naman mga herbal na tumutulong sa pagpapakalma at pagpapaganda ng tulog.
4: Ito, marami ang mga kababayan tinangangailangan nito.
5: Yeah, tama, ano. Una yung chamomile. Itong chamomile, alam ko ito isang bulaklak na na maliliit lang ito pero ang sarap-sarap ng tsaan ito, ano. O yan, pampaganda ng tulog yan, yung mga lavender. Nakikita mo yung mga pampausok, yung mga diffuser.
4: Tama, doko.
5: May lavender siya. Ang purpose kasi noon, pagandahin yung tulog. Yung mga valerian root, di ba, lemon balm, pandan tea. Yung sa atin sa Pilipinas, yung dahon ng pandan.
4: Pandan, oo.
5: Pag nilalaga mo yun at iniinom mo, di ba, aromatic yun, nagpapakalma yun ng mga taong, oo, mga nervyoso. Isa pa, naalala ko yung sampagita leaves, okay, yung dahon ng sampagita, no. Ayan, yan yung mga nagpapakalma at nagpapasarap ng ating tulog.
4: Mm-hmm.
5: Meron din naman mga herbal na nagdi-detox. Oh, for example, yung mga dandelion.
4: Yeah.
5: Oh, sa Esther Health Clinic, meron tayo yan. Sambong, yung mga milk thistle, tanglad o lemongrass, saka sena. O sena. Tapos yung mga herbal katulad ng papaya, nagdi-detox yan. Yung, marami yan eh. Kaya lang, hindi na example lang yung binibigay ko kasi marami ring herb ang merong multi-function sa ating katawan. At last but not the least, yung adaptogen.
4: Mm-hmm.
5: Ibig sabihin ng adaptogen, ito yung tumutulong sa ating katawan na makaka-cope up sa mga situation gaya ng stress. At ang famous dyan ng mga adaptogen, yung mga ginseng, di ba, mga mushrooms. Sa atin, sa Santon Plus Gold, ang one of the best adaptogen na meron tayo doon ay yung spirulina.
4: Mm-hmm.
5: Na kung saan ang katawan, pag meron kang spirulina, whatever situation ang nangyayari sa katawan natin, the body can still adapt para mapakalma yung sistema at hindi magkaroon ng tendency to have injury ang ating sistema. So sa madaling salita, yung mga herb, may iba-iba silang function. May iba silang tulong na nagagawa sa katawan. Depende kung ano ang kanilang mga aktibong components na pwede makatulong sa anumang sitwasyon ng ating sistema. Kung baga, halimbawa, uminom ka ng isang herbal, hindi mo ngayon kontrolado kung ano yung benepisyo niya. Kaya ang herbal medicine is considered as wide yung kanyang, very wide yung kanyang purpose sa katawan kasi kahit hindi mo identified kung ano yung problema ng katawan mo, if you take an herbal medicine, it will somehow benefit you in some ways.
4: Mga broad yung ano, broad yung effect niya sa katawan natin. Bagaman ano? Merong mga ibang ano, like yung garlic doc, ano, na nabanggit mo kanina. More on siya dun sa pagpapalakas ng immune system natin.
5: Tama.
4: Pero yung ibang functions din ng katawan natin, nalalagay din siya dun. Kumbaga, meron din siyang epekto doon or meron siyang gawain na ginagampanan doon.
5: Oo.
4: Sa parte ng pangangatawan.
5: Kaya nga, ang isang halamang gamot, kinakategorize nila yan. Kapag ang isang halamang gamot, halos kaya niyang matulungan ang lahat ng aspeto ng katawan sa pagpapalakas ng immune system, sa pagtulong sa tiyan, pagtulong sa circulation. Napaka-importante ng herbal na yan.
4: Oo.
5: Kaya yung makikita niyo commonly part ng Santon Plus Gold, sila yung mga pinili ng Yes to Health na mayroong very wide varieties of functionalities inside our body pag kinukonsume na natin.
4: So, napakalawak po, mga katropa, na pwede maging benepisyo na mga halamang gamot na ito sa atin pong pangangatawan dahil sa taglay itong mga active components o yung tinatawag ng mga phytochemicals na iyan. Ha? At mamaya doon, pag-uusapan naman natin na mga pwedeng benepisyo ng ilang pang mga halamang gamot na meron sa atin, ano? O kung meron tayong mga karamdaman, kung ano yung mga benepisyo na may tulong po nito. Ha? Sa mga nagnanais po na magtanong patungkol sa ating pinag-uusapan dito sa ating programa, huwag po mahiya magtanong. Ha? Text lang yan sa ating numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ay, kung hindi ganun ka masaya yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge siya dito sa atin pong programa. Magkabalik po, mga katropa, ang programang
5: The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix.
2: Good morning po, papahalan natin.
7: Si Nikki Guardian.
2: Nay, ano pong masasabi mo sa kape namin?
7: Ay, masarap. Okay lang sa akin.
2: Kayo po, hindi na nagkakape ng mga kape na mabibili sa merkado?
7: Ay, hindi. Hindi na ako nagkakape. Ay, ibang kape lang, pero ano, herbal din yun.
2: Salamat naman.
7: Sige, thank you rin.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.

0: guys. Balik po tayo mga tropa sa atin pong paksain ngayong araw po nito. Nok, di ba, ang mga herbal medicines ay madalas na inuugnay natin as preventive rather than curative. Ano? Ang purpose niya. Pero kung sakaling may sakit na ang isang tao na iinom nito, ano po ang maiutulong sa pagpapagaling ng kanilang mga karamdaman?
1: Oh, magandang tanong yan kasi siyempre ang herbal ay nasa kategory ng pagkain.
0: Yes, Doc.
1: Ayan. Usually, pag ang FDA ay nag-a-approve, it's in a category of food supplement. Mm-hmm. Ano? So, ang tanong na, kung may sakit ka na, anong magagawa ng herbal kung hindi naman siya nasa kategorya ng cure ng medicine? Actually, unang-una, ang nagagawa ng herbal medicine, depende sa kung anong herbal yan, ano, ay yung suporta sa immune system. Siyempre, kapag ikaw ay may isang kondisyon, for example, meron kang infection, so ang pangunahing lumalaban sa infection, yung immune system natin. Ngayon, yung antibiotic naman, iba naman ang trabaho nun. Ang antibiotic, direkta niyang pupuksain yung infectious agents. Pero, alam naman natin na ang pinakapangunahing agent ng katawan inside our body is the immune system in fighting against infection. Sorry. So, ang ginagawa ng mga herbal... X-X-F-M.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alauna yung punto na sa kahaponan mga katropang oras. Hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health ang Synthone Plus Coffee Mix katropa. Papaligon sa inyong lawas nangapika, nagpahimsog pagid mga katropa. Tungod alauna yung malunggay, soya powder o mangustin ang ato ang produkto katropa. Yes, Synthone, Synthone Plus Coffee Mix. Kani nga ito ang kapikatropa, mapalit kini sa mga butika nationwide. Yes, sa mga nagpangita din ha, og mga kape nga makatabang sa hyperacidity. Sama na ko nga, doon ay hyper, basta-basta nga pwede makainom og kape. Well, I really suggest you to choose the right partner. Ang Synthone Plus Coffee Mix katropa. Mapalit sa itong butika po, din sa ubo sa itong istasyon. Ito ang pharmacy o klinika nga open from Monday to Sunday. Except lang Saturday, katropa ha. Every Sunday, nagapahiga yung tag-free consultation and general check-up with Doc Bernie sa mga katropa nato din ha. Nga gusto makahibalo silang health status at the same time. Dili mag-uol kay libre lang kini mga katropa. So kung nagpangita mo og options to make sure how is your well-being, kanina, libre lang ni katropa. Pwede rin mo anhi din eh. From 9 to 5 p.m. sa hantun sa hapon, p.m. kauban si Doc Bernie dire sa atong klinika dire. Napo di atong maabi-abihon nga mga staff. Sila Ma'am Wella og si Ma'am Lai og si Sir John Ray. So, kung nangita mo og free consultation and general check-up nga makasulti sa unsa may kinahanglan sa inyong lawas, mo ni ninyo ang gipangita katropa nga to ang ginapahigayon nga free consultation and general check-up every Sunday mga katropa. Synthone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa mga katropa. Ayaw kalimot ha katropa. Nga itong mga produkto available po di ay online sama sa itong Shopee o TikTok katropa. Sa Shopee, adun na tayo kuan di katropa natay Yes to Health 2011 katropa. O sa TikTok, na adun na tayo Yes to Health Cebu.ph. Synthone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa.
0: Ang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka! Basig ma-rape ka!
3: Basta naman!
4: Even though it's been so long.
0: Bahin sa gugma. Ako, gilingon kay Kunin.
2: Promise?
0: Promise.
2: Ako po, gilingon na ni mo.
4: You like crazy.
0: Kasakit.
5: Pero diba, give up lamang ka, diba? Kasakit na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahit. Kani mo, huwag mo pakatawa.
6: Ay, mga lagi, uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw! Ayaw na.
0: X-Rated.
8: Boris!
9: Unya, karon, pahila.

in the afternoon, Lost in Your Eyes, Debbie Gibson. And yeah, welcome back. Yeah, tuloy kayo. At simula na ang X-Rated. Ayun! Ayan na po. Ayan na po siya. Eto na tayo. Sit down and relax. Magandang hapon! Luzon, Visayas, Mindanao. Putan mag-iing. Ana lang mana, good siya, Gord. Sige na, oy, lingkuri na dahil yung kitaod-taod magsugod ng X-rated drama. Magsugod na kanino, nirabadyo ko magkuan, nirabadyo ko maghuwak. Maghuwat, di, huwak mo. Finish or unfinished, bayata din eh. Muna pag maingon na ganig atangi, ala pag atang na. Kaya mag-question and answer portion, beta unya. Atay, best and, ano, best and answer. Koronahan na to bago mahuman ang hapon. Ana lang man. Uy, shoutout din sa to ang mga listener. Nga nakaroon nagpaminaw, pinaagi sa ato ang radio. Sa mga nagpaminaw po, pinaagi sa ato ang... Pinaagi po sa ato ang Facebook Live via satellite. Jimmy Bravo! Hello po, Kuya Jimmy! Oo, nagbago ka na. May nakay ka mo sales talk. Dog! Ano pinagsasabi? Shout out to DJ Jimmy Bravo! Oh, tagal ang istasyon ni siya. Maka-proud, uy, maka-proud. Jimmy Bravo. He hosted the first, ano. Hindi na ito, ingon na yabi pa lang, gi-promote na ako. Basta, nag-host siya. Hello, Kuya Jimmy Bravo. Hindi ko nasasabihin, anong station ka? Basta Jimmy Bravo yan. Hindi ko malilimutan ang ating unang pagsasama sa iisang istasyon. Ayong kahapon noon, DJ RC, guapa from Buhol, ni Joel Besa Dainey. Shout out to Joel Besa. Hi DJ, guapa, maayong hapon. Shout out ko sa mabuting family dira sa Basak Badyan gikan ni Berto Mabuting. Salamat DJ sa pagbasa. May question mark, kay naka question mark man sud sa diri. So ato din ang basahon accordingly. Mayong hapon to Charlie, nagpaminaw karon all the way sa Bukidnon. Naglingkod-lingkod samtang gaino mag-Santhone plus coffee mix. Ano ba sa listeners sa XFM, tig-inuman gid na og Santhone. Nifa de Luz sa Perito, good afternoon. Otro po di siya karon, bagura-guri na ng laba. Wala ko kabalo actually kung unsa ilang status karon, pero one thing I know, basta hapon ng good, it's either padung na mo hi-hi pero dili sa tiwason. Dili sa tiwason ang pag hi-hi kay maminaw pa og X-rated. Taurig trumpa, oy. Richard Gomez, dili ni Rich, dapat Richard name. So, dapat i-pronounce accordingly po sa spelling. Shout out na, share din na po DJ RC. Guapa, shout out kami dito sa Highway 23. Gas station watching live from Surigao del Sur po. Hello po, good afternoon. God bless, guapa nga DJ. Ingat ka po palagi. Talaga naman. Sinong di mag-iingat? Ang dami yun nagsasabing take care. Randy Santisas, Jonalyn Imia, and of course, Jerry Garcia. Christian Joseph De La Torre, hello po, may pagpamina. I hope you're doing well, adlaw Tuesday. Shoutout de po de sa tanang istasyon nga naka-hook up karon og naka-cross post. Also, Visayas Mindanao, madunggan ta karon de sa Bukidnon. Og sa laing dapit pa sa Bukidnon. Ang ganda sa 101.7 XFM Bukidnon, mga katropa, ha? Maabda ng
pagsibya diha karon sa may Valencia San Fernando, malay-balay o kabanglasan. Ayan. Sharog, dili pa matakdan mo arning ato ang atake din. Kining programa nga maghatag o kalina. O, oh, kalina. Katinawan. Ano ba yan? Sa mga problemang sa sinugdanan, wa manggitay labot daan. Apan, tungod sa inyong pagsalig, ubanan ka na mo, ubanan mo na mo. Ano din tamang script? Ubanan mo na mo sa inyong kasakit. Kalipay. O kalami. Ayan. Grabe ang ano, servisyong totoo talaga tayo. Pag may gagawin mong servisyo, ay ni tanan na ni all around. Shoutout na si Christian Joseph O sa taga Lower South Hills, Labangon. Kusog kaayo mo din eh. Kusog ang volume o daghag... Asa nga... Oh my God, please clarify. Asa dito nga kusog man, Joseph? Christian Joseph, kusog tungod kay nakatrumpa o kusog nga daghag na minaw? Pero sure jud ko nga daghan gid na minaw sa atoa sa inayawan karon. Oo, kay diha gid nasaksihan gid nako na sa kung duha ka mga dunggan o mga mata. Labi na kinakabantay ko nga mga tisoy o hitsuraan ang ato ang mga driver diha sa mga e-bike. Basta mga basta e-bike rider gani diha sa may inayawan. Mga lamion gid na sila. Manang shout out sa inyo ha din ha oy. Kaya mga e-bike din ha no, grabig mga trompa. Gani, wasag mo na ko ay no, may sabu mo na pa barangay din ha. Apo gikulbaan sa inyo ha ay. Tommy Fruta, ano siya? Naakog airport DJ, nagpalupad sa airplane. Namguro ni siya kung ano eh. Gram ko, maguro si Tommy Fruta. Sige lang, padahil lang diha. Usapang X-rated drama. Uy, ang topic natin for today. Biyaan ba ni mo imong uyab? Tungod kay dili siya magpaana-ana. Kay lagi daw. Nituo siya sa kinaraan nga pamaagi. Ano biyaan man mo, di ba nangita man mo o babae nga kan? Tarong, di ba, ana? Char lang. Muna itong topic for today. Uso pa ba daw karon ang mga tuo-tuo sa tinuuhuan? Uso pa ba daw ng mga pamahiin? Ilabi na sa pag-abot sa relasyon. Kamo ba ang tipong modern or traditional? Ang question for today, ano bang gusto niyo? Yung modern or traditional? Mao na nga tong X-rated drama karong hapuna katropa. Mao nang unsa man? Palungon na lang nato ni. Uy, pa ako na mag-shoutout ang laing istasyon. Oy, hello po sa inyo ha, di may pagpaminaw. Sa may 101.7 XFM Kanlaon. Pag 92.9 XFM Gihulungan. And of course, ang XFM sa 89.5 XFM Pagadian. Hello si inyo ha. O sa laing dapit po sa Mindanao, madunggan ta karon atong pagsibya sa 95.9 General Santos City. Anapod karon madunggan sa 107.1 Tagum XFM. 97.9 Davao Katropa Digital. Hello po. May pagpaminaw sa mga taga Davao. Labi na sa maabtan sa pagsibya diya sa may Samal Island. And of
course, sa Davao de Oro. Okay, anaaman tayo sa 107.1 Tagum XFM. May pagpaminaw sa inyo, ha, din, ha. Thank you so much for listening. I hope you're gonna stay with me up until 3. Kaya hindi pa, wala pa tayo sa exciting part, eh.

anding sarap. At dahil dyan, alauna 35 na. O, diba? Huwag mo nang i-change yung dial, ha? Samahan mo muna ako. Ano? Tara? At sa taga-agpipila ka, ngayon na nga doon pipila ka mga pahinamdam ka, drama. Mabalik tayo sa programang X-Rated. Para sa itong X-Rated drama, yun yung madunggan unya pagbalik nato. Bili dyan mo mag-uol kay mabalik, manggid ko. Kung siya igura ni Saad, ako, Saad, daladi tumay. Kasi package po tayo dito. Kung anong dapat, yun dapat. Anyway mga katropa, here's now next playing. One of the beautiful classic songs from Anne-Marie. Kung ano mga sonata ng alami sa dunggan, apan, sakit sa dughan. Sa programang X-Rated sa 8.3 XFM Cebu. Once again, You Needed Me by Anne-Marie.

0: kinatibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to kung gitistingan ng Santon Plus Gold, naulihan yung ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako ka siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa taong.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lupog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lupog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
6: Premium D3, ang bago.
7: Di ay si Alvin, biker nga skig ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist, premium kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o nasubawa.
6: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si John Maris, ako construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always ragi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dito kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:44 in the afternoon, katropang oras. Hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na gunan niya ito ang Santon Plus Coffee Mix. Hapon na katropa, it's coffee time, and for sure some of you looking for the best partner for your merienda. Well, Santon Plus Coffee Mix, makatabang po di sa mga katropa na itong wala pa medyo, wala pa nakakaugpaniod to kayo na busy. Well, if you're gonna do a coffee session and make sure nga dili siya makahatag sa inyo o kapdo sa inyong tea. Yan ha, kaisa rabagod na sa gina-consider na to kanang hyper acidity because we drink a coffee nga maka-trigger ni Ana. Well, again, katropa, choose the right one. Choose Santon Plus Coffee Mix. Alauna, 45 na mga katropa, og X-rated na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mga ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putul sa inyong kinatawa. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa buhay ang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

yung adlaw kaninyong tanan. Labi na sa mga suking tigpaminawan sa programang X-Rated. May hapon ka ni mo DJ RC o Reyna Chinita. Sa wakas, ako nagyod ang imuhang na taga-agtsyansa. Sa tinod ng DJ, wala ko'y plano nga i-share kaning ako ang sulat sugilanon. Apan karon, ani ako andam nga i-share kining akong suwat tampo. Nagpayo ko sa da pagadian DJ. Anak ko sa 21 anyos. O, pwede ragyo ko ni mo itawagon. Og che. Sa may tuyo, ani niya. Doon ako buwanin si Che. Tungod kay DJ. Tungod DJ, kaniyang akong sugilanon nga ipaambit ka ninyo. Mahitungod kiniya sa akong sitwasyon. Sa akong sitwasyon karon nga gibiyaan ko sa akong uyab. Tungod kay dili daw ko magpa, ana-ana. Og aron makasabot mo DJ, og ngano. Mone ang sinugdana ni ining ako ang sugilanon. Ang akong X-rated stories.

0: please. Ayoko po ba eh. Lugay na kayo kung nangandian eh. Please. Ibang pantay kong kubuo na.
1: Eric! Eric!
0: Ayoko po ba eh. Gisagpa po ni mo? Ha? Love ko ni mo?
1: Nakahibaw ka na, Ana Eric. Unsa ti kakalab?
0: Pero, ngalong karon, di man ni mo ihatag na ko ang imong pagkababay. Ha?
1: Abi ni mo no, Eric. Gusto ko, nga birhen ko nga dadun ni mo sa altar sa kaminyoon. Gusto ko nga, wapak ko ni mo mahilab ti.
0: Kinaraan naman ako eh.
1: Eric!
0: Ang importante, nga mahal ninyo ang usag-usa.
1: Kinisabag ako ikasulti ni mo, Eric. Kung mahal ko ni mo, murespeto ka sa akong desisyon.
0: Che.
1: Kana, kung mahal kit ko ni mong tinuuray.
0: Oh.
1: Pero kung ang lawas ra na ako ang imong giapas. Oh, sorry.

0: ko day chi, no? Nihasab ko bilib ni mo. Kinaapay ko day nabilin nga Maria Clara. O ka na, ikaw.
1: Kanunay manggod ako mahinunduman ang kanunay isulti sa akong lula Tasha. Sa una sa buhay pa siya. Nga kinahanglan daw. Di magpahilabot sa uyab. Kinalan nga di maguna-una sa buhaton sa mga menyo.
0: Hahay, Nemo Day.
1: Ikaw pa. Ayokot ko iparehas ni mo nga open ra kay mo sa imong uyab.
0: Correct. Tungod kay love man mo ang usag-usa.
1: Ngano? Anha bagod ay na masukod ang gugma sa duha? Kun magkasinabot anang butanga?
0: Oh, ana cute.
1: Para ni mo Lara. Pero lahi ko. Basta, bahala na kung unsang inyong itawag nako. Basta isundon ko ang ipanulti sa kong lula kani Adto.

0: Hoy, Lara. Naunsa ka ba ya? Nagsige, baya kag panud lay diha nga gabi in arong dako. Unsa man? Nanungo ka sa imong mga ginikanan?
1: Waoy!
0: Hoy, matod pa sa katigwangan, di ko nun na maayo tungod kay pagpanungo na.
1: Ay, sis, kanimo, che, naapag yun ka sa karaang panahon? Hoy, taon, uy, move on na taon, uy, kay high-tech na karun.
0: Oh, Lara.
1: Oo, manggaan ang mga kinalaan, uy. Wag yun kay

0: may babay. O saan mo ka love si Eric?
1: Love yun kaayo.
0: Labaw pa sa imong kinapuhi?
1: Oo, oh, mingon anak yun. Tungod kay sa tanan akong uyab nga naagian. Diha yun niya na ko mabati kung unsa ang kugma.
0: Oo niya? Nga na napakipot-kipot ka mang yung gihapon niya, ha?
1: Tungod kay lahi na kanang bahina, day. Bisan love kay nako siya. Pero nag-preserve paghihapon ko sa akong pagkatao, sa akong pagkababahe.
0: Che!

0: Naunsa ka man taon, uy. Sige naman ang gagahilak diha. Ayaw hilaki ang tao nga wanay gusto ni mo.
1: Sakit lang kayo ang pagpakipuhag ni Eric na ako.
0: Unya? O saan man na ni mo ron? Wa naman yun siya gusto ni mo, bisan gamay. Ha, lain sa kig imong ipamugos ang imong kaugalingon, no?

0: Okay, babay. Kano sa man taong ka makamove on sa nahitabo ninyo ni Eric, eh?
1: Kahibaw ko. Gibuwagan ko niya. Kay, wa man siya magkakuha sa kong pagkababay.
0: O sasab na. O gibaw ka. Ni apay laing akong gidudahan nga gibuwagan ka niya.
1: Kunsa man?
0: Kanang imong pagkakaraang tao. Karaan! Intawon kay Kayday. Okay naman, no? Kanang gampingan ni mo ang imong pagkababay, di na mo ihatag ang imong virginity, pero kanang imuhang sininaan unong sa mataon ka, uy, ang imong pagkatuotuohon sa mga karaan. Mo siguro nagibuwagan ka.
1: Lala.

0: Sky Coche?
1: Oh. Ed. Tinud-anay pa ka ng imong kipatin ako?
0: Tinud-anay ni Che. Mahal ko ikaw. Kung hinawat nga dili ko ni Bupanto, sulog daw hato ng akong kukma.
1: Sige. Dawaton ko ang imong kukma.
0: Tinood ka, Che. Salamat. Salamat kayo. Salamat kayo.
1: Hinaot nga. Di ka pareha sa uban nga. May pahilak na ko, Ed.
0: Dili ka na may tabo, Che. Mahal ko kayo ikaw. Maudilit ka may imong pasakitan.
1: Ako nang timan

excited ako. Unang higayon nun nga, manglakaw mi si Ed. Maong, magpagwak pa ako karon. Magdali ko sa pag-ilis. Aron di ko malate sa musapot.

0: ano ka?
1: Kuan ka nang...
0: Huwag yun! Mabagay sa iyang edad, sa iyang gisulob!
2: Naunsa ka, Ed? Miduko ka man, good.
3: Nagawa ka niyang gisulob, good! Nakong huwag yun, mag-aambay!
2: Amon, Hana, ay...
0: Nagawa
2: na lang!
0: Old-fashioned, day! Old-fashioned, kayo!
2: Sige, magtanaw na ako. Yan ang hatawa, pag-yut.
4: Ah, chit, mamaya, tadini. Ano ito na?

0: sa'yo man nakipanguli.
1: Ay, alams na.
0: Da, ibadshot ko eh. Kay daghan kayong mutanaw na ko ng mga tawa.
1: Ay, kay baw na ko. Nauwaw to si Edne mo.
0: Ha? O sinuwaw?
1: Gikataw ang gas mga nakakita ni mo. Og nakigpanguli siya ni mo. Kay nauwaw to.
0: Ha? Nauwaw?
1: Kinsa mang tay di mauwaw ana day uy, tanawala ko ng sinuluban ni mo. Nakaraan mag-ina nga si Nina uy. Basta, murag yun og si Nina sa kong lola sa una.
0: Oh,
1: og naapay sayal ni mo ay. Perte yun taasa. Hapit yun mo tungkad si Yuta. Naunsa man taon ko day uy. Nganong, ingon anak mang yun mo sinuluban.
0: Sa ako maning lola nga sayal, unya kining akong si Nina, ako ni sinunod sa akong mama. Mauwa man siguro yung dautan, ana?
1: Na, abot lang ni mo. Karaan king kintan-aon day, uy. Tiniguwang kay kag-taste, uy.
0: Oh, Lala. Ayaw.
2: Di ka pahawak si Mabel?
0: Di pati ka ba na?
2: Uy.
0: Unya na, kung makasal na ta.
2: Che, para kiss?
0: Oh. Unya na ko pa kiss, kung makasal na ko sa lalaki nga akong mabana. Maong ikaw, kung tinuod kang nahigugman ako, di gid ka mamugos og kiss ako nga, Bill.

hinihintay ko karon DJRC nga medyo nabugnaw din si Edna ko. Murag Ed na manguro siya. Murag di na ba, Ed? Basta ma-feel na ako nga lahi na gyud. Di na siya parehas pa sa una pa. Itong sugod mangkwed, lami ka siya o pagtratar din hinako, DJ. Sweet ko ayo. Loving. Karon, grabe ka uga. Mas uga pa ni mo, DJ. Dako kay kausaban si Edna ko so kad atong kiss. Tong kiss nga iyang gihangyo nga di na ko mahatag. Tungod lagi kay nisaad ko, DJ. Kani gyud ko magpahilabot sa lalaki. Hangtod dili mi kasluan. Natungod na ni DJ, sana matikdan ninyo. Nalistan ko nga mosulod og relasyon. Ay dili gid malikayan nga ang mga lalaki nga akong maagian. Wala sila malipay ni ining akong mga pamaagi. Akong mga gusto. Sayop ba nga mosunod ko sa karaang pamaagi, DJ? Sabay akong angay buhaton aron mo-fit ko sa bagong panahon. Si Ed, angay na ba na akong kalimtan siya? Angay na lang ba na akong dawaton nga posibleng dili may magdayon ni Ed? Ed may magdayon. Tabangin taon ko, DJ. Karagid akong kasaligan ay. Bisan usahay, maldita kay kamadag tambag. Kusuki ka mga saba, DJ. Bisan paginana, DJ, ikaw ragid akong kasaligan pag abot ni ini. Mo nang palihog lang. Please. Labi na sa mga sukinti paminaw ni mo. Visayas, Mindanao. Tabangi in tawon. Ang kinaraang tao. Nga hangtod karon. Na problema pa. Ako si Che, ug mao kini ang akong X-rated stories.

0: 208 in the afternoon. Kuya, wa tong kanta ako na pilian.
1: Ay, ay!
0: Oh, ana lang gid basta si Ambrosio, madawasan nato Ambrosio. And that's it. Ang ato ang X-rated drama. Ayan, che. Alam mo kung ako yung tatanungin mo, che, wala akong problema. I really support you, promise. Pero kay dili pa man ako ang time para manambag, che, sa ato pa mga listener. Una-una ba ginasal? Pwede na mo manawag sa itong caller line 0995-994-6868 0925-08-727. Ayan, unhanay na lang mo. Sa makauna, ha? Sa makauna, ragyod og ka ng tawag. Unhanay lang. Oh, per person, we have 3 minutes. Andaman ninyo mga tambag din. Hello? Maayong hapon.
2: Maayong hapon?
0: Grabe, dako ang tigo gani. Dako sa digyaha ba? Tawa na ba si James? Hello, katropang James, all the way from Samal. Napakasamal ka ron, yes. Ay, or naasa dyan san?
2: Samalan ko.
0: Ah, Samal, anyway. Anong chika? Gusto naman ka, James, oy. Parang kailan lang ang mga awitin na... Ay, wala din. Kumusta naman so far?
2: Kung mag-uda si Jersey, doon ang mga panahon nga wala ko nagatawag, pero kumusta sa Gapo, nag-monitor lang ako.
0: Ah, ito naman. Kala ko kasi nakalibutan mo na ako. Alam mo naman, ay, kala ko talaga sa ibang istasyon ka na nakikinig. Handa na sana ako mag-move on eh.
2: Masayin mo na yung mag-on na mga oras mag-on na DJRC. Wali ko na yung mauna ko rin ito gili. Kaya manino sa mga manindot na programa nga, ang X-rated.
0: At dahil dyan, may isa ka kaago. Kaduha. Paspas.
2: Ay, nalima naman to.
0: Ay, nalima di ay. O sa may chika ron sa ato ang letter sender ka ng katropang James. Oo. Ano masasabi mo?
2: Siguro, wala mo kong problema po na ako na di Jersey.
0: Mm-hmm.
2: Eh, kung unsa man ang motive sa katao, ano ba lang ito na irespeto po?
0: Mm-hmm.
2: Kay matagtawa mo ko din ang kalibutan mo ko di Jersey. Dahil lahi o mga test, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Sama na ako, o ikaw, bilipag po makasiguro nga managsama tao muna-una. Isip ko makaingon nga managsama po tag prinsipyo.
0: Huwag
2: labaw na nga, dili isip ko makaingon nga managsama po tao gusto. Di ba?
0: Correct!
2: Mo na nga, kung unsa man si Che, lawatan din ito na, kay mo may iyang gusto yan.
0: Oh, actually, wala may dautan na ito.
2: Ah, oh, sige, ito ka.
0: Wala, ay, anara ko ba? Wala may dautan na ito. Anara.
2: Hindi ka, wala may dautan na. Para na ko. Kung nahisubang mag-inay siya sa karaang panahon, iya, sabda. Kaya ko na ng malinaw pa huwag ka ng musika, di ba? Doon na mag-intay mga pinakanindot na mga paborito. Na
0: kita rin hindi ka na
2: ang uban. Wala.
0: Yes, oo.
2: Tama po na sudan. Nga, cinta, ako na ko. Mukhaon ko ginamos, o niya. Ang akong kaubans panimalay, dili mo kawan o ginamos. Ako di. Maglahay, kagsudahan ngayon mo. Okay, maglahay, kagsudahan nga ako. Labaw sa tanan, ang nabiliban po na ko ni Chay. Chay, hiyaging di pamatudahan kung unsa di siya.
0: Yes.
2: Kapag kababay.
0: Yes. Respeto sa kaugalingon.
2: Respeto, ganyan sa kaugalingon.
0: Mo po na yung ginata. Ang pasabot ni mo ka tropang James. Preference. Aduna tay mga preference.
2: Mm-mm.
0: Anong ya yana na daw kay murag na mugnaw naman daw sama sa kabugnaw sa simod si Ed kay mo Ed naman daw. Ya na lang biyaan kay man dawato na lang niya nga murag ma zero balance siya ani. Tuwa man siya na
2: kiss. Pero na ko no. Hey, kung naminaw ka mang karas pagadian, kita ka pagadian sa mga ha. Kanang sasin mo sa lalaki nga yung wala natin. Hindi mo naangay ni mong kon? Hindi mo naangay ni mong lumaon?
0: Yan, mag-uol man, uy.
2: Dapat, ikaw nga lalaki po, kung naminaw po ka karan, ikaw in, kung ikaw pong i-record na, kaya bang bukong na kanin po, what, uy? Dapat, kung unsa man, ang gusto o sa kababayan nga imong gimahal. Kung tinuod kang nagmahal niya, paabot!
0: Rek!
2: Ayaw, pagdali!
0: O na!
2: Sobra na kayo mo ha?
0: Pusilon be.
2: Nadamay lang ganun mo ha? Kaya ito bang gali ha? Kaya ito lang gabi si Arte? Wa ko mamugos sa akong hinigugma. Kung sa man akong ipangayo niya nga, dili pa ni ingatan siya, dili pa siya ready. Wah, yun ako na po siya.
0: Kana, Giyod, muna yung ingat nga sulundun.
2: Gani. Kaya nga, sawa mo gani na ito, gani. Kung ato ang gani ng pungson, di na gani na pwede na. Mabawas sige ka, dili oras. Kung muna na, gani ang imong, ka, sigal mo yung ipasawabi. So, dapat,
0: Kalma lang.
2: Mababae ka man o malalaki, pasagil lang ko kaya kabulo ko. At kami, naging gayo.
0: Ang high blood.
2: Ayaw! Ayaw, naging ko. Asa lang i-explain ang dapat akong i-explain ba?
0: Ayaw.
2: Eh, malalaki ka man o mababae, isa pa lang di kaingon. Kung unsay may gusto niyo mo sa imong partner, pwede lang sa mga illegal na bagay. Kana, kay kinahanglan na ganyan mo na ganyan ko sa tumpuo na yun. Diba?
0: Correct. Mauna
2: na totally package na yun na che, kung saan man ang naanin mo, magkalaon ka nga na ako na akong stop sa nimo.
0: Correct. Thank you!
2: Kunya!
0: Wala pa tagal
2: lang. Gusto sa ka nga medyo mo irog-irog ka ang kamay. Na naman na social media karon makita ko nimo dito pero ayo lang po para palaban ni pod. Kung gusto ka nga masabay sa usong.
0: Oo, actually, di man, ayaw i-push. Uy, di ba? Huwag na lang yung i-force o hinahinay lang.
2: Huwag hinahinay lang, good?
0: Oo. Kasi bakuratan siya ba?
2: Hinahinay lang, good? O, sa di pa po ma-exit, sigpit, mag-retake ko ni Jersey.
0: Sige.
2: Una-una, i-retake na po dahil mga silingan din eh. Sa babag samal.
0: Hello.
2: Ingon mo na sa kung mga kapalientihan diya sa Sumbo na binagin sa Bayang Kalamban. May nga po na yung tanan. Nanginag po nga na mo sa mayong panahon karon ron. Yung panglawas karon.
0: Correct.
2: Ingon mo na sa mga kong partner po kaniyad po sa musika nga si Dudong Jugato. Sa barangay Pagsabungan Magdawi.
0: Ayan.
2: Ang nod ko nga naminaw ka karon.
0: Usa na tuiga ka to,
2: Pachis? Pasyon ko nga naminaw ka karon. Wala, DJ Arte.
0: Usa na tuiga?
2: Kung dan pa, dito ng pandemic.
0: Ayan. Pwede akong karaan. Mga bataan pa, ay! Mga bataan on pa, uy. Sabi ka naman, Chinita. Thank you,
2: Katopo. Ang bata na nga mga 6 of callers, mga viewers. Dilig na lang ako isa-isa ako. Sa tanan nga nagpamina pa rin. Kaya nga po kay tanan. And most especially ito sa akong wife. Na nag-anda mong kape. Mga pinitanin yung tanan, mga katropa.
0: Ayan. Grabe naman yan. Thank you, katropang James, all the way from Samal Island. Ayan. Break it down, yo. Katropang James, katropa mo.
2: Exciting!
0: Grabe yung energy. Grabe naman talaga. Parang ayaw din yung bitawan yung tawag natin. Nahihirapan ako. Baka ayaw niya tayong pagbigyan yung ibang color. Ayun mo, alam ba yun? Huwag yan talaga yan si Jane. Masyado yan talaga yan siyang maraming pwedeng i-share. Kasi, alam mo naman. Alam mo ba yun? Alam mo ba yun, James? Dahil yung James, mamaya mo na kasi kakaw-shopping po mo nung nasa kabilang lini. Hello po, magandang hapon.
2: Po? Magandang hapon po ni Charles.
0: At sino ka naman?
2: Marvin.
0: Hello, Marvin.
2: Yes po, hello po.
0: Ay, naku, huwag siya kayo naman. Huwag siya ka. Nasubukan mo na bang? Nasubukan mo na bang kumain ng tahong?
2: Saka nakatisting ako na DJI kung kaon kong tahong na migay tayo.
0: Diba? At dahil dyan, sagutin mo na ang mga katanungan ni letter sender. Kala mo ah.
2: Kala mo.
0: Anong masasabi mo dun?
2: Mystery na po. Okay na po to ang iyong pamaagi ni DJI. Eh, siyempre, gusto mong bigla ihatag ang iyahang tahong sa umaabot niya ang gibing abal, ha? Eh, di ba sa gusto nga makuha daan ba? Bago pauyam. Ulot niya yan, ipapiktahan gibing niya ang kong. Wala ka lang, wadi, unang makapila sa iya, kung ang unang mabana lang niya, ang unang makapila sa iya, ang
0: sige daw, give me your perspective when it comes to that part.
2: Sige karoon mo good. Kung ano mo kayo nakaroon eh? Kung ano kayo nakaroon siya ba? Kung hindi yung nagkikinanggan nga.
0: Lumaban ka!
2: Kung ano ba? Una na RTRT. Hindi na kayo. Hindi na may kwan ba? Sure pong ba? O sure pong ba sa inyo ha? Ba't mali dito? Sa seryoso nito sa inyo ha? Hindi naman kayo tungkol kay mawala na siya.
0: Unpredictable man na pari o.
2: Karoon mag-word yung JRC. Hindi naman kayo na kwan mo eh. Pakipot na mo bukay. Good.
0: Para na mo pakipot na to ya ha?
2: Okay, pata dito. Wala na siguro itong kuhan ni
0: Jai. Maglibog kuhan ni mga lalaki. Ganahan ba yung magbabahe nga ka ng kuhan ha? Tarong ha? Nanay tarong. Ina po yung pakipot. Libog sa mga.
2: Ito ka karoon ni Jai. Ako, hindi na ako mag-matter yan eh. Hindi na ako mag-matter na kung kuhan pagibga. Birhen Maria pagibga. Basta importante ba? Wala ka nang ipakita po niyo kung isa pa tayo.
0: Diri day pwede ipakita giday kinahanglan giday bilang karan. Tarong lagi nang tubag di mo Marvin. Gitod ko ning microphone diri ron. Ayusin mo yan.
2: Kita di like. Pero kay siya amal ko, magiti ang gusto niya magtabo, sugod daw ni ang iya. Mhm. Ikaw imuha po na. Imuha po na che.
0: Ikaw?
2: Mas dingot mo po di nga yung anak. Kay aron daghan pa magapas sa imong tao nga. Sila rin po yung mukha nito.
0: Sa paman, plastic kay tinubagan. Ay!
2: Pero sa mga kuwan magod ni Chelsea, uban din. Mangita mo siya po ng wala pag rin. Pero ang uban po, mangita po, madaghan gani uban, ganahanam ngayon pa rin sila ang single mom.
0: Ambot sad, ganong ganahan sa silag single mom?
2: Ano
0: naman daw?
2: Kung ano po na? Kung nang bantay luso, buong na.
0: Pag single mom?
2: Oh, pag single mom daw. Yung nila, pag single mom daw, experience sa akin kay experience sa akin.
0: Sad! Nalang.
2: Na daw sa single mom ang lami nga mahigugma.
0: Himo ko na po. Lagi, ato sa single mom, himo ko na pong single mom twice. Parang labas na, murag baboy, double dead.
2: Single mom,
0: ikaw sa magipangita ni mo?
2: Oh. Singgit lang niya po.
0: Nah, tanap. Mipitkan si Mod, ah. O pagka kita karon? Hello, oi, sa demo, eh.
2: Ay, pangita o lang recharging, ha? Man, magit, ha?
0: Pero wala ka nang ita. Kain ko. You are happy.
2: Makita rin yung pinag-recharging.
0: Oh.
2: Makita rin yung pinag-recharging. Di naman nilumba.
0: So, tama. Tama. Oo. Darating ang para sa iyo. Para sa iyo. Ang laban na to.
2: Ako lang pataabot ng mga sa panahon ng hatag. Muna nga, mga lalaki po, kung gusto persikuhan yung babae, kung hindi nyo hintas, napasaya ang sinaw nga, kwan, sinaw nga, ako.
0: Pinahan siya pagtahong da.
2: Ayan! Sila binatang. Pag-ugab, bumot, di Jersey. Yum-yummy kayo.
0: Ah, sige, dami, patingok pa. Doon ka daw ko kung sa kamukha o nagtahong, Marvin.
2: Ano?
0: Sa banda. Ala.
1: Ayan!
0: Dami ang magkadag, higup, ah. Mura ba ka lang? Mura ba ka niinog kape?
2: Ayaw! Ito yan na, pag-abri ang nalagi siya, anoon siya?
0: Ah.
2: Anoon siya, anak? Kasi, sayop, tungo sa baw.
0: Oo, sayopan, sayopan.
2: Hmm, sayop sa baw.
0: Ala. Ala.
1: Ayaw!
0: Wala na, gusto na. Wala na, itong mga single mom, di rin nga listener, gusto na may mong tahong.
1: Ayaw!
0: Gusto na magpa... Gusto na magpasuyog kay Marvin. Kulbaan.
1: Ayaw!
2: Pero, tahong... Ano tahong lang po niya? Dili na kay over?
0: Ah, dili over. Over... O sa over... Over?
2: Overdose.
1: Ayaw!
0: Lagot! Lagot ka! Na! Ipso ni saktakan, diri B? Grabe si Marvin. Sige, so pag-shoutout na yun. Ganahan pa man kumaminaw sa imong shoutout.
2: Kumag-shoutout,
0: Marvin.
2: Shoutout na pong mga tahong.
0: Ay!
2: Na natay na sa kuwa.
0: Ayan.
2: Kay King.
0: Aha.
2: Kay Rachel.
0: Aha.
2: Kay Jessa.
0: Ay, yun na nga. Jessa. Murag man.
2: O kay...
0: Basi, nasuyo pa rin yung mutaw.
2: Ay! Wala pa. Wala pa yung sinabi siya.
0: Oh, ano? Sorry.
2: Okay, kuwan ko dai.
0: Naman.
2: Hey, did you ask you?
0: Ay. Alam mo talaga yung kainan ko, Marvin. Alam mo ba yun? Masyado akong ano eh. Mabilis akong madala sa mga ganyan eh.
2: Yung mga aho, madalas.
0: Yung mga tipong... Tigilan mo ko, Marvin.
2: Hindi kita tigilan. Hindi kita tigilan ko.
0: Tigilan mo, Marvin. Duty pa ko.
2: Netflix lang. Kasi mo na ko.
0: Ayaw ba kay kinaraan ba yasad ko, Marvin? Oo. Kaligid si Marvin. Nung matira yung glass.
2: Hindi na lang. Kaya kinaraan mo na yung mayroon.
0: Kinaraang kamang manako ang ampay.
2: Ay!
0: Putol-putol na ka... Putol-putol ng tingog ni Marvin.
2: Dahan-dahan lang.
0: Ganon. Wala na. Higahin na. Ay, basi, digahin na ng imo, ha?
1: Ayaw!
0: Wala pa.
2: Hindi na po ko kaniyayay nga na, George. Hindi na siya magahin, basta... Hindi pa muna ko nakimakita.
0: Kana! Ang tawag ay na visual person.
2: Ayaw ko nakikita dahil yun. Kaya, lagi positibo nga. Digahin, good.
0: Kana. Pugnisan na, eh.
2: Ayaw! Sabi naman, nakaya naman niya ito ni Charlie.
0: Basta si Marvin na good ni. Apit na magkatunga good ni sa oras in history high.
1: Ayaw! Sabi
2: naman ni Charlie.
0: Oo.
2: Pilip ka magkatsahong niya.
0: Oh, sige, go!
2: Hi! By the way, I'm Marvin. Hello from Japan City, guys.
3: Mga tatlong taon. Kaya gusto mo lang
0: specific man.
3: Mukhaan o tahong pod. Mauna ako number ha. 0951
0: Ayos.
3: 861
0: Ayan.
3: 2448
0: Eto na nga.
3: Last reversing.
0: Aha. Marvin, katropa mo!
3: Exciting!
0: Ito si Marvin, ano? Iba din talaga yung ano. Saka ginatumar ni Marvin. Open na po na itong linya, ha? We're still open for our mga katropa. Pwede gihapon may manawag sa akong programa. Andam gihapon ko! I'm still here! Oh. Hello po! Magandang hapon!
4: Hello, DJ Rina!
0: Miss M!
4: Ang superstar!
0: Ay! Alto na! Hinihintay. Actually, gawat ko ni Miss M ay dugo kay Kaya. Ay!
4: Patay na gud ang kwanto. Ang katong 6868. Patay na gud siya.
0: Ala, sige. Katropa nga, Doc JJ. Duha na ka-caller na to ang nireklamo with our phone number.
4: Correct na gud siya.
0: Okay. Sobrang tagal na nang si... Bakit ganun? Ang tagal na nga ng... Bakit? Anyway, Miss M, anong masasabi mo sa ating letter sender?
4: Ang masulti ko nga, pero kapi, gidya na ako, pero ang nakalahi lang na mo, kaya ang akong pinisiyan din itaw kinaraan. Sexing, sexing.
0: Ayan! Ayan! Yan ang gusto ko eh. Yan ang gusto-gusto ko sa'yo, Miss Eve.
4: Hindi ko ganahan, pero kung case na siguro ang pangayon sa Uyab, okay naman na.
0: Muhatag ka, muhatag.
4: Pero kung paana, ayaw na na. Pero kung magsuray-suray ko, agagan yung liog na mulingi pa.
0: Hala, ganun. Wait. Anong, anong gisayangan pa
4: niyo? Ngayon, puti. Ang sinuloban.
0: Sexy. Ikaw talaga, Miss Emma.
4: Kaya kung buwan mangilig mo po mag-short tail. Laos nga ka nang hila. Pinakaroon natin kinit. Kung hindi, bukto nga ng kuwan ba?
0: Mga kuwan, mga sando. Anak. Ayan. So, anong masasabi mo doon sa part na kinala ba daw niya magbago?
4: Ay, kung mo ginaiya ha, mora kita. Pero makakita raman na lalaki nga mupangga niya ko.
0: Alam mo dawat niya.
4: Ang kaso lamang good na ako kay medyo laki na mo nang hinihantod-hantod karoon nga kuhan. Basta mangay magbinasot nga rin ang lalaki gani, adik ko ganahan. Eh. Pero okay naman ako yap. Then kiss na gani, kiss naman ako. Okay naman.
0: Ataw. Ako do, okay na ginang kiss. Ay lang paabda sa liog. Kay ang liog manggod, dangerous area gin na.
4: Okay na na, oy. Basta, ayaw nagpaabuta dito sa ubus-pusad. Kailangin na na.
0: Kana po. Kana mga critical area gid na ha. Ako ha, personally, this is based on my experience. Ayaw gid pa abdas sa kanang pusod og tiyan og sa imong tangkugo og liog kay wa gyud. Sulirap gid kag yun.
4: Okay na na. Makapil lagi kag
0: gilo.
4: Ginuod nga lang og mami gamay.
0: Oo, ya. Kato si Ed ba?
4: Sobraan po taon ba nga? Mura na tag gisaniban og kanang kuan sa karaang panahon. Nabitaw ko dagang sinina pero daw di ko ano ila ina maglakaw ta ba mura pag simba og kanang laing relihiyon.
0: Ah.
4: Atagat kig sayal.
0: Ah, mao ba. Kasabot ra jud ko sa imo ha kanang Miss
4: M. Saka sexy kay. Para attractive pud ba? Hilig ko ang ako hilig na color kay pink.
0: Wow, baby girl. Ayan. Oo, baby girl yan eh. Yun yung mga gusto ng mga baby girl, yung pink. Pag pink gani, fresh na siya. Fresh na siya. So muna yung mga atake, Miss M. No? Tama ba ko?
4: Okay, dito ko makiglips to lips. Uya, basta guwapo.
0: Baong-baong.
4: Ayan!
0: oras ang kaya ni mo, Miss M?
4: Depende nila.
0: Kaya mo ng limang minutong tsuktsakan, ganun.
1: Ay,
0: ay, oh, murag nagmakalimot na ka, no? Murag masalaag na ang mga kamot.
1: Ay,
4: Malawag na ganyan ang mga kamot, awa na.
0: Wa na.
4: Pag hinahinay na nag-giras bandira.
0: Wa na, may nga ka nang, may sige nag-wakli, pero wakli, pero duot, wakli duot.
1: Ano? Ay,
0: ay na.
4: Ay na ta. Ang charger, ma-charge na gig sa outlet.
0: Na. Bluetooth. Ma. Ana, the Bluetooth.
4: Ikaw man.
1: Ay,
0: mo na dahil yun, Miss Emma. Bluetooth successfully paired.
4: Ay, check ka nang okay na yung mga, pero mas baga may ang imong binisihan kay para dilisan ka ibuli sa imong mga kabarkada. Siyempre, mawad ang kag mga kabarkada kay di man sila ganahan makikuyog ni mo.
0: Sige.
4: Pero ang imong prinsipyo, ayaw lang. Ba?
0: Yes, kaya tama. Okay naman na.
4: Ihatag ni mo ang imong pagkaikaw, kanang upaso na kika.
0: Yes.
4: Parin ako.
0: Mm-mm. Ayan. Wow.
4: Mara na.
0: Salamat, Miss M. Si Miss M all the way from Dalaget. Oo, diba? Paminaw ko ang day Che. Based on experience ni Miss Che. Ni Ma'am Che. Ni Adile, Miss M.
4: Mrs. Emily Flores.
0: Hello, Miss M. Emily Flores all the way from Barili.
4: Welcome, Barili.
0: Thank you, Miss M. Katropa mo.
4: Exciting!
0: Grabe yun. Grabe naman. Grabe power ni Miss M.
1: Ay,
0: talaga yung taga Barili. Ay, taga Dalaget.

ba? Yan yung gusto ko. Yung gusto kong greetings. Na may chup-chup. Ong Lamoste, DJ Chinita, ang ganda mo pala. Grabe naman yung tanong na yan. Parang ngayon lang yung alam eh. Tagal na nito. Hindi ko lang na-share sa inyo ahead of time. Maula nung nakahapon ng DJ Reyna, pakigreet na ikog happy 22nd birthday ni Agaw John Joseph Basmanos. Greetings! From Evergood Boys of Hubay Liluan, ni Edsel Barrientos, paring Kevin, o Mego Jason Bertuccio. Nga nagpaminaw sa X-Rated, salamat DJ RC. And happy birthday! Mabuhay ka hanggat gusto mo. Pagpalainawa ka ng mas marami pang... Ewan, depende sa'yo. Hello naman, shout out! Dira sa ato ang comment section. Masahawin sa'yo na ito. Hello DJ, good afternoon from Bohol. Pa-shout out diha ka sa Cagayan de Oro City. Agan family, Lapo Ot family, og Combate family, hi Luz. Combate, hi Luz, Combate ka diha, thank you. Oo, DJ RC, more power to your program. God bless and exciting. Pa-shout out DJ RC from Cebu, Hebcor Abelia, nga naka-crush kang DJ RC. Talaga ba? Shout out kay Riniel Medalia, naawa. Eges o Ed? Ako pa na to ani Day, magpuyo na lang ta sa balay, aron dili ka pasakitan Day. Paabot lang ka sa saktong panahon Day ha? Ibo ko kung sarcastic ni ang pag-advise ni Joel Besa. Walay magbuot ni mo kay imo man ang gusto. Paghuwat lang puhon, basin mo abot ra. Ana diri si Demyang. Paghuwat ko sa puhon. As babae po siya, walay sayop nga nagprotekta na po ka sa imong kaugalingon. Nagdako ka sa conservative na family siguro po. Ana si Charlene. Ana po din si Gaudensya Lapuot. Paabutan na lang dyan ang hustong panahon siya. Muabot na gihapon ang lalaki nga para gid sa imuha. Ayaw lang pagdali, kay ang baliktad sa dali, ilad. Og dili ka ready chi ihatag imong virginity, ayaw na lang sa pag-uyab-uyab. Og dili pa nimo kaya nga magsuot og crop top. Kay basin, lodi nimo si Zaira Diaz. Ano ba yan? Puno na sa crop top. Ayan, 2:39. It's DJ Reyna Chinita's advice. Rogi kung sa entrance. Na para bang ano talaga yung sasabihin ni DJ RC. Shout out na yes to mga stasyon nga nagpaminaw karon ha. So 107 o 101.7 XFM kanlaon, 92.9 Giholngan. Dapat na karon diya sa 89.5 XFM Pagadian. 101.7 XFM Bukidnon, Valencia, San Fernando, Malaybalay o Kabanglasan. Dapat na karon sa 95.9 General Santos, 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davakotropa Digital, 99.1 XFM Mati, and 102.1 XFM Cotabato, 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Hello po sa inyo ha, may pagpaminaw. Ayan, thank you so much. Sana naman napasaya ko kayo. Alam kong hirap maging masaya these days. Hindi ganun kadaling magpasaya ng tao. Kung hindi kayo masaya, edi bahala kayo. Stop lang. Meron akong tinitignan eh. Wait lang. Anong zipper ba yun?

0: Eh, nawala tuloy. Meron akong ano eh, meron akong sineservey na comment kasi may nakita ako kanina. May si Enrayin. Ito yung ni-comment nga, taga-asa to siya, eh, from somewhere down the road daw siya. We're gonna check. Good morning, dili ni Mao. Master Itchy Koy, pa-shoutout po ma'am from Nabuntaran, Davao de Oro. Hello po. May pagpaminaw. Ayan. Grabe naman ang mga taga Davao de Oro. Daming tagapakinig natin doon na. Ang hilig-hilig doon talaga sa mga ganito. Di na kumudawat ang color mga katropa. It's my time to give my last word. Wow! Matakot sa last word. So ako, Dai, honestly, I have no problem with your chosen decision. Your chosen life. Kung for you, that's how you protect yourself against viruses and diseases. Chos lang. Diba? Hindi yun ano. Kung inanay mo, maagi nga protection na yung mong kaugalingon sa mga tao, nga posibilidad nga gamitin ka o abusuhon ka, I really understand. And if that's how you treat yourself because girespeto na yung mong kaugalingon, na you really believe na the only way for you to, you know, that's how you honor yourself. Wala, no hate to the people, ha, nga, opposite sa unsa po ang ginatuhuan ni Nietzsche. Kanya-kanya taog preferences. Oo, in this generation, probably, this is not gonna work. Pero honestly, kung ang lalaki gani, this is for ladies out there, ha? Kung ang lalaki gani, ha, malain o mahiubos o di na mo tag doon pagkahuman nga dili mo tagaag, dili tagaag kiss, that man is hella a bad boy. I swear, kung ang lalaki ganig malain kung dili matagaag hawk, ayaw na lang git padayon dai. I swear, ang giapas sa anak niya, klaro na kayo. A true man would never feel disrespected after a woman asks for consideration and respect. Sa Bisaya pa, ang tinuod nga lalaki dili mahiubos o dili malain kung dili ihatag ang hangyo sa babae nga respetuon o hangyo sa babae nga boundaries, especially when it comes to body. Because lawas man at niya doon. Kung maingon siya nga di niya pahilabtan, dili gina na to hilabtan kay di manaimo. Nasabot pa. Huwata ang panahon nga siya mismo ang muingon nga gitugutan ka niyang makasood ka sa iya hanggang haan. Kung sa karoon dili pa niya tugtan nga ikaw makakupot ni anang iya hang aw. Ayaw sa pugsa. Kay dili man tanang babae susama sa inyong nakita o makita commonly. Maparan niyo mo na common karoon. Ano na pa mga babae nga nagbilin pa man oga? Sila mga preferences. Kung ang babae sa buhatag sa inyong, ang inyong gusto, but pasabot na higugma sila para ninyo muna, dili po da mo ang basihan, ha? Dili ang pag-surrender sa ato ang pagkatao ang basihan sa gugma. Ayaw gibugtuan na. Kaya pagkauman, ano, kasagaran mo na, ah, kung dili ni mo ihatag, wadyo ka na higugma na ako. Pero pag nahatag na bitaw, kaayo sa dino. Pamusilon siya. Ito eh. Gusto rin ganyan mong gibuhat dahil. I really admire how you put so much boundaries. I really admire, I commend you. And regarding sa imong panuot, kung gusto ka mo fit in sa mga, sa modern days, wala may problema if musuot gyapon ka og palda. Just just put on style, oo, ana. Actually, dungagan lang og style nga dili ingon boring. Kaya abi nimo, dili man sa pag-inarte ang pagpangarte, no? Ang kanaganing to add style. It's not being maarte. It's giving a sign nga you are taking care of yourself. You are prioritizing your image. It's because kahibaw ka, nga the first thing na people would notice ang inyohang appearance. Oo, first impression last. Ana, kasabot mo, ana? Katong si Ed, day, Ed na padayon, day. Ana, rangka nga pagka-istorya. Kato si Ed, nga nanguyab ni mo, Ed padayon. Kasabot ka sa Ed padayon, di mo padayon. Ana, Ed. Egis yun. Kay maghilak yung kato ni Ed. Ang lalaki, dili na magunahon na, ana. Tinuod nga nakagusto ni mo, dili gina niya i-prioritize. Kung yaman ang gihuna-huna, mananghid na siya. Kung dawato niya ang imong pagdili. Kung namugnaw man siya, sama sa simod sa iring, aw, bye ka, uy. Ayaw pagdali, uy. Ayaw, maabot na gina ang laki. Huwag mo kunin nga manuktok ang laki sa purtahan ni mo, but the less you become kana ganing natawag na tong aggressive or kana ganing more joke ka ng literal nga nagpangita joke ka, the possibility nga makatunong kag di mao. Sama ra gud nang nagutom ta ka tropa. This is a kuan ha, to resonate. I-analogy na to. Sama nang nagutom ta ka tropa. Pag napasmuhan ta or nagutman ta, isang dili lami ang pagkaon, we always say lami kaayo ang pagkaon. The same lang na siya sa gugma. The same lang na siya sa pagpili sa unsay mga desisyon sa kinabuhi. The more hungry, the more thirsty you are, the more chances of choosing the wrong person. The wrong decision. Kaya even though dili appropriate o dili para ni mo, you choose it because you think mo na'y tama para ni mo. Tama na'y muli na ko eh. Musunod na ang programa nga asintado ni Katropang Eric Saras Manait. Ayan! Ayan na tayo, oh. Ma-overtime ko din. Kahawad good mo tambag ni ma'am. Oy, mo ganin ang gihire ko din. Oh. Pero don't get fooled! Hawad mo tambag, otro pong tambaganan. Thank you so much mga katropa. Wana ko'y igong oras sa mga katropa nato din ha. Nga kay ganiya pa nagpaminaw sa tuha. Pinaagi via live streaming. And sa ato ang mga radyo, daghang salamat sa pagpaminaw. Huwag mapuhon! Magtungga na yung gihapon ta sa atong programa nga X-Rated. Same hour, same station, same DJ. Sa ito partner sa PKS Lawak, Katropang Doc JJ, o sa ito ang station manager John Lehman Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, para sa X-Rated. Dilang yapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Naini tubo nga akong bukol ubag sa akong likod. Daghang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghang naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula ug tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas o para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus o mga bakterya o mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta o Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga. Mas pinatibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naaday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong hagad at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Isang pangalan, isang kontrobersya, Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
9: Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
10: Bush Abo, magpakiloko sa Hubaybe.
11: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
10: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
9: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ni Ilo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Maglamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island.
7: Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District.
6: Ako na-assign sa field.
7: Ang akong trabaho, hago kayo.
6: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
7: copy daw nga
6: Premium
7: D3 Coffee Mix.
6: Ya camera kong trabaho,
7: kapoy yung kay pag-uli.
6: Pag-testing ako,
7: tulog kaadlaw na akong gamit.
6: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
7: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
6: nawala sa
7: busa. Epektibo din yung
6: coffee day.
7: Ining Premium
6: D3 Coffee Mix.
7: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
6: sa field na sign
7: nga ang atong lawas kapoy man kay paguli,
6: distingin yung inom ning
7: Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa, maayo ni siyang imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood.
3: Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin

0: Ang taon vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain! Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister Pain, isa lang tanggal agad.
2: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika. Noon, hindi uso sa akin ang kape. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, napakape na ako. Dahil sa sangkap nito ng mangustin, turmeric at moringa para protektahan ang mga selula ng ating katawan. Dinagdagan pa ng glutathione at collagen na para pagandahin ang ating mga balat. Kaya ano pa ang hinihintay mo, kaibigan? Subukan na para mapatunayan. Ako nga pala si Robin, Santon Gold Coffee Mix user.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Oh. Sinaong-taon tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya na kanya salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
8: Pahin sa mong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: 107.1 XFM Tagum.
10: Exciting!
2: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Exciting!
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Bush, amo, magpakilo ko sa Humay B.
3: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
0: Exciting!
1: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa,

0: Exciting.
1: Exciting.
2: 107.1 XFM Tagum.
0: Exciting.
1: Exciting.

0: is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
3: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan!
4: Ako si GR, taga Milita, Malaybalay City. Adikid ko sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, tistingi bla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di ako, inani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?
8: Ma!

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika.

0: Exciting!
1: Boss Abo, magpakiloko sa hubay, be?
2: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngato sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagkayuti ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
9: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
10: The Secret of Health.
11: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sausab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang Plavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan og bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
0: The secret of health.
11: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tunglawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong nga balatian.
0: The secret of health.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
12: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
13: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The secret of health.
14: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
15: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: This is 107.1 XFM Tagum.
18: Exciting!
17: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: Mino Ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nukong.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sugan na mina o XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka ba'n din pite? Hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.

0: Aurora?
1: Kapitan!
0: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot!
0: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Luod! Exciting! Exciting!
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Synthen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Synthen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Synthen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Synthen Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko o vitamin sa kumpana. Ang Synthen Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Synthen Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Synthen Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Synthen Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Synthen Vitamin C.
7: Synthen Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Apa, sa dihang, sa ganang naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
10: Exciting!

0: Ay, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Laroho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dilik kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong nimo.
0: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
4: Santo Basko. Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen. Usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit.

0: Maayong gabi eh.
1: Ah, isa daw. Isa. Isa. Ibalik sa to.

0: Okay, maayong gabi istanan mga kaigalaan, mga kaigsunan, samang takna o samang higayon, ining mao nga istasyon 107.1 XFM Tagum. O ako kamong ginatimbaya diya sa kahanginan o andaman ninyo ang matagos sa kakagalingon sa unahuna o kasing-kasing kay magtuunaw sa kitag sa pinasahi nga pagtulunan ni Jesus Christ labi na ang ikaupat kasugo. O dinhi, atong i-recognize ang mga istasyon XFM dinhi sa tingog sa reformasyon ato nga imantala dinhi sa XFM 107.1 Tagum o sa tanan nga naka hook up XFM Davao, XFM Mate, Jensan, Bukidnon, Sambuanga, San Franz, Bayugan. Mao kana ang mga hook up karon nga mga istasyon. O kaninyo mga kaigala kaigsunan diya sa inyong Facebook Live o sa mga radyo kung naka-tune in ang mga mo, palihog inyong hatagan o kahigayunan. Ato din kipasalamatan ang CEO, Brother Dr. Ramelito Oy o ang Vice President, Ma'am Olivine Oy, ang General Manager, Wailaen, si Sir Edwin Garing, ang Station Manager ni Tagum, Sir Arnel Cortez, o ang Master Control, Sir Kenneth G. Batukan. O guban pang mga personahe nga nagahatag kinabuhi ni maong programa. Higala, iksoon ning kagabiyon. Ako magatimbaya sa akong mga higala sa kasilinganan diya sa pagsabangan. Brother Joel and Erlisa Makoy, Brother Jik-Jik, uban siyang asawa, mga kabataan, o sa tanan nga makadungog karon o naka live sa Facebook, o kamo akong ginatimbaya sa mga kaigsunan sa Maragusan, Sister Vidas, o Sister Marlene, o yang inahan, Brother Edwin, uban siyang pamili, diri sa Laak, Brother Formentera, Brother Royo, mga family nga mga dumagit, si Brother Manny diya sa Maximo Village, kaoban ni Sister Edith, Sister Wilma sa Bisayan, Brother Marlon and Sister Grace, Brother Ruben diri sa Sangguti, Rubino and family, mga tagapulot family. Akong ihatag ang panahon sa timbaya ni Brother Bungkak Carlito.
1: Maayong gabi usab kaninyo sa kahanginan o sa tanan ng mga nagasubaybay sa tingog sa reformasyon o ilabi na din sa XFM station ang mga staff din mayang gabi kaninyo diha sir o sa ato ang mga kaigsuunan din sa Tagum City maayong gabi kaninyo din ha dumagit and family ingon manusab sa ato ang mga kaigsuunan nga naa sa Abiod, mayong gabi kaninyo din ha, mga kaigsuunan, Arroyo family, o sa Ayaron family, o sa Nabunturan, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mga katropa, mayong gabi kaninyo din ha, no, sa trono, sa realty, ako magapang ngayo o maayong mayong gabi kaninyong tanan din ha, mga katropa. Ingon man usab sa Charis nga realty mga kaubanan maayong gabi kaninyong tanan dinha no sa tanan nga mga nagasubaybay og sa dinha sa Digos brother Tata maayong gabi kanimo diha Pedro Verde og manghinaot ko nga ang Dios magauban og magapanalangin kaninyo dinha ingon man usab kang Pastor Junard no nga siguro na pasapag biyahe karon. Ang Diyos maga-protection o maga-panalangin usab kaninyo. Uban sa imuhang pamilya. Brother Yakin Estelluri din sa Jinsan. Maayong gabi o manghinaot ko nga nakamos maayong panglawas. O sa ato ang mga kaigsuunan. Brother Ramel Escalera nga tuwa sa gawas. Maayong gabi kanimo din ha. Nagatuo ko nga ikaw nagasubaybay karon. Og sa ato ang uban pa nga mga kaigsuunan no dili ta mo maisa-isa tungod kay mubo lang ang ato ang panahon mayong gabi kaninyo og sa ato ang mga nagasubaybay mayong gabi kaninyong tanan og manghinaot ko nga ang Dios magauban ug magapanalangin kanatong tanan. Atong ihatag
0: ang... Okay, nining orasa, atong ihatag ang special Zoom.
1: Kuan, Brad, bislit ng duha.

0: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sigin ako ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
3: Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
6: The Secret of Health.
7: Isa pa sa sekreto para makabaton o maayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
6: The Secret of Health.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mga na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
9: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy healthy pa ako.
10: Santol Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Untuk kelahian.
1: Kelahian?
0: Kelahian ba sa supper o dinner?
1: Nang? Ang kelahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas. Pero kanang supper...
0: Sige, unsa man na?
1: Kanang luto sa imong mama. Unang supper.
0: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura po ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Santone Vitamin C.
11: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
0: Mga katupa, exciting!
6: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Siri, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchik ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigawa. Ako hanlo. Daling, ayaw sa daling ko. Sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man imo pangutana.
1: Kuanti, what is the capital of the Philippines, babe? Tumaga ko nun na, bing.
2: Bisin ako in shape. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
1: Pahira na lagi na ako eh. Exciting?

0: ating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas mga higala ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas o para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus o mga bakterya o mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta o Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee, nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga, mas pinadibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa iyong mga suking butika.
7: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs, Rent-A-Car Tagum. Sa DMs, Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Manquilac, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Par, alibagol par, pakuratin ako di mong asawa par, ay na nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon par. Sige na par.
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: trupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: So na, lagan kayo ko! Nag-asa rin ko wabot ko! Oh! Ika Smarty City, ato sa Tagum City, o kini sa Turel! Sukan nga namin na ko sa X, di na ko lagan!
3: Ayo, ayo! Paturin rin wa kayo lang-lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari ito yung mong utang, oy! Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
2: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting!
0: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala kanang akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya sukad nga gatumar na ko. Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmin kong tulog. Jubert kayo ni sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss? Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, so gayon na ako na, Miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
8: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Lode.
1: Acik.
0: Kap, dito sa mua ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
1: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking raman na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
3: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
3: Vision Next, sunay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yun tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pang unaw nagkatawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.
2: Exciting!

0: Sakai sige pa tayo lodi. So sa kabas. O dinhi. Ka, sa mga kagahinuktok mga diha.
1: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod.
0: Ha? Kunya, sabay mong ibuhat.
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, excited!

0: 조리군. Hello, me. Esa ha kay murag action ug kabungog ang Disney Princess ngano to. Welcome sa to ang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Umo ago pagwapa lagi ang Princess sa ruin. Nakamura magkanang estudyante nga bagong ay mo si Kobe ko ilis hasukan pa ganinang buntag.
1: Baka kun ka!
0: Char! O char lang to, char lang to siya. Welcome once again sa to ang programang putahe sa gabi. And of course, ang inyong makaupang karong gabi ng inyong Disney Princess Visaya version. Yes! Cinderella gihapon po ang inyong makauban hangtod alas 11 si Emedja karong gabi una. Dari sa XFM Network Philippines, sa live ninyong madungog sa tibuok XFM stations, sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab kita via Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Ang atong programa, bibig, ipaluyuhan siyempre sa mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na po sa pampaligon sa inyong relasyon. Oy! Ang Turbo Men Enhancer, ayaw kalimot, baby, ha? Ilabi na nga, hapit na gid ang Father's Day. I love you. Maski noon sa manang okasyon din, ha? Deserve ka ayaw ni mo, mapa-Mother's Day man na, mapa-Father's Day man na. Deserve na deserve ka ayaw ang Turbo Men Enhancer. Tag 75 pesos ramay na, unsa may imuhang hugihuwat in tawon, oy. And of course, pampaligon po sa tuwang immune system, ayaw kalimot ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Dapat imugin na siyang isabay, ha? Duhagin na siya kabuok. Unya, kung nga naakagi pamati, mas maayo nga himuni mo siyang 3 times a day. Ay, mag-chismis to, Ron. I know nga ganahan jud kay mo, mamingawon jud kay mo nga dili ta mag-chismis. Unsa kay feeling no sa isa ka gabi dili ta mag-chismis, like wala lang. Nya mag-istorya ko diri kay kanang gahilak ko. Nga ganahan mo ana. Maghilak lang ko nang dili ko ganahan nga makig una di ko ganahan makig bonding kanang bad trip ko per me. Para sa toang Sir BB question for tonight. La la la la la. Alaway. Ang ating Sir BB question for tonight tatud kay nato sa El Elyon Shell Mobility Station para po sa dekalidad og original jud na gasolina, lubricants, diesel kanang dili gid gani kailaron bi para sa imong sakyanan or motor. Since mahal man gid ang ato ang mga pamalitunon karon, manigurado gid ta didto ta sa tatak original, walay sagol nga mga tubig or mantika baron or lana ba aron. Kanang ampingan ang makina sa imuhang sakyanan or motor sa El Elyon Shell Mobility Station. Ang Shell po makita sa tibuok kalibutan o Gundrica sa Bukidnon na akinay branches sa Maramag. Ang isa, duha ba na? Oh, naapod sa Valencia and of course duha. Diri sa Malaybalay. Ang isa atbang sa Polymedic. Ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Sir BB, question for tonight. Aside sa cheating, unsa pa'y laing makaguba sa relasyon? Dabi?
1: Baka kung ka!
0: Liar, evil ka! Yes! Pero I think in coordination naman ni siya eh. Kaya namurag nag-collaborate naman ni silang duha na kung baka kung ka, oh, part gaya po na siya sa cheating. Kusog mo. Ay, basta. O, daghan ko ang biha. Dili na to pwede nga i-blame permanente ang imuhang partner na cheater. Kaya basin po, naapod kay problema mo. Unang imong partner ka-cheat sa imo. Pero cheating is, basta. Ang inyong mga reaksyon karong gabi una, pwede na siya nga imuhang i-react sa itong official Facebook page. I-search lang palihog ang 101.7 XFM Bukidnon. Bi palihog ko pa-follow, pa-like, o pa-share, ha? Live po kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Igun man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab sa XFM Pagadian City, Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga, Sibugay, and of course sa tanang official Facebook pages sa Radyo Amigo.
2: Thank you!
0: Maing gabi sa kong manghod, ginagtanaw ka ron sa itong live si Eljane Adayo. Maing gabi manghod sa ko ang mami, ginagtanaw ka ron sa Facebook Live o sa ka-OFW sa Hong Kong. Mami Jacqueline Labis.
2: Thank you!
0: Who's that? I heard something. I heard like someone's crying. Nasigur broken-hearted, Dris, ako ang... Nasigur broken-hearted, gadgetot. No? Mami Jack, thank you so much. May gabi din ha sa imuha. Oy, ako ang manager na siya nga. Makaguba og relasyon ang kuwarta. Pataka og gasto, dili honest sa remittance, bisyo og sugal, utang og daghang parcel. Murag, mahadlok mo sa taan ng parcel. Uy, kaya murag imong kwarto ba? isa po doon sa makaguba sa relasyon, ang pagkapala... Nganong, sige daw, bibidya, pasabta daw kuno ko, nganong makaguba man na og relasyon, nga dili man na siya tinuyuan. It's part of being in nature, dili po nani mo siya makontrol, nabari utot na humot. Excuse me sa gakaon din ha, akaroon ha, kay namang ginag-comment diri sa itong Facebook Live na usa daw sa mga isa pod sa awayan ang pagkapalautot. What's with that? You're trying to ano. Nagapagawas lang ka sa mga gases nga dili na kailangan sa imong lawas. I'm not being defensive, B. It's just that nawana sa mga tao good. Maski gali iring, iro o ilaga, okay? Paano yung bitin sa jud ganina Ginoo ko Lord. Nangagim kay kanina sa may sakit to do impalambong ba na? Impalambong no? Nangagim ni dito niya na ay bitin nga nag-atong. Ngano kahat to, no? O, dili ko bitin, ha? Pero naagi bitin. O, naagi siya bitin. Hello, Kang Pitpit Digal!
2: Thank you!
0: Salamat si Ma'am Levy Demesidio. May gabi po, all the way from... Wala may address, Ma'am Oy. May gabi, Ma'am Levy. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. 0975-474-9153. Ang itong official na hotline number o text line number. Pwede mo kang mag-text din, ha? Sa inyong mga reaksyon sa ito ang Sir Ruby question for tonight, kung aside do sa cheating, unsa pa daw ang other na butang ang makaguba sa usa ka relasyon? Sa usa ka relasyon, pag be importante yun nga ang kay common sense sa imuhang partner. Kaya kung wala kay common sense, usually mauna siya ang rason nga nang mag-away mo sa imuhang partner, kaya dili mo mamaketa. Dili mo makita ang iyahang sense of responsibility, dili mo makita ang iyahang struggle, and kanang sense of, common sense mong good would be, dili lang na siya applicable sa usa ka tao. Dapat it works in both ways eh. Dapat ikaw nga partner, ikaw pod nga partner, mag-asawa o asawa ba na dapat kamong duha ang mag-work together having the same common sense. Kaya kung isa lang ang naay common sense sa inyo ha, tendency is that magsigigid mo og away kay mahulog naman na siya na wala na siya emotional intelligence.
3: Midot-mot na po!
0: Diba? Isa na siya sa mga rason nga nung maguba ang inyohang relasyon. Kwarta, reality check. Kapag ka ang imong asawa dili ka bolo mag-budget, o niya ang bana na sige nalag kanang ang bana kay sige og kayod. Busy kay ang bana sa sige panginabuhi, naga-sideline pa para na lang ginuo mga extra income. However, ang asawa gasto diri, gasto didto. Okay lang unta ang asawa mo gasto, basta kay ang asawa na apoy trabaho. Daw bi ang asawa kay sitting pretty man. Nakod na ako ay. Maguba gid ang inyohang relasyon, ana. Kanadong mutan-aw sa laing babae ang imuhang bana. Ingon sila makaguba pa daw nagrelasyon. Kanyang mutan-aw ka sa laing. Ay, uy! Kamu mga laki ba? Mingan mo nga normal ramang good na nga mo appreciate me sa uban. Kung nana kay partner, wala... Dili ko close-minded! Kung na kay partner, dili siya tama nga mo appreciate pa kasaban na iwing ko, wow, putiag pa, uy. Kabalo mo, sakit kayo na sa mong part. Sakit kayo na sa mong part, isip mga babae. Kami mga babae, very sensitive man gid mi. Nya mo appreciate pa kaoglaing nga babae. Mo agi di sa imong part. Oh, parts og mamords kayo. Ayun na mo pag-ingunaan na. Oy, kay kabalo ba mo, if mag-appreciate mo oglaing babae, that's disrespect sa ato ah. Disrespect sa inyong mga partner, plus that's what we call micro-cheating as well. Mo na ngayon lang, ayun na mo pagkuan. Kung loyal mo sa inyong mga partner, dili na dapat na nag-appreciate pa mo oglaing. Di ba, Junalo? No? Eh, madungog, halimbawa, madungog na, eh, makadungog nga si Junalo, nag-appreciate oglaing babae mo yung gapahaan na niya, oy, biyaan! Ano mo appreciate pa mo? Makaguba sab ang pakialamera ng pamilya, labi na ang parents ug mga igsoon. What? Nako, you're just so lucky enough. Oh, swerte jud kaayo si manager for having a very kind and loving in-laws. Huh? Kana mga plastic nga mga in-laws. Ay. Wala tayong masasabi sa mga ganyan kasi mahirap talaga. Isa-isa na sila sa mga rason o nga maguba ang inyong relasyon, labi na kung mukampi po ng anak sa ila, ha? Tayo yun. Impas yun na di, ha? Makaguba, sab, ang mga barkada. Kani, mga barkada nga kanang naghahatag sa imuha og bad influence, tapos konsentidor nga mga barkada. Kanang mga barkada mo yung inom ta dito part, kanang mga babae dito nagasayo sa pool. Ayaw gid mo ana ha. Dagang kay gi-share ako ang manager sa ko. I think kani iya ha mga gipanghugot-hugot din hi applicable gid ni sa inyuha din ha kung sus. Pagpuyo na mo ha, ayaw mo pagsiga ng daghang kay mga kuan-kuan diha. Muning ikaw, monski anin yon kwerpo, magpuyo gid ka kay sus. Si Jeffy Jeffoy, hello daw po all the way from Cotabato City. Paplay po ng is there something kay mag-emote ko. Ayaw sa, sayo pa kay mag-emote. Oy. Hello bitaw, no? Sa mga mag-asawa karon, dapat ampingan gid ninyo ang inyong mga relasyon. Ayaw gid ninyo nga basta-basta na lang i-give up pod ang mga years of sacrifices sa usag-usa. Ang pampaligon sa relasyon B, dapat honest lang gid ka, loyal ka, faithful ka, di na ka muling isa lain. And of course, pag-abot sa kusog, kinahanglan na ka ana. Kay kung wala kay kusog, ang possibility ana is mag-overthink ang isa sa inyo ha. Umingon na siya, basig na ni siya laing lalaki, na ni siya laing babae, hindi mo na ako mahal. Umingon na ana. Dapat naka Turbo Men Enhancer. Ang Turbo Men Enhancer, pampaligon kini siya sa mga tuhod kapag kakulang ka sa kusog. Kinahanglan dyan nga na kay extra nga kusog gikan sa imong trabaho. Kay kana, that's the only time na ma-perform ni mo ang imong obligasyon isip bana or asawa sa imuhang partner. Munang para mas malipayon ang imuhang pamilya, malipayon ang imong asawa, malipayon ang imuhang bana, isat ang iyahang mood, gaksa, taga-igwarta. Ayaw kalimot unya pag-abot sa satisfaction, dapat naka-Turbo Men Enhancer.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka
5: pamasayrog sayo,
4: aron maka boundary.
5: Unsaon na lang ang mangbalon sa akong mga anak?
4: Unsa mo pa sa balay?
5: Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
4: Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba.
5: Grabing kumbati.
4: Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs.
5: Isa pa na, kondisyon kaya kung lawas.
4: Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog.
5: Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa.
4: Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo.
5: Pag-turbo na mo.
4: Para gahi, pirmi ba?
5: Ako si Dolitz.
4: Usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
6: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. on. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Atom Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complement. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Makadungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. Try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, lation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Nakuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, tagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

baliktad sa tong programa. Ngayon ako ikuan, ilangay-langay kay Basimigo ng punmo nga. Lahi ragid akong pasabot sa term or sa word na balikta. Magbalik di ay mo. Ang permente man ni mo ma-misunderstood akong ginaingon. Char lang. Pero bitaw, uwi, balik kita sa itong programa karong gabi una. And syempre, balikan gihapon nato ang ato ang Sir B. We question for tonight, which is also hatod kayo nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Oy, sa mga buntis din ha, karong, or sa mga nakay na biha, o kanang ganahan mo nga maatiman jud mo o pag-ayo kanang buutan kay ang mga midwives, tapos libre pagyud ang inyong pagpanganak, tapos na pag-cashback. Pili ang mga anak sa Mommy's Child Maternity Clinic. Asa man ang banda Cinderella, oy? Ang atong Mommy's Child Maternity Clinic na himutang sa may corner Moreno Street, o kilid sa Das Marketing og Arby's Bake Shop, at bang sa Terminal Pakanayan sa Barangay Size. O, barangay, tama ba ko Barangay Size, no? Daw. Mommy's Child Barangay Size, tama. O, tama lagi. Sa Barangay Size, Malaybalay City. Libre ang mga anak din ha, abiha, wala kay problemahon kung sakali nga need po di mo og pedya ay ha kamuli na at anak, libre na sa imuhang package biha. Libre ang magpa-prenatal check-up mga anak, libre po ang imuhang family planning counseling, libre po ang newborn screening, libre po ang imuhang feel health assessment. For more details, pwede ninyong i-check ang ilahang official Facebook page. I-search lang ang Mommy's Child Maternity Clinic or Malaybalay Paanakan. Ang ato ang Sir BB question for tonight. Once again, unsa daw ang mga makaguba? Or aside sa cheating, unsa pa man ang laing nga makaguba sa usa ka relasyon? Ako si Ann, maayong gabi sa tanan. Isa sa mga makaguba sa relasyon kay ang miscommunication. Walay andam mo sabot og magpaubos mo na dayon na ang rason nga miagi sa laing dala ng isa ka huhay. Been there once. Naku, sorry kayo Ann nga mo na akong nadungog sa imuha, pero yes, tinuod jud kay na siya do. Miscommunication, kinahanglan gid naagi open communication sa matag partner kay para ma-address ninyo to mga butang na wala ninyo nasabti sa usag-usa. Jessie Mamburao, may gabi, bebe. Thank you! Ingon si Jeffy, kaya makaguba jod ng mga babae nga ga-kettle corn. Aba? Daw gipang katul-katul. Ay nako, simple naman ang mga solusyon ang mga katul-katul. Oy, pasabunan na siya og Santon Plus Herbazo. Para dili magkatul ang dapat mo katul. Hello kang Armand ng Bohol. Salamat sa imong pagpaminaw. Hello po kang Jean ng Mati City. And hello sa imong friend na si Leah. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Sa toang programa diha sa may Mati City, Davao Oriental. Manang tagay ko isa lang kasong awit ni Vilmore Mystica. I'm sorry, isn't enough. I'll check nung ha kung naapa ba na siya din niya. I think dugay na nanimo siya gina-request sa kuha nung sorry ka yun nung ha. Oo, paningkamutan ako nung makita na ako na siya para sa imo ha. Aside sa cheating be once again, unsa pa daw ang laing mahaguba sa usa ka relasyon? Pwede ra gid na ninyo siyang i-text sa kuha ha.

0: 0975-474-9153. May gabi po kang Sir Jason de la Cruz.
1: Thank you!
0: Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. Oo, sa bitan, no? Aside sa cheating, di ba kasagaran man, Jude? Muraga, number one nga reason good nga mahagubak sa usak relasyon ang cheating. Unsa kang ikaduha? No? Gahuna-huna ko. Kwarta? Kwarta. Dapat nga provider mindset good ang both partners. Lahi naman ko na nga itong henerasyon karon. Sa unang panahon, kinahanglan, lalaki good ang dapat nag-provide, di ba? Sa karong panahon na, kung ikaw o sa kaasawa, o niya wala kayo pang kwarta, na, delikado kayo. So, ako, sa akong kabahin lang, mas lamig yun nga naapod kay kwarta isip o sa kaasawa, kaya magkinaunsa, pwede ka mangluod din ha, awasos. Manluod ko, mag-ato ko sa mall, mag-shopping. Charos, oy. Hi, Princess. I miss you so much. Nice to hear you again. Mommy Divine!
1: Thank you!
0: Lamad kayo, me. I miss you too. I hope you're doing well. Shout out kay Arnold nga naguba ihang sipi kay sige og tutok sa imuhang live. Palakpakan na to. No? Saan mo na ni Moron Arnold nga uy, bigyan ng bagong cellphone. Na, wala ko'y mahatag sa iya, ha, nga. Saan mo na, Jason? Ina lang, Jason, ha, nga. Utang lang sa ina si Arnold, ha. O, wala man, dili man ko makaprovide sa iya, ha, bagong cellphone. Ako, panahon lang nahinong-himong inong din, nga, na naguba ang cellphone. Huwag nagibasol-basol na ko karoon pa lang. Haluoy in taon na ako din hiya, gibasol in taon, kay ako'y nakaguba. Ako'y dahilan. Ako ang dahilan. Bakit kayo ganyan? What?
2: You're old.
0: For real? Alam mo ba? Ako sana ipakita kang sir, kang kuya. Mukhang mauban ni kibasig mamalit ta ba? I mean, it's very expensive, pero ipakita sana ako sa iya. I think maagi ko doon mo. Oh my God, ganun nagsakyanan pa man ka. Kumahal ba aning pyesa, uy? No. Hello, Kung Uncle Dars. Watching from Hinatuan, Surigao del Sur.
1: Thank you!
0: Salamat kaayo, Uncle Dars. So, sa mga naminaw po karoon nagtanong sa to ang Facebook Live. May gabi sa inyo ang tanan. I hope you guys are doing well. I hope na... Oh, nanihapon na mo kay lisod kaayo. Gawin mga panihapon. Basig mag-una ang katrililing ani, no? Basig mag-una ato mga pangutok ani maguba. Basig mauna na noon ay dahilan nga mag-away mo si mong partner kay di na ka masabtan. Lain ba ning wala tay panihapon kay maapektuhan kita. Ako honestly kapag wala ko'y panihapon or makaskip ko og ganang meals, kalit kog katala. Ang mahaguba daw sa relasyon, baby, ang pagpanapaw. Si Jaime Pumbo di ay ni. Oy. Ay mo si panapaw bitaw diha, ha? Okay, lisod ka ay na siya. Hello kang Jason Bayon. Hello sa kumakaoban din nga. Hulat gilamok na lang, wala pa naabot. Ay, wait lang ha, nalibog ko. Sa akong mga kauban din na hulat gilamok na lang, wala pa naabot. Kinsa di ang yung ginahulat di ay? Jason. Okay, nga nung gipang lamok-lamok man mo din, ha? Haloy po sa mga bibi na to. Uy, unya, taon-taon ha, atangin ninyo ang to ang putahe confession. O, sana po ka bibi na to ang naghatag sa iyahang pagtugot nga ipa-air ang iyahang mga sugilanon sa kinabuhi. Pinaagi po sa putahe confession. O sa mga bibi na to din ha, nga gusto magpagawa sa inyo mga hinanakit, mga kasakit, mga hinanaing. Kung unsa may other terms din nyo din ha, pwede rin yun sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Kanang kuan, baby, walay kwarta. O sana, Cinderella mo na, baby, labi dili mo adto sa simbahan. Uy, mogid na Armand. Again, biha, ayaw mo kalimut unya taod-taod, timplahan na ng imuhang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, biha. Kay maunang imuhang makauban karong gabi una, samtang nagapaminaw ka sa mga nindot ng musika, sa tuwang putahe confession, muhatag na siya sa imuha og chance nga, dili ka dukaon samtang nag-duty ka. Again, strongly recommended kay nako na siya sa mga panggabi ang trabaho, ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Perfect na perfect po sa mga parehas ni mo nga panggabi ang imuhang trabaho. Produkto ka na siya sa Yes to Health FDA approved and also halal certified. Lingkod na plaster na din ha kay paghuman sa pipila ka mga pahinumdom ato nang sugda nang ato ang putahe confession. Kaubang gihapon syempre nag-inusarang Destiny Princess. Cinderella gihapon sa XFM Network Philippines. Live madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Yeah!

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Dinigod akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix regular ng the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita og kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi.
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
12: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
15: Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sen?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malandidiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome po sa itong programa karong gabi una, ang Putahe Confession. Kaubang gihapon ang inyohang Disney Princess Bisaya version! Cinderella gihapon para sa Putahe. Sa gabi, and of course, ang ato ang programa. O, ato ang programang Putahe Confession. Gipaluyuhan sa ato ang produktong Santon Plus Herbal Soup. Para po sa mga katulkatol sa inyong kalawasan, ilabi na po kapag ikaw gapamisita o ginapamisitaan, tas nalimbaho, imuhang ilok, imuhang tiil, or any part sa imuhang lawas nga need yun na siya. Need yun na ito ang solusyonan because that's your personal hygiene. Pinaka-importante yun nga maligo, maglugod, o manglugod, tapos gamit na sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Naanay siya yung mangosteen. Ang mangosteen na siya yung antibacterial effect. O, mutabang ka na siya bi aron maalibyuhan ang mga bugas-bugas sa naong o any types of allergies na nasa mo ang pamanit. O, syempre, ang mga baho-baho sa kalawasan aron feeling fresh and young-looking skin. Ang atong Santon Plus Herbal Soap mapalit sa mga butika or tibuok butika, actually sa mga butika nationwide. Available sa mga clinic nato sa Yes to Health Clinics. And of course, pwede ninyong i-check out via Shopee, Lazada, and TikTok. Naku, B, ang ato ang letter sender for tonight. O, isa niya sa mga biktima aning nakapangutan na po. Nga aside daw sa cheating, unsa pa daw ang uban nga butang nga makaguba sa usa ka relasyon. No? Kagwapa jud din po si Cindy. Oh, Lord. Ang mga bakakon ba yun? Nakay mapriso. Jason De La Cruz. Good evening, Pads! Oh, may gabi rinhaasin mo si Dongski, KBMN, Romeo. Sobrang lamig. Usually man, Pads, kapag katugno ang panahon, ma-feel na ni mo siya kapag ka wala kang love life.
1: Bakakon ka!
0: Diba? Kaya kung tugnaw ang panahon, wala, syempre, wala mo gakos ni mo. Mahili lang tamag sa bakod. Wala mo gakos sa imuha, wala yung maglambing sa imuha, wala yung magtimpla sa imuha o Santon Plus Coffee Mix or Santon Gold Coffee Mix. Wala mangumusta kung nanihapon na ba ka. Mungin na siya makapabugnaw sa panahon. Diba? Pero murag okay naman ka karon Dongski, Romeo, kung pads ni nako, no? Murag okay naman siguro siya kay Maboy. Na naman siya yung Maboy. May gabi rin nasa yung mga Hazel Vlog. May gabi, pa-shoutout lang po watching from Bansalan, Davao del Sur.
2: Thank you!
0: O sa mga taga-Bansalan, may gabi po sa inyong tanan. Salamat kayo murag. Karoon pa muna ako nakita nga nag-comment sa to ang live. Thank you so much. Di na ko maglangay pa no, kaya nagpanikad na po ang itong letter sender for tonight. Hangyo ko sa mga ginikanan, rated SPG po ang itong programa. I might, you know, na ako yung mga maingon siguro ng mga words na basin dili appropriate sa ila ha. Kamuna lang po ang pag-explain. Kamuna lang po ang ingon na dili na siya ingunan na. O kamuna lang gid po ang paghimay-himay din ha. No, in behalf sa kuha nga, di magid na ako na mabuhat maisa-isa sa inyong tanan. Kamuna lang po ang bahala sa mga maingon na ako nga dili suitable sa inyong mga anak. Again, welcome po sa to ang programang Putahe Confession.
3: Musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
4: Tame!
5: It's a hot dog.
4: Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahi.
6: Kay kining yawa, haslang yawa agyo.
3: Violence.
7: Saksi mo ah! Papriso ka! Aga!
3: Sexual. Droga.
8: Ayoko ma.
3: Nga dili pwede sa mga kabataan.
9: Exciting.

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Jen Jen. Wala lang gid ko kasabot, Cinderella. Kung ano nga, kada adlaw manunta miga kuyog sa kong bana. Pero feeling na ko, ako lang isa. Katong buntis pa ko, Cinderella. Lahi rejud kayo ngayon treatment sa ako. Sweet kaayo siya. Clingy. Halos permanente ko niyang halukan sa kuang agdang. Ginagakos samtang natulog. Pero Cinderella, sukod tong nanganak na ko. Murag sa hinay-hinay. Mura na mag-roommate sa kuang bana. Team gihapon mi, Cinderella, pag-abot sa muang anak. Kaya nagapuli-puli man mi. Ilabi na sa pag-change sa diaper sa bata. Pagpatulog. Mga trabahoon sa balay. Pero murag mapansin ako, Cinderella, nga dito lang gintaman ang among koneksyon. Cinderella ni mga panahon nga siya ang magluto sa kusina. Usahay ako. Tapos Cinderella, matingala ko kay kanang murag magsugat lang mi sa kusina. Maraming random friends. Wala lang, muraraming housemates. Di pareha sa una good Cinderella nga naami mga random hugs, may mga lambing. Karon Cinderella, wala na. Sa una, excited kay siya muuli para makita ko. Pero karon Cinderella, wala na kyud. Sad kay ko sa tinuod lang. Kay sa panahon nga naaramis pa ni Malay, gakamingaw ko sa iya. Gimingaw ko sa mga panahon na walay oras nga dili siya mulambing sa kuha. Sa karon Cinderella, feeling na ako layo kay siya sa ako. Kanang literal nga tapad naman unta mi, ilabi na sa pagtulog sa gabi eh. Pero nga nung Cinderella, nga nung feeling na ako murami og LDR. LDR na walay kumustahay sa usag-usa. Mas na-feel pagin ako ang akong pag-inusara Cinderella sa panahon nga na'y mahitabo sa amua. Dati Cinderella, maglambingan pa mi, na'y mga kilig, na'y mga inistoryahanay before and after sa mong pagkabuhaton. Pero karon Cinderella, right after na'y mahitabo sa amua, talikdanay na lang. Siya, busy kay siya nagkuri-kuri sa iyang cellphone. Samtang ako, gapangliit sa akong kaugalingon. Tapos Cinderella, sa una, mangutan na siya sa ako kung humanab ako. Karon Cinderella, wala cute. Talikdan na lang ko niya. Literal nga human na siya. Wala pa ko. Grabe na gid ang akong struggle karon Cinderella. Usahay nagahilak na lang ko sa panahon gumutalikod siya sa kuha. Mga pinahilom nga paghilak. Kanang hilak nga maningkamot ko nga di ko niya madungog. Nga kun asa unta Cinderella nga naan na mi anak. Nganong naingon ani man. Nganong mas na feel manuon ako Cinderella nga wala na siya sa ako. Daw mo rin kaka-feel ako, Cinderella, nga naabay lain ang akong bana. Gipulihan na ba ko niya? Wala man ang tamiga-away, Cinderella. Pero sa hinay-hinay, gakawala na siya sa ako. Cinderella ang akong ginakabalakan karon. Murag naanag na mi nga ingunaan niya mong setup. Kaysa sulod sa osa katuig, ingani na ming duha. Wala na mi connection. Murag hangtod na lang sa ginikanan lang mi sa amo ang anak. Pero dili na isip usa ka mag-asawa.
Wala akong kabalo, Cinderella, kung nun saon ako pagbalik. Ang dating siya, ang dating kami. Normal lang man siguro nga parehas may kapuyon sa usag-usa. Pero dili siya rason aron i-give up na mo ang amo ang gisugdan. Ang amo ang mga tuig na giantusan. Sa tanaw ninyo, Cinderella, normal lang ba ning ingon ani? Nga after mi magkaanak, dumurag gakawala mi sa usag-usa. Dawang among pagmahal sa usag-usa, murag gibaon pod namo sa yuta. Sa hinay-hinay, Cinderella, makaingon ko, gakaguba na ang amo ang relasyon. Wala ko nakadunghog o nakakita, Cinderella, nga nagbinuang ang akong bana sa ako. Pero sa ingon-ani nga treatment niya sa kuha, sa ingon-ani na mo nga setup, damurag gakaguba na gid mi. Mangayo ko og tambag sa imo mga kaubanan, Cinderella, sa mga listeners nimo, kung unsaon pagpabalik sa spark sa usa ka relasyon. Gibuhat na nako ang tanan, nagpa-sexy ko. Tanan-tanan, Cinderella, matulog ko sa gabi, nagkaligo na kong perfume. Gapalit ko sa mga butang na angay na akong isuot before ko matulog. Even ang mga nigpis ng mga sanina ang dili pwede sa kuha, ako nang ginasuot para lang unta mabalik siya sa ako. Ang iyang paglambing sa kuha sa panahon na kinahanglan nako siya. Pero wala. Wala, Cinderella. Munang mangayo ko og tabang sa inyo, ha? Sa inyong putahe confession. Daghang salamat, Jen-Jen.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Suranda po dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay gabi yung hindi matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin lami, natulog na kayo ko, sa kong ihi, o kira kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa kong ipanulti ka, sa kong mabalatian. Yun ang tulayan na loob ko sa Yesko. Kaya hindi mo kayo matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Pinagingo na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lami good kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna, magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI tagana.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
2: Yan namigin!
7: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Santol Plus Gold.
1: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santol Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santol Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santol Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santol Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santol magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
2: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyahan kay ko. Say, magsigong duka ko sa klase. Dig yu day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo. Woo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Amlak.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Santol Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalom. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santol Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santol Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Santol Plus Herbal Soap.
15: Stong! Nagpila inyong gasolina?
16: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man ni, wala ko ikagasto.
5: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, unsay na adid to?
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala gyot?
5: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
4: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Oras, alas 11 sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
7: Mga katropa, exciting dito!

before I let you go. Oh. I want to say I love you. Uy, gabi na daw, basing muurlan. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una nga ito ang Putahe Confession. Siyempre, atod ka na ito gihapon sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw mo kalimot being ang mga produkto sa Yes to Health. Mutabang kini siya nga mapaligo na nga ito ang immune system. Munang pwede na mo magpalit-ana sa mga duol na South Star Drug nationwide. Available usab sa mga Mercury Drug Stores, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide. Pwede ninyong i-check out sa Shopee, Lazada, or TikTok. Atong balikan ng istorya sa tuang letter sender for tonight, we have Jen Jen. Si Jen Jen, naka-feel na siya ngang iyahang kaminyuon is slowly fading away. Tungod kay ang iyahang partner daw murag housemate na lang, official housemate, silang panimala. Lanulisod ka ng ingon anak daw nga ka na. Murag katong permiro lang nga, naging kamo, di ba? Sweet kaayos siya niya sa dihang. O, oh, nikalit lang o kanang kabago ang tanan sa isang iglap tungod lang kay nanganak siya. Nga naman, maapektuhan ba di ay? Depende lang gid po na siya sa imuhang partner, ha? O, oh, wala ko kabalo kung anong naingon ana. Basi nga na ay mga problema nga wala ninyo na settle. Mabito itong giingon kaganina sa Osaka texter nato. Or, texter ba to? Mag-texter man siguro to. Texter or nag-comment sa live. Ana siya nga dapat or importante gyud ang open communication sa usa ka mag-asawa. Tinuod gyud na siya para didto ma-ad-

Welcome na usab din itong programa The Secret of Health. O ganyan na usab inyong health consultant at si Jane Druda, inyong sagyapong makauban. Inintag na sa kapuntagon mga katropa alang gayon sa paghatod ka ninyong informasyon para gayon ikahimsog sa ato ang mga panglawas o kahilabi na malikayan ang mga balatian nining atong panahon. Kamusta po ang tanan? No, kamusta po si nanay, si tatay, si lolo at saka si lola? I hope and I pray nga din na nakamukaroon sa kahimsog kapiskay sa panglawas sa labi rin takna sa kapuntagon. Nga din bagong oportunidad nga hika nato, no, alang gayod sa atong mga problema sa panglawas. Asa bang kakaroon nga lugar, usbon ko maayong buntag. Welcome po mga katropa. No, kamusta po ang atong kagabihon? No, nahimo bang nindot o hapsay? No, kining atong kagabihon mga katropa? No, hilabi na sa atong mga tawag nini, luyo sa atong may mga balatian man. No, hinaot ha, nga di na wala kini nakadisturbo sa atong pagtulog. Araw to dyan, syempre makaingon gudag maayong buntag usab. Tapos kay nindot man ang atong pagtulog na. Kaya din na syempre, nintak na as kabuntagon. O ba ninaw sa bako ninyo mga katropa? Nintak na ang mga katropa. Pinaagi kayo sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, mahitungod sa atong panglawas. Welcome sa gihapon kamo ha. Mo-text sa ato ang text line number na 0909-1762844. O gagani nini atong programa, atong hatagan ng pagtagad no, ang mga nagpadala sa mga mensahe. Ilabi na sa wak na ito nahatagan ng pagtagad gahapon, no? Tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But this is the time, no? Especially sa mga gusto pa muhabol. Pwede na mo mong padala sa inyong mga mensahe mga katropa bisan pag kasugod na nato sa itong programa. No? You can text your messages and concerns sa ito ang text line number 0909-1762844. And then, syempre, live observ kita karon mga katropa sa ato ang XFM Facebook page. And pwede usab ka mo mupahat no, sa inyong mga concern and questions diha sa atong comment section. I-search lamang sa inyong mataga Facebook apps ang ato ang Facebook page. XFM 97.9 Davao Katropa Digital and XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Usbon ko ha, pwede ka mo mag-comment din ha mga katropa. Alang gayod sa pagtubag sa mga buot yung hatagan na itong pagtagad. Happy morning no, sa atong avid viewers and listeners, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, XFM Davao.

0: And syempre to Ma'am Rizal Balasotong. Good morning, Doc. Ayan, good morning to you also, Ma'am Rizal. Ayan, ug sa mga nagapamina usab ha sa ila karong mga nagkanaiyang radio. Tungod kay live usab kita karon mga katropa sa tanang XFM radio station din higayod sa Mindanao. Ilabi na no, din sa Davao region. Kadiin madungog kita sa XFM 107.1 Tagu, XFM 99.1 Mati, and XFM 97.9 Davao City. At syempre, ato ta dito, no, sa Jensan. Ayan, live usab kita karon mga katropa, madungog. No, sa XFM 95.9, no, General Santos City, and XFM 101.7 Bukidnon. Syempre, labi na din na sa Malay-Balay, no? Happy morning po mga katropa and welcome sa programa The Secret of Health, and XFM 91.3 San Frans, and XFM 89.5 Pagadian. Ayan, happy morning. And kining programa ha, hatod sa gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ikaw ba nagka-problema? O ganangita kung asa pwede magpa-check up nga diin na dili gina problema kining gitawag natog kwarta. Amogid ba ini nagbabag ha? Halos tanan, no? Skalihukan nato karon, isip nga tawhanon kining kwarta bitaw mo gini usa sa pinakahinungdan nga diin aduna unta tay gusto buhaton apan na nagbabag. No, nagbabag sa dalan kining gitawag natog kwarta. Tinuod man gid mao magid ang realidad mga katropa. Kaya tungod kay halos mataglihok na to ron, no, nanginahanglan na gayod o kwarta o budget, no? Apan, mahitungod gayod sa atong panglawas, no? Mga katropa, kini ato ang Yes to Health Naturopathic Clinic. Botong ipahibalos tanan, may budget man ka or wala, basta nara kay pang pamasahe, no? Kung kaya rin mo iato sa atong klinika, why problema? Huwag ayaw ka na isipan ka na imong budget or kwarta, no? Tungod kay kini ato, gitawag magidning libreng servisyo. Ha? Libreng check-up and libreng konsultasyon. Sabot pa sabot, why tawag nini? Watay gina pamugos nga din kailangan judog budget or kwarta. Basta ang ato ang pirmi ginabalik-balik din. Kung ikaw adunay problema sa panglawas, welcome na welcome ka nga mo bisita sa atong klinika, na? Apan kung ado na may budget mo ato, hindi mas mayusab kasi syempre makasuhayin sa atong specific and a perfect combination of herbal medicine. O nga diin na madungog o masinatian usab ni mo ang nasinatian sa uman. Nga diin na ayon sila in just 1 week, 2 weeks, na? Sa ilaga yung mga balatian, okay? But then, ang pinaka-purpose, no, sa ato ang Naturopath Clinic, para guide sa ato mga katropang nga diin na may budget or wala, basta't may problema sa pangkalusugan, welcome na welcome ka mo mga katropa. Now, gamit atong high-tech machine, at the same time, your health consultant is an active iridology and scleralogy practitioner. Through the iris of the eye, ato sa makita ang presenting condition sa lawas. And we have also other modalities, sama sa terahertz therapy, no? Biosapper therapy. And then, daghan pa, no? Nga diin, pwede gayod ninyo ma-avail. Kung kamo gayod mo visit sa atong klinika. Morning Doc, asa dapit din diri jinsan inyo clinic Doc? Ma'am Criselda Agapay. Ayan, sa karon na Ma'am Criselda, ang ato ang Yes to Health clinic branch din sa Mindanao ay dito pa lang po sa Davao, sa Tagum, and sa Mati, no? So as of now, wala pa po tayong branch dira sa gitawag na tog dyan sa, no? But soon, maybe. And then hoping, diin mukatag pa ang ato aga yung Yes to Health Clinic din higayod sa tibuok kami na now. And then sa pagadian, no, nanapod tayo bagong natukod gayod ng Yes to Health Clinic. Pero sa karon Ma'am Criselda, I'm so sorry, no? Tungod kay wa pa dyan tayo branch, no? Din hagayod sa Jensan. Apa na ito mga produkto, ha? So, panasayod, available sa tanang butika, mga katropa, ang ato aga yung Yes to Health products. Hilabi na ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel, and Premium D3 Coffee Mix. No? And then, ang ato ang Turbo, Ayan, available. And then syempre itong Vision X Plus, no? Available na mga katropas na ng butika nga doon sa inyong lugar. Ayan, nabalikon tayo mga katropa. Yes to Health, a naturopath clinic. Your excellent choice in a natural healthcare. Anong excellent choice man? O, tungod kay talag sa on running, nga diin na human ka mo na check up. Okay, labi na nakita na to ang mga hinungdan nga nung adun ng kamoy sama niya ang mga kondisyon or problema sa panglawas. Ang pinakanindot nga din ginahatag usab, no? Usa sa serbisyo nato kining gitawag na to ga free dietary guidelines. Libreng dietary guidelines. O, sa dihang ato bitong gina-check na to ang atong mga katropa. No, samtang gina-explain na to sa ilahang, diin himuon ninyo ni, ha? Pag-ulit ninyo sa iyong balay, ayaw kalimot. O, tawon, muingon gitawon sila. Dok, may tag isulat na to, no? May tag, pwede ba dok, manghulam o papel o ballpen? Okay, isulat na ako. tungod kay, bisa, doon na ganyan kasabihan, no? The weakest ink is stronger than the strongest memory. Bisag unsa pa ka malamon or kanang dili malimtanon nga utak, mo kuan gyapon na makalimot gina kadugayan. Mas madaog gyapon ning kaning sinulat jud nato, basta di rag mabasa masunog di gina mawala na. Mana sa ato ang clinic atong ginapaningkamutan, balag atong agi di kayong basa, basta musulat jud da. Na atong ginasulat mga katropa aron to niya na pagbuli nila silang balay, di jud nila malimtan. No, kung unsay atong mga advices, ay labi na kaila sa atong mga nanay, mga tatay, walang taong dako jud kay nila kalipay. Tungod kay natudluan na sila, gipadalan pa sila og kudigo, no? Okay, pakita na daw nila silang mga anak or silang mga apo, padigid sila masayop na. So, muna'y kanindot ha ang mga serbisyo nga ginahatag sa Yes to Health Naturopathic Clinic. And then, syempre, we have also perfect and specific combination of herbal medicine. Proud po tamingon ni Ana nga din kining atong pagpanambal, no, kompleto o ga-epektibo gayud mga katropa. Any kinds of health problem, basta ato lang mahisayran kung unsa gyud ang pinaka root cause ni Ana, pwede gyud nato na mahatagan og complete and a perfect combination of herbal medicine nga diin mutabang gayud sa imuhang lawas. Para gayon matuldukan ang imong balatian. Because that is the purpose of naturopath healing, no? A practice of naturopathy, kinimutabang sa lawas na kaya niyang paayuhon o papaspason ang pag-ayo niya sa iyang kagalingon, no? Huwag mo na itinood ng pamaagis pagpanambal. Watagatudlo, huwag ka ng mga instant na murag sili bitaw nga muhalang dayon. Ato abalag hinay basta inanay mo na ingon sa oban. Okay, importante tinuod nga maangkon gayud kining gitawag nato og kaayuhan. Mao na ha panawagan sa tanan. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Aduna kita branches dinhi sa Davao region. Kung kamo anaa dinhi sa Davao ang atong Yes to Health Clinic ana kita atbang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Mandina, Davao City. Ubos ta sa tagom cooperative. Nasa highway ra na mga katropa, dali ra kayo nila malocate na. Shell Paul Building. Tanawa ra, basaran ninyo ang signage na makita dahil na ninyo mga katropa. Abrido kita mataga Domingo Hunter Bernes. Alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule for check-up and consultation. Nung nga din ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo personal. Mataga Lunes o mataga Martes, na? Mao ka na atong schedule ha, Lunes o Martes mga katropa. Dinhi gayod sa syudad sa Davao. And then kung kamo usab anaa sa Tagum City, labi na kung taga-Tagum kamo mismo mga katropa, ang ato usab nga clinic address, no, anaa kita sa public market, na? O, naarabutas palingki mga katropa, no? And then, unahan niyo pangitang kanang gitawag na itong Jolly Pharmacy. Pamunay, dako kayo at bang aragin na sa highways palingki. Dako kayo na niyo mabasa, no? Pagkita ninyo, ana, kung akong usubon at bang, ha? O, dili linyada ka ba? Sige, inyo po ng subayon. At bang ta? At bang sa Jolly Pharmacy? And then, at bang niya, ana, makita man po na ninyo atong signage. Tapad ta sa mga hardware din, ha? And then, sulod na mo gamay, ikaw pat nga pultahan, mausab ang Yes to Health Clinic. Sa gabon, mao atong Abri dong atong klinika mataga Domingo hanta da Bernas alas 9 sepuntag hanta da alas 5 gayod sa hapon. Adun yung mga nagngutana o uban nga din abot sa klinik mga tingal na sila kung tanong sarado man mudok pag Sabado. Sarado yun ta ha, whole day, tibuok adlaw pag adlaw Sabado. Dili lamang din sa Davao region kundi tibuok Pilipinas. No? Nadiin na Yes to Health Clinic. Sarado dito pag-adlaw Sabado tungod kay maka na atong adlaw gayon, no? Nga din gigahin usad para sa atong buhing Ginoo. And then resume ta Sunday until Friday and then atong schedule for check-up and consultation din ha gayod sa Tagum, mataga Merkules, Huwebes, and then adlaw Birnes. Kaban usab ang adlaw Domingo. Pusa, para sa tanahan, mag-uban-uban ta para gayod tuldukan ang inyong mga problema sa panglawas o atong tabangan ang inyong lawas na din malikayan ang mga nagkanaiyang balatian. Alang kayo sa pagtubag sa inyong mga pangutana ha. Sa mga gusto o buot gayon, mapadala sila mga mensahe, yung context or concern and messages again sa ito ang text line number na 09-09-17-62844. Atong hatagan unya og mga pagtagad na ang mga nagpadala or inyong mga ipadalang mga text messages and questions. No, pinagi sa Facebook Live and sa ito ang text line number. Balik kita mga katropa, humanggay sa pipila ka mga pahinomdom sa ato ang programang The Secret of Health.
1: Good morning, sir. Unsa kini pangalan nimo?
2: Romy Lacato.
1: Taga-asa pa, sir?
2: Yep, correct.
1: Yeah, bago ka nandun din, sir, sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa ganito yung mga balatian?
2: Kapag ako mo, sakit ako ang piko.
1: Kailan po nakatugay, sir, nga din mong gipamatik sa kawas?
2: Dugay-dugay na po, Ito ba ito?
1: Uy, dugay-dugay na dyan, no? Kamusta sir? Sa dyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sulod sa Kitsi Kataw. Kamusta yung pamina?
2: Nalang-anang naman po rin niya. Nawa na po lang sakit sa ulo. Nakapang likod.
1: Wow. So, good masabot. Okay na yung ulo rin sir. Huwag na sakit.
2: Okay na yun.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay maingon niyo mong karoon sir sa tanang at hindi nagpaminaw sa atong programa o ilabi na sa gusto usan mo sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic.
2: Ato ang tingnan mo, pinsa itong naga, nai-gay-pratic ko nga po.
1: Yes.
2: Tingnan nyo na ito, wakuan mo nga sa ito.
1: Yes.
2: At yun itong tingnan nyo.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
2: Romy Lacato.
1: Ayan. From?
2: New Orleans.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na target ka kusog sa Gino magpanawas ka nyo.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
0: Huwag kining orasa hatod kaninyo. Sa Santon, vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Madiin kini ato ang santo na vitamin C mga katropa han naghadangotan na kung pwede ba kini sa mga bata. Pwede o pwede gayud mga katropa. Gani ako ang manang gina-emphasize. As long as na pwede makatulot organic, no? Ato ang maginapagita ag pamagi labi nag nag-add to clinic and then luya kayo ang bata. Nakikini magkuda ito ang santo na vitamin C. It is alkaline vitamin C. Munang safe siya sa ato ang digestive system. Anong pwede mo na itong ginahimaw, gani itong ginatanggal sa capsule, ginahalo silang mga juices para lang matustusan ang nagkulang vitamin C sa lawas. Unang inanak kanidot, dili lamang pampakusgan, pampaligon, kining, para sa immune system, kining ito ang santong vitamin C. Dako kayo nagtabang for the absorption of nutrients and then especially ha, para sa kinatibok ang kalihukan to every neurons sa ato ang lawas. Gani, atong naisgutan. Our brain, ang atong utak, usa sa pinakataas og vitamin C level sa ato ang lawas. And the deficiency of vitamin C level, dako kayog impact for the brain function. Muna, to have a good behavior, to have a good mood, muna, pirmi gina-emphasize, don't forget to take your vitamin C. Mao na ang atong ginapainumdum sa tanan. Kinanglan inom dyan mo pirmi ha. Og vitamin C hilabi na sa atong mga katropa din ha nagatrabaho. Especially to office workers. Din grabing gamit sa utak na kay focus sa papers or any unsaman nga mga maging buhaton. Din nanginalan kayo og pang klarado nga pangisip na. So inana mga katropa, gikinahanglan ninyo, mas gikinahanglan ninyo ang pag-inom og Santon Vitamin C. Available ha ngadto ang Santon Plus of Vitamin C sa tanang butika gayud nga duol sa inyuhang lugar. Happy morning to Sir LV TN. Ayan, and then to Baby Ruth Kamad. Ayan, good morning po. And syempre katropang Alan Abais, no? Ang asintado. Katropang Alan Abais, no? Nagtanaw usab siya sa ato ang live karon. Happy morning, Sir Alan. Ato ta mga katropa, sa ato agayong tawag ni ini pag hatag kog pagtagad na katubagan sa so mga nagpadala silang mga pangutana, masigmang load hilabi na kay kagahapon, wala na to hatagan o pagtagad lagi tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But anyway, atong hatagan o pagtagad from 962, Dok, nga ano, dali ko hapuon. Unsay maayo inumon ani Dok, magjaging ko, dali ra ko mahutdan og hangin. Ug usahay bisag magligod lang Dok, kalitra ko hapuon. Salamat kaayo sa advice. Uy. Tawo no? Bisag maglingkod lang ginahapo. But anyway ha, tawag nini. That is alarming. Sultihan ta mo mga katropa. Kanapitang watay gihimo, naglingkod ra ka. Unya ginahapo kay nako po ha. Mas maayo magpa-check dayon mo. Maasaman na duol man mo sa asaman nga mga paggamutan. Ipa-check dayon ang inyong heart condition or lung condition. No, kay kana nga mga symptoms, shortness of breath, breath no, maglisod o ginawa or ginahapo. Either dunay problemas kasing-kasing or problemas sa baga. Gani, mga symptoms usab na nga din adunay infection ang usa ka tao, adunay anemia, no, and then adunay pagka-problema sa sirkulasyon na sudugo. No? So, kinahanglan ato nang maisa-isa, mapinpoint ato kung unsa dyan yung mga pinakahinungdan niya na aron tungod niya na ato sa mahatagan og specific no, nga tawag nini medication and advices kung unsa angay buhaton, okay? So una-una ato i-check usab, no? Basig obese ka or overweight ka ha sa ato nga tankstar. Okay, kung obese ka or overweight, normally, expect na jud nga doon na dyan, gitawag na ito ga shortness of breath. Okay, kung pag obese magod ang usa ka tao, mga katropa, daghan na siya o gitawag na ito ga fats or taba, no? Nga mga selula sa lawas. O ang kabugoy-bugoy niya ining mga taba nga selula, di na sa circulation sa atong dugo. Every time nga di nag-flow ang atong dugo, no? Throughout our body, kana nga mga taba nga selula, ilang ginakawat ang oxygen sa ato ang dugo, nga din mutuyok sa kinatibok ang lawas, na pinapag-ingon sa kasing-kasing o baga, at doon na na'y kakulangan ng oxygen ni ini. Muna, ang tao nga din sobra sa taba or obese, makasinati gayod o pagkahapo. Muna, dapat i-check na ha. So, ang dapat himuan, tawag nini mag-diet, magbawas o timbang, and then ikaduha kining gitawag na to ga poor blood circulation. Og ang contributing factor ni ini kining gitawag na to ga diabetes, hypertension, no? Og kun do na kay sama ni na ang kondisyon, so expect nga din makasinati jug kag pagkahapo or paglisod sa gitawag na to ga paginhawa. So unsay angay buhaton? Tanggalon ang taba nga selula, hinluan ang dugo para malikan kining gitawag na to ga poor blood circulation. And then especially kung adunay mismo problema sa baga o kasing-kasing, mas mayo maatiman dayon. Pag inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, nasayod ba ka mo nga ang Santon Plus Gold? Hataas kay ni siya og Santon. Ang Santon usa gayud ka the best anti-inflammatory nga diin sa ato ang lawas ha, especially sa mga too obese people or overweight people. Makabalo rata nga din adunay inflammation or paghubag or paghupong kanang pinaagi gayud sa pagtanaw or makita nato sa atong mata. Pero nasayod ba mo mga katropa nga kung aduna ganitay inflammation nga makita sa atong mata, no, halimbawa sa gawas sa atong lawas, sa kamot, sa tiil or asa man nga parte, basta makita sa atong mata, sumala sa pagtuon, mas daghan di ay og inflammation sa sulod sa lawas. Apan ang problema, tungkol kayo wala ginato makita, tungkol kayo naman sulod sa lawas, na? Especially ha, para sa mga obese or overweight people, daghan dahil kayo na sila og mga inflammation sulod sa lawas. O nga diin, it will cause shortness of breath, dizziness, na? O sana sa mga sinatian nila mga katropa. Mauna, ang Santon Plus Gold, because of this santon, active anti-inflammatory properties, antioxidant, mutabang para mukuyus or mawala gayud ang mga inflammation or mga paghubag sa sulod sa lawas. Especially ha, para ma-eliminate kining gitawag nato og harmful substances sa sulod gayud, especially the toxin itself mga katropa. So para gayud sa atong texture, pag-inom Santon Plus Gold, the best kayo na ha. Imo ang 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ubani gayud pag-inom og pure sayote juice and carrots. So, i-mix rin muna 1 carrots, 1 sayote. Kung na kay blender, i-blend din muna. And then pag na-blend na, pugasa tela ang pure nga juice mo, inumon ni mo alas 9 sa buntag. And then kung kaya pa maghimo pag alas 3 sa hapon, mas maayo. Maghimo na ko ng merenda time para instead mo kang kagtinapay biscuits, kara na lang inumah, the best pa kayo na, ha? From 267, sir, maayong buntag. Akong papa, sigig inom, taas na BP, unsay ipainom para mababa BP po. Uy, uno, una, ayun na ipainom ay mong papa. Ano, buhay yan. Kinanan, ina yung papa, ayun na pag-inom dyan pa. Kaya ang pag-inom o mga ilim nun, mga katropa, normal mo, taas yun ang blood pressure. Okay, ang pag inumang good nining, mga gitawag na itong mga alcoholic drinks, mupataas na sa gitawag na ito og stress hormone, no? Sama sa gitawag na ito cortisol, no? Corticosterone. Kana ang mga stress hormone, pag mutaas na gani ang level sa sulod sa lawas, it will spike our blood pressure. Muna sa mga tao nga din, sige, inom og mga ilim nun, talaga sarang ka makakita nga din malipayon ilang naong makita ni mun ba nga murag gasidlak ang naong murag tawag nini blooming. Asa makakita na nga palahubog o palainom nga blooming kay naong, di ba? Dili, no? Hugot pirmig naong. Murag gadala pirmig problema. That is, tinuod yun na mga katropa because ang ilahang stress hormone gataas sa ilahang lawas at inubanan pagtaas sa ilahang blood pressure. Ang ganit, naminaw tagay na sa balita, no? Ni kauban si Sir Brex o si Sir Arnel, no? Na na po'y insidente na itabo nga diin wala tara sa'yo nung sa hinungdan apan na dunay gituok. No? And then nagtuong ban kung nakainom ba o roon sa ba? Mabito na ang tinuod mga katropa. Pag ang tao gani hilig buinom og alak, mutaas gayod ang stress hormone sa ilahang lawas. Nagtuo sila nga ang pag-inom og alcoholic or pag-inom og mga ilim noon, makawalas problema ay nako po mali ka na nga idea mga katropa. Ang mahitabo, mas musamot ang imong problema tungod kay mas ma-depress og mas mag-uol ka tungod kay mutaas ang level of stress sa imuhang lawas. Maunang pagtaas na kayo ang level, mo-spike na ang blood pressure. And then aduna na hormonal imbalance, maunang pwede mabuhat niya ang dili angay niyang buhaton. Tungkol kaya wala naman sa control, nag-spike na ang hormones, especially this stress hormone mga katropa. So imong palikayan, imong papaana, and then ipainom dayon og Santon Plus Gold and the Premium D3. The best kaayo na ha sa mga tag-as og high blood, taas og blood pressure. And then sayuti juice gihapon. Okay, ang sayuti juice, nga anong pirmin ako na gina-advise? The best cleanser sa ato ang blood circulation, kining sayuti. Warata na sayod, pero grabe na mo paubos o muhinlo gayod sa ato ang dugo. At least one glass a day, dako kayo nagtabang, no, para gayod sa imuhang papa. And then, syempre, Santon Plus Gold, himuang one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ang ato ang Premium D3, one soft gel, 3 times a day, 30 minutes before meal or bago gayod mo kaon. From 676, Doc, maayong adlaw, taga Pulumulo ko, tigpaminaw ni mo. Tambal sa mata, dili na kaayo, dili na layo, di makakita, sa duol makakita pa. Okay, ang iyang mata, paglayo, makakita. No, pag duol, di na makakita. So, ay, pag duol, makakita pa. So, nearsighted, ma-myopia na. So, para sa mga katropa na to, nga din inene, kung maadto mo sa mga specialist sa mata, automatic ang gina-advise is eyeglasses na. No? O, gini-ginahimo tayo, no? Para gayod matuldukan. Even far-sighted or nearsighted, mo gini paggamit o eyeglasses. Pero kabalo ba mo ang tanang problema sa mata, especially nining gitawag na to o nearsighted or far-sighted ba? Ang isa gayod sa pinaka-the best para matuldukan kining gitawag na to o eye supplementation. Ano man, ang usa sa pinakahinundan sa pagka-problema sa mata, mao gyud nakakulangan og vitamin A or beta-carotene. No? Mga bitamina og minerales nga gikikahanglan gayud sa mata para mahimong mahimsog kini. Busa, sumala sa pagtuon, ang suplementasyon gamit gayud ang vitamin A, dakong tabang sa mga kabayra to nga din adunay problema sa mata. Unsay angay inumon? Siyempre, mao gayud ang atong Vision X Plus. Vision X Plus na to, puno gayud kini og vitamin A and beta-carotene. Gidungagan pa og zeaxanthin lutein. So, nga diin vitamin E na pa, no? Nga din, para sigurado, nga din madungagan gayud or matustusan ang mga nagkulang na mga vitamina og minerales para marilikayan ang pagka-problema sa mata. Vision X Plus, ha? O, pag-inom, ana, available na sa tanang butika nga dol sa inyong lugar. And then, kung doro ka sa atong klinika, mas maayo maka-visit ka para mas ma-check po nato ang mismong kondisyon gayud sa imuhang mata. Na di na ginmutugot ang oras, mga katropa. Dagan salamat, ha, sa mga nagpadala sila mga mensahe, mga pangutan, ha? Ugma, masagya pong oras, ha? Masagya pong stasyon ang programa The Secret of Health. Kaoban sa gapon ninyo ang health consultant si CJ Nedruda. Ayan. Good morning, Ma'am Jing Pigarido Doc. May buntag watching from Matina, Aplaya. Ugma, uban sa gapon ako mga katropa sa programa The Secret of Health. Og ano magitay igong oras, ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Amping ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May buntag sa tanan and God bless us all.
3: Inyong napakinggan ang Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Horas para que tropas a XFM Davao Region a las 4:31. Se acabó un tagón.
1: Ya se cree que ron ya gawas atron ato kining guaon ang reaction sa katawan.
2: Nagsadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tara! Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.
5: Good morning. Good morning.

0: exciting.
1: Good morning. Kala kumo stack by button sa karon tara baga tropa ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot Ay, sige, patapak po ako ng lansang din ha, mga tropa, kay may gong ulos bata na. Ito, bago na ito, mga tropa, gumika kay buntag na mga tropa. Buntag, buntag, buntag, buntag, no! Alas 4.35 na mga tropa sa kabuntago ning adlaw karoon mga kaigsono na usap nga Miyerkules. Nako, Wednesday naman na mga tropa gumika ka na dayon magkagahapong adlawa mga tropa ang Martes. Ma'am Jing Figueredo, good morning Ma'am Jing. Ma'am Jing Figueredo karoon, good morning direk karoon sa may Aplaya Davao City. Hala, good morning!
2: Good morning!
1: Hala, bagod, exercise, mata na boom!
3: Pinuang!
1: Ayaw mo palami kong what the hell! Ay, wala'y nakitang inungutan! Murabag ka nang may managlansang matropa kaya doon ay agi matropa na ibot. Anang lansang matropa, ikaw na may ilhag ng ibtan magwala. Itong bana, nga rin silusok yung bana, mga tropa. Istoriya lang ganit, mga tropa, ang iyang asawa na kita, nag-istoriya, mga tropa, sa buwan. Istoriya, nagkita-kita silang mga kabats, mga tropa, sa eskwela, sa elementary. Nagsilos na mga tropa, ang asawa, ang bana. Silos ang bana, pag uli, giaway mo yung asawa. Anay pinaka sekreto mga tropa nga bulungtad mo ma inyong maangkon inyong maakomplis mga tropa kana giingon nga sa kasakit o kamatayon hantong nga kinabuhi pa kitang duha maguban di ba till death do us part ito pag yung till death do us part BA bisaya ako ng till death do us part ha ang bisaya sa till death do us part mga tropa ana lang na siya bahalag mamatay ka buhi lang ko pandamay Metalas 4.37 na mga katropag. Pagkatawal tabo din na. Kaya sige mong hukdong na nang abuhan. Mura mong tiguang maot mga katropag. Sige hukdong na abuhan mga katropag na naglungag mga kaigsaunan. Mahin mo dong nabi sa una ba? Sa unang panahon mga katropa. Sa bukid, sa pakibato, pamin gapuyo. Paraiso ba? Kani paraiso, kani panaga. O, paraiso, kani panaga. Kulusas ka rong, kulusas, barangay kulusas mo na. Bukiran din na mga tropa. Dihap mi sa unang gapuyo. Una, nakapuyo mo yung sentros panaga. Kanang gipuyan ka rong Ramil Dison. Amuan na dihat na pita sa una. Dihap mi gapuyo. Kami, duha pa mi kamalay niya. Ganong yuhi, ang sa to'y kuan, hinyo ba to? Yuhi. Ito sa una. Katawa. O dihan na pita. Sik pamatay. Bukit pa mga katropa sa una. Mauna mga katropa nga sayo pa ganit kayo mga katropa. Sayo kayo may makaibot dihan na pita. Ibot ba? Banguma. Usap mi ba ito sa eskulahan mga katropa? Baktas mig tag 8 kilometers. Pagbalik 8 kilometers, 16 kilometers. Baktas mo mga katropa. Alas 5 pas buntag. Baktas mi mga katropa. Paingon din sa eskulahan sa Dato Libayaw Elementary School. Diba? Dato Libay Elementary School, pero nanay high school karon na. Bibo na dihan napita karon mga katropa. Baktaso na muna. Magikan mi mga tropa, alas 5 sa buntag. Pero alas 4 pa, gamata na may kay palimpisahon may simong tatay kani ato. Sayo pa mga tropa, kaya naara, masa mong dool sa balay ang among kakawan, may maisan. At to miss ilaw sa kakawan, mag haling mi kayo dito mga tropa, paso-aso. Dito may maglimpisa mi, usap mi mo ato, usap mi maligo. Samtang ako magulang po si Manding Mimi, ami, mapoy naglungag. Kaming manoy buboy, kami mo'y maglimpisa daan dito, usap mi mga tropa, mo ato sa sapa kay maligo. Magdalapod og ka ng tag-upat kagalon mga tropa ka tubig. Ano yung trabaho buntag sa'yo? At least mga tropa, before ato sa eskulahan, nakatabang mi daan sa among ginikanan. Unanang trabaho na mo kaya to, way back 1919. 1980s. Mga mga tropang mga panahon na kay nag-read ko. Kuan man. 1980 basta. Basta ni graduate ko elementary kuan. 1987 ko nag-graduate, 87, 88, 89. 88 lagi. 87. Ano? Kuan man, basta man tuiga. Taon-taon na panahon mga tropa. Pero hantog karo mga tropa. Pero lang malang gyapon. Sa ang jabas lang gyapon, idara na. Idara yung tubo mga tropa, ang lawas wagi. Pero okay lang, basta marasigon tayo mga tropa with family. Okay ra na mga kaiksunan. Pero yung mga pagsulay, iskina buhay, hala. Kananta na mga tropa, lumalabay ka na siya mga kaiksunan. Ayaw itanom si mong nahuna mga kaiksunan ang mga pagsulay. Kaya ka ng mga pagsulay, maunay gitaw itong himuon itong inspirasyon. Pero kapit lang yun sa Ginoo mga katropa. Maunay pinaka-importante. Diba tinood? Kasi tinood, 14 tinoora, Ma'am Jing Pigarido. Diba Ma'am Jing? Live na live kita karo mga tropa din sa XFM 99.1 Mati City. Good morning kaninyong hurot mga Mati City, Davao Oriental. Good morning! O ganyan sa mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City, Davao del Norte. Kaninyong hurot mga katropa. Good morning! O live usap kita karo mga tropa sa itong mga Facebook page sa katropang Arnel Cortez sa Facebook page mga tropa. Makita kita din ha. O ganyan sa mga katropa sa atua mga katropang XFM 107.1 Facebook page na ito mga tropa, makita ta din ha. O siyempre ang ato ang mga katropang XFM 99.1 Mati City Facebook page, kita sabta din hi mga katropa. Adaghan ta kapilian din eh. Ari po ta mga tropa sa atong YouTube. Naagi po sa YouTube mga tropa, XFM Tagum City ang atong YouTube. O siyempre ang ato ang personal account. Ato po mga tropa magibutan personal account. Kaya ito mga personal na kung wala pa ma kaabot ito sa ato ang mga Facebook page o sa YouTube mga tropa. At least mga tropa makita gyapunta. Makita-kita gyapunta ang Alexander Umaki Algabri Senior mga katropa. Ayon. O siyempre mga kaigsaunan. Oy, diri si Kuan si Alfie Balbero. Mayo gabuntag ni mo sir. Mag-ampo sa ta sir.

0: Alright, balik tadi bagi terlepas satu empat pada goban bagi terlepas santang oras karun alas kuatro kurintai singkuna. 445 mga katropa, pwede na mga katropa ang inyong patdan. Mga aswang, mga ungo, sumiro. Ay, ginoo ko. Makadungog lang mga katropa, number mga katropa, mukuanday mo, kuanday ang dalunggan mga katropa. Alpe Valvero, maayo ang kabuntaga, sir. God bless always. Shout out, Medire, sa New Corellia, Davao del Norte. Tanang taga New Corellia. Good morning. Yan, labi na sa mga Balbero family. Good morning, Rika ninyong hurot, mga katropa. Good morning! Kumusta man niyo, Corellia, karon mga kaigsunan? Gimingaw na ko sa niyo, Corellia. Wa na may ka-aris sa niyo, Corellia, mga katropa, taon-taon ng panahon. Mga pila na kabulan. Kaya niya itong kuan, mga kaigsunan. Niya itong Dripamis Mankilam na istasyon. Dripamis, mga katropa, pimbal, Henry. Halos mga katropa kada semana mga igsona na amin ning New Corellia. Kay halos mapud kada semana mga katropa do na pud posilyon ri sa una. Nya day lima to ka gipamusil ri mga katropa sunod-sunod. Halos mga katropa nagpangalot ang ulo sa kapulisan mga katropa kun saon pagsulbad. Pero kaloyes Ginoo mga katropa wa na man karon ri napita mga igsona. Na ay mga hitabo ri ganag man kawat mga igsona kani mga lost firearms mga tropa nga kwan god kanang iagotos mga tanod god nya gi voluntaryo ko nag surrender sa wa ko na magpaila nga concerned citizen. Unya pagabot ka dili paila mga tropa ang mga concerned citizen nga nag surrender. Unya na po ko ni nakit an gapon nga gibalot og selupin mga tropa balot baga kwan diha mga tropa nga diha sa mga kwan maagian kuno sa dapens karsada maagian kuno nga adunay gibalot og kuan diha unya tanod lang gapon mga tropa nakakit. Pinawa! At least mga tropa, ilang mga armas, mga dugay na gitaguan, ilang ipang surrender, pero under ballistic yapo na siya mga tropa. Kaya kinibang mga armas na gamit ba kini mga tropa sa ginatawag na itong krimen mga kaigsunan. Mauna nga dili yapo na mga tropa, luwas mga kaigsunan nga og inyo na nagamit krimen. May hibawaan yapo na weapon yung ilubong na minyo pirmi. Lubong na hantong matayan, hantong nga kaunog taya, hantong di na ginakita. Arman na. Kung inyo nagigamit screaming mga tropa, makutkot ang Japon mo din ha. Maunagingo ni Mami Junisya nga,
1: nagpuyo na din yung ako anak, imong gikoy-koy.
0: Gikoy-koy. Dito, may muntang yung tanda mga tropa. Dito ka na mga tropa sa ato pagpanagoban, mga igsunan, samtang kamo din na mga tropa ang kapaminaw. Hala, timplahan na inyong Santon Gold Coffee Mix. Isama na ako mga tropa. Ganihan ako ng timpla. Nagsigin akong tumtunga. Bonera, oo. Kaklaroan na, oo. Kaklaroan na. Di maklaro kayo na. Mauni akong coffee mga katropa. Dito mga tropa sa ato, Santon Gold Coffee Mix mga katropa.

0: Tagad kaya doon ay mga headlines din eh. 705,000 pesos kantidad kini sa smuggled cigarettes na sakmit kini sa Mabini, Davao de Oro. Tulo ka suspect po mga katropa. Tingkagol na bay sa prisohan. Samtang sa pikas bahin mga katropa. 22nd regular session sa Sanguniag Panlalawigan sa Davao del Norte. Mabungahon mga katropa. Bingo kitang mabungahon mga tropa. Ano na yung mga ordinansang itong ibigwang aprobahan? Ano na po yung mga ikisabutan mga tropa ng mga naaprobahan para sa kadaghanan mga tropa sa katauhan? Samtang sa laing bahin mga tropa, sitwasyon usab sa illegal nga droga sa nasod mga tropa, nahimo na nga follow the leader drug awareness campaign gipakusgan sa Davao City. Samtang sa laing bahin mga tropa, dinhi sa New Corilla PNP, may appeal kini mga kaigsunan sa Brigada Eskwela 2026, kaluwasan o kaandam sa pag-able sa klase, gipakusgan. Sa pikas bahin sa New Corilla, pag-iapon mga tropa, gipasidunggan mga kaigsunan sa DNPPO, ang New Corilla PNP, gipasidunggan sa DNPPO, tungod kini mga tropa sa pagtukod o sa pagukod mga tropa sa mga wanted person. Laban nanguna karong mga tropa sa bukod sa wanted person. Samtang mga ahensya usab sa gobyerno mga kaisona na kayusa alang kini sa hilom o malamposong pagsaulog sa ika-128 nga adlaw sa kagawasan. Independence Day. Hindi pa ni malamposong mga tropa kay karong pa ni pitsanus. So, ilang gipa ni kamuta mga tropa, gipangandaman. Samtang kapalo mga tropa na kayusa kini sa pagka, okay? Nagyapunin sa Independence Day. Dari mga tropa sa pikas bahin, digital nga civil registry. System mga tropa sa upat usab ka provincial hospitals sa Davao de Oro. Gisugdan mga katropa. Samtang Davao Light nagapahigayon kin o magpahigayon mga kaigsunan o orientation sa kuryente sa Mag-Ogpo West. Tagom karon na Hunyo Otsona mga katropa. Grabo bang magbabayad niini mga igsunan karong panahon na. Samtang 1,600 litros nga fuel gihatag mga katropa sa probinsya sa Davao del Norte alang kini sa desalting sa Nia Canals sa Davao del Norte mga katropa. Kadag uban pa mga tropa mga detalye mga uluhan mga tropa sa mga balita o mga kompletong detalye sa balita gikan mga tropa sa XFM Mindanao Reports. Ato kada madungog mga tropa dinis tong pagpanakoban ng atong programa inyong tulumanon. Katong gabahin sa mga tropa sa uluhan sa mga balita, hatod ka na ito mga katropa gato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mga katropa, may kinigamiton pag-spray sa tanang klase mga tanong. Unsa man ang anaa sa imong mga baol, mga katropa, din na alam ay gamitan ko rin pag-spray. Kung gusto ka mga tropa, buasin sa pagpanguma, makaginansya, di na ka ma-failure o di ka mga katropa ma-shorted. Hala, mag-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na bay. Mapalit kinis na ganyang mga agri-store sa inyuha mga dapit mga katropang tigpaminaw. Exciting Pilipinas! O kasempre mga kaisonan, good morning sa Blake Ron mga katropa din sa Mamakaw, Kapalong, Davao del Norte, kaninong hurot mga katropa.
1: Good morning!
0: Ayun, good morning!
1: Exciting Pilipinas!
0: O kari sa mga tropa karon sa Santo Tomas, Davao del Norte, Kapalong mga katropa din usap sa may Asuncion, sa may Sawata, Davao del Norte, good morning, kaninong hurot din mga katropa. Oy, waiting for live video man. Naon sa ba nito signal karon? Wala-wala mato signal mga tropa karon sa atong internet. Mga giingon mga kaigsunan nga ang itong internet mga tropa dili sama kaniya itong internet yon. Di ba Ma'am Jing? Si Ana Algabre Eliena Sardido. Oy, good morning! Mayo gabuntag Kuya Bong. May buntag di mo diha Ana. Kumusta mo diha karon? O diri sa mga tropa sa uban pa. O, mga ang ato ang mga tropa ang kuan Facebook page ng Wagting. No kay wa na po signal. Diri mga tropa kang Hinaro Sulas. Good morning! Hinaro Solas, good morning. Kang Carlo Mondeza de Guzman, good morning. Shout out naka ang taga na Talaingod na dito ang akong asawa. Yan. Good morning naman yan, Carlo Mondeza de Guzman. Yan, good morning daw, nakaros Talaingod, good morning. Huwag na mo sa radyo nagpaminaw karon. Dungog ninyo mga tropa pero karon nagi kuan pag refresh mga kaigsunan ng atong kuan kay naon sa manahina kay signal do hinay pa sa kuan mga tropa, hinay pa sa banang tigulang mukabang sa asawa. Grabe po niya. Salamat sa imong pag-ampo nga gihatag. Karoga buntaga.

0: amen ato pa ni Ma'am Jing Pigarido. God bless ni Ma'am Jing. Kongres si Tatsky, magatropa Tatsa Joseph Angel. Good morning sa tanan. Good morning, Sab. Yon mga katropa, wag tang yon. Marigingon mga kaiksunan ang atong internet mga katropa, galuya. Galuya ang atong internet karong panahon na mga katropa. Pero napagya po lang ako ang personal account ako. Napabuhi pa mga katropa. Napang atong personal account mga katropa ang Alexander Umaki Algabri Senior. Pero sa atong Facebook page mga katropa, girefresh pa kay nihinay ang signal. Nihinay ang signal mga katropa, diri sa atas atua mga katropa ang kaugalingon. Man rin katanaw po ni mga tropa din si John Eric Dakay Buntuan. Bro, good morning bro. O gani kang Gina Alo Tosio. Gina Alo Tosio. Tisio. Tisio dahil. Gina Alo Tosio. Ba't kung saan nila ni kuan mga tropa nila ni Gigi Alo. Purification Gigi Alo ba? Ako mga, akong classmate mga tropa dito sa Banay-Banay, Davao del Norte. Pero mga ito ang nagsibo si Gigi ata. Mga ito ang nagsibo si Gigi karon mga katropa. Nagpasibo na siya mga igsoon. Murag magtutudlo ata. Nela, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, Ma'am Nita. Good morning dihan, Ma'am Nita Valderosa. Pasensya na mo ha, mga tropa, sa ato ang Facebook page, mga tropa. Kay medyo sakuan pa, mga tropa. Matumal ang ating, ano, matumal ang ating, internet connection, mga katropa. Manay ingon matumal sa ato pag gaginod ba? Una mga tropa ang resulta karon mga igsoon. All right, padayon gyapon ta mga tropa sa atong pagpadag-uban mga igsoon ning atong programang inyong tolmanon. Exciting Pilipinas. Yon, padayon ta mga tropa, balik na ta sa on air. Ha, on air balik magita on air, mo sa on air. Balik na ta mga tropa sa ato ang Facebook page mga tropa karon. Makita na patag balik din hi mga kaigsoonan kay akayay manig akayay. Ay nago. Wag yun tayo, kung ano ni mga tropa, wag yun tayo hold nini mga tropang internet talaga panahon na. Mga nag-iingon ta mga kaigsunan, kung internet isgutan, wag yun tayo. Diba? Marag mauna ni. Ay, nako. Kadiyot lang mga tropa, kayang oras mga tropa, bulawanon! Oras, bulawanon mga kaigsunan, ato sa ihatag mga tropa, kadiyot! Alas 4:56 na bay.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Glass Gold.
5: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Glass Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Glass Gold.
1: Santo Glass Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santone Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santone Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. adlaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Kini ako mata, sir. Dili ko kagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, na ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Das! Exciting! Pilipinas! Exciting! Pilipinas!
5: Tama lagi yun, mga katrupa. Mga laki, bayadaan bago chula. Kalisod kayo, mga katrupa, magchula mo daan, mga katrupa. Hindi mo mamayan. Kay daghan na ilipat na mga katrupa. Ambot si katrupang Gabs ka nito, nalipat ba niya mga katrupang chula daan o sa bayan?
4: Exciting Pilipinas!
5: Chula, chula dyan, ha?
4: Exciting Pilipinas!
5: Ah, bago na ba niya, mga katrupa, gumikan kay alas 5-3 na bay! Kiningan itong pagpanagubay, mga katrupa, hatong ganato, mga kaingsunan, ganto sa mga produkto, mga tabang, ganato, mga katrupa, labi ng virus. Na hinungdan mga tropa sa sakit nga imo mga tropa gikadlukan. Inumay ka na mga tropa premium D3 ang bag-o mga kaigsunan nga vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Ang tungod kini mga tropa sa VCO o moringa oil, mapalit kini sa nagkaniya mga butikag farmasya nationwide na mga katropa. Kung sa pagkipaabot nyo mga kaigsunan, para po sa mga kaigsunan, karoon nga doon ay mga balatian ha, magpa-check up mga tropa, doon ay libreng check up mga kaigsunan mga katropa. Dini sa ito ang Y2H sa Clinic and Pharmacy. Matag-adlaw mga tropa, Merkules, usugod karoon. Merkules karoon, na nang libreng check up kutob nga ito sa Huwebes o Gabiyernes mga katropa. Mga alas 8, alas 9 mga katropa, diha magsugod na, kutob nga ito sa alas 5 at sa hapon, alas 3. Yun, ato na mo dito, basta hapon na kutob. Naka na nahimutang rin mga katropa itong Y2H sa Clinic and Pharmacy. Nahimutang ganyan sa door number 8, first floor. Sa ato first floor, naagin naman sa ground floor mga katropa. Ground floor na siya. Ay, wak may underground. Ground floor lang. Na first floor mga katropa, M Central Building. Dool kini sa may Mr. DIY, paliko kini sa palingki Ganti Road. Barangay Magugpo, West Tagum City. Mga katropa, libreng check-up din na mga katropa sa ato mga iksunan. Ano na mga balatian, nagduda mga katropa sa resulta ninyo mga katropa sa inyong mga laboratory. Dala na yung mga resulta sa laboratory dito mga katropa. Aron may kumpara mga kaiksunan, Doxygen Hydroda. No, makumpara na ni Doxygen Hydroda mga katropa ang inyong mga resulta. Unya, sa sunod na po yung check-up, ipadala na po na mga katropa. Kung makita o doon ay alibyo mga kaiksunan, din hanyo makita mga katropa nga musalig na mga katropa sa inyong anak mga katropa nga pamaagi mga kaiksunan. Libreng check-up na, walay bayad mga katropa, kay libre gani, noong sabanay ka.
4: Exciting
5: Pilipinas. Ano na mga kaigsunan. Alright, balik na po tayo mga tropa. Balik na tayo mga tropa sa ato mga live mga tropa sa ato nga Facebook page o sa atong YouTube. Nabalik na tayo mga tropa. So, dili na tayo mga tropa magkarap-karap ka. Nabalik na tayo mga kaigsunan. Balik na po din hapan panimbaya kay inyong timbaya kaganiyan. Nangwala. Nangwagting din yung magpagnimbaya kaganiyan mga kaigsunan. Gumikan mga tropa kay sagi kaingon ko na mga tropa. Nangwagting itong kaganiyan. Gumikan kay ni-shoot down di ay. Ni-shoot down si Sano mga katropa. Nakaliap unta to mga tropa pero nadritso sa bangag mga kaigsuonan hinungdan ni Tikalbong mga tropa. Oh, shoot down ang atong si Pio mga kaigsuonan ginbino ang mura magibugatan katulogon man siguro mga katropa ni atong si Pio din. Ay nako, balik na rin mga tropa sa itong pagpagpagpagpag kaya waan tamangundang mga katropa dirita sa itong batulubanon yung pag-programa.
4: Exciting Pilipinas!
5: Tabaglangan mga tropa, ito ng dalikatan ang mga report gikan sa itong kabanas gawas. Unaho na itong mga tropa kay humanag higop siyang Santon Gold Coffee Mix mga tropa sa katropang Lars Anyol. Kaoban ang iya mga tropa kapikas kinabuhi nga Jontes mga katropa. Jontes gano? Katropang Lars Anyol kay doon ay 705,000 kantidad kini mga tropa sa ismagol nga sigarilyo. Nasakmit kini mga kaigsunan sa Mabini, Davao de Oro. Adunay ay tulok ka mga responsable sa kote mga katropa. Tingkagol na karoon. Katropas balita, katropang Lars Anyol.
4: Live report. Live report.
6: Mukabat sa 705,000 pesos nga katidad sa smuggled cigarettes. Ang nasakbit sa niyos ang operasyon sa otoridad sa Barangay Kadunan, Mabini, Davao de Oro, sa Milabay nga adlaw. Arestado usab ang tulog ka mga lalaking suspitsado nga nagpagitaron og 27 anyos ngadto sa 37 anyos. Kansang lumulupit sa laing-laing dapit sa Davao de Oro og Davao Oriental. Sumala pa nga usa ka concerned citizen ang naghatag og impormasyon sa kapulisan kabayan sa kadudahan mga individual nga nagdiskarga sa nasakbit ka kontrabando sa dapit. Hinungdan nga girespondihan kini sa kapulisan og nasayran nga walay graphic health warning ang mao mga sigarilyo. Sigon sa report report sa Mambini Municipal Police Station. Ana sa 36 kasako nga dunay sulod nga D o G brand nga sigarilyo o dapulo ka master kisses sa parehong brand. Ana kumbiska sa otoridad sa mga operasyon. Dugang panini nga kaabag sa kapulisan sa Mambini sa malampusong operasyon. Ang Second Double de Oro Provincial Mobile Force Company, Regional Special Operation Group, Municipal Law Enforcement Team o BIR Tagum. Balhog na mga suspek sa Mambini Municipal Police Station o nagatubang sa tukmang kaso kalabot sa gikalambigitang ilegal nga aktibidad. Para makabaton og limpyong lawas, gikan sa sulod paingon si Gawas, Magsanton Gold ya Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lars Anyol, XFM News.
5: Thank you so much, Katropang Lars Anyol, sa detalyo sa mga balita, mga katropa. Samtang sa pikas bahin, mga kaigsonan.
4: Exciting Pilipinas!
5: Ato na to, mga katropang report, usap gikan ni Katropang Gab, alas mga kaigsonan, kaghapong adlawa, every Tuesday, adunay regular session. Session ka na mga tropa sa Sangguni, ang Panalawigan, din mga tropa sa probinsya sa Davao del Norte. So, mabungahon kini mga tropa ng 22nd regular session sa Sangguniang Panalawigan, mga tropa. Atong kompletong detalye, manukad mga kaigsoon ang gika ni katropang Gab Alas.
4: Live report! Live report!
7: Gipahigayon kagahapong adlawa, Hunyo 2, tuig kasamtangan ang ika-22 nga regular session sa Sangguniang Panalawigan diin gituki og gihisgutan sa mga miyembro sa konseho ang nagkadayang mga ordinansa, resolusyon og mga lakang nga nagtumong sa pagpalambo sa serbisyo publiko og kaayuhan sa mga lumulupyo sa probinsya. Atol sa maong session, gipresentar og gilantaw sa mga miyembro sa Sangguniang Panalawigan ang mga agenda nga adunay kalabutan sa lokal nga panggamhanan, kalambuan sa komunidad, infrastruktura, panglawas, edukasyon o uban pang mga programa nga makatampo sa padayong pag-uswag sa probinsya. Ang regular nga sesyon nagsilbing plataforma alang sa mga opisyal sa probinsya aron isgutan o paghukman ang mga importante nga isyo o mga palisiya nga makaapikto sa pangadlaw-adlaw nga kinabuhi sa katawhan. Padayon nga gipaabot sa Sangguniang Panalawigan ang ilang paningkamot sa paghatag og epektibo, transparent og responsableng panggamanan pinagi sa regular nga pagdumala sa mga buluhaton o programa alang sa kalambuan sa tibuok probinsya. Katropa, kapinga healthy, doon ay glutatayan ng collagen na magipangitamang Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City, alam sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Gabalas, XFM News!
5: Ikasabas katropa Gabalas, sa detalye sa mga report, mga katropa, nindot nga diha mga katropa, no, kanang nindot kay itanaw sa session, mga kaigsunan, kanabitang aduna, mga katropa, debate, mga katropa, sa mga idea, debate, sa mga project, mga katropa, giduso, mga kaigsunan, nga kinahanglan pa, uting kayon, pag-ayo, kung unsay kinsay, makapahimulos nila, labi nag-pundo, mga katropa, sa gobyerno, panulanan sa gobyerno, sa panggamahanan amugawas mga eksonan tanawg maayo liliog maayo adunay mo utingkay adunay mo busisi mabita adunay minority aduna puy majority kay walay minority mga tropa sige lang tag approve mga eksonan kay majority mga tropa walay minority mao na nga importante pud nga adunay minority mga katropa aron sab nga mahimong balanse ang pagduki-duki nini mga kaigsoonan sama din sa senado importante gyud nga aduna mga tropa majority adunay minority kung ang majority mga katropa naa mga kaigsoonan sa ubos nga kuan sa gidaghanon kay basta mintag majority number o ano numbers mga mga tropa kung labaw kag numero mga katropa mahimo ka majority kung ubos kag numero mga katropa adto sa minority so diri lang mga tropa karon sa Sangguniang Panalawigan sa Davao del Norte murag usa ra man gyud mga katropa ka minority ang klaro kanira mga tropa si kuan si board member Amit mga kaigsoonan murag orli amit murag maura ni mga katropa ang minority din hing ako nakita sa kasamtangan nga grabe mga katropa muribatal mga kaigsoonan ko adunay kuan uting kayon gyud ania mga katropa gumikan kay importante gyud mga kaigsoonan nga ang panudlanan mga katropa sa gobyerno mapahiluna kini sa tama mga kaigsoonan mao di ako nakita din hing kuan gyud di siya madlok mga katropa kun unsay barugan mao gyud ang gibarugan basta stand out niya mga katropa makaayo kini ngadto sa iyang distrito nga girepresentahan mga kaigsoonan. Dili ingon pag-aswat mga katropa sa bangko nini nga Orly Amit gumikan kay wa magyud magkaila ning Orly Amit mga katropa no wa gyud magkaila nagkakita personal ni pero siyempre, basta media at mga tropa, makakita yun yung mga tropa, labi nga doon mga preskon o ganun ay mga session, mutambong, tamagkita na dito mga katropa. Pero sa personal nga kinabuhi, wa may magkailanay ng tawahan na mga kaigsoonan.
4: Exciting Pilipinas!
5: Samtang sa laing bahin mga tropa, katapusan ka bahin rin mga tropa sa ato mga kauban nga naas gawas at Tonton Davao City. Kay sitwasyon kuno sa illegal gadruga mga tropa din sa nasod, nahimo kuno mga katropa ga follow the leader. drug awareness campaign gipakusgan karon sa mga kabarangayan sa ako mga katropa sa Davao City. Katropa sa balita, katropang Marvin Ibano, katropang Marbs.
8: Live report. Nangunay na sa pagtabang sa drug awareness campaign ang kapitan sa Barangay Sentro San Juan sa Davao City. Nunot sa naobserbahan ni ining subling pagdaghan matud pa sa mga nakiglambigit sa illegal nga droga sa nasod. Sa interview sa XFM Davao, kang Kapitan Rene Estorpe, gibutyag nga daw kampanti na ang mga drugista ning panahuna tungod sab sa pagkalambigit sa pipila ka mga kadagkuan sa nasod. Rason nga gipakusgan niini ang pagpahibalo labot sa negatibong epekto sa illegal nga droga.
9: Kami di sa Barangay Sentro, anytime, anywhere, in any occasion, amo kayo nga kanon na ipahibalo, bahalag, masuko sila. Isang tuod ang ato ang nasod karon, nagkabuang nga yun nino. Okay, nahimo naman yun ang follow the leader, naman yun ang trabahoan, ang ginadiling at droga. Karoon nga din nagsunsuon naman po ng mga tao o yup-yup o ilang kinaugalingon tungod kinatuo sila. Wa na iklarong dakop nila tungod kay ang ulo nila tuang busta asport. So, para na ako, why on them? Napagpahibalo, pag-edukar nila nga, wa, yun tayo makuha niya ng pagamit sa ginadiling at droga.
8: Aminado ang kapitan nga aduna gihapoy mga residente sa iyang barangay ang madakpan tungod sa droga ug nagpadayo ng operasyon sa kapulisan sa ilang lugar tungod ni ini. Subay sa susamang inisyatibo ni Kapitan Estorpe, gipasiog dasab sa Davao City Police Office ang aktibong partisipasyon sa matag barangay sa syudad sa kampanya batok ilegal nga droga nga halos matag adlaw aduna kini madakpang mga drugista diin dako matud pa kining tabang aron mapakgang sa hingpit uba kaha maminusan ang pagkaylap sa ilegal nga droga sa komunidad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy magxanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
5: Thank you so much, Katropag Marvin Ibano. Inood ang mga tropa. Way lipon-lipon si Kapitan, Kapitan mga kaigsonan. Way lipon-lipon si Kapitan Estorpe nga follow the leader. Gumikan kay Bot-bot sabto mga tropa nga ang pinakaulo sa atong nasod sa Pilipinas nga gibansagan kini mga tropa bangag karong panahon na makatugot mamong ana lang yung panahon na mga tropa yung anag yung sitwasyon nga uyon mo nga bangag yun ato mga tropang leader. Nag-ingon ta mag-exonan ang hagit mga tropa sa katawa majority sa katawang Pilipino na mag-pulikil test mag-exonan aron masuta ang kamatuuran. Anong di bagyon masugot mga tropa? Aduna gigitaguan. Buti pasabot mga tropa kini pagpanggukod karon sa illegal nga droga sa atong nasod sa Pilipinas. Bulaklak na kini, bulak-bulak na kini mga tropa aron ingnon nga aduna campaign against illegal drugs. Pero ang madakpa mga tropa, magagagbay kayo mga kaigsunan, luoy kayo mga katropa, nagigamit lang po mga kaigsunan, aron lamang aduna accomplishment, ginooko. Alas 5:15 na ba, hindi gapon sa itong pagpanag-upan, mga tropa, ng atong programa, ang inyong tulumanon, mga katropa, ako gapon ni Olalay Galas Kanginan, katropang Bong Umaki Algabre. Samtan sa Pikas Bahin, aktibo mga tropa, may appeal ang New Corillia, Municipal Police Station, o New Corillia MPS. Sa opisyal mga tropa nga pagsugod batod pa sa Brigada Eskwela 2026 nga gipahigayon kini sa New Corillia Central Elementary School Speed Center isip kabahin kini sa pag-andam alang kini sa maabot usab nga pagbuka sa klase. Gipasiug daw usab sa kalihukan ang importansya sa pagpanaghiusas kooperasyon tali usab sa eskwelahan, kapulisan, lokal nga panggamhanan o ga komunidad aron lamang nga masiguro ang mga nga matupa usa ka luwas limpyo og angay usab nga palibot alang kini sa mga estudyante sa ilahang pagbalik sa eskwelahan. Gani sumala pa usab sa New Corillia Municipal Police Station ang ilang nga partisipasyon kabahin kini sa padayon usab nila nga suporta sa sektor sa edukasyon og sa pagpaligon sa pakigtambayayong sa mga magtutudlo, ginikanan og mga leader sa komunidad alang kini sa kaayuhan sa kabatan-unan. Gipasabot usab mga katropa sa kapulisan ang ilaha nga padayon usab nga bantayan matud pa ang kahimtang sa mga eskwelahan aron lamang masiguro ang kaluwasan, kaayuhan o ga proteksyon sa mga estudyante atol kini sa tibok school year mga katropang tigpaminaw. Alas 5:17 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban samtang kutay sa balita sa Davao, New Corillia, Davao del Norte. Kipasidunggan usab sa New Corillia Municipal Police Station o ang New Corillia Municipal Police Station. Pinaagi sab kini sa usa ka certificate of commendation gikan sa Davao del Norte Police Provincial Office sa ilahang talagsaong nga performance sa pagpatuman usab sa anti-criminality campaign. Pinaagi usab sa malampuson nga Manhan Charlie operation ang maunga pagpasidungog gidawat kini Police Major David Ibalio Jr. ang Acting Chief of Police uban usab sa waranda PNCO sa istasyon atol kini sa seremonya niadto ga Hunyo 1 tuig 2026. Nagapakita kini sa lig-on usab nga dedikasyon sa New Corilla Municipal Police Station sa pagasubay usab sa pagdakop sa mga wanted persons sa pagpaligon usab sa kampanya batok sa kriminalidad ug apagsiguro nga ang mga dugay nang napinding na kaso mag-atubang yapon ang hustisya. Padayon usab nga gipamatun-an sa New Corilla Municipal Police Station ang ilhang paningkamot sa pagmintinar sa kalinaw o hapsay sa komunidad o sa paghatag usab og mensahe nga walay luna ang mga supak o masupakon sa balaod sa lungsod sa New Corilla mga katropa. Alas 5.18 na bayad rigapon sa pagpadayon sa atong pagpanaguban samtang sa pikas bahin. Nagpahigayon o koordinasyon ng meeting ang kapulisan, lokal na panggamhanan o Armed Forces of the Philippines. Aron labang maandam usab ang umaabot nga pagsaulog sa 128 ka Philippine Independence Day karoga Hunyo 12 tuig 2026. Nahitabo ang maong meeting alas 3 sa hapon. Ato ga Hunyo 1 ning kasamtang gatuig itambungan kini ni Police Captain Crisanto Esquibral o Quibrar, officer in charge uban usab sa mga personahe gikan sa LGO o EFP tumong usab sa panagtigom ang pagpalig-on sa panaghiusa o koordinasyon sa tanang hingtungdan usab nga ahensya aron labang nga masiguro nga malinaon, organisado o malampusog ang pagdumala sa kasaulugan sa adlaw sa kagawasan. Gihisgutan sa meeting ang mga plano o lakang kini sa seguridad. Kaandam usab sa mga kalihukan o ang matag responsibilidad sa mga ahensya nga moapil kini sa maonga selebrasyon. Sumala po usab sa mga opisyal ang panagatambayayong sa kapulisan, militar o lokal nga panggamhanan nagapakita kini sa ilang ligon usab na pasalig sa paghatag og luwas, hapsay o makahuluganon nga paghandom usab sa kagawasan sa atong nasun. Alas 5.20 na mga tropa, samtang sa pikas bahin, sa laing bahin sa atong mga balita, kining digital na civil registry system mga tropa, kay gipirmahan na karoon mga katropa sa Davao de Oro ni Gobyerno Raul Mabanglo. Ang memorandum mga katropa of agreement tali usab sa Provincial Government of Davao de Oro o sa Philippine Statistics Authority o PSE alang kini sa implementasyon sa Philippine Civil Registry Information System kung ginatawag kini Gafel Chris o Electronic Civil Registration and Vital Statistics System sa upat ka Davao de Oro Provincial Hospitals. Nahitabo ang pagpirma sa kagahapon mga tropas kasabutan kagahapon adlaw nakalabay ang adlaw isip kabahin kini sa pagpalig-on sa digitalization sa civil registration services sa probinsya sa Davao de Oro. Ubos sa baog nga programa himuon matud pa ng digital ug mas efficiente ang pagparehistro sa mga panghitabo sama na lamang sa pagpanganak ug pagkamatay pinaagi usab sa mas paspas nga pag-encode o pagdumala sa mga record lakip na usab nini sa mga birth certificate o death certificates. Sumala pa usab sa PSE makatabang ang PhilCRIS o ECRVS system sa gitawag real time nga pag-record usab sa mga importante nga datos nga nagapalig-on kini sa civil registration o vital statistics system sa probinsya sa Davao de Oro. Alas 5.21 na mga katropa, samtang sa lain pang bahin sa itong mga balita sa Davao Region. Di-apilar karong panahon na sa mga opisyal sa barangay Magugpo West Tagum City ang aktibo nga partisipasyon sa mga residente sa umaabot usab ng Monday Convocation nga pagahimuon kini karoga Hunyo 8 tuig 2026 alas 8 antak na sa buntag dito kini sa may barangay gym sa Magugpo West. Sumala po usab sa pagpahibalo espesyal kini nga mutambong ang mga representante sa Davao Light and Power Company aron lamang nga mangulo kini sa usa ka information and orientation session nga nagatumong kini sa paghatag usab og klaro og tukma matud pang impormasyon mahitugod sa kalampusa o kasamtangang kahimtang sa supply usab sa pagdumala sa kuryente sa Tagum City. Atul sa baog kalihukan, hisgutan ang mga importante matupang isyo nga may kalabutan kini sa serbisyo sa kuryente. Lakip na sab nini ang mga programa o mga lakang nga ginahimo aron labang nga masiguro ang mga og mas epesyente o lig-on nga supply sa elektrisidad alang kini sa mga konsumidor. Gani gidasig usab ang tanang residente nga mutambong aron makadungog kini sa mga opisyal nga pamahayag gikan usab sa Davao Light og aduna higayon nga mangutana og pagmangayo usab og klarifikasyon sa mga kabalaka nga may kalabutan kini sa serbisyo sa kuryente. Gani naglaom usab ang barangay nga pinaagi usab sa maong convocation. Mas mapalaom pa ang kahibalo sa komunidad og mapalig-on ang kooperasyon tali usab sa mga konsumidor og sa kampanya sa kuryente alang kini sa mas maayong serbisyo sa maabot mga katropa. Katapos ang bahin sa tuga balita sa Davao Region. Nagapadayon karon ang pagpaningkamot usab sa provincial government sa Davao Oriental aron lamang mapalambo ang sistema sa irrigasyon og Davao del Norte. Rather, inaagi usab kini sa desilting sa mga kanal sa National Irrigation Administration o NIA. Kani sumala pa kang Kisia Association President Ron Bagon. Pinaagi usab sa pagtambayayong ni Gobernador Edwin Cuyagob Hubahib o Vice Gobernador Clarissa Hubahib, Provincial Agriculture Office of Pagro niya Likfia Federation of Kisia Association. Mukabat nga to sa 1,600 ka mga litro na fuel ang gihatag kini alang sa operasyon sa desilting sa baga irrigation canals. Gibuti ang usab ni Bagon nga padayon matud paghapon ang paghatag og sa provincial government og fuel aron labang masiguro ang walay hunong nga paglimpyo og pagpalaom sa mga kanal nga maoy magsupply og tubig sa mga umahan. Lakip na usab sa mga lugar nga gitutukan karon sa desilting operation mao ang irrigation canal gikan usab kini sa Kinamayan og San Miguel padulong usab kini ngadto sa Duhali ingon man ang linya usab sa New Casay San Isidro hangtod kini nganhi sa Anibungan. Matud pa usab sa mga leader sa asosasyon, hinay pa usab nga dagan sa tubig mao nga mga ang mga kanal tungod usab kini sa natigom nga tubig mga lapok yuta og uban pa mga tropa nga debris nga naanod kini giya nga mibara sa agianan usab sa tubig. Tungod usab nini gikinahanglan na ang desilting aron lamang mas mapasig-uli ang hapsay nga pag-agos usab sa tubig aron na siguro ang igo usab nga supply alang kini sa mga umahan sa naisgutang mga lugar. Ilauban usab nga pinaagi sa padayon nga suporta sa probinsya og sa pagpanaghiusa sa mga ahensya og mga organisasyon sa pagpanguma mas mulambo ang produksyon sa agrikultura ug mas mapalig-on ang panginabuhian sa mga rice farmers sa Davao del Norte mga katropa. Aktuwal kining lugar mga katropa ako kining gibisitahan dito mga katropa gisuri-suri gyud kun ini mga katropa ni Presidente Ron Bagon mga kaigsoonan sa mga kanal. Nagipakita katungwa pag yung madisilting. Ako gining gisubay mga katropa dito. Maoday ang dalik ay maawas ang tubig. Gumikan kini mabaw na. Gumikan kay mga yuta mga katropa nga inanod kini sa baha. Magsigig katambak mga katropa. Mga basura matambak dito. Nagtapok to mga basura. Daghan kayo. Hinungdan nga nakasinatig baha na ining lugara mga katropang tigpaminaw. Exciting Pilipinas! Oras, alas 5.26 na mga katropa.
10: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
11: Punta kayo na niya. Takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Niya nga biglan o nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
12: sir.
13: Gagwapo. Oh. Sinaon-taon tingkas ang bunga.
12: Ya, yeah. Unsa ba niya magkasdura sa uban nga wa pagkagamit?
13: Kon mga silingan ko din nga gamit og pulyar. Wa gamit ka mo crop gold.
12: Kaya daghan nga salamat.
14: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
12: Karon nga nakagamit ka crop gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
15: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa crop gold.
12: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa crop
15: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crop gold.
16: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
17: Zanton Plus Gold user, atong paminawon.
18: Ako kay ko ang pasalamat sa Zanton Plus Gold. Tumangod, sir. Hindi gandum akong binulan niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zanton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga. Adunay, alibiyo akong pamati. So, unya, normal na sa akong menstruation.
17: Zanton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
19: Zanton Plus Coffee Mix.
20: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zanton Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zanton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuok pamilya ga Zanton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zanton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
19: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
17: Vision X Plus. User, atong paminawon.
21: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
17: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
19: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
22: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
19: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
23: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
19: Turbo Supplement for Men.
24: Oh, yes.
19: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
24: Mas lalakas ka pa.
17: Zanton Plus Herbal Soap.
25: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zanton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
17: Zanton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zanton Plus Herbal Soap.
26: Yes, to help.
19: Sister Pain.
27: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
19: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
28: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Zanton Gold Coffee Mix, na kung nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Boss, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Gusto mo limong isalista niyo ng eskapilya?
6: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
4: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
6: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
7: Exciting!
9: Exciting! Pilipinas!
5: Alright, balik tayo mga katropa. Nakumbungo sa ito ay mga katropa. Exciting kayo mag-exonan. Gumikan kay... Oh, irison good. Kay musukol man di ay. Inganar ganyang life mga katropa. No? Basta musukol, irison lang good. I-delete lang good mga katropa. Basta musukol. Pero di musukol. Ay, padayon! Pila ra good. Istorya ni Ana mga katropa. May resibo. Ay, nako. Alright, panahin ka po tayo mga tropa rin sa itong pagpanaguban mga kaigsunan nito ang programag inyong tulumanon. Ako pagyapon mga katropa inyong alala higalas kanginan karong katropang bong Umaki Algabre. May nakikuban mga katropa nining atong programa. Oy, kang Adeline Argunsa, kang Joselito Argunsa, good morning. Dina nila ni Casey. Casey, good morning. Ngani usab sa nila ni Kaloy. Morning, Loy. Carlo, good morning, Carlo. Online niya, kuan nila ni... Injat, good morning Injat. Oh god. Si Toto Gian. Ayun ni mga pangan sa anak ni Arnold. Ay, si Gian mga tropa, Dian ito isa Dian. Isa Gian. Dian to si Kuan si Kinjat. Kung ako masayo Injat no Dian. O niya si Toto is Gian. Abi dog si Maura na. Di ako eh, lucky man yung profile ni si Toto man eh. Ay, mao din na pangalan ay ni mo to. Gian. Ayan ang pangalan. Asa ni Panguhan ang pangalan na? Himuom ng bayot. Mabataan mo na. Bitaw. Gana usab nila ni Dodong. Gana nila ni Milin. Og nila usab ni Arnold. Og gana usab ni nila ni Inday. Si Inday na naman rin sa Kuanata, Kabantian, Davao City. Huwag kumasayo. Nag-working tawang bata mga tropa. Para lang matuman ang pangandoy sa kinabuhi. Anak mo na. Dili man babag mga tropa. Kawadons ginikanan. Basta gusto ka nga aduna kay future nga mabot mga katropa. Maunay pinaka-importante. Alright, uban pa mga tropa. Karon nga niya, karon rin sa Kuan Lasilya o si Edwin Ricto. Good morning diha ninyo. Kumusta man mo din hi? Nila ni Bibi. Kumusta man? Bibi, si Kuan, si Gingging. Ala, kumusta man mo karon rin? Napita mga katropa. Mga pahinaot nga kamuan as kabas kung kapiskay nga panglawas. Ayaya na ito bang kauban o? Oh. Katropa mo sa balita 88.3. Cebu City. Kakapi-kapi lang ka diha, brother, ha? Genre anti-camera redoblado. Eh, basta-basta ni. Exciting. Exciting yun. Alright, padayon ka punta magagisunan kay Wakman Tabang Undang, bay. Direta mga tropa sa mga balita no, sabgika mga tropa sa ato mga XFM Mindanao Report. Atong balikan mga tropa kini ato mga kaubanan gikan sa XFM Mindanao Reports. Kaduhan ng mga tropa na palong atong kuan, atong computer. Di ako mga tropa unahon mga katropa ang bukid nun. Gikan ni katropang Jonathan Soriano mga tropa kay top 3 most wanted person sa Malaybalay City. Nasikop kini sa mga otoridad. Katropa sa balita, katropa Jonathan Soriano.
9: XFM Mindanao Reports.
7: Nasikop sa Joint Police Operation ng usa ka top 3 most wanted person sa city level nitong Hunyo 1 alas 11:43 sa buntag dito sa Purok 2 Barangay 2 sa Malaybalay City Bukidnon. Giilang akusado nga si Ruel 38 anyos adunay live-in partner construction worker o residente sa Purok 6 sa Bungbungon Barangay Sumpong Malaybalay City. Gisikop si Ruel pinaagi sa warrant of arrest pinitsahan Mayo 19, 2026 tungod sa paglapas sa Republic Act 10591 o mas nilang comprehensive firearms and ammunition regulation act nga walay piyansa nga girekomenda ang korte alang sa temporaryong kagawasan aga dinakpan na nakaroon sa kustodiya sa Malaybalay City Police Station. Mga katropa, hanap nga pananaw adunay gabon nga mubabag sa imong kalimutaw tumar og Visionix Plus soft gel capsule alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano X Aero News.
5: Ikasabas katropa ni Jonathan Lee Soriano sa detalye sa mga report samtang sa pikas bahin mga katropa ariyo na to aga XFM Zinsan kapin sa 200 mga katropa kabaga bagong kaso karon sa HIV natala mga katropa sa Rehiyon 12. Katropas balita katropa aga Philip Olegario
8: XFM Mindanao Reports.
10: Nakatala og 277 ka mga bagong kaso sa HIV ang Rehiyon 12 subay sa Department of Health kon DOH 12 base sa datos nga natala gikan Enero 1 hangtod Mayo 30 ning kasamtangang tuig. Sa pahayag ni DOH 12 Health Education and Promotion Officer Leia Reformado nga among ihap mas taas sa 46% kun itandi sa ulahing quarter sa tuig 2025 kan itala og 177 ka mga kaso. Pagbutyag pa sa nasambit nga sa bag ang kaso adunay edad 15 anyos og paubos kon asa kadaghanan niini ang mga pulos lalaki. Sumala sa mga opisyal ila kining gikabalak-an human nga mas midaghan pa ang mga bata nga natakbuyan sa maong sakit. Alayon niini nanawagan si Reformado sa publiko nga magbinantayon og likayan ang multiple sex partner aron nga malikayan ang pagkatag sa maong virus. Mga katropa, sa mga higayon nga nagkasaka na ang ihap sa maong sakit, labi mahinumdanon nga magpabilin ang healthy body o strong immunity. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
5: Thank you so much, katropa ka Philip Olegario. Samtang sa pikas bahin at tuuntang XFM Agusan, mga katropa. Kaya doon ay high value individual. Sikop kini sa Baybas sa Tandag, mga katropa. 136 mil kapisos, kantidad kini sa Siabo nga nakumpiska. Katropa sa balita, katropa Ali Vicente.
8: XFM Mindanao Reports.
11: Tanggong karon sa silda ang usa ka gikonsiderar nga high value individual human nadakpan sa inuusang bypass operation sa mga awtoridad sa Purok Tabing Dagat Barangay Mabua Tandag City sa miaging hapon. Giila ni Police Colonel Jeffrey Lawrence D. Mauricio ang sospitsado sa alias nga Jean o V 26 anyos og residente sa Barangay Tilahi Tandag City. Siya na ilhan usab nga nalista isip usa ka watch listed drug pusher. Gipay gayon ang malampusong operasyon alas 6:50 sa hapon pinaagi sa inuusang puwersa o koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Confidea, Tandag City Component Police Station o Surigao del Sur Police Drug Enforcement Unit. Na-recover gikan sa posisyon sa sospitsado ang gibanabanang 20 gramos sa giduduhang shabu nga nagkantidad og 136 mil pesos. Gawas ni ini, nakuha usab sa maong otoridad ang bypass money, dugang kwarta, cellphone o uban pang mga drug paraphernalia. Gihimo gilayon ang saktong inventories sa mga nasakmit nga ebidensya siya sa dapit diin nahitabo ang operasyon. Gisaksyan kini sa mga representante gikan sa media, Department of Justice o mga opisyal sa barangay aron masiguro nga legal o transparent ang tibuok proseso. Ang suspitsado uban ang mga ebidensya kasamtangang ana-ana sa Tandag City Component Police Station alang sa saktong dokumentasyon. Giandam na usab sa mga otoridad ang dako nga kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa dinakpan. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
5: Thank you so much, katropa Ali Vicente sa detalye sa mga report. Samtang sa pagparayo mga tropa sa katapusan kutay sa ato mga balita. 340,000 pesos mga tropa nga kandidat usab sa Cebu. Nakumpiska kini sa usa ka alias Odik mga tropa dakpan kini sa Baybas operation. Katropas balita sa gikan sa XFM Bukidnon, katropa Rostom Villafranca.
8: XFM Mindanao reports.
11: Tanggong garon sa silda ang usa ka gikonsiderar nga high value individual humanda dakpan sa
5: Kadiot. Rostom Villafranca man niya nganong ani sulod man ni si Kuan. Okay. Ay, wala dai no, wala si Rostom. Wala dai si Rostom dai diri sa Kuan Kutay diri mga tropa, wa dai sa linya si Rostom. Kadiot lang. Ari ta mga tropa kang Ivan Pulunan, na si Ivan Pulunan mga tropa kay patayng lawas ko na mga kaigsoonan sa tawag nato mga katropa Kuan. Kining patayng lawas mga tropa sa babae, napalgan kini sa may sapa sa barangay Bato Milong. Asa ni dapita mga tropang ispinyuhan ni mga tropa atong sayron ko ng mga tropa. Kini report gikan ni katropang Ivan Pulunan. Balik ato mga tropa si Ivan Pulunan.
8: XFM Mindanao reports.
12: Padayon ang imbestigasyon sa Tinagakan Police Station gabahin sa patay nga lawas sa babae nga nakaplagan sa Buayan River sa bahin sa Purok 8 Barangay Batumelong Jansan na kalabayng adlaw alas 5 sa buntag. Sumala ni kagawad Hammer Dagadaban, pipila ka residente nga gapunit ug mga kahoy sa sapa ang unang nagpahibalo kaniya sa patayng lawas nang lagom na matud pa ang lawas niini naupaw ug wala nay buhok. Human nga makuha ang lawas alas 12 sa udto adunay miangkon sa biktima nga nagpailang live-in partner niini matud ni Jeffrey Delgado 34 anyos nga gireport nga missing ang kaipon nga si Ninita Lugano, 42 anyos, residentes barangay Upper Biangan, Malungon, Sarangani Province, ning niaging Domingo, human naginusarang mitabok sa sapa, kundiin, adunay makusog nga pag-ulan, kadtong tungura. Sa pagkakaron, padayon ang kapulisan sa pagpangalap og dugang impormasyon, aron masayran ang inungdan sa kamatayon sa maong biktima. Mga katropa, napulaan na baka sa imong kape nga makapapalpitate o makapanerbiyos, ilisin na dini na sa natural. Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
5: Kasama sa katropang Ivan Pulunan sa detalye sa mga report, mga katropa. Samtang sa katapusang bahin, DA Caraga, mga katropa, hugot matod pa nga nagamonitor kini sa 50 pesos per kilo, mga katropa, nga price cap sa imported rice sa Butuan. Katropas balita, katropang Jonje Lebrias. Katropang Jonje!
8: XFM Mindanao Reports.
13: Hugot nga nagpahigayon og monitoring ang Department of Agriculture kun DE Caraga sa mga nagunang public market sa Butuan City aron masiguro nga matuman ang 50 kada kilo nga price cap sa 5% broken imported rice. Gipanguluhan ni Regional Executive Director Engineer Ricardo Oñate. Hugot nga nagpahigayon og monitoring ang Department of Agriculture kun DE Caraga sa mga nagunang public market sa Butuan City aron masiguro nga mapatuman ang 50 kada kilo nga price cap sa 5% broken imported nga rice. Gipanguluhan kini ni Regional Executive Director Engineer Ricardo Oñate Jr. ang maong inspeksyon. Kauban niya ang Agribusiness and Marketing Assistance Division Regional Bantay Presyo Monitoring Team o ang Butuan City Agriculture and Veterinary Department ang maunglakang subay sa manduan sa Executive Order Number 118 Series of 2026 ubos niini ipatuman ang price cap sulod sa 30 kaadlaw sa tibok nasud aron mapanalipdan ang mga pumapalit batok sa sobra nga presyo. Atol sa operasyon gisusi sa grupo ang presyo sa baligya nga imported rice, kalidad sa bugas nga gihanyag sa publiko og supply aron masiguro nga walay pagkanhit sa merkado. Sumala sa DE Caraga, magpadayon ang ilang monitoring sa musunod nga mga adlaw, katuyuan niini nga masiguro ang kahapsay nga implementasyon sa balaod og masiguro nga makapalit og barato nga bugas ang mga konsumador. Mga katropa, ampingan ta ang atong panglawas matag adlaw aron mahilikay sa nagkadaiyang balatian. Mag Zanton Plus Gold ug Zanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Jonje Lebrias, XFM News.
14: Exciting Pilipinas.
5: Thank you so much, katropa ka John Jelly Brias, sa detalye sa mga report, mga katropa. Importante yun, mga kaigsunan, mga monitoro na. Kay adunay mga negosyanteng mapahimuslanon, mga katropa, gumikan, usap ka na mga kaigsunan, gano'ng magsigim tayo pangangkat. Unyang ato pa, mga katropa, mga abot din, mga katropa, gano'ng ato mga import ang uban. Ang ato pong DE, mga kaigsunan, kung seryoso kini sila, mga katropa, o kung gobyerno, seryoso kini ka mutabang, mga katropa, sa ato mga lokal agri, mga kaigsunan, labi na sa ato mga mag-uma, seryosohon, mga kaigsunan, suportahan hangtod, mga katropa, nga makaani, hangtod, mga katropa, nga makabangon, mga kaigsunan, kining atong mga local farmers na ato, mga katropa, nga mao'y backbone sa atong nasod sa Pilipinas. Mao'y problema karon. Kaya ato nakita, mga katropa, nga dili seryoso. Ang seryoso hinoon karon gitahasan sa gobyerno, kaning sigig pangangkat, mga katropa, sa lain nga nasod, mga kaigsunan, gumikan ka erunay kickback ba? Ay, naku na lang yun, mga katropa. Good morning, mga katropa, kang inyo, Jampo, Jampon. Good morning, dihan mo, ma'am. John ay John Jampon. John manigibali. Sir di ay. May buntag rin sa Davao Oriental. O ganto kang Sir Dong Jampon rin karon sa may kuwan. Umabot itong barangay Kagawad sa barangay La Filipina. Ang nindot og tumong mga tropa kay mga servisyo mga tropa sa kahanginan. Manager po mga tropa sa usas sa bihanan. Din mga tropa sa ato ga dakbayan sa Tagum. Si Narl, Nari ba ni? Si Narl Iramis. Exciting morning, Sir Bong, and to all katropa sa XFM Tagum. Timbaya po ang 89.5 XFM Pagadian, Sambuanga del Sur. 92.7 mga katropa, gikan kuno sa Sambuanga Ipil po. Ay, good morning, tanan din, XFM Sambuanga Ipil. Good morning, tanan sa Sambuanga City, Sambuanga Peninsula. Yan, good morning, tanan diha, Nerd Iramis, maayong buntag. Kasi mag-abot-abot pa ta sa kuan. Abot-abot po ta sa ato ang Disyembre nga mga kalihukan. Mag-asa na po na pita ibutang mga tropas Disyembre po hon. Mag-abot-abot na po ta nini. Tantang sa ato pagpadayon mga katropa. Good morning sa bring kang Boy Juan. Boy Juan Sanchez sa Laguras. Ugar isab kay Clarice Paglinga

0: ไปสแตนด์บายกันเดี๋ยว XFM Weather Update Weather Update Jarita mga katropa sa itong weather update mga katropa. Karong kapanahon na mga tropa, adlaw na usap karon mga katropa ga Miyerkules. Gikan usab mga katropa sa pagmonitor sa kahimtang sa panahon. Gilauman mga katropa ga magapadayon ang partly cloudy ngadto na usab sa cloudy sky. Sa kadaghanan mga katropa ga bahin sa Davao region, uban usab kini sa posibilidad sa panagsa mga katropa ga pag-ulan usab o ga thunderstorms. Ilabi na mga kaigsoonan nga sa hapon hangtod na kini sa gabi eh. Tungod kini sa localized thunderstorms, posible usab ang kalit nga kusog nga pag-ulan, dalugdog o kilat mga tropa sa pipila usab ka lugar. Ang mga lalawigan mga tropa sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur o Davao Occidental, lakip na sabi ang Davao City. Gilauman mga tropa nga makasinati karon og init o medyo alimuot mga tropa nga panahon sa buntag, apan mahimo gihapong maulanon. Sa ulahi nga adlaw mga katropa, busa gitambagan usab ang publiko nga magdala kay kanunay og payong o raincoat mga katropa o mag-amping sa posible usab nga pagbaha o pagdahili sa yuta mga katropa sa mga lugar nga kanunay maapektuhan kini sa kusog nga mga pag-ulan. Ang temperatura mga katropa pinakataas ang mga katropa 31 ngadto sa 33 degrees Celsius. Pinakagamay usab mga katropa masinati ang 24 ngadto sa 26 degrees Celsius karong panahon na mga kaigsoonan. Ang hangin mga tropa hinay ngadto sa kasarangan, gikan kini sa Sidlakan ngadto na sab sa amihanan nga Sidlakan. Samtang ang atong kuan mga tropa kahimtang sa kadagatan, medyo hamis no, murabag way balod mga tropa nga kasarangan. Ang balod mga tropa sa kadagatan ngadto sab sa gulf nga bahin sa kasipit usab nga katubigan mga tropa. Apan gikinahanglan gihapon mga tropa ang pag-amping sa baga mangingisda o gagmay mga tropa mga sakayan panahon sa thunderstorm. Ang atong adlaw misubang alas 5:20 mga tropa karong buntagan isubang na unya mosalo pod ngadto sa alas 5:50 sa hapon. Ang atong bulan musubang mga tropa alas 7:25 sa buntag, mosalo po sa alas 8:25 o 21 sa gabi eh. Samtang ang ato sa mga tropang mga pahimangno, kumpletuhon mga tropang weather update nato alang kini sa Davao region karong Miyerkules mga tropa. Kinahanglan mag-andam ta kanunay sa posible mga tropa nga pausab-usab sa panahon. Panangga agad mga tropa sa wan ang atong dalon kanunay aron malayo kita sa baga ing aning sitwasyon mga tropa. Gumikan kayong ulan, usahay maulanan ta mainitan, magdala og sakit mga tropa. Kinahanglan magka Sanson Vitamin C Kapirmi mga katropa para ligon ang imong immune system. XFM Weather Update. Weather Update. Mao kini mga tropa ang weather update diri gabuntaga mga tropa, adlaw mga katropa ka Miyerkules sa atong pagpanag-uban. O siyempre mga katropa, musunod na karong taon-taon mga kaigsoonan ang programang Express Balita sa Buntag mga katropa. Inyong kauban sa XFM 99.1, Mati City si katropang Kenz Acevedo. O inyong kauban mga katropa sa XFM 107.1, Tagum City si katropang Lars Sanyol. Exciting Pilipinas! Wala tayong kong oras mga tropa panahon pa sa unahan ng tabel sa atong pagpanag-uban mga katropa sa ngalan karon sa katibong persa sa XFM Network Philippines. Sa pagpanguna mga tropa sa among CEO President, sa among Vice President, sa among General Manager Sir Edwin Garing. O gitimon kami mga tropa sa among Station Manager, among Bulsay Man, si katropang Arnel Cortez. Kaabag tas Master Control mga tropa din sa Mati City sa 99.1 si katropang Kenz. O sa ato kauban rin sa Davao Region sa XFM 107.1 si katropang Gab. Mga kaubanan sa gawas o sa XFM Mindanao Reports, kaninong tanan, daghan kayong salamat. Ako si Katropang Bong Umaki Algabre, alang si Kusay Pilipino para sa Pilipinas. Exciting Pilipinas, bayong butang. Exciting
1: Pilipinas! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apat sa dihang, suka nang naminaw kong XFM saan man nga. Diba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
4: X. XFM. FM.
3: Exciting.
5: Punta kayong tala, ano yata karon din he, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ano yata nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya

0: Nangakagamit naman kay Craft Gold Foliar Fertilizer.
1: Gagwapo. Sinaong taon ting ka sa bunga.
2: Ya, yeah. Unsa man yung kasdura sa uban nga wa pagkagamit?
1: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Craft Gold.
2: Kaya dagan nga salamat.
3: Ang testimonya sa Craft Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Craft Gold no. Unsa man imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Craft Gold.
2: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa
4: Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Craft Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Craft Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Craft Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Craft Gold pwede sa tanang tanom. Ang Craft Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
6: The Secret of Health.
7: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskuto ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
7: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
6: The secret of health.
7: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
6: Santon Plus Gold.
9: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
10: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
6: Santon Plus Gold!
9: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, lalaki nag-Santon Plus Gold.
7: The Secret of Health. Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
10: Bisonix, daghan ang natubangan.
11: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko og Bisonix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Bisonix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
10: Bisonix, slay ang kaipektibo. Bisonix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
7: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
10: The secret of health.
7: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
10: The secret of health.
7: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Pangit. Hmm? Ulingi man dayon. Ipot-put. Exciting?
13: XFM.
12: Exciting!
10: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa, exciting!

0: Exciting!
1: Good morning! Oras ke 2 pas sa XFM, malas sa stress.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Headlines. Headlines. Headlines.
1: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, service delivery rider sa Davao de Oro o Davao del Norte. Nagadawat og cast release assistance.
2: Headlines. Headlines.
1: 705,000 kantidad sa smuggled cigarettes. Nasakmit sa Mabini, Davao de Oro. Tulo ka mga sospek, sikop.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang regional, tungod sa bagsak nga grado, criminology student miambak sa tulay.
2: Headlines, headlines.
1: Sa balitang international, Iran na posibleng putlon ang ceasefire talks sa US kung magpadayon pa ang pag-atake sa Israel sa Beirut.
2: Headlines, headlines.
1: Sa balitang sports, sa Pilipinong boksingero musukol sa batikang Mexican fighter sa Texas.
2: Headlines, headlines.
1: O sa balitang showbiz, katropa TV host Ruby Domingo o asawang Mikey Pineda ipakita online ang unang anak.
2: Headlines, headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Sa buntag.
1: May buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Hunyo 3, 2026. Mga katropa, ako si Larsa Nyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
4: Express Balita sa Buntag.
2: Balitang lokal. Balita sa Buntag.
1: Mga detalye sa balitang lokal, katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Gofemix. Aron nga makabaton tag limpyong lawas gikan sa sulod paingon sa gawasa. Inumta adlaw-adlaw og Santon Gold Gofemix. Ang nasangpit nga kape, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Nagadawat og tag 5,000 pesos nga ayuda ubos sa cash relief assistance kung CRA ang mga kwalipikadong service delivery riders sa probinsya sa Davao de Oro og Davao del Norte. Gihapon adlaw-adlaw Hunyo 2, 2026. Isugdan ang pagpangapod-apod nga gidumala sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 nga nagtumong matod pa aron nga matabangan ang pinansyal nga problema sa mga benepisaryo aron usab makapadayon sila sa ilang panginabuyan. Sumala pa nga ang maong tabang nagsilbi isip temporaryong ayuda aron makasugakod sa pang-adlaw-adlaw nga galastuhon sama na lamang sa pagkaon, transportasyon o uban pa. Dugang pa nga nasangpit nga inisyatiba kabahin matod pa sa programa sa DSWD nga nagtinguha sa paghatod sa hinanaling tabang ngadto sa mga delivery ride o delivery sector nga nakasinati matod pa og pagsulay sa ilang panginabuyan og operasyon tungod sa kahimtang sa ekonomiya sa nasod. Pinagi sa maong programa giila sa ahensya ang importanteng papel sa mga service delivery riders aron magpabiling anaa sa husto ang paghatod sa mga produkto og serbisyo sa komunidad. Para no sabi gibalig-on sa DSWD Field Office 11 ang ilang pagkikalayon ngadto sa mga katugbang nga mga ahensya o stakeholder aron masiguro ang hapsay paspas o transparent nga pagpatuman sa mga programa.
2: Express Balita sa Buntag.
4: Express Balita sa Buntag.
1: Sa dugang pang detalye sa balitang lokal, katropa mukabat sa 705,000 pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes ang nasakmit sa hiniusang operasyon sa otoridad sa may barangay Kadunan, Mabini, Davao de Oro sa Milabay nga adlaw. Arestado usab ang tulo ka mga lalaking suspitsado nga nagpangidaron og 27 anyos ngadto sa 37 anyos kansang lumulupyo sa naglaing-laing dapit sa Davao Oriental og Davao de Oro. Sumala pa nga usa ka concerned citizen ang naghatag og impormasyon sa kapulisan kabayan sa kadudahang mga indibidwal nga nagdiskarga sa nasangpit nga kontrabando sa dapit. Inundan nga girespondihan kini sa kapulisan o nasayran nga walay graphic health warning ang maong mga sigarilyo. Ikon pa sa report sa Mabini Municipal Police Station, ana sa 36 ka mga sako nga adunay sulod nga D o G brand sa sigarilyo o napulo ka mga master cases sa susamang brand ang nakopiska sa otoridad sa maong operasyon. Dugang pani ini nga kaabang sa kapulisan sa Mabini ang sa malampusong operasyon ang Sikan Davao de Oro Provincial Mobile Force Company Regional Special Operation Group Municipal Law Enforcement Team o BIR Tagom. Balog na mga suspek sa Mabini Municipal Police Station o natubang sa tukmang kaso kalabot sa kalambigitang illegal nga aktibidad.
4: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Alas 6:08 na ngatong oras, mga katropa, gidiklara isip champion sa ARTA 2026 Ace of Doing Business Month Reels Making Contest. Ang lokal nga pagamahanan sa siyudad sa Tagum nga gipasigurahan sa Anti-Red Tape Authority kon ARTA. Didawat sa LGU Tagum ang pag-ila sa EODB Month Culminating Activity nga gipigayon sa UP Ayala Tiknuhab, Quezon City ni adtong Hunyo 1, 2026. Pinaagi sa pag-attend sa Zoom video conference nga gitambungan sa mga personay sa City Information Office sa pamanguna ni Don Krill C, ang CIO officer. Sumalapang ginumala sa CIO team ang paggama sa EODB entry nga nagpasiugda sa mga inisiyatiba alang sa mas paspas nga ughapsay nga paghatag og serbisyo sa publiko. Nahimong hinag-iban sa kadaugan ang digital customer centered initiative sa pagpagamhan ng lokal sa interactive kiosk, i-rehistro og electronic business one-stop shop kon e-boss nga makita sulod sa City Hall nga rekomtabang sa pakig sa mga kliyente aron mapadali ang pag-access sa ilang mga impormasyon ngadto sa ilang mga transaksyon sa manalaman sa online registration o pagproseso sa business renewal o registration.
4: Express, balita sa bundag. Express, balita sa bundag.
1: Alas 9 na ngatong oras, mga katropa, top most wanted sa probinsya na sikop sa joint manhunt operation sa Island Garden City of Samal. Alang sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
4: XFM Report.
0: Nasikop sa mga kapulisan sa Island Garden City of Samal Police Station, inubanan sa Regional Special Operation Group, Region 11, ang usa ka 32 anyos nga lalaki, nag-ilang top 2 most wanted person sa provincial level, atol sa gipahigayon nga Manhunt Charlie Operation, niyatong June 1, 2026, plus 2 antak na sa hapon sa Barangay Villarica, Babak District, Island Garden City of Samal. Ang operasyon resulta sa kalampusan sa pagservisyo sa warrant of arrest batok sa suspect tungod sa mga kasong qualified rape by sexual assault 2 counts, attempted qualified rape by sexual assault o acts of lasciviousness 4 counts. Sumala sa record sa korte, ang warrant of arrest gipagawas sa RTC 11, Judicial Region Branch 4, Family Court, Island Garden City of Samal, Davao del Norte ni atong Mayo 29, 2026. Gitakda ang piyansa nga 200,000 pesos, matag usa sa duha ka kaso sa qualified rape by sexual assault, 120,000 pesos sa attempted qualified rape by sexual assault o 36,000 pesos, matag usa ka kaso sa acts of lasciviousness. Ang Island Garden City of Samal Police Station may pahimangno sa publiko nga ang mga krimen batok sa kababayenan o mga minor de edad seryoso o adunay bugat nga silot ilalom sa balaod. Gi-emphasize usab sa kapulisan nga magpadayon sila sa ilang kampanya batok sa mga kriminal o pagpangabuso aron mapanalipdan ang publiko o mapadayon ang hustisya. Katropa, sipon o gahing aububa ang imong problema, mag-premium D3 ang maski pakusog o maski pepektibo tungod sa VCO o Moringa Oil. Alang sa Ligaw sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
4: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Bong Umaki Algabri sa detalye sa report.
4: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Ulahing detalye sa balitang lokal, katropa, Mati City PNP, tutukan ang seguridad sa Brigada Eskwela 2026 Opening Ceremony. Alang sa kompleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
4: XFM Report.
5: Ipakita sa Mati City Police Station ang lig-on nga suporta sa sektor sa edukasyon pinaagi sa aktibong pag-apil o paghatag o seguridad sa pag-abli sa Brigada Eskwela 2026. Kagahapong adlaw ang maong kalihukan kabahin sa tinuig nga kampanya sa kapulisan sa syudad nga dunay tubong aron sa pagbantay sa mga pampublikong eskwelahan alang sa umaabot nga pag-abli sa klase pinaagi sa pagtinabangay sa komunidad, lokal nga pagamhanan o nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. Gipangunahan ni Police Lieutenant Colonel Frederick C. Saaw, Acting Chief of Police, ang gipahigayon nga security deployment aron masigurado ang kaluwasan sa tanang partisipante sa gipahigayong motorcade nga nituyok gikan sa poblasyon area padulong sa Santa Cruz Elementary School sa Barangay Don Salvador Lopez sa City of Mati. Gilangkuban usab ang maong kalihukan sa mga kawani sa Department of Education, mga opisyal sa lokal nga pag-abhanan, sa pagpanguna ni Mati City Mayor Joel Mayo C. Almario, mga voluntaryo o mga miyembro sa nagkadayang organisasyon organisasyon nga nagahiusa alang sa maong advokasya. Nakahatag usab og dugang kusog sa maong kalihukan ang partisipasyon ni Makati City Mayor Almario nga may pakita sa iyang hugot nga suporta sa iyang People's Administration sa naasoy nga Brigada Eskwela. Sa iyang giluwatang mensahe, gihatagan ni Mayor Almario og kabugaton ang kamahinong danon sa edukasyon isip maoy nagunang pundasyon sa kalabuan sa komunidad. Ang presensya og pagapil ni Almario usa ka simbolo sa pananghiusa tali sa gobyerno og mga sektor sa katilingban sa paghatag og mas maayo kahimtang sa pag-eskwela alang sa kabataan-unan. Atol sa maong kalihukan, gipakita usab sa kabulisan sa Makati ang ilang padayong commitment sa pagserbisyo publiko dili lamang pinaagi sa pagpatuman sa mga balaod apan usab pinaagi sa aktibong pagkigbahin sa mga programang nakatampo sa kaayuhan sa komunidad. Samtang sa iya usab nga kabahin, gipadayag ni Police Lieutenant Colonel Saaw nga ang ilang partisipasyon usa ka pamatuod nga ang kaluwasan og edukasyon nagkahiusa nga pundasyon sa pagtukod og mas lig-on og mauswagong katilingban para kanunay healthy ang atong pamilya. Mag premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Makati para sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon the 4th. XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagkasalamat Katropang Vicente Pichon the 4th na nagkat gikan sa XFM Makati City, Davao Oriental.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Oras Katropa alasay sa 14 na sa Buntag.
2: Balita Regional. Balita sa Regional.
1: Mga detalye karon sa balitang regional at kanato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, doon na kay problema sa imong pagbawas sa matag-adlaw? Inumi ka na og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasyang butika nga doon mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Tungod sa bagsak nga grado, criminology student miambak sa tulay. Atong sayron ang detalye, katropang Hanilo Tabios.
2: XFM Report.
6: Nadala sa ospital ang 22 anyos nga criminology student human ni sulay og kutno sa iyang kinabuhi pinaagi sa pag-ambak sa tulay sa Carmen sa Cagayan de Oro City Martes sa buntag Hunyo 2026. Gila ang biktima nga si Jeffrey Dalubay, residente sa lungsod sa Mahinog Kamigin nga temporaryong nagpuyo sa iyang iyaan sa V Castro Street sa maong barangay tungod sa pagtungha niini. Sumala sa mga nakasaksi, nakita pa nila ang biktima nga naglingkod sa railing sa tulay aya kini ni ambaka. Base usab sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang biktima nakahigda na sa sementadong bahin sa tulay diang ila kining na rescue. Kasamtangang ana-ana sa GR Borja General Hospital ang biktima aron matambalan ang nabali nga kamot human nahayang sa pagkahulog. Subay niini, gibutyag sa kaila sa biktima nga posibleng naghambin kini og bugat nga suliran o depression kay siya mismo nitug-an nga naglisod siya sa kursong criminology ug nakakuha og bagsak nga grado. Busa ni sulay kini og gunos sa iyang kinabuhi. Mga katropa, para kanunay nga tinaw ang pananaw, tumar og Visionax Plus Softgel Capsule nga adunay lutein, beta-carotene, zeaxanthin og vitamin E nga mutabang mapatinaw sa atong pananaw alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagsalamat katropang Hanilo Tabios sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Samtang adunay manyakis nga lalaki, sikap human magbahad nga i-post ang sex video sa uyab kung dili mohatag og kwarta. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ivan Pulonan.
2: XFM Report.
7: Patong-patong nga kaso ang atubangon ni alias Arnel, 30 anyos, nga taga General Santos City. Human madakpan sa gilusad nga entrapment operation sa National Bureau of Investigation, Central Mindanao Regional Office o kon NBI SEMRO kagahapong adlaw, alauna sa hapon, sulod sa usa ka in nga naimutang sa Magsaysay Avenue, Barangay Dadiangas West ning siyudad tungod sa reklamong pagbahad sa iyang uyab nga i-post ang sex video o galing dili muhatag og kwarta. Sumala ni NBI Special Investigator 3 Vernon Joel Fermalino, midangob sa ilang buhatan si alias Susan, 31 anyos, tungod sa bahad sa nasampit nga suspect. Gisaysay ni ini nga una pa man ang operasyon. Duha kay gayon sila nga nagkita sa suspect kundi in wala dama sa biktima nga ginavideoan siya samtang nakighilawas.
8: I always remember, huwag ka agad magtitiwala. No, even if gaano ka itsura, kagwapo yung kausap niyo, kachat niyo, kasi you'll never know them personally through chatting lang.
7: Matod ni alias Susan nga nakikita og nakigrelasyon siya kang Arnel nga nailhan lamang niya sa social media tungod sa kahadlok sa bahad sa suspect. Matod pa, kung dili mouyon ang biktima sa gusto sa suspect, adunay dautan nga may tabo sa iyang bana.
9: Naglisod na ko kung asa kung mukuan sa ako ang mulugar sa akong kaugalingon. Nagibaharan ako. So ipit ko kung katong nga time. Kung dili ko sa iya hamakignin. Dayon nun niya nga muuban sa akong boarding house. Dayon nun niya nga na may tabo sa akong ban.
7: Nasairan sa cellphone sa suspect nga ubay-ubay na ang iyang nabiktima. Hinungdan giawag sa NBI ang uban pang mupasaka usab og reklamo. Sa pagkakaron, mag-atubang og kasong may kalapasan sa RA 10175 o kung Cyber Crime Prevention Act of 2012, Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, Rape, Theft o Grave Coercion ang gikaingong manyakis nga suspek. Mga katropa, ayaw pasagdi nga ikaw magkasakit, gumikan sa stress, magtumar o Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
2: XFM Report.
1: Kaya salamat katropang Ivan Pulonan, ano kagikan sa XFM Jensan.
2: Express, balita sa bunda. Express, balita sa bunda.
1: Ulay ng detalye sa balitang regional, kalampusan sa Palarong Pambansa 2026. Himuong sumbanan sa umabot nga Naliyagan Festival. Alas sa kumpleto detalye, katropang Ray Alinton.
2: XFM Report.
10: Ang malampusong pagpahigayon sa Palarong Pambansa 2026 may himuong sumbanan og ehemplo sa pagpangandam alang sa umaabot nga Naliyagan Festival nininga tuiga. Gibutyag ni Provincial Director Police Colonel Yaya Bustamante Yusof nga ang maong kalampusan resulta sa lig-on nga koordinasyon og panaghiusa sa tanang sektor. Matod niya dako ang papel sa Technical Working Group, mga uniform personnel, responder, local nga panggamhanan og ang Department of Education sa pagsiguro sa kalinaw o kaluwasan sa tibok sports event. Tungod sa epektibong pagpatuman sa mga plano, walay dagkong insidente nga nakababag sa maong nasudnong kalihukan, diin gipaabot usab ni Yusof ang iyang dakong pasalamat sa tanang ahensya og mga voluntaryo nga nagserbisyo sa walay hunong, gilauman sa kapulisan og lokal nga kagamhanan nga magpadayon kini nga mga pagtinabangay aron masiguro usab ang hapsay og luwas nga pagsaulog sa Naliyagan Festival 2026.
11: Ting na naging successful tayo dahil ito po sa unity ng ating probinsya, no? The cooperation ng ating mga community. Kasama po lahat yan, sir. Lahat ng factors na yan, from the security, from the components ng security, and to the contribution ng ating community, yan po ang naging resulta kung bakit naging very, very successful ang ating pagdaraos ng Palarong Pambansa. At I believe na ipakita natin, na ipadama natin sa ating mga bisita ang hospitality ng isang Agusan del Sur community.
10: Ang tipik sa pamahayag ni Police Colonel Yaya Bustamante Yusof, mga katropa, aron masolusyonan ang imong mga gibati sama sa pamaol, sakit sa ulo, inumi kana og sisdapin. Alang sa Negosyo ng Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: XFM Report.
1: Salamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
2: Express, balita sa bundang. Express, balita sa bundang.
1: Balitang Nasyonal. Alas 21 na ang ating oras, mga katropa, karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Nihatod kinato sa Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, patong-patong ang balatian tulog kinay pinaagi sa adlaw-adlaw ng pag-inom ang Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Ang Sunthone Plus Gold Herbal Capsule, gigama sa Yes to Health, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
2: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
1: Atong sayron, mga katropa, ang mga nagunang detalye sa Balitang Nasyonal. Nanukagikan sa XFM Mega Manila.
2: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
12: Mga katropa, muling walang sesyon ang Senado kahapon matapos magpatuloy ang sadyang hindi pagsipot ng mga senador sa ilalim ng majority block sa plenary session. Ito na po ay kalawang sunod na araw na walang naganap na sesyon kasunod ng naging unang pag-absent ng mayorya noong Lunes, June 1. Sa Facebook live stream kahapon, inamin ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinadya ng mayorya ang hindi pagsipot bilang ganti sa ginawang walkout ng minority senators noong nakarang linggo. Kaugnay ng usapin sa online participation, inakusahan din ni Cayetano ang minorya na nagbabalak umanong agawin ang pamumuno sa mga komite, partikular na sa Senate Blue Ribbon Committee upang harangin ang nakatakdang pagdidig dito sa Huwebes.
2: Express Balita!
12: Nanawagan naman ang tinaguriang Solid Block 11 para sa agarang pagbibitiw ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang hindi pagdalo ng majority block sa sesyon ng Senado. Ayon sa grupo, ang nangyaring insidente ay isang malinaw na pagtalikod sa tungkulin at pananagutan ng kasalukuyang lider nato ng mataas na kapulungan. Git ng Solid Block 11, tahas ang nilabag ang Rule 14, Section 41 ng Rules of the Senate kung saan maaari lamang ipagpaliban ng Senate President ang sesyon matapos konsultahin ang Majority Leader at Minority Leader. Binigyan din ng grupo na hindi lamang ito isang simpleng procedural lapses kundi isang direktang pambabastos sa institusyon at sa mamayang Pilipino dahil hindi umano dapat mapatigil ang trabaho ng Senado nang dahil lang sa pinuno nito. Kasabay nito, humingi rin ng paumanhin ang minorya sa publiko dahil naantala ang mga mahalagang batas na dapat ay umuusad na para mapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino.
13: Express Balita! Express Balita!
12: Itinanggi naman ni Senador Tito Soto III ang mga balibalita na paulit-ulit nilang iniimbita si Senador Jinggoy Estrada na sumapi sa kanilang grupo kapalit ng pagbabasura sa mga kasong kinakaharap nito. Sa isang press briefing, nilinaw ni Soto na walang kapangyarihan ang mga mambabatas na diktahan ng Office of the Ombudsman o pakialaman ang takbo ng batas hinggil sa kontrobersyal na pondo sa flood control projects. Ang depensang ito ng Senador ay kasunod ng pag-aresto ng CIDG kay Estrada matapos maglabas ng warrant ang sandi gabayan para sa kasong plunder at graft dahil sa umano'y milyong-milyong pisong kickback. Binigyan din ni Soto na malaya at hiwalay na nagtatrabaho ang mga legal na institusyon kaya walang basihan ang mga akusasyon sa gitna ng umiiral na tensyon sa loob ng Senado.
13: Express Balita! Express Balita!
12: Kwenestyon naman ng Malacanang ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano tungkol sa umano'y usapin ng kalayaan ng Senado kasunod ng pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na wala umunong nakikitang pakikialam ng ibang sangay ng gobyerno sa Senado. Ayon kay Castro, ang ginawa lamang ng mga otoridad ay ang pagsilbi ng warrant of arrest na inilabas ng hukuman laban kay Estrada na bahagi ng normal na proseso ng batas at hindi dapat ituring na interference sa Senado. Kasunod po ito ng pahayag ni Cayetano na dapat ipagtanggol ang independence ng Senado matapos ang insidente ng pag-aresto sa loob ng Senate premises. Binigyan din ni Castro na dapat manaig ang paggalang sa batas at sa mga institusyon ng pamahalaan at walang sino man ang dapat umanong mangibabaw sa umiiral na legal na proseso.
13: Express Balita! Express Balita!
1: Oras, 4:25 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international.
2: Balita sa international. Balita sa international.
1: Nagpasidaan ang Iran nga mahimong maapektuhan ang kasamtangang ceasefire understanding niini uban ang Estados Unidos. Kon mapadayon matud ba ang pag-atake sa Israel sa Beirut, Lebanon, taliwala sa nagkagrabing tensyon sa rehiyon. Matud ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, ang kasabutan naglangkob sa ceasefire on all fronts including in Lebanon ug ang paglapas niini sa usa ka lugar mahimong mosangpot sa pagkabungkag sa tibuok kasabutan. Samtang gibuti ang sab ni US President Donald Trump nga nagpadayon ang iyahang pakigpulong sa duha ka mga panig aron mapadayon matud pa ang kalinaw ug malikayan ang dugang mga konfrontasyon sa rehiyon. Gikumpirma usab ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang iyang pakigistorya kang Trump. Apan ipadayag nga magpadayon ang Israel sa operasyon batok sa Hezbollah kon mapadayon usab ang grupo sa mga pag-atake batok sa mga sibilyan sa Israel.
2: Express Balita sa buntag. Sa buntag.
1: Oras 4:26 na sa buntag.
2: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Detalye karon sa balitang sports, mga katropa, hatod nato kini sa Turbo. Ang Turbo dili lamang kini sa pangkama kundi dili pang sports pa. Ang Turbo katropa dunay sangkap nga maka enclave waska nga sigurado mo pagahi sa imong pagkaikaw. Ayaw inang lalaki ka kung imong hinagiban din among ahi, inabi ka na og Turbo. Mabalit na sa mga parmasya butika nationwide.
2: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Musulod na sa pinaka-importanting bahin sa iyang karera ang Pilipinong boksingero nga si Wiljohn Mindoro. Human opisyal nga masulod sa Fight Week alang sa iyang umabot nga panagbangga sa Estados Unidos. Masukod ang kusog sa abilidad ni Mindoro sa super middleweight division. Kung mag-isangka siya sa batikang Mexican boxer nga si Elias Espadas. Karong Hunyo 5, 2026 sa College Park Center sa Arlington, United States. Gilauman nga mahimo nga mabangis o magalingaw ang maong panagsangka tungod kay si Espadas, usa ka veteranong manlalaban nga dunay daghang kasanatian sa international nga entablado. Samtang ang determinado usab si Mindoro nga ipakita ang talento o kusog sa mga Pilipinong buksingero sa kalibutan sa ring. Nagpaabot karon ang mga Pilipino boxing fans nga makapahimulo si Mindoro sa maayo nga preparasyon o disiplina aron mabukuha ang usa ka mahinungdanong kadaugan batok sa iyang batikang kontra. Makana ang pinakabag-ong balita sa kalibutan sa sports. So, portahan nato og ampuan ang atong kababayan nga si Weljan Mindoro sa iyang misyon nga mapadayon sa garbo sa Pilipinas sa international nga boksinganan.
2: Balitang sports, balita sa sports.
1: Oras, mga katropa, alas 6:28 na sa buntag. O karon, katropa, sa detalye na sa balitang showbiz. Matod pa ang TV host nga si Ruby Domingo o asawang si Mackie o Mikey Pineda. Dipakita online ang unang anak. Atong sayron ang kumpleto detalye, pinagi sa itong showbiz correspondent, Inday Erica.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
14: Yes, good morning mga marites. Ay nako, mga maring bangon na mga marites. Kaya doon ay init-init nga balita, init-init sa lubot sa kabaw. May na mga maring ipadayag sa TV host nga si Ruby Domingo o sa iyahang asawa nga si Mikey Pineda ang malipayong balita sa pagpakahimugso sa ilang unang anak. Pinagi sa usa ka post sa Instagram, gipakita sa magtiayon ang ilang bag-ong na tao nga anak sulod sa ospital nga adunay caption nga our newest housemaid. Mibuhos usab mga maring ang mga pagbati gikan sa ilang mga higala o kapwa artista human sa ilang anunsyo. Lakip sila ni Gary Valenciano, Darren Espanto, Maha Salvador, Kim Chu, Luis Manzano, Alexa Ilacad, Bianca Gonzalez o Gabby Garcia. Kahirumduman mga maring nagminyo si Ruby o Mikey yatong Enero 2024 human sa kapin 5 katuig nga magkarelasyon. Ay, grabe naman kayo na si Maring Ruby. Uy! Anyway, salamat kaayo mga marin sa pamati. Ug moto ako sa showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica de Ligwapa de la Mestesa. Apan ayaw ko piyansa basig mapuhon maako na ka. Bye-bye!
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Okay, salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Anyway, congrats kang Paring Ruby. Sayahang pinakaunang anak nila ni Kishaning Kabawan eh. Oras, katropa alas 6:31 na sa buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Okay, salamat sa mga nagtanaw sa YouTube o sa Facebook Live. Og mo kato katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Hunyo 3, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nagkuntabang kini katropa mga pare aron nga mamitinar ang kahimsog sa ito ang mga panglawas. Sa ngalan sa mga sparring partner sa technical side katropang Gab Alas, ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang General Manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. Ay kahawa katropa, musunod na ang Bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
15: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
16: XFM.
15: Exciting.
16: XFM. FM.
17: X FM.
18: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
19: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
18: Bato gold town. Mao nay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
20: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
21: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
22: Punta kentara niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
23: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
22: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
23: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar, wa gamit kamo Crop Gold.
22: Kaya dagan nga salamat.
24: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
22: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
25: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
22: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
25: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
26: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
21: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
0: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Santo Blasco.
6: Ako si Don sa Kamaestra.
8: Magka-ulcer ko.
6: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
0: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
16: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
9: Zanthon Plus Coffee Mix User.
27: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis santon karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie Diaini, taga-Panabo, office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
1: mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
21: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Uyang pagani, mura nagyuk, asawa o ginastahan. Nakakaig mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nyang ano? Exciting? Exciting!
8: XFM.
15: Ka-exciting, oy!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye.
1: Bullseye. Kauban sikat tropang Arnel Cortez. Bullseye.
2: Good morning, friends. Sige lang, kumusta ang maing buntag? Kaninyong danan, mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga igala na unsa naman yung mga igala ni ato ang kolor katropang gab. Mura naman tag-hepatitis. Welcome, mga igala. Subag ba na kumanumas? Tulaman ako nga Bullseye.
0: Bullseye. Bullseye.
2: Adlaw karon mga higala nga Miyerkules. Ikatong adlaw na ta, maigalas, bulan sa Hunyo, 2026.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Bilis-bilis ng panahon, mga katropa, no? Mahibawaan na nimo mga kaigsunan. Magsigi na po kag-check sa imong ATM o nisood na ba maigalas swildo. Paspas yung kaayo, mga katropa. Una nga, labi na mga negosyante, babalaka sa... Kining naa kay negosyo mga igala, pertigyon dali as adlaw.

0: adjustan ko na itong gamay. Bino, isa naman. Oo, tumasuta na.
1: Pinawa!
0: Alas 6.50 na may galandag na sa itong dulumanon. Labi na magaygala kining panghitabo karon sa itong nasod. Labi na sa itong sinado mga kaigsuunan nga kinibang wala ay pakita ay absent na. Kay ang majority, no? Agig protesta mga higala kay gusto lagi sa minority nga ilugon ang komitiba. Nga naman po nga sa kadaghang komitiba ang gustong ilugos majority kana raban mga higala ng kana raban mga higala ng blue ribbon committee. Gusto gyud nila may gala nga ilugo ng blue ribbon committee kay para aron nga sila gyud mga higala ang mo hupot niya ng pag imbestigar no sa kana na may gala ng flood control anomaly.
2: Bullseye.
0: Sige sila ingon nga wa sila'y gipangtabunan. Pero nga naman nga ilang mga lakang, mga higala, anong maguol magyos sila kung maimbestigahan kana mga higala nga flood control. Apil ba sila ni Ana Mabulabog, mga kaigsoon?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ato ng hatagag pagtagad, mga higala, diri sa atong tulumanon ang bullseye. Sa dili pa, may galas mag-inod sa unahan. Tutitas magtunol sa atong mainiton nga pagpanimbaya sa atong mga pinalangga o suking tigpaminawan. Ilabi na yun sa itong mga katropa. Dini sa Dakbayan sa Tagum. Good morning!
3: Good morning!
0: Mayong bundag ka ninyo tanahan sa 23 ka mga barangay. Naglangkob nini may galang ato ang syudad. Kumusta, kumusta, kumusta? May magbanigay sikay mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang inaot kita ka na kamus kapiskay sa panlawas o panghuna-huna. Huwag ang grasyag panalangin sa tulabaw nga magkagagahom. May muna nagbudagaya ka na itong tanan. Hinglaing adlaw na sab. Laing panid na sab. Sa itong pagpagabuhi, babaw ning madanlog tang kalibutan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mayong morning usap sa itong mga katropa, sa itong mga tindiro-tindira, di may galas palengke, no, nga naka-tune in na karoon, di may galas 107.1 XFM Tagum.
2: Bullseye!
0: Kumusta ka mo? Mga katropa na ito di sa may terminal area?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang ato mga katropa, naminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay? Alam, maing buntag kaninyong tanan. Labi na mga higala diri sa areas Davao del Norte, Davao de Oro, nga maabot mga higala sa atong signal.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mayong buntag sa atong mga katropa diya sa Island Garden City of Samal.
3: Good morning!
0: O mga katropa diya sa may area may higala sa Panabo.
3: Good morning!
0: Itong mga katropa diri sa Santo Tomas.
3: Good morning!
0: Mga katropa nato diri sa Kapalong.
3: Good morning!
0: Mga katropa nato sa Asunsyon.
3: Good morning!
0: New Corilla.
3: Good morning!
0: Talaingod.
3: Good morning!
0: Mayong buntag ninyong tanan. Ang mga katropa sad nato, mga higala diri sa may Carmen. Diri sa may Sawata. Og sa Braulio Duhali, maayong pagpanikay-sikay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: May morning sa ito mga katropa diri sa Lawigan sa Davao de Oro. Diya sa Laak.
3: Good morning!
0: Diya may galas Mawab. No, diya may galas na Bunturan.
3: Good morning!
0: Montevista, Mungkayo.
3: Good morning!
0: May good morning diya may galas sa may Compostela, New Bataan. Diya usab sa Maragusan.
3: Good morning!
0: Og iyong manusab mga higala sa Mako, Mabini ug Pantukan. Good morning!
3: Good morning!
0: Alas 6.54 na mga higala tag na sa itong dulumanon. Hindi mga higalas, bullseye.
3: Good morning!
0: Mayong nga pagpanikay sikay usap sa itong mga katropa diri sa area sa Davao Oriental.
3: Good morning!
0: Mga katropa na ito diri sa Bukidnon. Mga nga mga katropa diri mga higala sa Davao City.
3: Good morning!
0: Diri sa Agusan del Sur, Surigao area. O gasatanan mga higala nga maabot sa Lanog sa itong pagsibya. Good morning!
3: Good morning!
0: Kabisayan og Mindanao. Welcome sa Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mayong buntag sa itong mga katropa riha na mga naglantaw sa YouTube, si Arturo Canoy.
3: Good morning!
0: Mayong good morning. Nagsunod kanuna is from Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte.
3: Good morning!
0: Si Giovanni Lopez, good morning!
3: Good morning!
0: Bien Diaz from Maitom, Sarangani.
3: Good morning!
0: Reynaldo Alejandrino, good morning, mabuhay ka, mabuhay ang buutan, makulong ang nakatanggap ng maleta. Kung yung problema ni atong patakaran

0: sa nasod, mga higala, kay ang iho makalusot, ang bulinaw muhuot. May problema na to ron. Rawaragod si Kiko Barsaga. Oo. Napalagpot, mga higala, gitanggal pagka-kongresman. Unsa kahay bation sa katawhan, mga higala, sa distrito 6. 6 ba na siya? No? Sa Cavite, mga igsuon, nga mo'y nagpili kang Barsaga. Unya, gipili sa mga tao sa Cavite, gitanggal, mga higala, sa mga buaya sa kongreso. Tingali, dapat nga mutingog, mga higala, ang atuang Korte Suprema ni ini, kalabot na sa constitutionality sa gihimo, mga higala, sa mga kongresman. Ilan ang gi-expel, no? Mura sila, mga higala, nagtanggal o estudyanteng badlungon. Barsaga, gumikan lamang kay giingnan sila, mga higala, mga buaya sila. Masuko dahi sila? Ha? Madutlan pa dahi sila, ana? Sila nga nauwaw kuno sila, mga higala, kay naigo ang ilahang institusyon. Mubati pa dahi mong uwaw?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wera na lang aning mga maayo, may galag, mga tarong na to nga mga kongresista. Mauwaw mo sa Pilipinas sa inyong kalaki.
2: Bullseye! Kauban si Katropan Arnel Cortez.
0: Of course, mga katropa, kauban nato din sa itong tulumanon. Atong partners kanunay ang Santon Gold Coffee Mix. Timpla ko taod-taod, kaya naka isa na magugugan alas 6. Unia, mutimpla na sa kukaroon mga galang taod-taod, mag alas 7 kapin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Santon Gold Coffee Mix by, ado na kini mangustin, ado na mga higalay turmeric, ado na ni mga higalay malunggay, chia seeds, no, kana chia seeds pang pa minus sa digestion nimo, no? Doon na sad ni mga higala ay collagen o glutathione, mga kaigsunan. No, ang Santon Gold Coffee Mix, no? Ayaw lahi tong Santon plus Gold nga kapsula, lahi sa ding Santon Gold Coffee Mix. Kay ingnon mos butika nga wa man mi anang coffee mix nga Santon. Kuan ra kanaga gold. Ang among gold diri kuan lang kining kapsul. Ina na butika nga ma'am, pagpalit mo og Santon Gold Coffee Mix kay ari na mi mapalit sa dinyo. Okay na sila nga pakumpraha sila.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Kay ato ba nang pagitao nang tig deliver og asa sad na may gana nagsuksok.
3: Pinawa.
0: Ano di masabu deliver diha. Alas 6:58 na, mga higala, dagnas buntag. Aga di apa mga katropa? Rinaldo Alen, oh mana? Wilma Di Suyo. Good morning, sir. Sagunson nga missile diri gyud mi dili gyud mi patulugon aning Iran ba? Kusog ra ba? Akong nervyos ning tukar na sad. Mayo pa ma'am og pwede pa lang uli-uli na lang sa Pilipinas. Kay what adit ta ka di nato matansya ag kaugmaon. Di wala pa ay kasiguruhan kung muhilom na ba ng Iran o nahutdan na ba nagbala o unsa ba. Oh. Bien Diaz, adlaw-adlaw yung ko naminaw ninyo dol. Asa man ninyong lugar?
4: Good morning!
0: Kanang adlaw-adlaw naminaw, dapat adlaw-adlaw na kasanton yun na mga katropa. No? Good morning, Philippines. Mayong buntag, sir, watching diri sa Hong Kong. Excited na bukas sa Blue Ribbon ni Kong Marcoleta. Lagot ang mga buaya. Bukas, si Tulpo ang nagmamagaling. Nakakainis! Kayaan mo na yan, si Tulpo. Sandang si isa pa hindi ang mga higala. Nawa na to ako ang kwan. Mathano Balista, maing buntag sir, galanog-lanog kadres Ubay, Bohol.
4: Good morning!
0: Edna Flores from El Salvador City.
4: Good morning!
0: Juan Gustilo, Sir Arnel, karon lang gid ko kita sa imo personal ba? Bata pa man di ay sa tingog. Salamat kayo, Juan Gustilo. Richard Arganda, good morning, katropang Arnel. Kulbaan ang mga malitagang. Maparihas jud na sila snipa. Oh. Morning, sir, from Davao City. Si Florespina Cabalfin.
4: Good morning!
0: Yuscoro Brizo, why do da perti ng lisanga sa mga kawatan? Wala kuno'y manahimo si Caetano sa boycott. Maayo pa kuno muhawa aron na apit na mudo mga malitagang. Juan Gostilo, shout out ko sa akong tatay Drias Compostela. Asa man nga Compostela, Juan Gostilo? Compostela nga Cebu o Compostela nga Davao de Oro? Si Jans 1028. Hello sa tanan.
4: Good morning.
0: Edna Flores.
4: Good morning.
0: Si Badiha. Present abod ko Mr. Bullseye. Katrobang Arnel gikan diri sa Santon La Pilipina, Tagum City.
4: Good morning.
0: Kinanglan nga naka Santon ta ha. Ramilo Castro Mayor, good AM. Diri sa may Pagadian City na Minaw mi.
4: Good morning.
0: Fernando Legaspe ni sa Panansalan Tangub City. Wala na tamang katinuan o isip ang administrasyon bunga sa may sumpay. Jesse Lozarito, good morning, katropang Arnel. Timbaya na mo, taga si Isang nga tulog pa o si Baby Jilay nga nagmaoy. Uy! Ay, pagmaoy di at Jilay. From Purok 7, Kabakungan, Nabunturan, Davao de Oro. Si Ellen Chungson from Davao.
4: Good morning.
0: Karon mga igala sa may takunan mental. Jack Carb. Good morning, idol. Bisan asa man na diri mga kabutika. La may baligya. Asa man na? La may baligya. Santon Gold sa Liloy, Sambuanga del Norte. Puro capsule raman. Ano man naman? Oh. Good morning, katropang Arnel. O sa tanang mga followers. God bless everyone. More power always. Watching Bram Digos.
4: Good morning.
0: Si Saim Lumutos. Shout out akong mama o papasa papasa permi mo inom og Santon Gold Coffee while naminaw ni mo diri sa Purok Timog Visayan Village. Salamat sa inyo pagpalit mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix ha. Alas 7:02 na may kalantag na sa tubag para kumanuman. May buntag po sa ito mga katropa. Adinhi mga higala sa 101.7 Bukidnon.
4: Bullseye!
0: Sa mga taga Malaybalay City, mga katropa na ito, diri Barangay Kasisang, diri mga higala sa Managu, mga katropa na ito, mga higala sa Valencia, mampang mga barangay, mga kalungsuran, mga higala sakop sa Bukidnon. Mayong buntag kaninyong tanan, mga katropa. Iumbitaw ko, Gab? Alas 7:03 na, bagay galang tagnas buntag.
4: Bullseye!
0: Daryl Tanggali, shout out siguro. Shout out, Bidris Mati City, nga naminaw ni mo samtang nag-display mig bugas. Alak ko, nag-iun sa manapagpaminaw, be. Hindi man ni maabot ako signals, Mati. Sa YouTube siguro. Alak, videohe ko, no, be. Mga taga Mati.
4: Bullseye!
0: Unya, nasa ba tayo bullseye, Mati, ha? Si katropa Vicente Pichon inyong mabati sa XFM 99.1 Mati City.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Rosalito Tinibro, mayong buntag Sir Arnel, nang hilak na sila lalo na mga tulpo brother. Ultimo aircon, reklamo pa. Arita bagay gala sa ito Facebook. Alfredo Hikali from Sydney, Australia.
4: Good morning.
0: Jigs Locksmith, maayong buntag. Good morning, shout out sa akong amigo nga nakapasar sa Alsa da Bunturan, si Biltran Gabuli, Ilag. God bless you always, doll. Raul Imperado, good morning, watching from Malaybalay City. May buntag na nakasanto na baka di, sir? Raul Imperado?
4: Good morning.
0: Sige, kuwanan ko ninyo na mga butika. Atong taga Sambuanga, kaya nga man niya kining Sambuanga mo idaghaghalin? Nung wala magkuno mo dihay kuat, wala man mo'y asa to dapit gani? Sa Liloy ba to? Sambuanga, may nalang unta to mga igalag mga. Kuwa ko no'y Santon Gold Coffee Mix. Sige lang, kaya to na nga, naliw up na to, atong pabalikan pa na to mga igalag tong komento. No?
4: Bullseye!
0: Hoy, may buntag usap sa tong agaon. Basta-basta mga igalag, artista sa radyo. Good morning, katropang Eric Siras Manait.
4: Good morning.
0: Ay buntag ni Muriha atong ambungan nga higala. Tanong ka di abay higala Dakbayas Sugbo. Og naghawid kini mga higalang nagtimos programang Solid Impact. Di basta-basta.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Og ibarosap mga higalas programang Asintado. Di abay higalas XFM Cebu. Maing buntag ni mo niya katropang Eric Manait. Janet L. Cortez, mayong buntag katropang Arnel. Kumusta sir og danan? Dili man ko always magkapaminaw sa inyo sir, pero always yung ko naka Santon Gold Coffee og Santon Plus Gold. Kana mo yung pinakadabes ang atanan. Hala na diha og tagsara magkapaminaw kay busy man. Ang importante nga naka Santon Gold kay kana ang epekto ana. Dili man sa ako ah. Ana ra na sa inyong panlawas mga katropa. Si Navarro Mahinay Nick Cram. Good morning katropang SM Arnel. Nakahook up ag 101. Oh yes, kabalo na ko ani. Naka mabati ta karon. Mga higala diri. Grabe sa ding pingot nako.
3: Ay.
0: Mopay ilong nga flat may gala pingutan pa. Oh, dali gyud pinguton ning ilong nga flat mga igsoon. Kanto mga taloy to yung ilong may gala murag dugay ma flat. Dugay pinguton. Dugay ma flat. Kini mga higala murag daw binalokan ba?
4: Pumusay!
0: Maing buntag ni Muriha, Chris Renmir. Uncle Dars from Hinatuan. Uy, usa man ang kalaki niya, Uncle Dars sa Hinatuan nga. Na viral man ang Enchanted River. Mga anak pa ba yung tamay niya? Pero wak na lami mo da yun. Kay, na viral man ang inyuhang mga sakop niya sa munisipyo man siguro na, di ba? Nga giingnan tong usa ka bisita nga kay syempre kanang bisita abi nimo kung unsay pinaka convenient nga pamaagi ihatag ninyo na dili kay inyo pang pabalikon kuno gipabalik pa kuno adto sa munisipyo para maglukat og ticket aron makasod anang Enchanted River makaligo diha karon pati layo man ang munisipyo gikan anang Enchanted wagi pa man kaglubak gadalan purya buyag. Unya tungod sa kasapot siguro, ingon sa ni mga higala ning, kuan ba, stawag nini, taga, sinaligan diha, or mga attendant diha nga, pwede rasag, di na mo maligo. Unya, niingon tong kuan nga, imbis ka ganahan pa may mabalik, niingon na sa mga higala, pwede rasag, di na mo mamalik. Pwede ba, kundi ay na nga, mas daghang mo anha, mas daghan o mas nindot mga higala, kay mas makain ka mang inyong lungsod.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Kuya, siya din ang pampamalakad sa Hinatuan eh. Pastilan, dolor. Felix Inpalina, good morning, idol. Aslang ko na abadris Iligan City ang Santon Products. Watching from Linamon, Lanao del Norte. Naana diha, katropang Felix. No, sa may Iligan. Kuan na lang, pangutan na lang. Si Bonifacio Aranton. Shout out daw ang iyang anak nga si Dr. Connie Aranton Imburong, PhD, PRC Chief Cagayan og ni Janice Aranton. Kanunay gyud ko naminaw sa imong programa. Salamat. Di basta-basta ni anak si Sir Bonifacio Aranton. Okay. Mo din ni Hepe magahigala sa PRC des Cagayan di Oro City. Shirley Liagas, good morning, Dol. Around us. Morning, sir. Watching from Taiwan. Shout out sa kumamilya Hingoog City Liagas family.
4: Good morning.
0: Jocelyn Tipon, mayong buntag. Shout out Dispiras na Hearings Blue Ribbon ugma. Ato nang hapaan karon mga higalag usay mahitabo sinado.
4: Bullseye.
0: Jesse Lusarito, isa pa ba idea mga higala? Okay na. Unya na po na atong check attendance kay alas 7:09 na may galadag na sa itong dulumanon. Sa itong mga kaigsuna, mga Bisaya, di amay buntag, nakasanton na mo. No, mga katropa, di amay, pagkakitang santon, natay santon plus gold. Kini mga igalat, alang ato mga debitison, no? Alang ato mga hebladon, alang ato mga, na mga bukol-bukol. O guman pa mga igalang, mga gipanghambin nga balatian, di ha. Maasa man mo na minaw ron, no? Asa man mo na minaw ron, nagsambuanga, nagkagayan, nagiligan, no, nadirigtago, mga higala, dres Davao del Norte, no, dira baka mga higala sa Davao Oriental, or all over Mindanao, Kabisayan o Mindanao, mga guni ato mga naglantaw diri. Ana mo sa mga butika, diya, mga higala, pamalit mo, no? Kay ang epekto ni ana, dili man sa ako ang benepisyo ni ana, para raman mga higala sa inyuha, no? Bitaw man diri sa Matina Playa Davao City, wa may Santon Gold Herbal Tea o Santon Gold Coffee Mix o Premium D3. Mo din ni rason. Masigit ang kakasabaan ani. mabuday na ninda. Alas 7:10 mga higala.
1: Bullseye.
0: Magani na yung kapait po. Kaya pangayuan pa na ito mga higala. Oga. Hindi na lang ko mag-tell. Panayon ta, kaya mabullseye pa hinoon na.
1: Bullseye.
0: Oh. Ato na lang mos, butika nga doon ay baligya. Kana mga butika nga ay baligya. Ina nga, panirado na lang mo eh.
3: Pinawa.
0: Hindi man mo mamaligya lang ang gusto namong paliton. Panirado na lang mo diha. Nasa tay Santo, kanang naputay Santon Gold Coffee Mix, no? Lahi na ang Santon Plus Gold Capsule na nasa tay Santon Gold Coffee Mix. Ala ni mga igalas mga labi nang mahiligon og kape, unya gusto nila herbal, unya medyo may sipa ba ang lasa. Kana nindot kaayo. Diya sad mga igalay Santon Plus Coffee Mix. Kanto ning dunay soya. Na, nindot sad di kaayo mga kaigsoonan. Oh. Yapon tay Santon Vitamin C. Labi na sa mga kabataan, ipainom ninyo na. Oh. Diyasad na mga igalay, Premium D3. Nasad tay San... Ala sabon, natay sabon. Santon Gold Herbal Soap. Doon nasad na mga igalay, Santon... Itong ganag siya, ah. Santon Gold Herbal Tea, mga higala. Kanag-harag produkto, mga kaigsunan. Kalampagalan ng butika niya. Oh, ikaw di gani mamaligya ina nga nasukos katropang Arnel, nga hindi mo mamaligya na. Diba? Alvin Goop, good morning boss. Dili mana plat imong ilong. Kay musangit man ang antipara, wala gihikta niya sa likod. Oh. Gihikta niya sa likod, ano niya, di mahog? Pobring ka jamming. Good morning sir, ngano man si Erwin Tulpo, nga hanginon, mang kaayong. Erwin man siya, Erwin. Mutubag sa pangutana with explanation pa jud. Pagka air wind dala mo gani imong hanginon gyud siya kay air wind. Unya siya ang namay airbender na apoy wa kana mga katong an ba the last airbender. Kini siya the last lowbender.
3: Pinawa.
0: Oh. The last lowbender mga higala. Kana kabalo ka mga higala isa sa gikaligot-gutan ako naghunahuna ron. Og ako'y taga Cavite, masuko ko mga igala sa mga kongresista nga ni Butar aron nga palayason si Miaw Miaw, si Congressman Barsaga diha sa Kongreso. Ngano man? Para nako ha, mga katropa, wa sila'y katungod mo pahawa ni ana. Gumikan kay ang nagbutang niya diha, dili man mga igala si Congressman Luistro o Congresswoman Luistro. Dili itong Congressman sa Palawan may igala nga perti hilasa. No? Ang gabutangan na tawhan ha, mga kaigsuunan, mao mismo ang katawhan sa Cavite. No? Ikaw taga Cavite ron, usay batiun nimo nga ang imong gibutaran nga mo'y magrepresentar ninyo wadawata. I mean, gitanggal dito sa atong kongreso. Nganong gitanggal man siya kay iya mang gipang-away, giina niya crocodile farm kuno ang kongres. Di ba? So kung imong tanahon, nagpadayag lang siya may gala sa iyang katungod. Gamit may gala nga tong kagawasan sa pag-istorya. Pero usay gihibo may gala niya sa kamara. 265 kamaga tao may gala kong resista nga nangahalangan sa kini may gala ang pumulong ni Barsaga maoy gitanggal.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh. Ang ay nang hinuklugan o inyo pa ba nang kamunay bahala ang inyong kongresista? Eh? Okay, mo lagi na, dili ko magkakomentaryo kung unsay kamada ana o say on behalf ninyo, unsay inyong buhaton, kay ang husay ana, naaragod ninyo kay inyo man ang distrito, kamudyo'y mo pili ana sunod.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tanaw, aragod na. Kay wako na'y batasan, magaigala si Barsaga. Kay gipang-ingnan ko na sila magaigalag mga buaya. Wag yun sila kahinuklog. Mga baga na yun silang naong bay. Wag yun sila kahinuklog ba nga. Ano bang, pwede ba ka baka hinuktok niya? Makapamalandong ka ba nga? Ngayon gitawag ba tag, kuan? Ngayon gitawag ka tag buaya, no? Sa kadagang, pwede may galang ikuan ba? Himuong, pananglitan na to. Ngayon buaya man? Pwede bang baksan? Pwede bang banakon?
3: Ayaw!
0: Anong buhaya mang yun ta? O sila mga igala na hinuklog ana o. Di na gyud ni madutlag uwaw. No? Kay unsa man day mga igalay pamaagi gyud sa Kongreso?
4: Bullseye.
0: Ana atong ataga pagdagan mga igala subag para gumaduman.
4: Bullseye. Bullseye.
0: Alas 7:15 na mga igalan Tagnas Buntag. Sa aton mga kasimanwa, mga kauturan, mayad-ayad nga aga sa inyo kabadamo ka salamat sa inyo way untag yung suporta na magsubaybay sini aton nga pagpangalagad.
4: Bullseye.
0: Sa aton mga kaigsunang mga Ilocano na imbag na bigat ka na kayo, ang yamanak mga katropa.
4: Bullseye. Bullseye.
3: Thank you.
0: Sa aton mga kaigsunang mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran.
3: Thank you.
0: Sa aton mga kaigsunan di ang mga mansaka mandaya kamayo, madayaw na buntag, madayaw na kamdag, madayaw na timprano kamayo ubos lumon. Salamatay gayon sa pagpaningog mayo ani kanatan na program.
3: Good morning.
0: Sa aton mga kaigsunan di ang mga Tagalog, magandang umaga po. Lalong-lalo na diyan sa Senado, sa ating mga minority, sa mga kasama ni Erwin Tulpo, sa mga Tulpo Brothers, magandang umaga, bayan! Karoon ka lang, bayan! Alas 7:16 na mga higala ang Dagnas Buntag. Welcome, welcome, welcome, welcome! Arita mga higala sa itong dulumanong Bullseye!
4: Bullseye!
0: Of course, mga katropa, human naman tag-check attendance, ani na ta sa ito ang pag-ampos Bullseye. Kaya ron may galang mabuligan ta, ini may galang ato ang pag-panag-uban-uban.

0: Amahan na mong kalangiton, Ginoo, salamat kayo nining Taknas Kabuntagon. Salamat Lord sa gasas kinabuhi nga mong natagamtaman. Salamat sa kusog, salamat sa grasya, salamat sa kapiskais panlawas among mga kabataan layo in taon sa mga balatian. Salamat nga nakamata pa kami nining Kabuntagon. May mong yatagan na sab silaing higayon, milagros kinabuhi. Sa ilo kami sa mga panahon nga kami napakyas sa pagsunod sa imong kabubuton. Inaigi pasulabi na mo ang among kaugalingong pagkamabuot-buoton aning among kinabuhi. O sa panahon nga nagkaproblema, anha man lang gihapon kami mibalik o midangop kanimo. Sa ilo kami Ginoo sa among mga sala, sa hunahuna, sa pulong o sa buhat. O wala na mo pagbuhat sa angay o kinahanglan buhaton. Wala kami laing kadangpan, busa niya kami nangaliupo sa imong atubangan, dawata in taon nga mahinangpon kini among pagdaig. Kini among yanong mga pagdaig kanimo, makasaka unta diya sa imong gingharian sama sa kahumot sa insenso sa kagabihion. Panalinghugi Ginoo ang pinitik sa among kasing-kasing, kabisan wala pa kini ang among mga ngabil mulitok sa mga pulong among gipangayo. Nasayod ka ng daan kung unsa ang aniya sa mong kasing-kasing. Susiha Ginoo ang matag-usa ka namo. Og lantawa kung unsa dinhi namo ang makaayo. Og magamit yung manusab, mas makapaduol namo ng anha kanimo. Ining among mga pangandoy, ining among mga gipaningkamutan, kung kini Ginoo na hiuyon sa imong kabubuton, hatagi kini og katumanan. Og hatagi usab kami kasing-kasing nga kanunay mapasalamaton kanimo sa bisan unsa mang mga butang og panghitabo nga mudangat sa among kinabuhi. Liguna kami panahon sa pagsulay. Agaka kami panahon nga kami gisulayan pag-ayo sa kinabuhi. Nasayod kami Ginoo nga di kamubiya kanamo. O sa kining tanan na among gipangayo, pasalabatan, ihalad, diha kanimo pinagi sa imong anak si Jesucristo nga among manunubos. Dios panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usahangtod sa kahangturan. Amen.
1: Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye.
0: Inumdami kanunay mga katropa nga ang mga dautan mo sanay gumikan kay mga taong dunay mahimong tarong nanguyog pos lamang.
1: Katropan Arnel Cortez. Bullseye.
0: Sama ka usapay kalya kung gusto kong maimbuntag ganinyong tanan. Welcome may kailan sa tubag panagubaduban sa Tulumanong. Bullseye. Bullseye. Bayong buntag dia del Rosario Alexis Jesse Lucerito, Well Floor Masaudling, Josefina Tinumbanan, Kuya Toto Villanueva, mayat nga agada sa'yo mo Kuya To. Kumusta ka na? Kagi-regards mo ko kang misis mo. Bro, mayat nga agada sa'yo mo bro. Pwede ka mo greet sa'yo mo mga kababayan sa Bohol. Kay ubay-ubay mga namina Ros Bohol. Dito lang ka, walay video. Dito lang ka, walay video ay. Gusto na ko nga timbayaon lang nimo mga bulanon karon. Mga taga-Hagna, mga taga-Ubay, huwag asa pang mga lugar. Oh, pwede na ka mutingog. Tanawa daw, i-check daw, i-mic check.
2: Hello, hello. Hello, Mike.
0: Sige.
2: Mike, ay, may
0: madyong buntag nimo sa no?
2: May buntag mo dyan sa no? Ako ang mga, ako ang timbaya, ako ang mga paisano dyan sa Dimyaw.
0: Oh.
2: Dimyaw, Bohol. O gaya sa Sikatuna, dyan sa may Tagbilaran.
0: Oo. Oh.
2: Ako mga constituents dyan, mga Lagumbay clan.
0: Uy, basta-basta ha?
2: Labi na yun. Ang ako ang pinalanggang uyuan dyan nga konsyal.
0: Saan ba ipangan?
2: Si Alex Lagumbay.
0: Ah, oh, di basta-basta.
2: Call, batay. Matay kita kong away call. Hindi ka bantin ako, pite. Pag-atas ko, pise. May buligid.
0: Nangutan na kung anong ibalik dyan itong kabasong putik di dyan.
2: Alam. Sama, di may ibalik dyan nga. Di man itong amu agad kang jo-jo mo ko ito. Katong kabasong putik di dyan. Ay, kang jo-jo mo ko ito.
0: Kang jo-jo na ito.
2: Jo-jo ito. Matay among tibi. Among tibi dito. Trupang Arnel. Arag yung dako. Amaraw yung board basketball. Na maglaban imong ooy. Magtanaw. Arag ka mako.
0: Kailan ka itong Aldrin?
2: Si Aldrin?
0: Nasoko si Aldrin kaya gisingil ang utang?
2: Ay, Aldrin.
0: Ingon siya nga kulirayin dyan, sa sayon pang utang, bajaran may pagikasan.
2: Gikasan, ha? Pero maglagod po ako ang mga ningilay po. Nga mga masaya, mas-stress po ito po. Napabi sahay. Pero sahay po. Nabi siya yung panahon at tropa Arnel na magluto ko. Kanang ko, naglagot ko, nagluto ko, lambay. Ay,
0: and then?
2: Na abutok tulog ka oras. Tinga, pag ikab
0: lang. Pag-luto!
2: Pag-arap ko kulirang lambay, bantuway luto, yung kinto di ay.
0: Huwag damay!
2: Morang andangon siguro itong istorya ka tropa Arnel. Kay
0: wapak!
2: Diyan mo may muto, oh?
0: Wapak!
2: Arsa, basta kay ako, nagbayag gugug yun. Na, grabe yun lagi.
0: Sige, nagkasalamat, Master. O sa imo pagtimbaya sa mga katropa na ito, nagang naminos buhol. Pinagis YouTube, magayagala. Pinakanindot pagidana, mag-Santon Gold mo.
3: Pumulsaan!
0: Alas 7.23 na may kalang Dagdas Mundag. Bukid nun, Tagum City, Davao del Norte, Davao de Oro, Kabisayan, Mindanao. Mayong buntag, pag-usap. Sige, katong gusto mo comment, pwede mo mga igala, pwede mo mo message. Ayan ang message niya, di sunbasahon. Comment na lang mo sa page. No? So mga katropa na to, Dris, bukid nun, namina ron mga igala sa 107.1. Ano? 101.7, sorry, marambol ba? 101.7 XFM bukid nun. Pwede mo mutanaw sa live na to. Gusto mo magpatimbayog mo, appeal sa to mga isgutanan karong morning.
3: Bullseye!
0: Sa mga naguna mga igala, mga balita itong hatag pagdagan sa tulumanong Bullseye. Una mga igala, Dris, balita ang lokal. At usan ni mga igala, hatag pagdagan gumikan kay ini mga igala sa Davao de Oro. Ini mga delivery rider, murag nakatiam-tiam na ni nakadawat, mga igala kayo na.
3: Bullseye!
0: May pa sila, no? Kuan sila mga katropa, no? Giatiman sila pag-ayo. In taon ng uban. Pag yun nandun ka ron, samta mga igala, doon ay 705,000 niya kandidat sa Smagol niya si Garillo na sakmit sa mabini Davao de Oro. Sa dugang pasap, mga igala, mga katikaran, dirita mga igala sa tuag Arias Bukidnon. Is Arias Bukidnon, ubay-ubay sa di mga igala, mga balita kay doon ay inibang tungod in taos bagsak na grado. Criminology student, mga igala, may ambak sa tulay. Sa manintaon sa ni mga igala oy. Pero mo lagi na lain magud og pagda ang taos problema ba no usa kung do na moy mga nakita di may igala nga gahinuktok isuriyahag sulay kay pasin og bukaletra na mga igalag ambak. Okay, abi nimo pwede ka mo ingon nga weak kuno ang henerasyon karon ambot lang pod no di pusad ta makasulti ana kay wa bagod ta mo agi sa una bisag kita sa una mga igala. Maligid-ligid na talag si Panguhag Bayabas. Wa pa rong kiraman. Karon lahi yun, mga katropa. Daghasag factor ba? Usa diha, family background. Or na yung mga external pressure. Ngayon, ang usa ka tao, mga igala, musangpot sa from anxiety, stress lang normal, and then muabot niya ito, mga igala, sa level sa anxiety, and then depression. Niya di kagakuanan na nila kay da naman ko na yung mga tingog, maghungungonghong mga igala sa ilang dalunggan. No? So mga yawa na siguro na mga igala. Oy, mga kanang magsigig dani ba? Magsigig dani. Unang kanunay, di ginato i-padaplin ang pag-ampo. O kanunay, part yun na ang pag-ampo, mga igala, Kristiyano man ka o Muslim. Dapat mga igala, part na si mong kinabuhi. Labi na ikaw nga nagtuog Ginoo. No, kay mo man ay pamaagi nga maka-communicate ka mga higala dito sa Ginoong imong gituuhan.
3: Bullseye!
0: Mo na ay pamaagi mga higala makadaig ka, pinagis pag-ampo. Mo sa na ay pamaagi makapangayo ka.
3: Bullseye!
0: Mo dyan ay pamaagi, mo na ay communication ba? O na ay mga panahon nga, bisag ka ng paghilom ni mo diha. Silence lang, okay naman na mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Eh, sa dugang pa mga higala ang katikaran. Di asad mga higala ay upat ka salin. Upat na lang yung nabilin di yan eh. Sa CTG, misurrender, misamis oriental, baga kay sunod. Mga armas, gitugyan sa otoridad. O dugang pa mga higala sa mga balita. Dinis bukid nun. No, doon ay top 3 most wanted Malaybalay City. Nasikop mga higala sa otoridad. Doon na sa to'y taga-Balensya mga higala. Manager ko na to, may son sa Osaka negosyo. Nga nilusot unta may gala nito sa kalinan. Ang siyabog, gibutang mga igala sa kuan? Gibutang sa tumbanan, sa sakyanan? O di akay, matan pa mas pinya may gala ng mga nagbantay di aslaksyon. Di askalinan, awa ka ipsot, dakpan.
3: Bullseye!
0: Sigurado to karon mga igala. Naghimas na si Rias pero sige lang kay. Na may play bargaining, makagawas rasad. Tapoy no? Kaya importante ana, report naman. Nanay ma-report mga igala dito kang bongbong. Alas 7.28 na. Samtang mga igala, arita sa mga dagkong iskutan ng nasyonal. Sa mga balita, mga igala ng nasyonal. Kay kagahapong adlawa, wahay sesyon na hitabo. Yan naman, ang majority, wah mo tambong. Yaogi, nagpagawas o mamahayag mga igala si Senador Alan Peter Cayetano, the Senate President. Nga kini mga igala, usa ka mamaagi sa ilang protesta. Aron di kaporma ang minority. Kaya ang minority karon mga igala, murag mga leon. Nga nangulob, nangandam, ready mga igala nga mo devour ngadto sa ilang mga kontra. Kay lagi gusto nilang ilogon kini mga higalang liderato sa Senado. Gani, direktamente nang nanawagan mga igala si Erwin Bendalo Turpulpo, mga katropa, nga mo-resign na lang si Alan Cayetano isip Senate President.
3: Oh,
0: siya'y ulo-ulo karon, no? Kumbaga, kinisila Ma'am Aquino ron, kuyog baboy lang usa. Oh, si Lito Lapid, kuyog baboy. Sila Kiko Pangilinan, kuyog baboy. Ang gigamit karon silang tulpo kay malakas man kuno ni mga igala sa administrasyon. Ibatod pang tulpo, wa kuno'y baruganan mga igala si Alan Cayetano. Nagsalita po mga igalang may baruganan, no? Mauaw ko, ana. Oy, tinuod lang mga igala. Mauaw ko, ana ba? Ako ni Agi Madjogog, komentarista, may galag politiko. Kaniad to, mga katropas, butuan. No, ni Agi ko, ana. Hantod ka ron, katong ikomentaryohan ako, kalaban yun, me. Adi man kalaban, biruan dyan, me, magtingon. No, kaya nga naman, I cannot consider them as friends. Giving justice sa akong banat, kaniad to, may galag nga, makapangagot po siyang ngipon. Oh, laliman ka anang 24 ka count sa libel mga igalang giungong. 24 ka tip on air mga igala, 24 ka programahan ang gipahold. Naabtan lang yun siyang pilde sa eleksyon. Oh. So, hantod ka ron mga igala, dili yun ko mayingon nga makigamigo at doon nila.
3: Oh. Bullseye! Bullseye!
0: Kung magkita siguro, of course, no, for the sake of civility, amuyango, joke ka, mula manog, kinahanglan, o niya mo good morning, di po niya maghimog iksina. Pero kinistol po mga igala kay iyanggi, ang iya mga igalang gibalikas, iyanggi tulisok pag-ayo ka ni Adto, nga si Risa Ontiveros, kauban naman sila ron. O, muna baruganan mo imong pasabot. Di ba na baruganan? Kabuang mana? Baruganan sa imong kagaral? Kamu, mutuod ay imong baruganan ang ingon ana.
3: Bullseye!
0: Bullseye! Ah, mo to, mo baruganan na ingon, ana. Bisa kini si Kuan, Senador Migs, Subiri.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Gamit-gamit pa kang bato ni La Rosa sa unas kampanya. Pagkahuman, ikaw raman dahi, isa raman dahi kas mutulisok sa niya. No?
3: Bullseye!
0: Lagi klaro, basta politika, mga kaigsuunan. Mausab ang kamada, labinag na ikwarta.
3: Bullseye!
0: Samtang ato sa nigataga pagtagad gumikan kay doon na say tubag mga igala si Senador Alan Peter Cayetano ingon siya nga si Tulpo iyang ipatulpo. Pero tinuod bitaw no mangkunan man amo na kami nga mga komentarista Aris Bukidnon diri mga igala sa Tagum diri sa Davao del Norte o asa man mga lugar doon na may mga kuan, doon na ba'y mga sikat ba nga mga komentarista? Panalitan ako, hindi man ko appeal ana nila. No? Sa Davao, naman na sila yung mga ilado niya. Itong isa yung taong amigo na to, napamas na pikol. Oh, wapakagawas, priso man to. No? Kini silang mga apelido ha, tulpo, panalitan, mas nailagyod ni kaysa namo nga mga yano lang nga mga komentarista o kaha mga igala naghawid og mga news and public affairs program mga dangpanan kunuhay Kay naaraman in taon ang among level, ang scope na mo, naaraman in taon nagtuyok-tuyok aning among probinsya. Pasalamat gani ko aning YouTube, kay tungod aning YouTube, na ay mga taga Bohol, nakailan ako, na ay mga taga Uruquita, nakailan ako, sama ni Rolly Bulawan.
4: Good morning!
0: Sama ni Wilma Flores, no? Ni Yuprasinia Babael, no? Taga Davao man siya. Pero di ara ko, asabag ko nag-kuan ron, nanukad. Nara ko Stagom City.
3: Bullseye! Oh. Bullseye!
0: Kini mga tulpo, mga katropa, gumikan kay na sila sa national nga television. May buntag diya ni, paras ni Rodilo Aparise, taga Santa Cruz, Davao del Sur. Pero gumikan aning ato amalaging kahimanan karon ining teknolohiya, kay YouTube, makita tas uban. No, atong naong may gala, makitaan yun. No, kini si Juby Ustos Armudia. Although kababayan mi ani sa Agusan, pero wa magkudag programa sa Agusan, di amang kus Davao del Norte. So, why YouTube, dinis kita na ko. Na kinimangod sila tuplok kay television man sila. So, ako may gala, I will be humble enough to say, ingon po si Jairel Sumalinog sa Southern Leyte po ko, no? Wata kay ba, bisag si Martin Romualdez, kita na ani akong video. Bisan siguro si Auntie Claire may gala, kakita na niya itong video. Pero kay, kisa maguntang dagino to na ng mga tawhanang mayukmok naman ta. Pero manigurado yung kuninyo, kining ato pagka mayukmok mga igsoon. No? Ingos ayan simbahon, goods idol, kalami, magsanton, coffee. Magtimpla ko ron. Kining ato pagkayano mga higala, ako magpabilin nga tingog ninyong mga yano sad pariyan ako. Oo, kay kada sila tulpo mga katropa na ilagyo na sa una ba nga kani kay mga mudapig yun nis kabus. Oo, there was a time mga higala nga inailagyo sila, no? Pero wala ta kay bao nga kantong kasikatan nila higamit nila mga higala nga maka muabot yun tos politika kasi tinuod lang naas politika mga higalang kwarta. Diris pagpanibya mga kaigsunan sa makadagang ngayon tapada ta diri. Hambugiro lang ta paminaon may galas eri nga nay gihatag basta noon lang buslod sa bulsa ning uban. Oh. Kunay ako istorya may gala to akong among kauban sa unas trabaho nga si Chucky Bayer nga maghinuktok mis likod sa una likod humana mog pamungrama maghinuktok ming duha. Mag sige may alam nag magkapi-kapi. Mag-inanay mi nga matay, no? Kining atong programa, pati kang mga hambuga yun na to. Na mo patabang, sige, tabangan ka na mo. Pero sa utok, nagunuhuna, nagdaga na mo. Saong kung magkani pagtabang, no nga. Utro, sabay akong tabanganan, ani? Pero kada sila magaigala, gumikas kadaghang suporta, no? Nakuan yun, no? Kanabang nagamit nila. Mabito nang namugna ng pulong ipatulpo. No, kay dangpanan. Oh, karon nausab naman. No, nausab naman. Kumbaga, ang mga tao sa gimingaw atong dating tulpo. Padong naman gini silang kasikat, no, kay mga bindalo na gud ni bindalo. Gimingaw sa mga tao mayala atong yung dating sila.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Na hindi na sila ngayon. Dahil sa pera at politika, mga kaigsunan.
1: Bullseye! Kauban, sikat tropang Arnel Cortez. Bullseye!
0: Sabdang, mga igala, sa dugang pangkatikaran atong kataga magdagad. Inis Barsaga, mga katropa nga gitanggal, gi-expel mga igala diya sa kamara. Ang pangutana na ko ron, unsa kahe gibati, mga katropa, sa atuang mga akining mga kaigsunan daga Cavite. Nga ang ilang representative mga higala gitanggal sa mga tao nga sila'y labot. No? Gumikan lang sa iyang pagsaway, mga higala sa isgutan ng politika. Pastilan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Samtang sa dugang pangkatikaran, ano namugna man doon ang pong buaya? Ato nang hatag magdagad. Og, inyong presidente, nagbasa ng istorya mga higala kining asoy sa bao og unggoy. Kuya, manini mo basas BBM di ay? Oo, oh, di man lagi mag kanga-kanga lagi. Ato ni nga pabasahon o niya taon-taon mga gala si BBM.
5: We
0: lang agi, no? Alas 7:37. Standby usab bagay galas report sa tumagay kaubanan. Alas 8 gab. Ay kamada di ato mga reports sa pila ato mga kauban din sa XFM Bukidnon.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sa Pasiuna, mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Nagkainitan kining pamahayag ni Davao City Representative o First District, mga igala, of Davao City Representative Pulong Duterte. Human nga kini si Congressman Pulong, mga igala, nakabuhi sad o pamahayag no nga tinuod man pud
3: Bullseye.
0: Matod ba magaigala ni Congressman Pulong ngadto kang BBM no kay taliabot naman ang iya magaigalang sona magtuig naman dong iya magbanghinambog magaigala nga duna siya 5,500 ka mga flood control. Oh, matod ba ni Congressman Pulong, without Sara you would not have won by the margin that you did, no? Ang kusog mo to bag-ani si Auntie Claire, but I will not count the statement of Auntie Claire, mga igala, kay spokesperson siya sa gobyerno. Dili siya spokesperson ni BBM lang sa mga personal gabutang or sa mga matter, mga igala. Nga. Spokesperson siya sa Malacanang. Munang, para nako, walay gibugaton ang pamahayag anang agkay, mga igala. Labot, anak.
3: Bullseye!
0: No?
3: Bullseye!
0: Kay, di man siya sa BBM. Nya, yeah, di siya mo, wasay katungod mo, tubag anang ano man, siya gani mismo, wag siya mo butar ni BBM. Di ba?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Siya gani ni mismo, wag man siya mo butar ni BBM during that time. So, wala siya katungod mag-hisgot about this. Now, ang punto may gala ni Pulong nga, kung di pa ni Sara, di ka kadaog, tinuod ba na mga katropa ka mo kuno? Sa inyong tanaw, tinuod ba na o di? Kaysa ako mga galang tanaw, hinoon pod nagi mga tao nga para nako mga igala ever since kaila ko aning BBM and aware ko sa ato ang kasaysayan sa Pilipinas, dili og dili yung kumuboto bisag siya na lang usa may galang kandidato. Hinoon na, I would rather dissent, I would rather boycott, no, than cast my vote, mga igala, to Ferdinand Marcos Jr. No? Kay, kung imong basihan may galang kasaysayan, kining tawhana ni, panahon si Marcelo, wag yun ni mapusli. Ang gihimo ani mga igala, inom diri, inom dito, lakwat sa diri, lakwat sa dito, ilang man ang ipakita sa ilang salida. Diba? Kisa may gapabuhat, ato sila raman. Ila man ang giangkon nga labad sa ulo mga igala ni Apo Lakay kinis BBM unya gawas pa ni ana ang ilang kasaysayan mga igala 20 ka tuig nilang ginumala ang Pilipinas. Abi nimo, it is a myth mga igala, muingon mo nga hayahay sa panahon sa Marcelo. Pangutana ko no mo og tinud anay sa mga nabiktima sa Marcelo, hayahay bagyon.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Diba kay, madungog man ni muna. Madungog ni muna, panahon nga ni Dagan sa BBM. Muna ako wajog ko, buy out ana nga argumento. Nga hayahay ko no, sa panahon sa Marcelo. So, may nakahayahay, ana. Dagag na matay. Dagag mga igalag na nga wala, na nga missing, na yung mga masaker. Unya hayahay?
3: Bullseye!
0: Gumikan lang kay natong panahon na barato og dili pa per kilo ang bugas, per gantang pa. Dapat ramampon kay ngano man, barato ramampong tao, sweldo sa tao. So barato ra pud mga higala ang commodity. Balansi ra man na.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Na ako no'y mga libreng pagkaon. Ah, sa may makatlo mga bulgur. Ha? Sa may mga pagkauna. Pagkaon man as gira. Dili na mga igala, ikapanghinambog. Nga, aduna yung mga pinutos nga pagkaon, ibang hatang gato sa mga bata. Kaya nagpasabot na nga pobre ang Pilipinas, mga igala, kung ang gobyerno mo ay nagpalamoy, mga igala, sa atong kabataan. Nga naman, ako nang kaakuhan, isip ginikanan, nga mo'y mupakaon sa akong mga anak, kung gitagaan lang ko sa gobyerno, mga igala, ang tarong nga trabaho.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ang trabaho sa gobyerno, bisag imong balikan ang konstitusyon is magmugna og oportunidad aron nga makabaton og disente nga kinabuhi ang matag Pilipino.
1: Busay kauban si Katropan Arnel Cortez. Busay.
0: Katong style sa una nga manghatag og mga usaba diha may gala nga mga pinutos nga mga pagkaon, pagkaon tos gira. Mura taga gira adto. Wadai mo mangandoy nga mutilaw og salad. Wadai mo mangandoy nga mutilaw og fish fillet. Wadai mo mangandoy nga mutilaw og wagyu beef. I mean, taman rata diha. Kabalo ka unsay purma anak karon manahuna? Ayuda.
3: Bullseye.
0: Paminawa ang baba ni Antikler og nabay laing malitok nga gihimo sa gobyerno. Patuloy po ang pagbibigay ng gobyerno ng ayuda.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Parihara na. But pasabot mga igala, ang imong paglambo dili na concern. Ang ila lang makakaon ka lang mga igala at least once a day or mapakita nila nga nagihimo ang gobyerno. Taman ra diha. Dili ko mo believe anak nga kalaki mga igala. Ang akong biliban, kung imuon ninyo ang Pilipino, nga una sa tanan, independente sa pangutok. Dili magsalig mga igala, nga di mo ingon, nga mas bright tong laing rasa kaysa nato, kay di gina tinuod. Kadaghag mga ga-English may galang bugo. Kadaghag di kabalong in English, nga lantip kay pangisip mga igala. Nalay, language barrier. Sumauna ba kakatropa? Muna nakita na ako nga, maadyo ko, no, bisag unsaon ninyo, pugon pa ko ninyo. Katong panahon, may galang ni Daga na sa BBM. Wajog ko, musuporta. Muna ako makaingon ko nga, na ay mga tao, labi na dres Mindanao, nga nadalag yun. No? Kung dili lang mga igala tungod Sara, dili yun mga igala unta, makabutar sila, aning BBM. Kaya giang ko naman karong BBM, may galang, asya ko na'y dahilan. Kawara o. Di ang mga igalamatod pang BBM, nidaog ko no siya tungod sa iyang tungod sa ligasiya sa iyang amahan.
3: Bullseye!

0: A las 7:45 na magahigala.
1: Bullseye.
0: O kinimbahina hatod ganin niyo sa Santone Plus Gold. O, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. May buntang siya. No, sa ato baga mag-uuma diya na minaw. No, kung kamo diya magahigala, galisod. Ha, kanibang ato mga mag-uuma diya nga, nagproblema na kung sa may dangatan ng ilang mga pananom. No, patilawa ninyo ng inyong mga tanom o kining Latim Gas G, full year fertilizer. O, kana magahigala i-spray. Kaya sigurado yun nga mubugat, tinggas, ang imo magahigalang abot o di ka magahigala mapilyor. Mapalit na maigala sa nagunang agribit sa inyong lugar, nationwide. Arita magahigala, panayon nun tani. Matod pa ni BBM, I won because of my father's legacy. O, matod niya, magahigala ni Daog siya, gumikan sa legacy sa iyang amahan. Nga si Ferdinand Edralin Marcos, mga kaigsunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Aber, o sabay ligasiya sa iyong amahan. Salamat talaga di sila, mga higala, kay sayon na kayong logic ni Digong. No? Unsa daw to, katropang Jung Buston, ipakurtis mo. Bungot sa ito eh. Ipabullseye siguro? Oh. Salamat ganin sila kay sayon ra kayong rason magaigala ni Digong. Wa na siya naghuna-huna magaigala sa usapay sa kasaysayan. Ang iya na lang, presidente ba siya? Yes. War veterans ba siya? Yes. So ilubong nato na diha. Ana ra kasimple ang kun ni Digong. Wa na daghan pa ang kuan. Wa na daghan pang chichi buritsi ug unsa man na may buntag nimo diha, Dinsel Dave kay mangluod na pud ni siya. Ingon siya, good morning po. Pa-shout out ko kay Nanay Lisa Igunia sa Trento, Agusan del Sur. Eh, sigurado ninyo ng mga i-shout out na to nga naminaw, ha? Eh, para nili mausik niya itong laway. Yung pa ni BBM, mga igala, I won because I am Bongbong Marcos. Hoy, huwag ka di kagat building line. Huwag ganit kakapildi ni Lini Rubrido. Mahingon na nungag, I won because I am Bongbong Marcos. O gwa kagitaak nilang Sara Dres Mindanao, di mamutar ni mga tao ni mo din. Kaya kung tinuod pa nga mo daog ka because you are Bongbong Marcos, dapat ikaw ni daog pagka vice presidente. Kay abini mo, kining politikong kusog, part ni Ranman Odili, mo daog. Diba? Naaman na ay tandem o wala, mulusot na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Muna yung nauna-o ni mo, kabaga siya ni Mugnaong, oy. Magagnaong ni Presidente May Galas Pilipinas.
1: XFM!
0: Balag masuko mo na ako, balag bahay blood mo na ako, isulti ko gini, bagagnaong ni BBM. Tinuod man po, sa iskutanan niya, kani politika ha? Huwag man kumuingon nga, kasi nabuhat ka na, kasi nabuhat ron. Pero pinakadako, yung nabuhat niya ron, May Galap, ayuda. O kining ayuda nga ginahimo karon pattern ra gyud ni sa inyong mga damgo kani adtos kasaysayan o sa Marcelo nga panghatagan ang mga batag mga bulgur, mga pan may gala nga pwedeng ipukpok sa ulo. No? Ayuda to siya mga kaigsoonan, ayuda to siya. O karon ayuda lang gihapon. Wa tay dangtan na ng ayuda may gala matapulan og samot ng mga Pilipino. 21st century na ta, AI na taron. No, artificial intelligence na taron mga igala. Ayuda na gyapon atong gisaligan. Una-unaan ninyo nga moabot ang panahon nga ang robot masugo nagpatanom og humay. Una-unaan ninyo nga moabot ang panahon may galang nga ang robot masugo nagpasanggi og mais. Una-unaan ninyo may galang nga moabot ang panahon nga bisan siguro ang atong peace and order may gala, robot na imo bantay na to. Una-unaan ninyo nga daghang mga trabaho may gala nag-ung-ung sa kapiligro. Gumikan kay pwede na silang ilisan og robot. Ultimo pag serve og pagkaon, pwede nang robot. Oh. Nya magsalig lang tag ayuda di ta maning kamot og ato may gala di ta hatagas gobyerno og higayon kinilang ayuda nga ayuda. Oh. Usabay daabtan ni atong Marcelo, di ba? Ayuda man lang gyapon to. Di gyud mo man ila gigamit mga higala sa kuan nga ligasiya kuno ni ilang amahan. Ligasiya? Ang ligasiya, mga igala, kanang nakapamaayo sa imahe sa Pilipinas. Namaayo ba ng imahe sa Pilipinas may gala panahon ni...

0: nasukod na inimo katrabang aral, gipasukod na akong master inday tanini, mabaw gidaw. Ayaw! Ipag-ana niya siya ang kamot, kigwa man rin siya nakita, mga igala. Kaya gusto man nila pahilomo ng tanan, mga igala, kamusaway. Usa ba ni Marcelo na ni? Paklaro na lang mo, kaya para...
1: Bullseye!
0: Kay katong mga tao, mga igala, mutingog. Against corruption, against administration, pahilomon man. Ay, barsaga ay. Uli in taos Cavite, mga igala, iring. Atang iring ito, may gala. Oh. Suko-suko pa ning uban ng mga kongresista. Now, di ba mga gala? Nagpa-recount ka bong. Kay, I am Bumbong Marcos, mga ka. Sikat, mga ka. Nagpa-recount ka, gagasto-gasto ka. Ibang gihago-hago ang kumilik. Ang pagkutan na, didaog ba ka? Pildi, giyapon. Unang ngag. Hilas kay paminaon nga. Mingon kag I am Bongbong Marcos. Karon na ka na ilado nga na presidente ka nya. Dili pa gyud positive nga publicity, negative pa gyud. No? Ingon bitaw tong head magaygalas Pulse Asia mga katropa, independent magina sila. Ingon tong head sa Pulse Asia si BBM, luoy ang politiko mga igala nga mo pa under niya og mo pa naimudagad baga presidente sunod. Unya mo, suportahan ni BBM, iisa ang kamot. Di gyud daw kuno may gala manimaho. Usa o manabag panimaho, may gala nga negative. Negative 50 na gani ang net satisfaction rating.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nagpa-recount ka, pildi ka. O, oh, kana mo ingunin mo nga nidaog ka tungod kay ikaw si Bongbong Marcos? O, oh, ingon siya, mga katropa, nga... Hindi mo ba natandaan? Your sister once said in her speech, in her own rally, she asked me, pwede mo ba akong gawing vice presidente? Tutulong ako sa'yo. Baliktad! Kamoy gahangyo, ana! Bore, nakapait ni mo diabong kay mong usbo ng istorya. Muna'y ginayon na Pangulong Bongbong Marcos, isa kang dakong bungot sa ito'y. Alas 7:53 na may galantag na sa itong tulumanon ng
1: Bullseye!
0: Kining bahay natin, ganinyo mga higala sa Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Ay mong kalagot, pildi ang maglagot. Kinahanglan nga, ligon ang ato mga higala ng immune system. No, naka-Santone Vitamin C ta. Kay kining Santone Vitamin C, mga higala, Vitamin C gikan sa Santone, no, non-acidic kini. O niya, dili ni makahapdos sa imong kuto-kuto. Kay alkaline base man, bisag wak pa kay gikaon diha, pwede ni. Pero mas the best yun itong ubanan natos pagkaon, mga kaigsuunan. No? Ang Santone Vitamin C ba, mapalit ka na sa naguna mga butika sa inyong lugar? Tag 7 rang SRP, ana. Ang isa ka kapsul. Di modo, sa isa ni mo, ang isa ka pad, ana, mga higala is 70 pesos. No? Good for 10 days na kana siya, mga kaigsuunan. Ang isa kabuwan di ay naara mga higala sa 140, 140, 280 ra ang isa kabuwan ni mong gamit.
1: Bullseye!
0: Pag gamay ra, anak, makapalit mga naikang mahinayag ang isa ka case nga beer. Oh. Kanara bang Santone Vitamin C, may gala nga mapalit at ang 7 rang usa. Yung one capsule a day ra ni mo imnon. Bugti mga higala sa proteksyon sa imong lawas.
1: Bullseye!
0: 7:55!
2: Bullseye, kauban si katropan Arnel Cortez.
0: Bullseye. Arita sa dungan pa nato mga igala nga hisgutanan gumikan kay kinilaging kasuko karon sa minority og imano sa mga igala sa ilang mga supporter human mga igala nga duha ka adlaw na nga wa mo pakita. Muna ginaingon nga, sakit yun kumabaslan. Why sukod sa baos, mga higala? O, oh, namay inong bisayaan, ano? Why sukod sa baos? Karon, nabaslan sila. Di ba sa puy kapuydi, mga higala mo ingog? Illegal ang gihimo, mga higala nilang, kuan, no? Usa ni? Unya, magalas otso, larga ta. Illegal ang gihimo ni... kini magaygalang majority. Mas maot paminaot

0: tong walk out. No, karon. Gi sigundahan may gala duha ka adlaw joy. Gi kuno no, joy tambungay. So, why bay tabo nga kurom? Bullseye. Napalhibuan sila ron. Bullseye. Bullseye. Nagpangagot ang ilang ipon. Oh, nag-etso, may etso. Mauna karon bagay gala nga nakaingon si Rapi Tulpo, kay tano kung isog ka. Magpakita ka dire. Na. Kaya paminaon sa natong gabi ang unang-unang video niya. XFM Katropa.
1: Ang pinoprotektahan lang yung Senate Presidency power position. Kaya nag-aapil kami sa isa kong isamahan natin.
0: Lakson eh, lakson.
1: Ano ba ang price para sa inyo? Sa tingin namin, wala eh. Ang tingin namin, nakikisama lang sila kay Senate President Cayetano.
2: Ako naniniwala, hindi man lahat sa majority ay mga nabubuhono. Meron pa rin pala mga kaya sila doon. Members of the majority na meron pang katiluhan sa pag-iisip, pumasok ko ng pwede.
3: Meron na po, may pag-alok po ba kay Sanjiwe Prada na umalit kapalit pagbasura ng pinamasa
2: Lang.
4: In the Senate, and I'm sure the longest serving Senator Kiko, 70%, hindi po nangyayari pa yan, nangyayari dito sa akin. So talagang, this is unprecedented, and I think it is really a dereliction of duty and a abandonment of this post as the leader of this institution.
2: Kanina pala kami ng paumanhin. Dahil kanina, yung dalawang mag-third reading sana, nandyan ulit. And I told them, I apologize to the Filipino.
0: Okay na ni Gab.
5: XFM Katropa.
0: Alas 7:59, may buntag niya Kenje. Good morning. Og sa itong partner niya, si Attorney Emmanuel Mahipos, partner. Ayong buntag ni mo niya, partner. Asa man niya karon? No? May magpani kay Sikay niya. Doon siya nga, good morning, Pads. Og tanang Bullseye followers, good morning.
6: Good morning.
0: Si Arjas Idna, tambaluslos ng ibo presidente, sir. Denzel Dave, Kasilingan Vlog, nagpa-recount man gani ka, hanggaw ka, bongs, ending rubrido, gyapon ang daog. Tinood bitaw. Ayaw tamaya ng imong presidente, sir. Oh, ako mabutara na. Simbako raman. Alas 8 na, may ganas buntag. Kini ikaduhang video ka ba itong maminahon? Kini paghagit ni... kisa man niyagin, pero si Bendalo man siguro ni.
5: XFM Katropa.
7: Alan Peter Cayetano should resign.
0: Ah, yun.
7: He has shown that he cannot function as Senate President. Alan Peter Cayetano should resign.
0: Okay.
5: XFM Katropa.
0: So, kahiusa sa minority, gipangunahan magaygala ni Erwin Tulfo na nawagan sila karon magaigsoon the solid 11. Nga kinaanglan mo resign na kuno magaygala si Alan Peter Cayetano isip Senate President. Karon pag resign, gusto ninyo kamuna. Nya pag kamuna majority, kamuna ay maghawid, kadtong mga investigasyon kalabot sa flood control humana. Kay karon mga igala, teknik man eh. Estratehiya ni bagay igsuon sa majority.